0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: For news from the Philippine Service, both the Philippine Embassy in Budapest showcased the country's maritime heritage and Filipino creativity at two events promoting intercultural dialogue and peace on September 7. Led by Ambassador Maria Elena Algabre, the embassy participated in a UNESCO conference on tolerance and intercultural understanding and the Art for Peace exhibition in Budapest. The Philippine display, held as part of Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month and Philippine Creative Industries Month, featured handcrafted pieces made from marine-linked materials, including mother of pearl and kapis. Ambassador Algabre highlighted the works as expressions of Philippine maritime identity and emphasized the role of culture and creativity in promoting peace, cooperation, and mutual understanding.
1: DFA Online.
2: Online.
1: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Meanwhile, in Cambodia, the Philippine Embassy in Cambodia showcased Filipino craftsmanship, tourism destinations, and musical talent at the Cambodia Tourism Expo 2026 in Phnom Penh from September 11 to 13. The Philippine booth featured South Sea pearls, colorful tradition weaves, kapis shell crafts, and brass home decor by the Tiboli indigenous community. Videos also highlighted popular Philippine destinations, with Manila, Cebu, Palawan, and Boracay emerging as top destinations of interest in an embassy visitor survey. Filipino students and teachers from St. Jude Tadeus International School of Phnom Penh also performed Filipino songs through a rondalla presentation. The expo, organized by the Cambodia Tourism Association, featured 52 booths from Cambodia and participating diplomatic missions.
1: DFA Online.
2: Online.
1: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: And in Japan, the Pag-ibig Fund has formally opened its Japan service desk at the Philippine Embassy in Tokyo, bringing government services closer to Filipinos living and working in Japan. The desk, officially opened on September 8, provides assistance on Pag-ibig membership, savings, housing loans, short-term loans, and other member benefits. Philippine Ambassador to Japan Maylin Garcia Albano said distance should not be a barrier for overseas Filipinos seeking government programs that can help secure a better future for themselves and their families. Pag-ibig Fund Acting Deputy Chief Executive Officer Marshall Pimentel said the service desk will provide personalized face-to-face assistance while complementing the fund's digital services. The embassy encouraged Filipinos in Japan to book an appointment and make use of the new service.
1: DFA Online.
2: Online.
1: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
1: DFA Online.
2: Online.
1: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
2: Online.
1: Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam mo ba, kumakain daw ng sarili ang ating utak araw-araw? Ang prosesong ito ay tinatawag na phagocytosis, kung saan ang mga cells sa utak ay nililinis ng mga sirang bahagi o sobrang koneksyon para manatiling maayos ang takbo ng ating isip. Kapag natutulog tayo, mas aktibo pa ito na parang garbage collector ng utak na naglilinis ng mga basurang selula at lumang koneksyon. At sa proseso ng paglaki, lalo na sa adolescence, tinatanggal ng utak ang mga hindi na ginagamit na koneksyon para mas maging matalino, mas mahusay at mas handa tayo sa adult life. Kaya oo, kumakain ng sarili ang utak mo, pero ginagawa niya ito para mas maging mahusay ka.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
6: Ang logo ng Bagong Pilipinas ay naglalarawan sa lakbayan ng bansa sa pagkamit ng kaularan. Ang tatlong pulang guhit ay sumisimbolo sa mga pangunahing yugto sa kasaysayan ng bansa. Ang dalawang asul na guhit naman ay sumisimbolo sa mga layunin para sa kinabukasan. Isang progresibong Pilipinas na nagsusulong at gumagamit ng teknolohiya para sa tuloy-tuloy na kaunlaran. Ang pagsikat ng araw ay nagpapahiwatig ng bukang liwayway ng isang bagong Pilipinas sa ating pagnanais na maging sentro ng pandaigdigang merkado at komunidad ng mga bansa. Ang tatlong bituin ay sumisimbolo sa patuloy na pagningning ng bansa habang inaabot ang pinakamataas na rurok ng kaunlaran. Ipinakikita rin nito ang tatlong haligi na silang magsisilbing gabay sa pagkamit ng bagong Pilipinas. Pagbabago sa isip, salita, at sa gawa. Ang hobby naman o wave pattern ay naglalarawan ng pagkakaugnay at pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Dahil ang ambisyon ng bagong Pilipinas ay makakamit lamang sa sama-samang pagsisikap, pagtutulungan, at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Halintulad sa pagsasama-sama ng mga hibla upang makabuo ng isang matibay na hobby, ang mamamayang Pilipino. Naiiba man ang individual na pinagmulan na talento ay makapag-aambag sa lakas ng bagong Pilipinas. Sa pangkalahatan, ang logo na ito ay sumisimbolo sa mga layunin ng Administrasyong Marcos para sa bansa, na siyang nagbibigay din sa pagkakaisa, pakikilahok at kultura ng bayanihan bilang mga hibla at sangkap sa ganap na pagsasakatuparan ng ating mga pangarap sa bagong Pilipinas.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
7: Ang fasting o pag-aayuno ay hindi lang uso ngayon. Isa itong sinaunang gawain na may mahaba at makulay na kasaysayan. Libo-libong taon na itong isinasagawa ng iba't ibang kultura at relihiyon. Mula sa mga Griego, Ehipto at mga sinaunang Pilipino hanggang sa mga Kristiyano, Muslim at Budista. Noon, ito ay ginagawa bilang pagsasanay ng disiplina, paglilinis ng katawan at paglapit sa Diyos. Ngayon naman, ginagamit din ito sa kalusugan tulad ng intermittent fasting na layong mapabuti ang metabolismo at kalagayan ng katawan. Mula noon hanggang ngayon, Ang pag-aayuno ay paalala na minsan, sa pagpipigil, mas matatagpuan natin ang balanse at mas matatag na kalusugan.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagalit sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
14: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Ikaw ba ay naharana na?
18: Tumawin mo sana.
17: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
19: uso pa ba ang harana?
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
10: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.

0: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Mahilig ka ba sa online at video games?
2: Legendary!
1: Narito ang ilan sa mga benepisyong hatid ng online gaming. Ito ay mainam na stress reliever, nagpapahusay sa koordinasyon ng mata at kamay, nagpapahusay ng memorya, konsentrasyon at problem-solving skills. Naituturo rin nito ang kahalagahan ng teamwork at pakikitungo sa kapwa.
3: Be advised, hostile veto inbound.
1: Pero tandaan, ang lahat ng sobra ay masama, kaya play well and play in moderation.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Magandang araw mga kababayan. This is Dante Clink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas.
0: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan.
7: Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan.
6: Sa bawat kwento, may diwa ng serbisyo.
7: At sa bawat balita, may puso at paninindigan.
6: Ito ang Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas.
0: Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila.
7: At magandang araw po sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo.
6: Ito ang Tambalang,
7: Jairus Madlangbayan,
6: at Ares Gutierrez at kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang handog ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service.
7: Ngayon po mga kababayan ay Martes na naman, 15 ng Setyembre sa taong 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga non-resident Pinoys.
0: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
6: CFO hosts get-together of Philippine Schools Overseas Alumni.
7: Philippine-Canadian Charitable Foundation supports children of persons deprived of liberty through the CFO Link Appeal Program.
6: CFO formalizes partnership with the Bureau of Customs.
0: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
6: The Commission on Filipinos Overseas recently hosted Fellowship Dinner of Alumni and Partners of Philippine Schools Overseas. During the fellowship program, selected alumni shared their experiences and stories as students in a foreign land. CFO Chairperson Dante Clink Ang II, together with renowned motivational speaker Francis Kong, were also present during the event.
0: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Supporting 200 children of persons deprived of liberty, Link Appeal partner Philippine-Canadian Charitable Foundation or PCCF supported the beneficiaries of BJMP Malabon in a gift-giving activity. The event, made possible by the Lingkod sa Kapwa Pilipino program of the CFO, provided educational resources to young learners, ensuring their daily school needs. PCCF, an NRF organization based in Toronto, was established through the efforts of late Canadian Senator of Filipino descent, Senator Tobias June Enverga, which is now being led by spouse and philanthropist, Ms. Rosemer Enverga.
0: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
6: The Commission on Filipinos Overseas and the Bureau of Customs has signed an agreement to jointly address concerns of non-resident Filipinos. The two agencies aim to review and recalibrate systems to make it easier for non-resident Filipinos to ship goods to the country. CFO Chairperson Dante Clink Ang II and Customs Commissioner Ariel Nepomuceno signed the agreement.
0: Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
6: At muli isang magandang araw po sa lahat ng tagapakinig at tagasubaybay ng serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. At welcome back, Mr. Jairus Madlang Bayan. Matagal kang nawala sa program.
7: Nice to see you again po, Sir Ares. Oh. Parang mga ilang linggo din po akong nawala, oh, sir.
6: Ano po? Ikaw at, ay basyadong in demand sa mga activities sa CFO.
7: Kaya nga po, sir. Kayo rin po, sir. At salamat po, sir. At tinernohan niyo po ako sa aking po, signature na pa-FIO shirt tuwing Tuesday, no po.
6: O kaso,
7: sir,
6: walang magkasya sa akin pa FIO shirt.
7: Pa FIO. Sana this ano, sir, this edition, no po.
6: Oo, sana, sana. Opo. Pero anyway, yung bago natin puntahan yung mga main points,
7: opo,
6: natin.
7: Opo, Sir Ares.
6: Binabati natin ang Radyo Pilipinas, ang Presidential Broadcast Service at Bureau of Broadcast Services, na kamakailan lang ay nag-celebrate ng kanilang 79 anniversary.
7: Happy anniversary po.
6: Happy anniversary ka. Ayan. Happy talaga sila kasi wala eh, no?
7: Kaya pala mamaya may papansit si Miss Steph, no po? Joke lang po.
6: Oh, kahit Lucky Me lang tayo Lucky Me sa kantin. Anyway, alam nyo yung Radyo Pilipinas kasi, alam mo ba, Jairus, na...
7: Opo, sir.
6: It was used to be known as Radyo ng Bayan.
7: Radyo ng Bayan.
6: Bago siya naging Radyo Pilipinas.
7: Kailan naging Radyo Pilipinas, sir?
6: If I'm not mistaken, around 2019. Mm.
7: Ah, recently lang din
6: parang
7: pala.
6: Parang kailan lang siya naging Radyo. Ano, maybe earlier, baka 2017 or 2018 pa.
7: Radyo ng Bayan.
6: Dati siyang Radyo ng Bayan.
7: Galing po.
6: And then ang Radyo Pilipinas ay Well, kung tutuusin, itong pinakamalaking, pinakamalawak na,
7: oo nga
6: isa
7: po,
6: sa pinakamalawak no, na radio network.
7: Kahit saan po, may Radyo Pilipinas.
6: Hindi naman kahit saan, kahit pero saan. Maraming stations, no, all over.
7: Pag nagta-travel po tayo sa CFO, sir, meron sa Naga, meron sa Palawan, yes, sir. No po?
6: At meron tayong station.
7: Meron sa CDO.
6: Sa Batanes. Po,
7: sa Batanes. Napakadami, sir.
6: Kaya marami tayong mga tagapakinig sa Taiwan.
7: Opo.
6: Dahil naririnig po nila yung signal, Radyo Pilipinas sa Batanes.
7: Opo.
6: No? At syempre, tumatawid na rin sa Taiwan.
7: Kaya nga po.
6: At yun nga, yun, nagpapasalamat tayo sa Presidential Broadcast Service at sa Bureau of Broadcast Services sa pagbibigay ng espasyo, opo, sa Commission on Filipinos Overseas para maihatid natin sa publiko yung mga serbisyo.
7: No,
6: at yun nga, sinasabi nga nung ating station manager na si Sir Ray Sampang, simula nung naupo si Secretary Clink, naging agresibo public information and education
7: CFO,
6: campaign,
7: no, sir?
6: Ng CFO.
7: Opo.
6: Kaya ngayon, medyo hindi na nahihirapan ipaliwanag kung ano ang mandate ng CFO,
7: kaya po,
6: ano yung CFO. Kasi di ba dati, Jairus, pag tinatanong?
7: Marami po kasi ang wala pang ideya, oo, talaga, sir, sa CFO.
6: No, kahit
7: po?
6: Ikaw siguro, pag nagpakilala kang taga-CFO ka.
7: Ano yung CFO, diba? No, sir?
6: Chief Financial Officer ka ba? Di ba? So, malaki rin pasalamat natin sa Radyo Pilipinas for giving us the platform, no?
7: Opo.
6: Dahil naaabot natin yung ating mga kababayan, lalo na yung mga
7: tama
6: nasa
7: po,
6: ibang bansa, no?
7: Opo.
6: Lalo na itong Radyo Pilipinas World Service ay kinakarga ng Voice of America.
7: Opo, sir. Actually, ang laki niyang platform talaga, sir, dahil ang dami nating mga non-resident Filipino na nakakasubaybay sa mga programa po ng CFO. At dahil dito, mas nalalaman po natin kung ano yung mga experience nila, ano po, yung mga karanasan,
6: Opo,
7: yung mga issue, no, sir?
6: Kaya kaya lagi lang kayo nakaantabay sa, opo, dito, sa Radyo Pilipinas World Service, kasi marami kayong mapupulot na balita at
7: tama,
6: no, dito,
7: sir.
6: Hindi lang sa programa natin, no, kasi sa ibang programs din may mga pinag-uutan din,
7: nag-guest
6: din yung mga ibang overseas based Filipinos, mga non-resident Filipinos.
7: Saka dito kasi natin, sir, fini-feature talaga lahat ng programa po ng CFO.
6: Yes.
7: Katulad ngayon, sir, 'di ba po? Mm-hmm. Dahil papalapit na ang Pasko, no, sir, at Burr months na, no po. At syempre alam natin kapag mga ganitong panahon, kapag mga ganitong season, talaga nga naman yung mga remittance ng ating mga kababayan sa abroad, no po, palagi nilang pinapadalhan yung kanilang mga pamilya, o kaya naman po mas malaki yung kanilang ginagasta, no po, dahil ang daming bilihin, may mga regalo, may mga handaan, no, sir.
6: Pero teka muna, nakalimutan, bago kita patuloyin din,
7: opo,
6: sa
7: sir.
6: Kumusta naman yung bakasyon ng father mong...
7: Ay, opo, andito pa siya, sir, yung tatay ko po. Ang tatay ko po kasi, kakausapin ko na po akong guest dati, no?
6: Ang father kasi ni Jairus ay isang
7: OFW
6: seafarer.
7: Po, opo, isang seafarer. Opo.
6: Father mo, no?
7: Opo, sir.
6: So, nakabakasyon,
7: nakabakasyon
6: yung...
7: po siya, sir.
6: Batiin mo naman tatay.
7: Ayan po. Sana po nanonood po siya, sir, kasi may sakit po siya ngayon.
6: Parang get well.
7: Opo, naninibago ata po sa, ano, sa panahon sa Pilipinas, no?
6: Sana yata sa barko. Eh,
7: kaya
6: no?
7: Nga po. Opo.
6: So, syempre, masaya yung mga homecoming na ganyan.
7: Kaya
6: diba?
7: Nga po.
6: So, ngayon yung
7: lalo na ngayong Pasko. No,
6: ngayon
7: sir?
6: Yung Pasko nyo.
7: Opo.
6: Dito siya,
7: kaya nga
6: diba?
7: Po. Sir.
6: Hindi pa muna siya sasakay.
7: Sana po, no, hanggang Pasko. Pero syempre po, sana sumakay na rin po siya para ano.
6: Ito pa.
7: Sari, hindi pa nanonood yung tatay ko.
6: Papalisinugod yung papa niya.
7: Natatawa po siguro yung nanay ko ngayon, sir, kung nanonood po siya.
6: Hindi kasi ang buhay ng seaman, iba eh. Diba?
7: Totoo, sir.
6: Kukontra ka, ilang buwan ka, 6 months, one year ka sa barko, and then meron kang, nalaman ko to yung last week nating episode na merong, yung pag hindi ka nakasakay sa
7: kaya
6: barko,
7: nga, sir,
6: merong period.
7: Opo, may period.
6: So, kailangan talaga yung financial literacy mo, yung financial knowledge mo is solid para hindi ka, kasi, di ba, during that time, wala ka namang sweldo.
7: Opo, tama, sir. Lalo na, sir, nung panahon po ng pandemic, na po, ang daming mga seafarer, mga OFW, na ano po talaga, na stranded po talaga sila dito.
6: Alam
7: sa bansa
6: mo ba
7: dyan
6: sa Manila Bay, nung COVID, puno ng barko yan.
7: Opo, sir, no?
6: puno ng barko yan, mga cruise ships pa. Naka-anchor, naka-anchorahe dyan dahil hindi pwede maglayag.
7: Talagang grabe po yung naging epekto sa atin, sir.
6: So, ngayon, palulusutin na natin yung financial literacy mo.
2: Opo.
6: So, kaya, meron po tayo, ngayong umaga po ay financial literacy pa rin. Gaya na sinabi ni Jairo, financial literacy related pa rin ang ating topic.
7: Kasi next week, October na agad, sir. Ay, ano po?
6: Unofficially, nasa Christmas,
7: Christmas
6: season
7: na po
6: tayo,
7: talaga sa Pilipinas.
6: Dahil bare months, parang simula, ewan ko saan ba nagsimula yan, na pagpasok ng bare months, ayan na.
7: Si Jose Marichan.
6: Sumisilip na si Jose Marichan. May, yung iba, nagde-decor.
7: Nagde-decor na po, no? Kahit sa kalsada eh. No, sir?
6: Nung nandyan pa ako sa Philippine Information Agency, decorated na kami ng Pasko ng September.
7: May mga parol na, sir.
6: Oo. Napunta ka ngayon ng Dapitan Arcade.
7: Oo, dami nga po. Ang dami ng mga decors.
6: So, parang hudyat yun na ito na parating na yung
7: Pasko na. Ano po?
6: Supposed to be the happiest period of the year. Pero siyempre, para maging happy, dapat may laman yung
7: may
6: bulsa.
7: Laman ang
6: diba?
7: Bulsa,
6: may laman
7: ano
6: yung
7: po?
6: Pitaka, may merong kang pambayad ng kaya credit nga, card sir, mo. So,
7: at kung may laman, dapat nagagastos ng maayos, no, oh, sir? Hindi yung pag may laman, gagastosin lahat, no, sir? Kaya nga po. Marami rin kasi sa ating mga kababayan yung ganon, no po? At iniiwasan natin na mangyari po yun, lalo na sa mga pamilya ng ating mga overseas Filipinos, ng ating mga non-resident Filipinos, no po? Dahil, siyempre, iba yung hirap ng buhay sa ibang bansa, lalo na kapag mag-isa ka na nasa ibang bansa, no po? Kaya, sir, wag na po natin patagalin pa, sir. Ano po? Opo, baka parang
6: tayo kwento, eh.
7: Kaya nga po, sabi ng guest natin, gusto ko nang magano, mag-share. Expert na expert po ang ating guest sa ano po, sa mga seminars, no po, sir. Dahil siya po ang isa sa katuwang po ng CFO maging ng lahat ng migranteng Pilipino po pagdating sa pagkakaroon ng mas mabuting financial capacity and financial literacy sa lahat ng ating mga overseas Filipinos, no po. Siya po ay galing sa isa sa mga partner institutions, partner banking institutions ng CFO, ang Overseas Filipino Bank, no po. Kaya wag na po natin patagalin pa, mga kababayan. I-welcome po natin Sir Ari sa serbisyong CFO, ang Marketing Officer ng Overseas Filipino Bank, si Miss Abigail P. Hernandez Hong. Ayun po si Ma'am Abigail. Hello po, ma'am.
8: Hello, hello po. Magandang umaga. Happy anniversary po. No, sa
6: happy anniversary.
7: Tayong dalawa pala, sir, may anniversary.
6: PBS.
7: PBS. Ayun, Ma'am Abigail. Kamusta po kayo, ma'am? Kayo po ay Marketing Officer ng Overseas Filipino Bank.
8: Yes, po. Okay naman, kagaya po ninyo, meron tayong mga Christmas preparations, no? So, sa bangko po, hindi nyo na itatanong ang pinaka-preparasyon ho namin tuwing magpapasko bukod sa sure kami na laging may laman ng ATM kasi labasan na yung bonus, ano, eh, mag-allocate ho ng mga payong at kalendaryo. Ito na po yung mga
6: yun
8: season na singilan na from our clients.
6: Yun ang parang ano, default na Christmas giveaway ng bangko.
7: Kalendar.
6: Payong. Diba?
7: Bagong taon na naman.
8: Opo. Yes.
7: Opo.
6: Miss Abby, ano, can I call you Abby?
8: Sure, sir.
6: Okay, ma'am. Kanina off air pinag-uusapan natin yung iyong banking career. So nabanggit mo na you were seconded to Overseas Filipino Bank.
8: Yes, sir, that's correct.
6: So saan po ba kayo talaga?
8: Well, just to avoid confusion, ano, kasi
7: oo, nga
8: baka
7: po.
8: Kasi may mga kababayan tayo na nanonood on air. Si ma'am yung nag-seminar sa akin sa Land Bank, ah. Naka-uniform siya ng green. Tapos ngayon, naka-blue siya.
7: Naka-blue na siya.
8: Marketing officer ba siya ng ano? Alright, just to clarify, no. So, right now, I am employed with Land Bank of the Philippines. No, I am working with Land Bank of the Philippines. I am just put to Overseas Filipino Bank to promote the bank. Because hindi naman po siya magkaiba talaga. Isa siyang financial family, no? Land Bank and Overseas Filipino Bank. It's just that sa ngayon, gusto talaga namin mag-thank you, no, with Commission on Filipinos Overseas and Radyo Pilipinas for giving us this platform to introduce Overseas Filipino Bank. At
7: opo,
8: sino ba kami?
7: Kaya,
8: at ano ba kami? Paano kami makakatulong sa ating mga kababayan? So, well, I'm still from Land Bank of the Philippines, but I am promoting Overseas Filipino Bank.
6: So, ibig sabihin, dahil sinabing, dahil ang term na ginamit nyo ay seconded, so ang Overseas Filipino Bank ay affiliated sa Land Bank.
8: Yes, thank you for asking, sir. Overseas Filipino Bank po is a digital savings bank of Land Bank of the Philippines.
7: No? So digital po, ibig sabihin lahat po ng serbisyo ng OF Bank, Ma'am Abigail, ay via online, no po?
8: Yes, tama, sir. So we are a branchless bank. Actually, we are in the first in the Philippines. So taong 2017 pa po, may Overseas Filipino Bank. Mm. So the main goal is to really help our kababayans na magkaroon ng accessible banking solutions, no? Kasi ang dami po nating kababayan na hirap mag-open ng account sa Pilipinas. So to bridge this gap, tinayo po siya ng Executive Order Number 44, which mandated our republic to create a bank for the overseas Filipinos, no? So nung nabuo po siya, na target yung dalawang problema, yung mas maging seamless yung account opening, mas maging connected yung ating mga kababayans abroad dito sa Pilipinas, no, mas padalian yung remittance, magbayad ng bills, and of course, mas maging affordable ito for everyone because naniniwala talaga tayo, advocate tayo ng financial inclusion.
7: Opo.
8: Banking is for everyone, hindi yan para lang sa may ipon na.
7: Opo.
8: Pwede rin yan sa mga mag-uumpisa pa lang.
7: Ibig sabihin, Ma'am Abigail, since it's digital, pag po ba kunwari, ako nagpamiembro po ako ng, okay, yung tatay ko po nagpamiembro
8: sure,
7: ng
8: sir,
7: OF Bank, Ma'am Abby, may card po ba silang matatanggap? O kaya naman po ay pag kunwari nasa ibang bansa po ba sila, magagamit po ba nila yung OF Bank kahit sa mga transactions po nila there?
8: Yes, paano siya magagamit, no? Paano tayo magde-deposit at magwi-withdraw kung ito ay digital only?
7: Opo.
8: Well, kung nasa Pilipinas, pwede kayo mag-deposit sa kahit saang Land Bank branch po. Or you can always do fund transfer.
7: Fund transfer.
8: So, pwede naman siya maging recipient account. Abroad naman, pwede po itong magamit as payroll. Kasi pwede siyang madepositohan ng employer ninyo para lang po pumasok yung sweldo.
7: Okay.
8: Para po yung remittance sa family,
7: fund transfer na lang.
8: Especially po, no, yung mga kababayan natin na nasa GCC or Middle East.
7: Opo.
8: Mahirap po para sa kanila na lumabas na magpadala sa kanilang mga pamilya. So, mas madali po yung platform na yon. And also, sa ngayon nagkakaroon na kasi ng mga government-to-government arrangement ang Pilipinas. So, one of the requirement is having a savings account. Dapat may savings account yung kababayan natin. So, mas seamless yung account opening through OF Bank kasi straight through na siya. Kailangan mo lang i-download yung application, pindutin mo lang yung open an OF Bank account, tuloy-tuloy na yon. Mag-fill out ka na lang ng importante mong detalye. Ngayon nga po kami ID-less na. Hindi na kami nag-require ng ID. Basta kayo po ay nag-apply ng national ID before, automatic kakabit yung system ni OF Bank kay Philsys pag in-input mo yung pangalan mo at yung birth date mo.
6: Hahanapin yung registration.
8: Yes.
7: Nade-detect
8: so,
7: niya
8: hindi na.
7: Na
8: po kailangan ng ID.
7: Opo.
8: And then financial information. In just 5 to 15 minutes, makakapag-generate kami ng account.
6: Pero ang bago sa nadinig ko kay Ma'am Abby ngayon, no, yung pwedeng gawin siyang payroll account.
8: Yes.
6: So, ibig sabihin, kung kunyari ako ay nagtatrabaho sa Dubai, hindi ko na kailangan mag-open ng account sa banko sa Dubai.
7: Sa local bank po nila.
8: Kung gusto pa rin po nila na mag-open, option nila yon. But they can always do fund transfer doon sa app. So kasi isa po sa mga advantages of being a subsidiary bank or a digital bank of Land Bank is may pinapartner po siya ng mga financial institutions abroad. So through these financial institutions po, mas nagiging affordable yung pagpapadala or pagpa-fund transfer sa Land Bank and OF Bank.
7: Usually kasi ang lalaki talaga ng
8: yes.
7: fees kapag mga international banks.
6: O yung
7: banks,
6: remittance
7: eh, ano po?
6: Fee mataas eh.
7: Kaya nga po, sir.
8: I-address ko lang din, sir, yung regarding sa ATM. Opo. May ATM ba to? Since ito ay digital bank? Mm. Yes, meron po.
7: Ah, meron.
8: So, once na mag-open ka ngayon, mamaya pwede ka na pumunta ng land bank. Sabihin mo may OF bank account ka. Opo. So, bukod po kasi sa libre to, wala siyang initial deposit and maintaining balance. Yung card lang po yung may charge. 150 pesos. 150. Pero one-time fee lang naman po ito. So, perfect siya kasi... wala kang cost, no? Hindi mo kailangan mag-maintain, lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang na mag-save. At ang maganda, pwede rin hong mag-open, hindi lang yung OFW, kundi yung family members nila dito sa Pilipinas. So, meron tayo for 7 to 17 years old, pambata, and meron din po tayo for 18 years old and above.
6: Pero alam mo, nakakagulat yung pitch kanina ni ma'am, yung... We are a branchless bank.
8: Yeah.
7: Branchless bank.
6: Karamihan sa bangko, ang pinagyayabang, we have branches all over the country. All over. Yeah. We have branches all over the world.
7: We have no branches.
6: Pero sino, we have no branch.
8: We have no branch, diba? Opo.
6: Ba? Galing, ano? Yun ang kakaibang
7: ang galing,
6: unique selling OF point bank. Ng OF
8: yes,
6: bank.
8: Yes, sir. Thank you. Opo. Pero yun nga, because... gusto natin ipakita rin na kayang mag-innovate, diba? Na accessible ang banking anytime, anywhere, 24/7, diba?
6: Pero as I understand yung history ng inyong banko, you were formerly the Philippine Postal Bank.
8: Yes. Just to give light to this, no. Yung Philippine Postal Savings Bank was converted as Overseas Filipino Bank with the help of Land Bank. No, it was facilitated by Land Bank dahil doon sa batas na yon. Because kinailangan na nga po ng banko for overseas Filipinos. Because malaki po, isa po ang OFWs, Overseas Filipinos, as backbone of the economy.
7: Yes,
8: so to give back and to honor their hard work, no? Bakit naman? Paano ba ang way na matulungan natin sila? So, by creating a bank for them, by giving them financial literacy.
6: So, ibig sabihin, when this bank was created, hindi siya create from zero. Meron ng pinagmulan.
8: Yes, sir. Kinonvert siya.
7: Tsaka at least nagiging secured din talaga po ang ating mga kababayan.
8: Yes,
7: isa pa yan. Siyempre, land bank, di ba po?
6: So, yung functions ng postal bank, sinalo nyo na rin. Ganun ba yun? Kasi ang intindi ko sa postal bank, di ba may money order na tinatawag sa postal system.
8: In-enhance siya for the overseas. Medyo ang naging focus niya na sir talaga ay for overseas Filipinos.
7: For overseas Filipinos.
6: So, kumbaga parang slowly na win out na yung pagiging postal bank niya. Nag-focus na siya as overseas Filipino bank.
7: Pero Ma'am Abigail, gusto ko lang din po malaman po, no? Kasi po syempre we're also familiar with Overseas Filipino Bank, and at the same time there's also Go Bayani, no po. parang minsan po kasi kapag kunwari may mga inquiries po kung ano po yung difference nila, hindi po namin alam din kung ano po yung distinctions ng Go Bayani.
6: Ano ba yung Go Bayani?
7: Yung OF Bank. Yung Go Bayani, sir, para po siyang programa po ata o service ni Land Bank, no po, ating mga overseas Filipino naman po.
8: Yeah.
7: Ma.
8: Well, basically po, si Go Bayani Savings Account po is for OFWs as well. But this is facilitated by Land Bank. So, originally kasi, nauna si OF Bank na magkaroon ng straight-through account opening for OFWs.
7: Mm.
8: So, parang mas dumami lang yung option for them. Nag-create din si Land Bank in the year 2024 ng Go Bayani Savings Account. Siguro sa ngayon, ang main difference pa lang is with OF Bank kasi may option to open yung kanilang beneficiary. Kasi meron lalabas doon, OFW beneficiary 18 years old and above, OFW beneficiary 7 to 17 years old and local resident.
7: Opo.
8: With Go Bayani kasi parang wala pa siyang distinction if overseas Filipino ba to or OF family. Pero, well, it's just the same. They complement each other, no? Kasi pareho naman sila ng ino-offer na convenience sa ating mga kababayan.
6: Pero kung ako ang OFW o NRF, paano mo kami kukumbinsihin, ma'am, na mag-open ng account sa OF Bank? Anong meron sa OF Bank aside from what you're saying na digital bank siya, na madali siya mag-open. Pero ano, kung kasi kung yung mga OFs kasi at NRFs, parang kailangan mo pa ng mas agresibong convincing sa kanila. Okay. Eh. When you market something to them. Eh. So, ano yung

0: ng digital security, no? It's
1: Opo.
0: Just that with overseas Filipino bank, no, backed by Land Bank of the Philippines, maliit yung chance ng loss, no, for the lack of better term. And mas maganda, I think, yung partnership with the government agencies. So
1: Opo.
0: Right now nga, diba, partner tayo with a Commission on Filipinos Overseas. We are also active in attending yung caravans ni Department of Migrant Workers, no, yung mga reintegration programs nila. Nandun tayo, nasa PIDOS tayo ni OWA, face-to-face, no. So, hindi lang siya product for our OFWs, financial awareness as well.
1: Opo.
0: Kasi nandun tayo sa mga seminars nila, how they can spend, paano nila maprotektahan yung account nila from fraud and scam. So, tinuturo natin yan in-depth.
2: So, yun, tulad yan, kasi andyan na naman tayo sa aspect ng cyber security,
0: yes,
2: yung cyber fraud. No?
1: Opo.
2: So, sa part ng mga OFs and NRFs, ano yung pinaka central na ano na point ng discussion nyo sa kanila pagdating sa ganyan?
0: Well, number one is, well, not to brag, no, pero yung multi-layered na security features ng produkto.
1: Opo.
0: Also, ginagawa natin silang aware regarding dun sa phishing, vishing at smishing. We try to simplify this fraudulent schemes,
1: opo,
0: no, kagaya nung sinisimplify natin siya kasi minsan yung airtime, lalo kapag PIDOS, kapag 1 hour lang yung time mo, matagal kasi siyang i-discuss.
1: Opo.
0: So we try to teach them simply paano mo siya madedetect ng mabilis, no? So for example, for phishing and smishing, this is through text or email, no? Pareho lang naman yan, pero through a message sent to,
1: opo,
0: you, no? So si phishing ay email, si smishing ay through text,
1: T-text,
0: no? So ang number one na sinasabi ko, paano mo malaman kung ang pangalan eh minsan ang nakalagay at landbank.com, o minsan ang nakalagay at ofbank.com.
1: Oh.
0: Tapos nag-text sa'yo, Landbank, eh may account ka talaga sa Landbank. Paano mo malalaman kung fraud or scam yan nang mabilis? Hindi sila pipindot agad kapag meron link na pinapaklik sa kanila. Because right now, yeah, we don't send links na po.
1: Opo.
0: Because yun nga ang nagiging way ng ating mga fraudsters para ma-defraud yung ating mga kliyente.
2: Saka ngayon yata, lalo na ngayong period, napansin ko, parang agresibo din yung mga scammers,
1: no? Po.
2: Talagang ano sila.
0: Diba ngayon, sir? Yun nga po kasi yung nagsisend ng link, minsan yung message kasi po nila may sense of urgency.
1: Oh,
0: like for
1: po
0: example, yung fund transfer mo amounting to 10,000 did not proceed kasi yung account mo dormant. So in order for you to reactivate, kindly click this link.
1: Click
0: and
1: link.
0: Nag-coincide na meron ka talagang pinadala ng 10,000. So, natataranta si OFW. So, yung mga ganong seminars po, natuturo namin sa kanila na make it a habit to verify. Kumalma ka muna. Tumawag ka sa customer care namin. No? Hindi lang ng Land Bank or ni OF Bank, but lahat ng bangko.
2: Actually, yun yung key point. Kumalma ka muna.
1: Kumalma. No?
0: Tama, sir.
2: Diba?
0: And verify always.
1: Opo.
0: Lalo kapag vishing. Kasi pag vishing, paano mo malaman kung...
2: Ano yun?
1: Vishing
0: po is through voice call naman, sir.
2: Ah, okay.
0: So, di ba minsan may natawag
1: sa akin? Opo, may mga natawag
0: akin,
1: na nagpapanggap that they're from a specific bank.
0: Ngayon po malala na from BSP.
1: From BSP,
0: yes,
1: na.
0: Yes.
2: So, ako, nakareceive ako niya.
1: Gabi, no,
2: BSP.
0: Na may phone call na kesyo, kunyari, yung card mo with us, with Land Bank of the Philippines, is already expired. So, chinek mo ngayon si card. Oo nga, no?
1: Expired
0: five years
1: na.
0: So, in order for us to deliver your ATM, no, pwede bang pakidictate ho yung inyong card number?
1: Oh, delikado.
0: So, paano mo madedetect
1: ano
0: ngayon? Ang lagi nating bilin eh, kapag hinihingan na kayo ng personal at financial
1: hindi
0: data,
1: po kayo
0: drop the call. That's not a bank. Because you don't ask those questions. We have it on record.
1: Apo.
0: And actually nga po, pag kami ang tumatawag, kami pa ang nagtatanong.
1: Kaya
0: pa
1: nga
0: kami
1: po, no?
0: Ang last transaction nyo po ba ay, di ba? Kasi
1: bine-verify
0: may taxi baka mamaya. Ang nakasagot nung tawag eh, hindi pala kayo,
1: no,
0: hindi yung may-ari ng number.
1: Kaya
0: so, yun, yung ganong klaseng financial awareness, sir.
2: Kaya pag tinawagan ka, Jairus, ng ano, sabihin, magpakilala sa'yo na taga BSP, tanungin mo agad, ano, kailan yung jamboree natin?
1: Boy Scouts
2: Boy
1: pala,
2: Scout,
1: sir.
2: Pero anyway, balik tayo sa OF Bank.
1: Oh,
2: other than the having this digital savings account, no, Ano, meron pa po bang ibang products?
1: Opo.
2: Ang OFW?

0: Yes, right now, bukod po doon sa wide array of merchants, no, private and government merchants na pwede ninyong makita sa bills payment tab nung application, we are in partnership with BTR po, yung Bureau of Treasury. So last time nakita ko nasa Radyo Pilipinas si Director Dom, no. So ngayon po nag-roadshow tayo. Tinuturo po natin kung ano yung RTB and RDB, sinisimplify natin siya. Tapos kung paano kayo makakapag-invest dito kahit kayo ay nasa ibang bansa.
1: So, ano ba yung RTB?
0: Retail Treasury Bonds, sir, and then Retail Dollar Bond. So okay. Basically, minimum of 5,000.
2: Minimum of 5,000. Yeah.
0: So pag naglagay ka ng pera dyan, may interest na isaset si Bureau of Treasury. Opo. No, usually yan, nasa 6-7%, mataas din.
2: So pwede po yan sa app ng OF Bank?
0: Yes, gawin, pwede po tayo mag-invest, no, gamit yon. So ilalagay mo lang yung money mo doon, and then quarterly po, meron tayong interest na nare-receive.
2: Ilan po ulit ang interest, Ma'am Abby?
0: Usually nasa 6-7%, pero ngayon hindi pa nagsaset ng indicative rate.
2: Okay po.
0: So yon, sir.
2: As low as 5,000 pesos.
0: Yes, so hanggat open po yung offer period, pwede kang magdagdag ng magdagdag. Yun nga lang, pag nag-close na, tapos na.
2: Okay.
1: Pero kung hindi ka, kung ikaw ay hindi OFW, hindi ka NRF, pwede ka ba mag-open ng account?
0: Yes, sir. May option din sa baba na OFW, dalawang OFW bene, tapos meron din siyang local resident.
2: Local resident. Mm.
0: So, para naman doon sa mga gusto pa lang mag-start, yung mga,
2: okay,
0: yung
2: mga may,
0: late na
2: baka natin, may plano po sila to be an overseas Filipino din, no po?
0: Oh, or ano, sir, gusto mo pa lang talagang mag-start na mag-save, wala ka pang pang-umpisa, wala pa tayong money to open a passbook account, then perfect po ito kasi wala siyang hinihinging initial deposit.
1: Kumbaga parang gusto ko, may plano ako mag-ipon pero wala pa akong pera, mag-open muna ako ng account.
0: Yes, sir. Opo. So this is basically for the unbanked
2: as a starting mga, ano, ano po.
1: Ito ay para ma-encourage yung mga tao na magbangko.
0: Yes, sir. Para alam mo, we're trying to make banking less intimidating.
2: Yes,
0: especially dun sa side ng mga kababayan natin na underserved.
2: Opo.
0: Yun. So hindi mo pa kailangan, pwede ka mag, usually kasi before, nung growing up ako, parang feeling ko kasi kapag may bank account ang tao, parang, ay, may pera yan, mayaman yan. But in a usual Filipino family, growing up ha, before, ngayon kasi medyo tumaas na, nakakatuwa yung balita ni BSP, nung last na meeting na 94% of the OFW families ay medyo financial literate na. Hindi ibig sabihin nun lahat sila may bank account na ha, pero ibig sabihin, kada isang pamilyang Pilipinong OFW, meron ng isang meron bank ng isang account. Bank. So, meron ng may courage na mag-open ng account. It is less intimidating for them na.
1: At saka, ano eh, parang ngayon nagbubunga, namumunga yung
0: tama,
1: efforts sir ng financial literacy.
2: Yes. Totoo po.
1: Kasi dati, wala namang ganyan eh.
0: Uh-uh.
1: Eh, buti na lang mayroong gyros na nag-host ng peso cents, no? Para bigyan ng platform yung mga tulad nila Mom Abby, no?
2: Oh, so mga kababayan natin, i-like niyo po yung Peso Cents Facebook page.
0: Naka-like ako doon.
2: Naka-like po kayo.
0: Ang ganda ng mga quotes nila doon na sinishare.
2: Kaya yeah, very relatable.
0: Yeah.
2: So ibig sabihin, Mom Abby, For just a last question lang po. Itong mga financial literacy seminars, we conduct this even sa mga PIDOS, no po?
0: Yes,
2: sa PIDOS,
0: sir.
2: Sa CFO, sa DMW, sa
0: yes,
2: OWA.
0: Yes, sir. Opo. And nagkukiri tayo nito. Minsan, nagle-letter tayo sa ating mga embassy and consulate abroad. Baka pwedeng matabi
2: para,
0: yung mga Filipino communities. No? Just to let them know, oh my God, itong produkto ha. Kaya, baka gusto ninyong maglagay.
2: Opo.
0: Kasi wala naman cost, diba? At nakakatuwa yung mga response usually, no? Kasi the last time I did this na wala masyadong program, pero curated lang ng embassy was in Turkey. Tawag kasi na Turkey. Kasi yung spelling is T-U-R-K-I-Y-E.
2: Hindi na siya Turkey, no po. Opo.
0: Ayan,
1: Turkey.
2: I-Y-E. Turkey.
0: Oo, Turkey. Tapos parang ano sila, very interested sila. Ah, may ganyan pala. No? So,
1: kala ko dati, nagpapakul lang yun. Turkey! Hindi pala.
0: Ganun na talaga.
2: Turkey na pala siya. No? So,
1: yeah. Pero ma'am, kanina nabanggit mo meron binabaan niyo yung parang meron kayong way na to encourage yung mga bata.
0: Yes, sir.
1: To open an account.
0: Mm-mm.
1: So ano yan, may kasi dati nauso yan eh, yung mayroong mga junior bankers.
2: Oo nga po, no? Yung mga passbook. Dati,
0: security bank passer. Po. Oh, security bank.
2: Pwede nung bata ako.
1: BDO dati meron. Yung, asan, yung ibang banko, may po. Mga parang junior
2: yung mga bankers. Junior savers.
1: Oh, yeah. Junior savers. May, may ganyan ba kayong plano for OF Bank?
0: Yes, sir. Actually, meron ngayon.
1: Ah, meron
0: OFW
1: na.
0: OFW okay. Beneficiary, 7 to 17 years old. Oh, you also issue a card to them.
2: Ay, may card na rin.
0: Yeah, it's just that, yung ano nila, yung account nila hindi pwedeng magamit online.
2: Opo.
0: Because ang mga bata, ngayon.
1: Mag-online shopping na yan.
2: Tap-tap na lang po siya.
0: At yung mga games, minsan may bayan, nagugulat yung nanay, na-debit yung account nung nanay. Kaya. Pero, ayun sir, sa ngayon, tinuturuan pa lang natin sila ng logic ng deposit and withdrawal.
2: At least at an early age.
0: Yeah, iba kasi
1: pero, yung... Pero, siyempre, yung mga bata yan eh. Dati, ang alam ko dati, yung mga junior bank yung mga junior bankers club na ganyan meron kayong pang-come-on sa kanila like wag yung open may bibigay kayong freebies
2: mga freebies na po
1: meron ba sa bank na ganyan
0: sir nagbibigay kami ng freebie ngayon kapag nagtoto kami no sa ngayon ano ba yung recent na pinapamigay namin ball pens at that time so ngayon nagkakirate po
1: po dapat kasi pala magdala ka ng ball pen kasi, kasi laging naghihiraman ng ball pen tong master control
0: magpapadala ako sa CFO sir magpapadala ako sa CFO para ipasabay kay sir John.
1: Si JP pwede to mag-member ng KD Club ng OF Bank. Bata pa yan eh.
0: Ay, oo nga sir. Mukhang batang bata pa si sir. Ayan. So, oo, yun. Nakakain. Alam mo sir, ano lang, share lang. Before to, ang unang-unang bank account ko was given by me ng uncle ko. So, inopen niya kami ng bank account.
2: Bata pa po kayo.
0: Yeah, Mash. Tapos nung inabot niya sa amin, nung Pasko na, kasi nag-expect kami ng angpaw, ang binigay niya sa amin ay Pasko.
2: Ang galing.
0: So parang kami, ano to? Hindi namin siya na-appreciate. Tapos nung in-explain
2: may laman na
0: amin,
2: po yung Pasko. May laman naman.
0: Tapos nung in-explain sa amin, parang feeling ko proud na proud ako kasi ang bata ko po, may bank account
1: may bank
0: na
1: ako. Na.
0: So, magandang idea po yun, mga ninong. Baka gusto ninyo.
2: Instead of cash, ATM, na po?
0: Yeah, inaanap.
1: ATM na lang. Matanong ko lang, uso pa ba ngayon yung ano, nag-iipon yung bata sa alkansya?
2: Sa alkansya.
0: Parang sa mga pamangkin ko, sir, hindi na.
1: Parang hindi ko na nakikita.
0: Hindi na. Nakikita ko ba, sir?
2: Usually online na lang po talaga.
0: QR
2: na lang. QR.
1: Kasi dati, very aggressive yung BSP. Na mag-promote ng ganyan yung mag-iipon sa
2: alkansya.
1: Parang to start yung ano yung savings consciousness. Di ba may savings consciousness week pa yung banks ngayon?
0: Tama. Pero yung nang nangyayari kasi sir sa alkansya, parang nahuhoard kasi yung ano yung
1: Kasi coins, susungkitin mo.
0: Tapos nagpalit ng design. Nahirapan ngayon ipapalit yung ano yung nag-save. So I guess yan yung talagang ano maganda sir QR na lang ngayon. Ang gawin mo ng alkansya eh.
1: Wala na yung ano, hindi na pwede yung nabutan niyo ba yun yung bamboo na alkansya.
2: Oo nga sir, ang tapos inaanay yun, yun diba? Sir. No, inaanay po ba yun?
0: Sino ba yun?
2: So, kasi may mga balita
1: wala
2: na.
1: Wala ganun, QR.
2: Ayaga po.
1: Opo. So paano kaya mamasko yung mga bata ngayong Pasko? May dalang QR.
2: Puro mga QR.
0: You know, QR po. Ikaw naman baril na lang, no? Barilin mo na lang ng
2: yung ano po,
0: camera mo camera. Din.
2: O kaya card na lang, no po? Card na lang ni OF Bank.
0: Ganda yun.
1: So ang ganda ng kwentuhan na, ang sarap ng kwentuhan natin dahil kung saan-saan na tayo umabot.
2: Opo.
1: So kaso, you know, yung oras natin ay very limited.
2: Naman, sir.
1: So,
0: thank you,
1: Miss
0: sir.
1: Abigail, can you give us a closing message? Ano yung, pwede, anong gusto niyong masabi? Sa, kayong mga taga-OF Bank, anong gusto niyong sabihin sa mga taga-pakinig natin?
2: Lalo na this Christmas season. Oo,
1: parating na yung panahon na malaki giving. Ang gastos.
0: So, para sa mga kababayan po natin ano, na nakasubaybay, no? Reminder lang, tayo po ay nasa Christmas season na. Please don't forget to save. Yan naman ang laging step one natin. Para hindi mahirapan mag-save, mag-budget. no? Pangatlo ay yung debt management. Hindi naman po lahat ng utang ay masama, no? Yung habit ng pangungutang, yun yung masama. Mm-hmm. Kasi hindi mo pinaplano paano mo siya babayaran. And please do invest, no? Kahit sa maliit na negosyo o gusto mong mag-take ng course, no? Yung gusto mong maging multilingual or si TESDA, nagbibigay na sila ng free courses. Invest. And of course, magpatulong ho tayo sa bangko kung paano tayo makapag-save, because right now, bangko pa rin po ang safest place to save. To no? save. And speaking of which, no, baka po gusto ninyong itry si Overseas Filipino Bank. Libre naman. So all you have to do po is to download the application. From there, set na kayo. No? I-click lang i-open an account. Fill out. Makakapag-generate na tayo ng account number.
2: Ayun po. Maraming salamat po, Ma'am Abby. Ano po. At mga kababayan, yan po si Ma'am Abigail Hernandez Hong, ang marketing officer ng Overseas Filipino Bank.
1: Maraming salamat, Ma'am
0: Abby. Thank you. Thank you po.
3: Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At nagdaan na naman po ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
2: At sa bawat kwento, sa bawat impormasyon at sa bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin naming mas mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo.
1: At tandaan mga kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos,
2: CFO kasama mo saan man sa mundo.
1: Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
3: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: problema ang binakaharap, lalo sunod-sunod ang pagbula at mga pagmahal, kaya't mahalagaanya na may tahan ang masisiluhan ang mamamayan. Importante, sabi ng Pangulo na matiyak ang kaligtasan lalo na ng mga informal sectors sa panahon ng kalamidad at ang itinayong Disciplina Village sa Barangay Arcong Bato sa Lonsod ng Valenzuela ay isang hakbang para masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga kababayan. Kabilang ayon sa Pangulo, ang mga pamilyang nakatira sa mga lugar na madalas bahay malapit sa Tulian River. Habang itinagmalakad doon ang Pangulo na naturang pabahay malapit sa mga paaralan at paganitan habang mas maduloy rin anya para sa mga bata makapag-aaral at may access sa pinakamalapit na pagamutan. Wala sa Lonsod ng Valenzuela, ating Balita Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Walang failure of elections sa kauna-unang Bangsamoro parliamentary elections. Ito ang kinumpirma ni Commission on Elections o COMELEC spokesperson, Director John Rex Laudjanco sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Ayon kay Laudjanco, bagamat isolated incidents lang ang naitala sa ilang lugar, hindi anya nagpatinag ang mga botante na ilaban ang kanilang karapatan na bumoto, lalo't malakas ang security measures ng pamahalaan. Dahil dito, inaasahan ng mas mataas na voter turnout sa naturang eleksyon.
3: Kahit na po isisyo po niya naguluhin, takutin ang ating mga kababayan. Hindi na po nagpapigil ang tao, hindi po sila nagpatakot. 80% po at baka nga po mahigitan pa natin ang voter turnout. Na yes, merong kaguluhan, yes, merong karasan, but these are isolated incidents. And generally po sa pangkalahatan, eh dito lang naman po yan sa Cotabato at sa isang lugar, sa Maguindanao del Sur, napakapayapa, maayos po.
2: Si COMELEC spokesperson, Director John Rex Laudjanco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Higit 100 beneficiaryo ng Community Mortgage Program ng pamahalaan matatanggap ang kanilang land titles ngayong umaga. Si Raquel Bayan para sa Balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Nung matatanggap ng 110 beneficiaryo ng Community Mortgage Program ng pamahalaan ang kanilang mga titulo ng lupa ngayong umaga. Ayon kay Social Housing Finance Corporation President and Chief Executive Federico Laxa, ang mga beneficiaryo ngayong araw ay yung mga residente na dekada nang nakatira sa kanilang mga bahay, ngunit hindi naman sa kanila ang tinitirika ng kanilang mga bahay. Sa ilalim ng programa ay pinapasok sa loan ng mga lupa ng mga beneficiaryo sa abot kayang halaga. Pinating nasa 30 square meters ang sukat ng mga lupang ito, habang ang loan ay pagkakalob sa mga residente nasa 400,000 pesos na maaaring bayaran sa loob ng 25 taon. Ang kagandahan anya sa programa, hindi na inire-relocate ang mga beneficiaryo bagkus binibigyan sila ng pagkakataon na maging ganap na pag-aari ang mga lupa na kanilang kinalakihan.
6: Na tayo na nila yung kanilang mga bahay at saka hindi sa kanila yung lupa. So anytime pwede silang mapaalis. Ngayon, tinutulungan natin sila para mabili nila yung lupa doon sa mga landowners. Ngayon, yung kagandaan ng CMP is that hindi natin sila rinirelocate kung saan-saan at hindi sila nalalayo sa kanilang kabuhayan at tanong buhay. At hindi rin nalalayo sa mga eskwela na kanilang mga anak. Ito yung kinagisnan na nila na lugar na kung saan nandito lahat ng kanilang mga pangangailangan.
5: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, nakaibayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pinuri ng international observers sa mga nasaksihang botohan at proseso sa Bangsamoro parliamentary elections. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chair George Erwin Garcia, napabilib ang international observers dahil sa kabila ng ilang karahasan at naantalang pagboto ay bumabalik pa rin ang mga residente para makaboto. Kahit mainit at maliliit ang mga silid-aralan na nagsilbing voting precinct ay matyagang nakikilahok ang mga botante.
7: Sobra silang bumibilib sa mga Moro, sa mga Pilipino, dahil bakit ganoon? Kaliit ang liit-liit po ng classrooms, bumoboto ang mga kababayan natin. Nagtaka pa sila kung bakit natin pinapaboto ang mga persons deprived of liberty, sapagkat sa kanila daw po hindi pinapaboto ang mga nakakulong. Ang sinasabi natin, everybody in this country facing cases, especially criminal ones, are presumed innocent until the guilt is proved beyond reasonable doubt.
2: si COMELEC Chair George Erwin Garcia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nasa 98.31% na ang Bangsamoro Parliamentary Election Returns OERs hanggang

0: Kaninang umaga, batay sa update kaninang 9:54 AM, nasa 5,212 na ang natanggap na election returns ng COMELEC, habang 84 pa ang hindi natatanggap. Inaasahan namang makukumpleto ang transmission of results sa Malusog, Basilan mamayang alas 8 ng gabi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ipinagpapatuloy ngayong araw ang botohan sa Malusog, Basilan makaraang madiskubre ang pre-shaded ballots nitong Lunes. Paglilinaw ng Commission on Elections sa COMELEC, hindi ito resetting o postponement sa eleksyon. Una nang isinailalim sa COMELEC control ang Malusog matapos madiskubre ang ballot issue at agad nagpa-imprinta ng mga balota. Hawak na ng poll body ang mga detalye kaugnay sa umanoy sa larin, kaugnay sa pre-shaded ballots. Samantala, tatagal ang eleksyon sa Malusog hanggang mamayang alas 7 ng gabi.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa rin balita, naglabas ang Commission on Elections sa COMELEC ng mga bagong panuntunan para sa araw ng proklamasyon ng mga nanalo sa makasaysayang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o Bangsamoro Parliamentary Elections. Inatasan ng COMELEC ang lahat ng nanalong kandidato ng apat na kasamahan lang ang papayagan sa formal na deklarasyon sa 6th Infantry Division Camp Siongco sa Barangay Awang Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Kabilang narito ang regional parliamentary political parties at mga kandidato ng parliamentary district representatives sa Maguindanao del Norte, pero hindi kabilang ang Cotabato City, Maguindanao del Sur at special geographic areas. Obligado rin ang mga kandidato magsumite ng listahan ng kompletong pangalan ng kanilang mga kasamahan, plate numbers ng mga ginamit na sasakyan at pangalan ng driver ng mga ito. Mahigpit ding nagbabala ang COMELEC sa mga kandidato laban sa pagdadala ng baril sa lugar kung saan idaraos ang proklamasyon.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bagamat idiniklarang generally peaceful ang makasaysayang Bangsamoro parliamentary elections, labis pa ding ikinabahala ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE ang ilang mga akto sa aktual na eleksyon. Sa panayam ng Salam Radio kay LENTE Director Attorney Ona Caritos, nakakabahala anya ang mga natanggap nilang ulat na sa ilang presinto ay electoral board members o watcher na ang nagsishade ng balota dahil sa takot ng ilan na personal na ibigay ang kanilang boto. Issue pa rin ayon sa LENTE ang pamimigay pa rin ng campaign flyers kahit pa ipinagbabawal na ito sa mismong araw ng botohan. Ikinagulat din ng LENTE ang karahasan sa Cotabato, partikular sa pilot school sa Zero kung saan nagkaputukan na nagbunsod para i-extract ng LENTE ang ilan sa mga volunteer nito. Git ng LENTE na dapat ay managot sa mga naganap na insidente ng panggugulo sa ginanap na halalan sa BARM.
3: Mag-imbestiga ang COMELEC, ang ating security forces, ang ating kapulisan. Mm-hmm. So, sino ba yung mga lalaking yan? Or sino ba yung mga principal na mga lalaking yan? Yung mga nanggulong ngayong araw. Kasi hindi talaga katanggap-tanggap na may ganyan pang nangyari sa isang election na lalo na first historic BARM parliamentary elections to. So, nag-expect tayo ng hopefully mabilis na investigasyon at pagkakaroon ng result agad at may mapanagot sa pangyayaring ganito dito sa Cotabato.
2: Si LENTE Director Attorney Ona Caritos.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kabila ng mga naitalang insidente ng karahasan sa isinagawang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections ay hindi 100% naidaos ang botohan sa Bangsamoro region. Sa panayam ng Salam Radio kay COMELEC spokesperson Director John Rex Laudjanco, sinabi nitong bagamat may akto ng karahasan sa Cotabato ay agad itong naaksyonan at ang kaso ng pre-shaded ballots sa Malusog, Basilan. Pagtitiyak ba ni Laudjanco na hindi basta-basta madadaan sa limot ang mga insidenteng ito dahil mismong si COMELEC Chair Garcia na ang nag-utos na kasuhan at parusahan ang mga nasa likod ng mga panggugulo at pandaraya sa Bangsamoro parliamentary elections.
4: Kagustuhan po ng COMELEC po ay hindi po natapos dito sa pagkaka-apprehend, pagkaka-pigil po ng ating karahasan. Ang gagawin po dito, talagang katagubilin Chairman Garcia, ay makapagsan pa ng kaso. At kung meron man po mga kandidato na involved dito, hindi po titigil ang COMELEC sa simpleng kaso lang. Magsasampa po ng kaso kriminal at hanggang tungo ay madi-disqualify po sila. Yan po ang mangyayari po dyan kapag ka po ay napatunayan namin na ganyan ang kanilang ginawa.
0: Yan ang pahayag ni COMELEC spokesperson Director John Rex Laudjanco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inilabas na ng lokal na pamahalaan ng Cotabato City ang isang anunsyo ukol sa schedule ng pasok ng mga mag-aral at manggagawa mula Setyembre 15 hanggang 18 bilang bahagi ng precautionary measure sa lungsod. Sa panig ng pamahalang lungsod, ipatutupad ang work from home arrangement sa mga empleyado sa mga nabanggit na petsa, maliban sa mga nakatalaga sa essential, health, emergency, disaster response, security, peace and order at mga basic frontline service. Suspendido naman ang in-person classes at nakatakdang eksaminasyon sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan, ngunit pinapayuhan ang mga pasilidad na magpatupad ng asynchronous learning. Samantala, ipinapaubaya naman sa pamunuan ng mga pribadong kumpanya at tanggapan ang pagpapasya sa schedule ng trabaho ng kanilang mga manggagawa sa loob ng 4 na araw. Pinayuhan ng CTLGU ang mga mamamayan ng Cotabato City na manatiling kalmado, maingat at tumutok lamang sa mga beripikadong balita at opisyal na anunsyo ng pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga senador, kinundina ang karahasan at irregularidad sa Bangsamoro elections. Magbabalita si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Kinundina nila Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at Senator Bongo ang mga ulat ng karahasan, bandaraya at iba pang irregularidad sa unang barm parliamentary elections. Ayon kay Zubiri, nakakapanghina na ang halalang matagal nang hinihintay ng mga Bangsamoro ay nabahina ng mga ulat ng pamamaril, pagsabog, paninira ng ari-arian, vote buying at panghihimasok sa mga balota. Hit ni Zubiri, hindi dapat agawin ng dahas, pananakot o pandaraya ang mga karapatan ng mga Bangsamoro na malayang pumili ng kanilang mga leader. Nanawagan ng majority leaders sa COMELEC na imbestigahan ang lahat ng credible na report ng pandaraya at tiyaking lehitimong boto lang ang maisasama sa final count. Samantala, kinundira rin ni Go ang mga naiulat na armado at sagupaan na may kaugnayan sa halalan. Hinimok din niya ang COMELEC na tiyakin ang integridad ng election returns at ang kaligtasan ng mga election personnel habang nagpapatuloy ang canvassing. Nanawagan din si Go sa mga otoridad na panagutin sa batas ang mga responsable sa karahasan at tiyaking ang resulta ng halalan ay tunay na sumasalamin sa kagustuhan ng mga botante sa Bangsamoro. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hindi palalampasin ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang anumang irregularidad na sisira sa integridad ng kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro. Sa isang pahayag, hinikayat ni Presidential Peace Advisor Secretary Melsenen Sarmiento ang publiko na agad lumapit sa security forces sakaling may maranasang paglabag sa halalan para mabilis itong matugunan. Ayon kay Sarmiento, mahalaga ring maidokumento ng maayos ang bawat insidente na maaring magamit sa korte. Susubaybayan din anya nila ang lahat ng reklamo at kasong isasampa sa COMELEC upang mapanagot sa ilalim ng batas ang mga responsable sa anumang electoral offense. Kasabay nito, nanawagan si Sarmiento sa mga botante ng Bangsamoro na huwag patinag sa pananakot at ituloy ang pagboto. Paalala rin niya, makakaboto pa rin ang sino mang nasa loob ng presinto o nakapila bago mag-alas 7 ng gabi alinsunod sa patakaran ng COMELEC.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na tatanggapin ng mga kandidato ang resulta ng kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni OPAPRU Presidential Assistant for Bangsamoro Transformation Undersecretary Noel Alvarez Baraceros na makakatulong ang pagkakasundo at pagkakaisa ng lahat sa magandang kinabukasan ng buong Bangsamoro region.
6: Pag nagkaroon po kasi ng totoong reconciliation and unity pagkatapos po ng eleksyon, ito po ang magbibigay daan upang magpatuloy na po yung magandang gobyerno na magdudulot po magandang kinabukasan and progreso sa ating Bangsamoro region.
0: Si OPAPRU Presidential Assistant for Bangsamoro Transformation Undersecretary Noel Alvarez Baraceros.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nananawagan ang Legal Network for Truthful Elections o LENTE sa mga membro ng national media na pagtuon ng pansin pa mga susunod pang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Sa panayam ng Salam Radio kay LENTE Director Attorney Ona Caritos, napakalagaan niya ng parte ng national media sa paghahatid ng balita at impormasyon at susirin ito upang maiwasan ang ilang insidente. Ani Caritos, hindi kayang brasuhin mag-isa ng local media networks at mga affiliates ang pagbabantay sa BARM elections, kaya malaking tulong at impluwensya talaga ang national media. Binigyan din ng LENTE na sana ay mas maging maigting pa ang pagkikipag-ugnay ng national media sa COMELEC at ilan pang election watchdogs upang mas maging malawak ang voters education campaign.
3: Hindi lang yung ilang araw bago yung election saka sila dumating. Alam naman natin may budget consideration yan, pero sana lagi natin sinasabi mas bigyan pansin ng national ang BARM, lalo na itong unang BARM parliamentary election. Pero yun na nga, nangyari na. Lagi naman tayo moving forward, Lord. Sana yung mga nakita natin ngayong araw ay hindi na mangyari sa mga susunod.
2: Si LENTE Director Attorney Ona Caritos.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nais naman ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na palawakin ang pagsasanay sa mga magsisilbing Special Electoral Board o SEB members sa mga susunod na halalan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni National Coordinator o PPCRV National Coordinator Dr. Arwin Serrano na dapat ding ikonsidera ang ordinaryong mamamayan bilang SEB member. Pinuri naman ng PPCRV ang COMELEC sa maagap nitong aksyon matapos umatras ang mga guro na magsilbi sana sa Bangsamoro Parliamentary Elections.
7: Maganda nga rin sana na dagdagan pa yung bilang ng mga pagtitraining para sa mga special electoral boards. Hindi lang po kapulisan, hindi lang po Philippine Coast Guard, kundi pwede rin naman po kahit yung mga ibang pribadong mamamayan na nagnanais na maging standby electoral boards just in case na mga ilangan po ng sapat na bilang pamalit para sa paglilingkod nila on election day.
0: Ang tinig ni PPCRV National Coordinator Dr. Arwin Serrano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 21 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa iba pang balita, Sandigan Bayan pinatutugunan ng kakulangan ng medical equipment at facilities sa Quezon City Jail Male Dormitory. Sa balita mula kay Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Said ipinaabot ng Sandigan Bayan 3rd Division sa mga ahensya ng BJMP, DBM, DILG pati na sa Kamara at Senado ang kopya ng September 14 order nito kaugnay ng mga pangangailangang medikal sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City. Partikular ito sa naging pagdinig sa mosyon ng hospital detention ni dating House Speaker Martin Romualdez kung saan inilahadi Dr. Henry Fabro, ang Chief Medical Officer ng QC Jail Male Dormitory, ang mga pangangailangan sa pasilidad, partikular sa karagdagang hospital beds, medical supplies, medical equipment at mga doktor. Dahil mahalaga ang mga ito sa pagbigay ng sapat na medical care sa mga PDS, iniutos ng Anti-Graft Court na ipaalam ang mga pangailangan ito sa mga concerned government agencies at institusyon. Patiyak na sapat ang kagamitan at medical personnel sa mga detention facility para bigyan ng pangangalaga at makataong kondisyon maging ang mga PDL. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Malalawak na saluhan ng tubig baha sa lungsod ng Maynila, pinaplano na ng DPWH. Ang detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Inilatag na ni DPWH South Manila District Engineer Alvin Pido kay DPWH Secretary Vince Dizon ang isa sa mga solusyon para mabawasan ng naranasang pagbaha dito sa lungsod ng Maynila. Tinatayang aabot sa mahigit 2.4 billion pesos ang halaga ng apat na proposed storage area sa ilalim ng Drainage Improvement Plan ng Department of Public Works and Highways South Manila District Engineering Office sakop ng Scheme 1 ang Luneta, Harbor, Manila Bay at P.O. Campo na may pinagsamang kinakailangan storage capacity na halos 98,000 cubic meters. Sa Luneta, 350 million pesos ang estimated construction cost para sa 14,000 cubic meters na storage capacity, habang 367 million pesos naman ang sa Harbor Square para sa 14,680 cubic meters. Pinakamalaki ang nakaplanong pasilidad sa Manila Bay na may 60,950 cubic meters na storage capacity at inatayang gastos na mahigit 1.5 million pesos. Samantala, 205 million pesos naman ang inilaan estimated construction cost sa P.O. Campo para sa 8,200 cubic meters na storage capacity. Bahagi ang mga ito ng drainage improvement plan ng DPWH SMDEO para mapalakas ang flood mitigation system sa South Manila. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pag-aresto at pagpiit kay dating House Speaker Martin Romualdez, may tuturing na tagumpay ng sambayan ng Pilipino ay kay DPWH Secretary Vince Dizon. Si J. Mark Tagala sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Itinuturing na tagumpay ng bawat mamamayang Pilipino ang pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez na naharap sa mahigit 7.4 milyong pisong plunder case kaugnay sa manumalyang flood control projects. Ganito inilarawan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang sitwasyon kung saan ay nailipat na nga sa kusudiya ng Bureau of Jail Management and Penology itong dating speaker. Sa ambush interview sa Marikina City, sinabi ni Dizon na sa loob lamang ng isang linggo matapos makasuhan at maaresto ay nailipat na ng kulungan ng mambabatas. Patunay lamang anya ito ng paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang sasantuhin at walang sisinuhin sa mga nagkasala sa manumalyang flood control projects. Sinabi pa ng kalihim na patunay lamang ito na walang espesyal at lahat ay mananagot basta't mayroong ebidensya. Samantala, sinabi naman sa pulong balitaan dito sa Kapukrami ni DILG Secretary John Victimulya na inilipat o nakasalukuyang nakalagak sa infirmary itong dating speaker sa loob ng New Quezon City Jail annex sa Payata sa Quezon City. Anya, walang special na pagtrato dahil walang air condition ang naturang infirmary at siya ay titignan ng mga doktor na personal nitong doktor kung kinakailangan. Ay paman, may mga medical team na nakaantabay sa infirmary ng BJMP sa Quezon City Jail Annex para tulungin sa kalagayan, pagkalusugan ng dating speaker. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas ng public spending ng pamahalaan, partikular sa mga proyekto may kinalaman sa infrastruktura. Matatandaang naghigpit ang pamahalaan sa paggasta. Simula ng malantad ang flood control scandal na ngayon ay nakakaapekto sa ekonomiya dahil sa pagbagal din ng public spending. Bunga nito ay nagkaroon na niya ng delay sa mga proyekto at may pagkakataon pang walang bidding sa government infrastructure projects. Kaya ngayon, sabi ng Chief Executive, kailangan nang pabilisin ang public spending na makakatulong aniya sa pagpapalakas ng economic activity at paglago ng Gross Domestic Product o GDP.
11: We're starting to increase again public spending so the growth rates kick up. And I think that will take effect very soon.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inalis na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang 12% value added tax o VAT sa system loss charge para makatulong sa pagbaba ng singil sa mga consumer. Ibig sabihin, kinikilala na ng BIR ang allowable system loss charge bilang government-mandated pass-through cost na hindi na isasama sa gross sales ng generation companies, National Grid Corporation of the Philippines at distribution utilities. Alinsunod ang hakbang na ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibsan ang pasani ng mga mamamayan sa mataas na presyo ng mabilihin at sasingil sa kuryente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Aatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mga distribution utility na maglabas ng bagong billing format kasunod ng pag-alis ng VAT sa system loss charge. Sa programa Boses, sinabi ni ERC Chair Attorney Francis Atornino 1 na posibleng sa Oktubre ay makita na ng power consumer ang naturang pagbabago sa kanilang electricity bill.
12: Target natin is as early as next month of October dahil nga napabilis din yung paglalabas, pag-i-issue ng BIR. So kung magagawa na ito ng ating mga utilities na baguhin yung kanilang mga billing format by October, so hindi na natin kailangan ipasingil pa value-added tax sa system loss charge simula sa billing cycle ng October.
0: Si ERC Chair Attorney Francis Atornino Juan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Energy muling tiniyak na sapat ang supply ng langis sa buong bansa sa kabila ng sunod-sunod na big time oil price hike. Si AJ Ignacio sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: AJ.
13: Yes, Chad, muling siniguro nga ng Department of Energy na magiging maayos na ang mga isinasagawang pamantayan para nga sa paglalagay ng fuel reserve sa bansa. Kung saan sa isang Zoom press conference, sinabi nga ni Energy Secretary Sharon Garin na nasa 50 days ang total stockpile ng bansa, na bagay na mas mataas ito kumpara sa 30 to 40 days na iminandato ng ating batas sa Pilipinas. Dagdag pa nga nito ni Garin na patuloy din ang sinasagawa nitong pakikipag-usap sa ilang mga foreign countries upang makakuha ng mas murang supply petrolyo at upang maibsan ang patuloy na pagtaas nito sa mga OPEC countries. Sa uli naman, kaugnay nga nito, Chad, na iginiit din ng kalihim na patuloy din ang pag-iikot ng mga regional offices ng Department of Energy upang masiguro naman na tiyak at patas at pantay-pantay ang pagpapatupad ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa at kanilang huhulihin ang sinumang mananamantala sa naturang taas sa presyo. Ito'y bunsod pa rin, Chad, ng ikalawang linggo na patuloy na pagtala ng big-time oil price rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa ating bansa. Chad, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Diniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas paiigtingin ng pamahalaan ang mga hakbang para mapanatiling kontrolado ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., prioridad pa rin ng pamahalaan ang mapanatiling abot kaya ang presyo ng mga bilihin sa harap ng inflation. Iginiit ito ng Pangulo sa harap ng panganib sa supply ng langis dulot ng patuloy na krisis sa gitnang silangan. Ayon pa sa Pangulo, ang inflation ang tunay na dahilan ng pagtaas ng bilihin dahil kapag tumataas ang langis ay tiyak na tataas din ang presyo ng pagkain. Kabilang aniya sa mga nagdudulot ng kawalang katiyakan sa pandaigdigang supply ng langis ang pagsasara ng Strait of Hormuz, mga pag-atake sa mga infrastruktura ng langis at tumitinding tensyon sa Red Sea. Ayon pa sa Pangulo, patuloy na tinutugunan ng pamahalaan ang mga external pressure para mapagaan ang epekto nito sa presyo ng mga bilihin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pagpapalawak pa sa uplift program, hiling ng isang mambabatas kasunod ng paghina ng piso kontra dolyar, si Kathleen Forbes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Pinakikilos ni Manila Representative Rolando Valeriano ang pamahalaan ng maghanda ng dagdag na ayuda sakali magpatuloy ang paghina ng piso kontra dolyar. Ito'y matapos magsara ang piso sa 62 pesos kada dolyar sa nakalipas na mga araw. Ayon kay Valeriano, maaaring magdulot ito ng pagtaas sa presyo ng imported fuel at iba pang energy inputs na posibleng umakyat hanggang sa pamasahe, singil sa kuryente, pagkain at logistics. Kinipi Valeriano na palabakin pa yung uplift program at palakasin ang tulong sa mga pamilyang mababa ang kita, kabilang na yung pag-aaral sa mas pinalawak ng lifeline subsidy para sa kwalipikadong consumer na gumagamit ng hanggang 200 kWh kada buwan. Ininukahi rin niya na itaas hanggang 20 pesos kada litro yung fuel subsidy para sa mga kwalipikadong POV at TNVS, depende naman doon sa pondo ng gobyerno. Kabilang pa sa kanyang ninukahi yung pagpapatuloy ng 50% real fare discount, dagdag na subsidized Lines, EDSA Carousel Buses at pansamantalang toll discounts para sa public transport at kwalipikadong cargo vehicles. Ang hinikontrolado ng pamahalaan ang galaw ng dolyar at presyo ng nangis sa world market, pero kontrolado nito kung gaano kabilis at ka-epektibo yung magiging pagtugon upang protektahan ang mga manggagawa, commuter at maliliit na negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, alas 11.32 ng umaga. Department of Agriculture o DA mahigpit pa ring nakabantay sa tumataas na aktibong kaso ng African swine fever sa bansa. Si Mary Ann Bastasa sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Patuloy pa rin ang monitoring at pagpatupad ng mga hakbang ng pamahalaan para makontrol ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa bansa. Bilang tugon ito sa tumataas na kaso ng ASF kung saan batay sa pinakahuling datos ng DA Bai as of September 4 ay umakyat na sa 154 na barangay sa 29 na lalawigan ang may aktibong kaso ng ASF. Kabilang sa mga apektadong lugar, ang mga lalawigan sa Cordillera, Regions 1 to 8, kayon din sa Mimaropa, Negros Island Region, Regions 9, 12 at 13. Dahil dito, pinaiigting pa ang pagkupatupad ng surveillance, gaya din ang biosecurity measures para mapigilan ang pagkalat ng sakit at maprotektahan ang industriya ng pagbababoy. Kaugnay nito, nagsagawa na rin ang Bureau of Animal Industry National African Swine Fever ng Applied Veterinary Epidemiology Training at ASF Preparedness and Response Workshop dito sa Metro Manila. Layo ng aktibidad na mapalawak at mapanatiling napapanahon ang kaalaman ng mga kawanin ng pamahalaan pagdating sa animal disease surveillance at response bilang bahagi ng pagkapalakas ng mga hakbang kontra ASF. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: House Lead Prosecutor maring itinanggi na mini-trial ang pagdinig ng House Committee on Justice sa inihayang impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Itinanggi ni House Lead Prosecutor Jovie Luistro na mini-trial ang isinagawang pagdinig ng House Committee on Justice sa inihayang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang ambush interview kay Luistro sa Senado, sinabi nito na ginawa ng kanyang komite ay clarificatory hearing para matetermina kung sufficient informant substance ang mga inihayang reklamo laban sa pangalawang pangulo. Ito ang sagot ng mambabatas matapos muling erase lang depensa sa pagtestigo ni dating Presiding Justice Amparo Cabotahitang na mini-trial umano ang isinagawa sa Kamara. Dagdag pa ni Luistro, ang proseso na ginawa ng kanyang komite ay alinsunod sa batas at tungkulin bilang mga miyembro ng Kongreso. Narito ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jovie Luistro.
16: What happened in the Justice Committee is not a mini-trial. That is a clarificatory hearing that includes the issuance of subpoena all consistent with the rules of impeachment of the House of Representatives.
15: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Umapela ang acting prosecutor ng International Criminal Court o ICC na ideklarang fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Ginawa ni ICC Acting Prosecutor Ma'am Mandye Niang ang kahilingan matapos isumite ng panel ng medical experts ang kanilang joint at individual reports kaugnay ng kondisyon ni Duterte. Sa filing na may petsang September 7 at inilabas nitong Lunes ng gabi, sinabi ni Niang na ipinapakita umano ng mga ulat na kaya ni Duterte na humarap sa paglilitis. Binanggit din ani niya ang umano'y reduced effort at unreliability ni Duterte sa isinasagawang assessment. Gayunpaman, redacted ang mga detalye ng findings ng medical experts sa submission ng prosekusyon. Trial Chamber 3 pa rin ang magpapasya kung fit si Duterte para sa paglilitis. Sinabi rin ni Niang na hindi na kailangan ng hiwalay na hearing sa fitness ni Duterte dahil may mga mungkahi ang medical panel para mapadali ang kanyang epektibong paglahok sa trial. Kung idedeklarang fit, nakatakdang magsimula ang Crimes Against Humanity trial sa Nobyembre at 30.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Magpupulong ang mga pinuno ng disaster management agencies para sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Sisimula ng dalawang araw na komperensya ngayong Martes na itinuturing na flagship event sa pagiging chair ng Pilipinas sa ASEAN ngayong 2026. Pangunahan ng Pilipinas ang talakayan sa isa sa pinakamabibigat na hamon na kinakaharap ng rehiyon sa harap ng patuloy na pagkalantad nito sa mga kalamidad. Layo ng komperensya na isulong ang mga agenda ng rehiyon sa disaster resilience at kung paano may sasakatuparan ng ASEAN ang mga pangako nito sa pagpapatupad ng mga programa, paghahanda at aksyon at emergency response. Kabilang rin dito ang usapin ng pagpupondo, mga bagong imbensyon, disaster risk reduction at pagbangon ng mga bansa sa kalamidad. Ang ASEAN ay itinuturing na pinaka-disaster prone sa buong mundo dahil sa malapit ito sa Dagat Pasipiko at madalas nalantad sa iba't ibang uri ng panganib gaya ng bagyo, baha, lindol at tagtuyot.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas bigong depensahan ang titulo sa Asian Games Men's Basketball matapos tambakan ng China. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
17: Hindi pa man formal na nagbubukas ang 28th Asian Games ay tapos na agad ang kampanya ng Gilas Pilipinas Men's Basketball Team. Nabigo kasing maidepensa ng Nationals ang kanilang titulo matapos silang tambakan ng China sa score na 105-61 sa elimination round game kahapon sa Aichi International Arena sa Japan. Dahil dito, tumapos lamang sa ikasyam na pwesto ang Pilipinas. Ito na rin ang pinakapangit na performance ng bansa matapos maging pangpitong pwesto sa 2014 Incheon Games sa South Korea. May pag-asa sana ang Gilas na umabante sa quarterfinals kahit matalo. Basta hanggang 37 points lang ang magiging lamang ng China. Pero dahil naging 44 points ang abante ng China, ay tuluyang eliminated na ang Gilas. Para kay Gilas head coach Tim Cohn, hindi umano ipinadala ng national team ang pinakamagagaling na players ng bansa, dahilan para hindi masungkit muli ang gold medal sa Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:39 ng umaga ang ating oras, antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Dito ko lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
19: Si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
20: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fund, solid kaban!
22: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
22: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 18 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali sa pagpapatuloy ng ating balitaan. 20 bigas kada kilo at mga abot-kayang produktong agrikultura tampok sa handog ng Pangulo sa Batanes. Mula Radyo Pilipinas Batanes, narito ang ulat ni Rodeline Amboy.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
25: Buong araw, pinilahan ang 20 pesos na bigas kada kilo sa isinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sa

0: sa bayan ng Basco, Rodeline Amboy, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iba't ibang serbisyo ng pamahalaan inilapit sa mga taga Camarines sa isinagawang handog ng Pangulo 2026 sa Pili, Camarines Sur. Si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Libu-libong residente sa Camarines Sur ang nakinabang sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat na isinagawa nitong Lunes, Setyembre 14 sa Kapuerte Sports Complex sa Pili, Camarines Sur. Inilapit ng iba't ibang national at provincial agencies ang mga serbisyo nito. Pinangunahan ni Council Governor L. Ray Villafuerte, Vice Governor Sal Fortuno Jr., Environment Undersecretary Jocelyn Fragada at mga regional directors mula sa iba't ibang kagawaran ang aktibidad. Ang aktibidad ay bahagi ng ika-69 na kaarawan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung saan ay binati siya ng lahat ng naroon. Samantala, ipinamahagi ng DA ang 1,000 bags ng certified palay seeds, mga kagamitang pambukid, grafted pili seedlings, organic fertilizers at vegetable seed packages. Kabuang 1.7 million pesos naman ang naipamahagi ng DOLE sa mga benepisyaryo ng iba't ibang programa, habang 300 scholarship vouchers na nagkakalaga ng 7.4 million pesos kasama ang starter toolkits ang ipinamahagi ng TESDA. Inilunsad naman ang comprehensive healthcare on the go, yakap registration ng PhilHealth, libreng gamot at bitamina, potable water on wheels, mobile kitchen at pamamahagi ng bigas. Kasama rin sa nagabot ng tulong ang DMW para sa OFWs, CHED para sa Unifast Scholarships, DSUD para sa 4PH program, NIA para sa solar power irrigation at ang DTI Diskonto Caravan. Nagpaabot ng pasasalamat ang pamahalaang panlalawigan sa Camarines Sur sa pakikisa ng mga ahensya upang maihatid ng mabilis at tuloy-tuloy ang serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:45 na po ng umaga, mga balita naman sa Visayas at Mindanao ang ating sunod na ihatid sa pagpapatuloy dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Colab.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
11: Ang taginting ng FM.
12: At lakas ng AM.
11: Sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa.
11: Para sa mas malawak.
12: Mas maraming mararating.
11: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
15: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
16: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 Informasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
11: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
15: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
11: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko
11: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Punta naman tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas, Department of Agriculture Region 7, namigay ng tulong teknikal sa mga Cebuano sa ginanap na handog ng Pangulo Serbisyo Caravan sa lalawigan ng Cebu. Si Jessa Ilana ng Radyo Pilipinas Cebu ang may dala ng balitang yan.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Umuwing may bitbit na dagdag gagamitan para sa kanilang pagsasaka at pangingisda ang mga Cebuano sa isinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Sa ilalim ng Department of Agriculture Corn Program, isang unit ng four-wheel tractor ang natanggap ng United Farmers Leaders Association mula sa bayan ng Tuburan. Sa ilalim naman ng High Value Crops Development Program, isang unit ng solar-powered irrigation system ang natanggap ng Kabangkalan Farmers Agroforestry Multi-Purpose Cooperative sa bayan ng Tuburan, habang mula sa Special Areas for Agriculture Development, tig isang unit ng Chicken Egg Production, ang Mahanlod Community Farmers Association ng Malabuyok at ang Sitio Palaypay Tolosa Malabuyok Irrigators Association Incorporated mula din sa bayan ng Malabuyok. Sa pamamagitan naman ng National Irrigation Administration, nakatanggap din ng tig-iisang unit ng SPIP, ang Northern Poblacion Irrigators Association mula sa San Francisco Camotes, isang unit din para sa Northern Western Irrigators Association Incorporated mula din sa San Francisco Camotes. Ang Philippine Coconut Authority ay namigay ng 50 OPV coconut seedlings para sa mga magsasaka ng Balamban, habang tigi-isa namang Massive Coconut Planting Program o MCPP ang iniabot sa Toledo City at sa Pilar Camotes. Ang National Dairy Authority ay namigay din ng farm equipment and implements para naman sa Cocoa Dairy Integration Project ng Compostela Market Vendors Multi-Purpose Cooperative sa bayan ng Compostela. Ang Philippine Crop Insurance Corporation naman ay namigay ng mga indemnity check para sa isang benepisyaryo mula sa Minglanilla, 4 na benepisyaryo sa Naga City at 2 benepisyaryo sa Talisay City. Nakatanggap din ng fishing implements ang iba't ibang asosasyon ng mga mangingisda mula sa Madridejos Bantayan, LGU Bantayan Cebu, Tuburan, Lapu-Lapu City, Balamban, Badyan, Consolacion at Toledo City. Ang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat ay nationwide celebration ng kaarawan ni President Ferdinand Marcos Jr., kung saan nagtipon ang lahat ng national at local government agencies upang maghandog ng serbisyong gobyerno para sa mga Cebuano na ginanap sa loob ng Cebu Provincial Capital Compound sa Cebu City. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Samantala, pagdiriwang na 38th anibersaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP, nagtapos na sa panghuna ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Lanaol del Sur. Mula Radyo Pilipinas, Marawi, narito ang ulat ni Malik Mamboy.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tapos na ang isinagawang pagdiriwang ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR, Lanaol del Sur, kaugnay ng 30th anibersaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Pinagsama-sama sa aktividad ng mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs, mga kinitawan ng partner agencies at mga tauhan ng MAFAR. Naging sentro ng pagdiriwang ang tema na Advancing Agrarian Reform for Peaceful, Productive and Empowered Bangsamoro, na isinabuhay sa pamamagitan ng iba't ibang serbisyo na naglalayong ilapit ang pulong ng pamahalaan sa mga ERB. Kabilang dito ang ERB pulong-pulong sa humlata titling sa WAO, pag-issue ng ERB Identification Card, ERB Profiling Registration sa RSPSA at pagpapatala ng mga mangingisda. Nagsawa rin ng orientation o course sa mga kooperatiba upang mapalakas ang kalaman at kakayahan ng mga benepisyaryo sa kooperatiba. Samantala, naging bahagi rin ng pagdiriwang ang Pickleball Friendship Game ng CARP Implementing Agencies at ang Mafamilia Pickleball Open Play na nagbigay din ng pagkakaibigan, kalusugan at teamwork at pagkakaisa ng mga kawani at partner agencies. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mamboy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Mapayapa at matiwasay na Bangsamoro Parliamentary 2026 elections, matagumpay na naisagawa sa probinsya ng Lanaol del Sur. Si Alwidad Bashir sa Radyo Pilipinas Iligan sa balitang yan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mapayapa at matiwasay sinagawa ang kaunaw ng Bar Parliamentary 2026 elections sa lungsod ng Marawi City at Lanaol del Sur. Ayon sa pagronda ng Radyo Pilipinas Iligan sa ilang voting center sa lungsod ng Marawi at iba pang bayan, sakop ng probinsya ng Lano del Sur, walang presensya ng anumang gulo o di kanais-nais sa pangyayari sa majority ng mga voting center. Ayon sa ibang mga botante, ito na atang pinaka-peaceful na eleksyong dumaan sa kanila. Kapansin-pansin rin ang pagiging organisado sa daloy ng halalan mula umaga hanggang hapon na opisyal na ngang natapos ang butuhan. Isa sa mga naobserbang organisado ang butuhan ay ang Barangay Ruro Gaagos proper, kung saan inayos nila ang pagkasunod-sunod ng mga botante sa paglinya. Binigyan ng special lane ang mga priority individuals tulad ng buntis, senior citizens at PWDs. Sa ngayon, hinihintay pa rin ang opisyal na anunsyo ng COMELEC sa mga opisyal na inihalal ng bawat taong bayan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, September 15, 2026. Sa kantin pong oras, 6 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
12: Radyo Pilipinas!
0: Radyo! Publiko!
13: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
14: Radyo Pilipinas World Service.
13: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
14: Radyo Pilipinas World Service.
13: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
14: Radyo Pilipinas World Service.
13: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
14: Anytime, anywhere.
13: From Manila, Philippines.
15: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Una sa ating balitang probinsya, school principal at parent, malaki ang pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa handog ng Pangulo program nito. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Rani Durilag mula Radyo Pilipinas Lawag.
17: Itibot ang marigatan ken nabitpay ang nagpasina ni Miss Marinel Mangapit inbilang na at akala na tulang kenkwana ken iti anak na dagiti serbisyo ti gobyerno baben iti handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat school-based iti Lawag Central Elementary School. Second ken ni Mangapit, a residente di Barangay 60B Madiladig, Lawag City, Ilocos Norte, marigatan iti paragatang iti agas ng runa ket aguyuyek ti anak na iso agundawayan nati makalibre iti konsulta ken agas para iti anak na. Mangnamnaman ni Mangapit, nagtultuloy dagiti kakasoya programa tapno matulungan da ken saan da ang mabaybayan ng runa kadagiti ubing gapo iti kinarigat ti paragbiag. Kapayatan na nagyaman ni Mangapit ken ni President Ferdinand R. Marcos Jr. iti panangitultuloy na dagiti tignaya makatulong kadagiti agtutubo ken isuda nga naganak. Nagyaman pa ni School Principal Cecilia Antonio iti Lawag Central Elementary School ken ni President Marcos gapo iti tarigagay na amatulungan dagiti agtutubo kasamat kadagiti naganak kadakwada ken dagiti magsorsoro ken school personnel. Second iti principal. At tapay dagiti saan ang nabakuna na pupils iti pagkadalan kontra iti measles rubella ken human papilloma virus rason agundaway da baben iti handog ng Pangulo program nga indaulwan ti Department of Health ken Philippine Health Insurance Corporation. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Randy Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
15: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Salamat Rani. Samantala, balita naman sa La Union. Department of Migrant Workers naghatid ng tulong at oportunidad para sa mga overseas Filipino workers sa La Union. Para sa kabuang ulat, narito si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
18: Nang ipaiti Department of Migrant Workers Regional Office 1, kadagiti programa, serbisyo ken gundaway para kadagiti overseas Filipino workers, pamilyada ken agsapsapol ti trabaho, bayat ti handog ng Pangulo 2026 iti La Union iti Setyembre 14. Kabayatan ti aktividad, ijay Speaker Pro Tempore Francisco I. Ortega Convention Center, nang iwaras ti DMW iti 6.39 million pesos, kadagiti sanggasot 50 beneficyaryo iti sidong ti Action Fund ken L4. Kabayatan na nakipasat mo ti DMW iti job fair iti Robinson's Place La Union. Asadyay iti talo a lisensyado a recruitment agencies tinangitukon iti dagop 235 a trabaho. In representar ti DMW ni Assistant Secretary Augusto San Diego III anang ipaganatgat ti agdultuloy a suporta ti gobyerno kadagiti OFW ken pamilyada, partikular ti panagsublida ken panangrugida manan iti pagilyan. Sigon ti DMW dagitoy nga dang katpaset ti paningikagumaan ang mga isedeg kadagiti serbisyo, tulong ken gundaway kadagiti agkasapulan a Pilipino kas pamanaknak asaan na nalipatan ti gobyerno dagiti OFW ken pamilyada. Manipod RP Ago, Albert Kawile para Radyo Pilipinas World Service.
15: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Salamat Albert mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Department of Social Welfare and Development Regional Office 8, aktibong nakiisa sa isinagawang Unified 911 Fire Square Roadshow. Ang kabuuan ng balita ay hatid sa atin ni Dayan Camplon mula Radyo Pilipinas Borongan.
19: Ang Department of Social Welfare and Development Field Office 8 ipinaagi itong Disaster Response Management Division inaktibong ang nakisa sa Unified 911 Fire Square Roadshow at Tacloban City kanto na kalabay nga simana. Ang aktibidad din pinungunan han Bureau of Fire Protection ngan gintambungan han mga representante gikan ha PNP, PDEA, Unified 911, DILG, DOST ngan DepEd. Ang roadshow gintagan doon at itong importansya ang kaandaman ngan coordinated response gikan ha mga government agencies. Ipinaagi ni nga Disaster Response Operation and DSWD kabakyangan ng partner agencies inaktibo nga nagkausa agud masigurong ang mga apektadong mga komunidad ina karawat hinapapanahon ngan kaangay nga tambulig hapanahon hiton krisis. Ang Unified 911 Fire Square Roadshow inagserbi nga avenue hapag pagkusog hiton public awareness. Pinaagan partisipasyon ng DSWD 8 ang ahensyon pa daw nga ginduduso iton prepared, coordinated ng responsive approach sa pagbaton hiton kalamidad nga nakagkontribuer hiton katalwasan han komunidad palibot harhiyon 8. Tikang Didi Asyudad han Boronggan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service.
20: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Salamat Dayan mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. Konstruksyon ng Eco Heritage Museum sa bayan ng Silago sa Southern Leyte, binisita ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Chief Operating Officer Mark Lapid. Para sa kabuang ulat, narito si Aljon Manot ng Radyo Pilipinas Sugod.
21: Gibisita ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Contiesa Chief Operating Officer Mark Lapid ang nagpadayong pagtukod sa Tourism Champions Challenge Contisi si Eco Heritage Museum sa Silago, Southern Leyte. Mahinumduman nga gigamit sa pagtukod sa mga infrastrukturang nadawat sa Silago nga 15 milyon pesos human kinigila nga third placer sa Visayas Island Group ubos sa TCC sa Department of Tourism kun DOT ug TIESA. Nasayran nga ang proyekto sa dihang mahuman mahimong Eco Heritage Museum ug Visitor Center din ipreserbar ang 55-foot nga kalabera sa sperm whale. Gilauman usab nga mahimong sentro mong pasilidad alang sa biodiversity education, environmental sustainability, community engagement, capacity building ug pagpalabo sa ecotourism sa lungsod. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service.
20: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Salamat Aljon mula Kabisayaan, lipad naman tayo sa Mindanao. Mga residente sa lungsod ng Zamboanga nakinabang sa iba't ibang serbisyong pangkalusugan mula sa isinagawang yakap na handog ng Pangulo Program. Para sa detalye, narito si Bless Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
22: Aron mas mapaduol sa mga komunidad ang mga serbisyo sa panglawas, dungan nga gipahigayon ang yakap na handog ng Pangulo sa lain-laing mga probinsya sa Zamboanga Peninsula. Sa Zamboanga City, gipahigayon kini sa Baliwasan Central School, din aduna higayon ang mga residente mga makapahimulos sa mga serbisyo sa panglawas pinaagi sa PhilHealth yakap. Kauban sa PhilHealth ang nagkalainlaing ahensya sa gobyerno sa paghatag ug mga serbisyo sama sa libreng konsultasyon, mga tambal ug bitamina, libreng pagbakuna ug uban pa. Gawa sa Zamboanga City, dungan usab nga gipahigayon ang yakap na handog ng Pangulo sa ubang mga probinsya sa Region 9 sama sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay ug Zamboanga del Sur. Ang PhilHealth yakap usa ka programa sa gobyerno nga naghatag og mga serbisyo sa panglawas aron magpabiling himsog ang mga Pilipino og malikayan ang paglala sa mga sakit. Pinaagi sa mga klinika nga akreditado sa yakap ang mga miyembro mahimong magpakonsulta, magpaagi sa pipila ka mga eksaminasyon og makadawat sa gikinahanglang mga tambal. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Blas Eboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service.
20: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Salamat Bless mula Zamboanga, lipat naman tayo sa Lanao. pagboto ng mga botante mula sa lungsod ng Marawi at iba pang bayan sa Lanao del Sur para sa 2026 Barm Parliamentary Elections naging mapayapa at matiwasay. Para sa detalye, narito si Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas Iligan.
1: Successful o peaceful agyang kaiyamya adin na pinakapaginay Barm Parliamentary 2026 elections si sagyang kaiingid din o Islamic City of Marawi o Sentero a Lanao del Sur. Si sagyang kaiya kya pagronda o kya observa iya Radyo Pilipinas Iligan si kopeda mga voting center laboron si sa sul de Islamic City of Marawi agupad pa na mga ingat din o si Isalano del Sur na de Aberanon Mielay. Antunaw na nasimukot ang tadi mga pipiya amyang gulawla. Kailayroon pa nagyang kaiya kabubuloy ang mga organize o di na ma-organize agyang kotoa okit o di na flow agyang kotoa kiyang butway si sagyang kanana mga derpa amyaw ma agyang kaiya Radyo Pilipinas Iligan kagae kukya pagiliksyone ko pagampaginay a parliamentary election si isagyang kaya ingat din o abang sa moro. Isa ko mga derpa akya sungwa nagyang kaya Radyo Pilipinas Iligan akya saksiyan ni ranon so kabubuloy ran na organize sa gugyong koto akya paka butwa o mga pagtaw niya na miya kapya-pya nagyang kaya barangay Ruruga Agus proper. Asya na na miya adin nagyang ka na nakiyang butway roon si ko isa kumala voting center si sagyang ka Islamic City o Marawi mapupadyan nun mabuwag yung koto na padawalo aberyo si Sabito Elementary School saan sa Ruruga Agus. Bigay ni ran sa special lane so mga priority individuals na taro maugat senior citizens sa persons with disabilities. Imanto na ayat anubunan na yaw nagyong kotwa kiprilisan ang takaki-announcen sa giyang kaiya mga official winners o di na mga opisyala miya makataban a butuano umani sa Abang Samoro si sa giyang kaiya entero Abang Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
20: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
20: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
23: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
24: anytime, anywhere,
23: from Manila, Philippines.
25: Radyo Pilipinas coverage.
26: Maraming salamat sa iyo, Melanie Valdos Reyes. Babalikan ka namin dyan. Mag-break muna kayo dyan, no, sa Senado. So, ang pinag-uusapan actually yung mga kayamanan ng pangalawang pangulo, tulad ng sabi ni Melanie, no, yung pag ikaw ay nakaupo bilang isang opisyal, whether you are a elected or an appointed official, kailangan mo talaga mag-divest. Kasi po, doon na papasok yung mga your wealth that you amassed during pag ikay na sa negosyo, kasi papasok na rin yung mga pera mo when you are in a public office, at marami diyan actually doon pumapasok yung corruption aspect, no. So kailangan we should draw a line between the ones that were legally acquired versus the ones illegally acquired. Ang pinag-usapan natin dito yung ill-gotten wealth actually. Magpunta tayo kay Luisa Erispe. Meron siyang live report. Defense team, sinubukang pigilan ang prosecution na ipresenta ang business interests of at financial sector ng SALN ng Vice Presidente. Luisa?
2: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
4: Leslie, tinutulan nga ng panig ng depensa na maipresenta sa impeachment court ngayong araw ang ilang parte ng Statement of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN ng Vice Presidente. Pero imbis nakatiga ng impeachment court ay pinayagan ng korte na ipakumpirma at ipakita ng prosecution sa korte ang mga nilalaman ng SALN ng Vice Presidente. Ang partikular naman na tinututulan ng depensa na maipakita sa impeachment court at ipakumpirma sa testigo na si Office of the Ombudsman Records Division Officer in Charge o OIC Attorney Karen Batu ay ang Business Interest at Financial Connections Section noong 2007 hanggang 2019 na SALN ng Vice Presidente. Ayon kay Attorney Justin Nicole Gular, Defense Counsel, wala naman kasing personal na kaalaman ang testigo para kumpirmahin ito. Narito ang bahagi ng pahayag kanina ni Attorney Justin Nicole Gular.
6: The witness has no personal knowledge on anything contained in these documents, Your Honor. The document speaks for themselves, and to continue confronting the witness with these documents, asking her about the contents thereof, which she will only confirm, will not serve the interest of time and is also prohibited because she has no personal knowledge over these documents.
4: Pero sumagot naman ang prosecution na oo, hindi nga ang testigo ang mismong nag-ayos o naghanda ng SALN ng Vice Presidente. Pero kaya niya pa rin kumpirmahin ang mga dokumento bilang sa kanilang opisina isinumite ang mga dokumento o SALN. Paano rin magkakaroon ng basehan sa pagkukumpara ng mga SALN ng Vice Presidente kung hindi papayagan ng depensa na ipresenta ang nilalaman nito sa impeachment court? Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Attorney James Ali, ang counsel to prosecutor.
8: Lex, how can we establish the baseline if we're not allowed to ask the questions that would elicit the facts relative to the baseline, Your Honor? So may we...
4: Kinatigan naman, Leslie, ng impeachment court ang prosecution at pinayagan pa rin nga na maipresenta ang mga nasa business portion ng SALN ng Vice Presidente noong 2007 hanggang 2009, pati na rin yung iba pang mga SALN na kanyang isinumite sa Office of the Ombudsman. May ilan namang pinatatanggal ang depensa na o sa record ng korte na mga ginamit na salita ng prosecution sa pagtatanong ng testigo o sa pagtatanong sa testigo tulad ng paggamit ng salitang yaman katumbas ng network dahil ayon sa depensa ay hindi ito akmang salita para gamitin sa impeachment trial. Mamaya na mga hapon o pagkatapos nga ng lunch break ay inaasahang magsasagawa na ng cross-examination ang panig ng depensa sa testigo na si Attorney Karen Batu. At yan muna ang pinakauling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
26: Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe, kasalukuyan nandyan sa Senado para sa Day 25 ng Senate Impeachment Trial ng ating pangalawang pangulo, walang iba kundi si Sarah Zimmerman Duterte. Samantala, sa ibang balita, pinaghahanap na ang kapitan ng nasunog na MV June Aster. Nagpakita na, may flash report si DK Zarate. DK?
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
26: DK? Balikan natin si DK mamaya, no? So, ayun, pinag-uusapan ang ayaw banggitin yung salitang yaman, no? So, siyempre, when you are in the defense or even in the prosecution, ang practice dyan, very careful talaga sa pagpili ng mga words or salita. Anyway, subukan natin balikan ngayon si DK kung nandiyan na siya. DK? Okay, wala pa rin si DK. On day 25, yung sinasabing ill-gotten wealth, kasi dito po, meron pong panukala ang Supreme Court. Ang sabi, public officers' wealth acquired beyond lawful income is presumed ill-gotten and can be forfeited. Ito po ay ayon sa walang iba kung hindi ang pinakamataas na korte ng ating bansa. Walang iba kundi ang Korte Suprema. So, common sense, pag ang babasihan mo yung sahod ng pangalawang pangulo versus sa allegedly ill-gotten wealth niya at ng kanyang spouse, ang kanyang asawa, hindi po talaga magkakatugma. So, that is why this is under scrutiny now in the Senate impeachment trial, which is the alleged ill-gotten wealth tsaka yung sal-en, no? Kasi pag hindi talaga yan magtutugma, may problema po. Kasi ang sabi po ng Korte Suprema, the Supreme Court has ruled that wealth acquired by public officers beyond their lawful income during their time in office is presumed ill-gotten and can be forfeited if registered in the names, well, of other persons. No. Balik na lang natin si DK Zarate, may flash report siya. DK?
25: Radyo Pilipinas, flash report. Flash report.
0: Kaya nung pirma nga ng Philippine Coast Guard na lumutang na itong kapitan ng nasunog na barko na MV June Astera sa may bahagi ng Palawan. Ayon sa PCG, voluntaryong nagpakita si Captain Roel Sarmento sa tanggapan ng Chensa Inter-Island Paris INC sa Palawan kapon. Kasunod ito, agad itong ipinaalam sa Emergency Operation Center kung saan sinamahan siya sa HR General ng naturang kumpanya ng Paris. Sabi ng PCG, particular ni spokesperson Commodore Noy Miquebiab, nakatakdang kausapin si Sarmento ng mga investigator kaugnay sa insidente. Kabilang narito kung saan siya matapos sa nasunog itong barko at ano yung nangyari bago siya nagpakita kahapon. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
26: Maraming salamat sa iyo, DK Zarate ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. In a decision written by Associate Justice Japar Dimaampaw and made public on November 20, which was last year, no, the Supreme Court said that under Republic Act 1379, the forfeiture law, properties of public officers are presumed to be illegally acquired when they are manifestly out of proportion to their lawful income. The Supreme Court pointed out that the presumption applies not only to properties under the public officer's name, in this case the Vice President, but also to those hidden or transferred to others as long as true ownership can be traced to the public officer. It explained that RA 1379 would be rendered ineffectual if the registration of properties in the name of third persons would suffice to forestall the presumption under Section 2 of the law from arising. Tapos, it also said that registration under another person's name does not prevent forfeiture when true ownership can be traced to the public official. Ano pong ibig sabihin nito? Karamihan po sa mga allegedly ill-gotten, wala naman po talagang nasa pangalan yan nung totoong may-ari. Inilalagay yan sa mga iba't ibang pangalan para hindi matrace kaagad sa real owner ng properties or the bank accounts, no? In this case, in the case of the Vice President, syempre, hindi lahat talaga yan nasa pangalan niya. There will be a lot of dummies, yung mga tao na ginagamit to represent allegedly the money that is kept, that is really hers by ownership. Pero ang lumalabas, nasa pangalan ng ibang tao. The Supreme Court has said that if it is proven, kahit nasa ibang pangalan, it will be forfeited. So, sige po, tayo'y magbe-break muna at babalik tayo sa programang ito. Sige, mag-break muna tayo.
23: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
25: Pinalakas, pinalawak,
10: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
11: Colab Magazine,
25: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
12: Ang tagintig ng FM
25: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan,
25: pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak,
25: mas maraming mararating
12: at mas maraming maaabot ng impormasyon
25: at serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
25: Radyo Pilipinas
11: News Nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
25: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
27: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 Informasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
25: Sports Radio 918.
12: Radyo Magazine 1278.
25: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
25: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
14: Radyo Pilipinas World Service.
25: Sports Radio,
11: Radyo Magazine,
25: Serbisyo Publiko,
11: the AM and FM collab
25: sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Collab.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo
1: Publiko
15: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
16: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte,
17: a Radyo Pilipinas coverage.
26: At tayo nagbabalik sa programang Ang Paglilitis, no? It is the impeachment hearing of the Vice President, no? A special coverage brought to you by Radyo Pilipinas at Radyo Publiko. Involved here is Article 2, which is the alleged unexplained wealth, false salen, and the continued business interest of the Vice President, and of course of her spouse, no, si Attorney Mance Carpio. In the Philippines, leading a modest lifestyle is not just a personal advice. It is a strict legal and constitutional duty for all public officials. Whether you are an appointed public official or an elected public official, leading a modest lifestyle, not only for you but also for the members of your immediate family, are expected. The bottom line, public officials, employees, and their family members must live simple lives that fit their official positions and legal income, steering clear of any flashy or over-the-top displays of wealth. Yung mga nagpapasikat dyan ng kanilang yaman, kilala naman natin kung sino yung mga yan, di ba? Right away, alam na natin eh. Naging stigma na po kasi pag ikaw ay nasa public office, parang dapat palitan natin yung belief na magpapayaman ka. Kaya nga, maraming tao pumapasok ng public office para magpayaman. Mali po yun. In fact, ang aking challenge sa mga nakaupo ngayon na public officials, whether you are elected or appointed, when you step down from your public office, you must be a poorer person than when you first step in and assume that position. Now, on the legal framework, the 1987 Constitution on Article 11, Section 1 declares that public office is a public trust and mandates that public officers must lead modest lives. Ano po yung modest lives? Simpleng buhay. Huwag kayong pasikat sa mga pinapakita niyong mga allegedly, illegally gotten wealth nyo. Kasi talagang ito'y labag sa batas. And then, Republic Act number 6173 says, also known as the conduct and ethical standards for all public officials and employees, in Section 4H explicitly requires simple living. Ano po yung simple living? Simpleng pamumuhay. Hindi po masama yun. That is expected of you when you are in public office. Banning extravagant or ostentatious displays of wealth and any wealth in any form. Ano po yung ostentatious? Yung talagang nagpapakita ka ng kayamanan mo, no? Anyway, meron na tayong magre-report? Wala pa. Okay, wala pa. So, that is expected from all public officers of the land, including the Vice President. Lalo na kung Vice President ka, kasi mataas ang iyong tungkulin, no? Now, how it is monitored and enforced? The SALEN, or the Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, government workers must file an annual SALEN. Yun po. Lahat tayo na nagtatrabaho sa gobyerno, we must regularly file our SALEN. Doon po makikita eh. Kung ikay ay nagpapayaman, sana pinapakita nyo na ikay ay nagpapahirap. Ibig sabihin, nagpupunta sa taong bayan. Yung yung temptation na ikaw magpayaman. This transparent financial record tracks whether an official's possessions match their declared salary. Ano pong ibig nating sabihin dito? Kung ang iyong sahod ay kunyari as a public official, ang iyong sahod ay let's say 65,000 a month. Pero ang bahay mo naman ay ang kuryente mo ay 45,000 a month. Di natitira na lang 20,000. Wala pa doon yung grocery mo, yung sa tubig mo, yung gasolina mo. May problema ka. Kasi how can you maintain a house with an electric bill of 45,000 when your salary is 65,000? Doon po papasok talaga yung sa alin. Dapat makita natin. Dapat magkatugma. Pag hindi na po magkatugma yan, may problema na, no? Authorities run lifestyle checks to spot glaring gaps between an official's actual way of living and their lawful earnings, okay? Which can flag potential corruption. Napakasimple po ng explanation yun. Kung ito ang iyong sahod, pero ito naman yung lifestyle mo, hindi po magmamatch yun. Kailangan kang imbestigahan at patunayan na ang biglang yaman mo ay justifiable. Naalala nyo, walang iba kundi si dating spokesperson ni Rodrigo Duterte, si Harry Roque. Yun talagang pinag-aralan yung kanyang yung bank records niya at nakita na when he was involved with the pogo industry, biglang tumaas yung kanyang wealth. Now, siya po ay pinababalik ng Quadcom at dapat magdala siya ng mga dokumento para patunayan na hindi ito ill-gotten wealth. Kasi sabi niya, nagbenta kami ng bahay doon sa multinational village, yung proceeds ng benta ng bahay, in-invest namin, pumasok doon na kumita kami. Pero he was supposed to come back to the hearing, pero hindi na siya bumalik. Nag-ibang bansa na siya. And now he has become a very bitter critic to the current administration. But up to this very day, he cannot justify his alleged ill-gotten wealth. And ako'y naniniwala na ito rin ang pupunta ng ating pangalawang pangulo. Hindi niya ma-justify ang alleged ill-gotten wealth niya. Daan-daan milyon talaga ang pagkalaki ng kanyang kayamanan. Why does this matter? Because breaking these norms of modest living or failure to accurately file a SALN leads to heavy administrative, civil, and criminal charges. And then public trust, government work relies on public confidence. Avoiding the appearance of impropriety proves that a public servant is dedicated to the people rather than self-enrichment. Kayo po humusga. Pag meron kayong kilala na isang public official, lagay na natin yung pangalawang pangulo who is now under scrutiny based on her alleged ill-gotten wealth na up to this very day ayaw niyang humarap sa Senate Impeachment Court. She already delegated the defense to her lawyers. Pero syempre, maliban sa mga senador na umuupo ngayon bilang hukom or judges, ay the public, the Filipino public, gusto nilang malaman ano ba talaga ang ginawa ng pangalawang pangulo when she was sitting as DepEd Secretary and now currently as Vice President of the country. Kung inyong maalala, nagkaroon ng napakarami pong mga inisyuhang cheque na nasa halagang 150,000, 200,000, 250,000, 300,000. Iba-iba pong pangalan. In fact, nakakatawa po yung mga pangalan. Pero ang sinabi po ng dating Senate President, si Vicente Tito Soto III, sabi niya, sa larangan ng pelikula, pag ikaw ay gusto mong magkaroon ng second name, you can assume an alias. Ikaw ay isang actor, no? Pero meron kang alias. Pwede po yun. Kasi the real person behind the alias exists. However, yung mga na-issue na cheque na pangalan ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, yun ba'y mga alias? May mga totoong tao ba behind those names? Tila wala yata. So these are what we call fictitious names na wala naman talagang totoong tao behind that name. Bakit po ginawa yan? Para ma-justify yung disbursement ng pera, yung pag-release ng cheque na palalabasin may taong tumanggap ng perang yun. Pero ang katotohanan, walang tumanggap po. So, it is a fictitious name. These are fictitious name. No such persons exist with all those names. Whereas, the alias, for reasons of security or maybe to avoid yung minsan yung paparazzi, yung you become overpopular, you assume a second name or an alias. In the case of Nick Joaquin, the famous writer, no, Filipino writer, he assumed an alias, which is Quijano de Manila. And then many of our famous writers, kahit sila'y lalaki, they assume an alias bearing the name of a female. Kasi there was a time na talagang under scrutiny talaga yung mga authors, no, based on their gender. So ayun, aalamin natin kasi patuloy ang paglilitis sa pangalawang pangulo. Tayo'y magbe-break muna.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
19: Colab.
20: World Service Sports Radio.
21: Ang taginting ng FM
22: at lakas ng AM
28: sa iisang himpilan.
29: Pinagsanib na puwersa
30: para sa mas malawak na
31: serbisyo publiko.
32: Radyo Magazine 1278.
33: Sports Radio 918.
34: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Publiko
36: 738.
37: At Radyo Pilipinas World Service.
38: Mapapakinggan na
39: sa Capital 104.3 FM.
40: Capital 104.3.
41: The AM and FM collab.
42: Sa Capital 104.3 FM.
43: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Pilipinas
45: and Capital 104.3 collab.
46: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
47: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
48: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
0: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak,
48: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had

0: Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
1: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
6: Ibigay namin sa inyo mga good news

0: Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yay!
1: Magandang balita sa lahat na nagbabayad ng bill sa kuryente. Inalis na ng Bureau of Internal Revenue ang VAT sa system loss charge. Alinsunod ito sa mithiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pababain ang bayarin ng electricity consumers sa buong bansa. Dahil batid ng pamahalaan na kada piso ay mahalaga sa pagbabudget ng bawat pamilyang Pilipino. Kahapon, September 14, ay nilabas ng kagawaran ang Memorandum Circular 97-2026 na nag-aalis ng value-added tax sa allowable system loss charge sa loob ng CAP na itinakda ng Energy Regulatory Commission. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Mendoza, ang pagtanggal ng buwis sa allowable system loss ay isang hakbang upang tuparin ang hangarin ng Pangulo na maghatid ng mga reforma na direktang napapakinabangan at agarang nararamdaman ng mga Pilipino. Mga pagbabagong praktikal at aktwal na nararamdaman, iyan ang nais ni Pangulong Marcos Jr. para sa ating mga kababayan.

0: ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
1: At maaari na po kung tumanggap na inyong mga katanungan.
2: Unang magtatanong po, Maricel Halili, TV5.
3: Good afternoon, Yusek. Yusek, first, may we have the palace's assessment on the election in Bangsamoro region yesterday, especially after a number of fatalities were recorded?
1: Nagbigay po ng initial assessment ang PNP at ibibigay ko po sa inyo ang kanilang mensahe. The Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM, parliamentary election conducted on September 14, 2026 was generally peaceful and orderly, despite some isolated incidents, particularly in Cotabato City. Initial reports show a high voter turnout of 82.41%, which may still increase as the remaining voting centers complete the voting process. This is 4.79 percentage points higher than the 77.62% voter turnout recorded in BARM during the May 2025 national and local elections. According to PNP, all election paraphernalia have already been accounted for and returned. So far, no other significant untoward incidents have been reported. Overall, the PNP considers the conduct of the election generally peaceful and orderly. We continue to coordinate closely with COMELEC and other concerned agencies as the remaining election activities are completed. So, yan po ang mensahe mula sa PNP. And according naman po sa COMELEC, 80% very high voters turnout. Results within the same day of the election, proclamations only a day after the election. Ito po yung galing sa COMELEC po. Generally peaceful kahit may ilang insidente ng karasan.
3: Pero from the point of view of Malacanang, will you consider the election yesterday successful kahit po may mga naitalang casualties?
1: Although hindi nanaisin ng Pangulo at ng administrasyon na ito na mayroon pong nangyayaring karahasan. At ito naman po ang pinag-uutos ng Pangulo na bantayan mabuti, protektahan ang ating mga kababayan sa mga ganitong klaseng insidente. But nag-report na po ang PNP. According to PNP, generally peaceful and orderly po yung naganap na eleksyon. So, sa pananaw po ng administrasyon ay naging maganda naman po ang eleksyon kahapon sa BARM.
3: Pero paano po natin ilalarawan yung naging reaksyon ng Pangulo when he learned about the shootout incident in Mindanao yesterday?
1: Kahit isang tao lang po ang masaktan. Hindi po ikasasaya ng Pangulo. Kahit sabihin po natin, generally peaceful and orderly yung nangyaring eleksyon kahapon, basta po merong kahit isa na nasaktan, hindi po magiging maganda ang pakiramdam ni naman, lalong-lalo na ng Pangulo.
3: Ma'am, on a totally different topic, itutuhog ko na po. May we have your reaction on the statement of Vice President's camp following yung naging pahayag ni PBBM in India about Vice President Sara. Yesterday, Attorney Paolo Panelo released a statement and he said that the President is out of touch with reality and not fit for office.
1: Saan nang galing yung out of touch with reality? Saan ang galing?
3: Basahin ko po yung buong statement. Sabi niya, the fact that President Marcos trivialized Vice President Sara Duterte's serious accusations of historic corruption and grave abuses in government as product of her personal anger toward him and answered, "What can I do? You cannot force anyone to love you," while millions of Filipinos suffer every day from the incompetence and plunder of this administration and its allies, only prove that he is out of touch with reality and not fit for office.
1: Okay, pag sinabi po natin kasi na sinabi lang out of touch with reality ang Pangulo, nung sinabi po niyang what can I do, you cannot force anyone to love you, nagre-refer po ito sa personal anger ng Vice Presidente na sa pananaw ng Pangulo ay siya yung target. Hindi po ito patungkol sa mga di umanong problema ng gobyerno. So definitely, the demand for the president to resign without any legal basis and in order to put in place the principal of the spokesperson is definitely, absolutely delusional. Hindi sapat ang ambisyon para mamuno. Kailangan ang kakayahan, sapat na kaalaman at kahandaan sa mga mabibigat na usapin ng bansa. Lalong-lalo na yung mga strategic initiatives tulad ng West Philippine Sea at ng Pax Silica. So, madaling magbintang, madaling magsabi na walang nagagawa ang isang pangulo dahil mismo ang nagsasabing to ay walang nagiging trabaho. Kaya hindi nila nakikita kung gaano kabigat ang mga gawain ng pangulo at kung paano magtrabaho ang pangulo. So sa mga taong hindi nagtatrabaho, hindi nila nakikita ang taong tunay na nagtatrabaho.
2: Follow-up question po, Ivan Mayrina, GMA News.
4: Yusek, itanong ko na lang din, bagong appoint po na spokesperson si Attorney Paolo Panelo, any thoughts on him? Any message to him na mas madalas po malamang na kayo po ang magkakatapat yan sa mga statements?
1: Sige. Okay lang. Kung makakatapat ko siya, in what way?
4: No, I mean, yeah, ma'am. Like for example, he issued that statement on behalf of the vice president, mm-hmm. and you are expected to issue.
1: Yeah, I will just make a response to all allegations that may be given without any basis, and that is my job, that is my mandate, to refute all the fake news and all the misinformation that may be coming from critics or from the Duterte supporters like him.
2: Next question po, Samuel Medinilla, Business Mirror.
5: Good morning, ma'am. Yes ko lang po if the government will allocate additional funds for its expanded uplift program with the projected rise in oil prices later this year amid escalating tensions in the Middle East.
1: Hindi po maglalaan ng additional funding for uplift, depende po ito sa magiging actual na pangangailangan at request ng mga concerned implementing agencies. Alam naman po natin na mayroong kinakailangan na mga pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan. Hindi lang naman dahil sa krisis sa Middle East, nandyan po yung madalas na nangyayaring bagyo, pagbaha, at kung anumang kalamidad na prone ang Pilipinas na makadana. So, depende po ito. According to DBM, ang maaari lang pong bigay na pondo ay depende po sa pangangailangan ng implementing agencies. At ito po ay pag-aaralan. Dapat kompleto po ang mga dokumento para po makapag-release ng pondo sa anumang pangangailangan na ating mga kababayan.
5: Ma'am, bali may natitira pa po kaya dun sa 400 million na nirelease ng DBM noong August para po dun sa expanded uplift?
1: Sa ngayon, Sam, hindi ko pa naitanong kung meron pang natira na pondo. Siguro maya-maya itatanong ko ang pinakadetalye patungkol po dyan.
5: Magkakaroon po kaya ng specific line item sa 2027 NEP para po sa mga uplift initiatives?
1: Yung uplift program po kasi is a whole of government approach. Hindi po kinakailangan na meron isang single stand-alone budget item for this. So, again, sabi po ng DBM, kung ano lang po yung pangangailangan ng implementing agencies, yun lang po ang kanilang tutugunan.
5: Last na lang for my part, ma'am. Ano po kaya yung alternative source of revenue ang kinukonsider ng government to offset po yung estimated 10 billion annual revenue loss with the scrapping of the VAT on systems loss charge?
1: Sa ngayon ay wala po na pag-uusapan kung mayroon pandagdag na buwis na ipapataw dahil hindi po yan ang concern sa ngayon ng pamahalaan. Totoo na maaaring tinatayang 10 billion ang mababawa sa VAT collections dahil dito sa pagtanggal ng VAT sa allowable system loss charges. Pero marami pong paraan ang BIR, ang DOF, para makakaroon ng pondo na pwedeng panagot sa mawawalang 10 billion. Nandiyan po yung tamang tax administration, paniningil ng tamang tax, mga reforma patungkol sa VAT on digital services, create more. So, latin to ay dapat na makapag-inganya pa tayo ng investments para mas makagain po tayo na maaaring tax na maipasok o revenue na maipasok sa ating bansa. Ang layunin po kasi ng polisiya na to, na alisin ang VAT sa mga sa allowable system loss charges ay hindi para maisip agad kung paano mapupunan yung maaaring mawala. Ang iniisip po dito ng Pangulo at ng administrasyon ay paano mapapagaan yung nararamdaman ng ating mga kababayan sa mga mahal na mga bilihin at maaari makadagdag ito kapag mahal din ang babayarin sa kuryente.
5: Thank you po, ma'am.
2: Next na magtatanong po, Allen Limos, The Manila Times.
6: Good afternoon po, Yusek. Would like to raise this lang po. The Kabataan Party List released a statement yesterday po raising concerns about the U.S.-Philippine Critical Minerals Memorandum of Understanding, which was signed on February 4 po. Sabi po nila that specifics of the MOU were concealed daw po, and it was just recently obtained by Representative Reneco. And may mga nireis sila na doubts about the said partnership, particularly Section 1.3 of the specific MOU po, which will enable the U.S. to obtain mining permits without local regulatory scrutiny po. Ano po mga, bakit po na-conceal yung ano po, yung document na tuputo from the public? And yung mga ganyang klaseng concerns po, should we be alarmed po given that the U.S. will not be quote-unquote following local regulatory scrutiny po?
1: Alam niyo po, sa mga ganyang mga sitwasyon, mas maganda po sana makipag-usap muna sila sa DENR para hindi po nagkakaroon ng mga maaaring maling interpretasyon o negatibong impresyon sa ginagawa ng pamahalaan. Unang-una po ay hindi po nagkaroon ng pagtatago sa nasabing pakikipag-usap sa bansang US. Dahil noong February 7, 2026, ay nailabas naman po sa DENR ang patungkol po sa pagpirma ng Memorandum of Understanding or Undertaking, MOU. At tandaan po natin, yung MOU po, ito ay nag-outline lang po ng mga shared goals, shared intents. Pero hindi pa po ito legally binding. Iba po ang MOU sa MOA, sa Memorandum of Agreement. Ang Memorandum of Agreement ay nandun na po ang specific responsibilities ng parehong bansa o mga bansang na nagpirma. At yun po ay legally binding. Ang MOU po ay hindi po ito legally binding, kaya wala pong dapat katakutan. So kung meron pong nais siyang liwanagin, maaari siyang pumunta at tignan at pa-explain sa DENR ang mga detalye po dito. Hindi po dapat na inaalarma natin yung mga kababayan natin sa mga usaping hindi pa pala maliwanag sa kanila. Kasi kapag nagbibigay po tayo mga ganitong klase mga statements na nakaka-alarma sa mga taong bayan, magkakaroon ito ng negatibong impresyon sa administrasyon na kung tutuusin ay wala naman po palang kasalanan. Ang pag-sign lang po ng MOU ay para mapakinabangan natin kung dumating po yung time na magkakaroon na po ng agreement, mapakinabangan naman natin ang ating mga critical minerals o rare earth minerals na matagal naman na natin na ine-export sa ibang bansa. Hindi po ito ngayon lamang. Minimina. Noon pa po ito, minimina. So, sana yun po ang ipaalam natin sa mga kababayan natin. Hindi po naman kailangan na lahat ng usapin ay lahat agad ipapamedia. Kung kinakailangan po maliwanagan para mas maganda rin po ang maibigay nating balita sa media at sa ating mga kababayan, liwanagin po muna bago magbigay ng anumang insinuation. Hindi po kasi maganda yan para sa mga leaders At hindi rin po magiging maganda ito kung ipapasa agad sa media na hindi kompleto. Mas maganda pong kompleto ang lahat ng mga balita para hindi po maalarma yung mga kababayan natin na wala naman dapat ika-alarma.
6: Shifting gears lang din po on a different topic. The Philippines entered the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure po sa India. Ano po yung mga specific financial mechanisms and technical agreements that will be prioritized po to ensure na yun nga po ma-meet po yung mga climate-proof public works na goal din po ni President Marcos. He did mention na priority niya po ito.
1: Actually, even before binabanggit na namin sa inyo, sa ating mga kababayan, na ngayon po ay tutok ang Pangulo kung paano din natin mapapa-implement ang mga polisiya na nanaaayon po sa nararamdaman nating climate change. So, kaya mabuti rin po na nag-enter po tayo sa CDRI. Unang-una po, anong nais ng Pangulo? Ang mga bridges, ang mga roads, ay dapat na isinasagawa ng naaayon na sa science at naaayon na po sa klima na maaari nating maranasan ngayon at sa mga susunod na taon. Dahil ang mga maaaring infrastruktura noon ay hindi na siya fit, hindi na siya tugma sa maaari nating maranasan dala ng climate change. So, nandiyan po rin yung, napanood nyo rin po siguro yung news tungkol sa mga paghuli sa mga investors na mayroong mga isinasagawang substandard na mga bakal, pati mga simento. Yan po ang naging topic nung nakaraang linggo with PISAC kung saan tinututulan na po na makapasok yung mga ganitong klaseng mga investors na maaari makapagdulot ng disgrasya sa ating mga kababayan dahil yung ibang contractors malamang ay hindi nila agad alam na ang kanilang mga nabibili ay ganoon kadudupok o substandard materials. So muli, itong mga ganitong klaseng adhikain ay hindi lang manggagaling sa Pangulo, kundi lahat po tayo ay magmasid din at kinakailangan din po tayo mag-ingat, pati po ang mga leaders ng LGU, pati mga contractors, maging maingat po tayo sa pagsasagawa ng mga infrastruktura. Siguraduhin po natin na ang gagawin natin mga proyekto ay naaayon po sa requirements para matibay at para mas hindi magiging sanhi ng disgrasya para sa ating mga kababayan.
2: Follow-up question po, Tuesday New, DZBB.
7: Hello ma'am, follow-up lang po ma'am dun kay Sam on system loss na VAT na tinanggal na ng BIR. We understand na yung VAT lang sa system loss ang tinanggal, not the system loss itself dahil kailangan pang amyendahan yung IPIRA law. Pero malaman po namin kung ano po yung pagpupursige na na ginagawa ni Presidente para mahikayat yung mga mambabatas na yung IPIRA law mismo ay i-amend na at okay, tanggalin na talaga yung system loss charge.
1: Noong nadinig po natin ang Pangulo sa SONA, na nais niya po na mawala ito po mga allowable system loss charges. Nakita naman po natin ang ilang mga mambabatas na mabilis na umaksyon. Nagpatawag ng mga hearing para malaman kung ano ang dapat natanggalin, ano yung hindi dapat tanggalin, ano yung merong sabi nating mali na pag-compute. So, alam na mga mambabatas na mandato nilang gumawa ng batas at alam din po ng mga mambabatas ano yung nais po ng Pangulo para sa ating mga kababayan. So, nandun po yon. Hanggang ngayon, alam po nila na priority po ito.
7: At may pwede po bang asahan ng ating mga kababayan, at least man lang itong Congress na ito ay maa-aksyonan yung gusto ng Pangulo na yan?
1: Ayan po ang nais ng Pangulo. So, sa ngayon na nadidinig tayo, alam natin na although ang dami po talagang trabaho ngayon, lalong-lalo na sa Senado, alam nila, batid nila kung ano ang makakatulong sa kababayan natin at ano ang nais ng Pangulo para sa ating mga kababayan.
2: Susunod po magtatanong, Luisa Cabato, inquirer.net.
8: Good afternoon po, Yusek. What is the stance of President Marcos or Malacanang on the Senate's approval of a bill postponing the 2026 Barangay NSK elections to 2028?
1: Sa ngayon po, hindi pa po nakakarating sa akin kung naibigay na po ito mga versions na to sa Office of the President, dahil bago po magpasya ang Pangulo, kailangan po niya mabasa lahat ang provisions dito. I will try to give you an update tomorrow kung naibigay na po dito at para malaman ko na rin at maibigay sa inyo kung ano po yung maaaring mensahe ng Pangulo patungkol po dyan.
8: On a slightly, on a different topic, Yusek, kinumpirma ni DILG Secretary na na-deny yung request ni former presidential spokesperson Harry Roque para sa application ng asylum sa Europe. Ano po yung komento na o reaksyon ng palasyo dito?
1: Kailan yung ano na yan?
8: Kanina po sa press briefing.
1: Kanina umaga. So, definitely, pasensya na po kayo. Hindi ko pa po nakakausap ang Pangulo patungkol dyan. Pero even before, ang PCO, sinasabi naman po na ang paniniwala ng PCO ay wala pong batayan ang ginawang request ni Harry Roque na sinasabing political persecution lang ang ginagawa sa kanya. Maliwanag naman po ang mga kaso, hindi lang qualified human trafficking. Meron pa po yatang nakabanta na kaso patungkol sa land grabbing at patungkol din po yata sa tax evasion. So, hindi ito political persecution, records ang nagsasalita dito, ebidensya ang nagsusumigaw.
2: Next question po, Mads Moratilio.

0: natin kung ano naman po talaga ang nararapat, kung ano ang sinasabi ng batas, ano sinasabi ng proseso. Yun lang naman din po ang masasabi ng pamahalaang ito, ng administrasyon na ito. Hindi kailangang umabuso, hindi naman kailangang kulang ang pagtrato sa maaaring nasasangkot. So, dapat lang po ay kung ano'y naaayon sa batas at proseso.
1: Ma'am, kahapon pupunta dapat si Pangulo sa PGH. May we know the reason bakit hindi po siya natuloy?
0: Kagagaling lang po kasi kagabi, madaling araw po dumating ang Pangulo. Alam niyo naman po na halos mag alas 5 na po dumating ang Pangulo. Hindi po na ipabigay nabigyan tayo ng kaalaman tungkol sa anong oras supposed to be kung pupunta man siya sa PGH, kasi kagagaling lang po niya sa India, nagkakatapos lang po ng kanyang trabaho at halos mag-alas 5 na po na madaling araw dumating ang Pangulo. At maliban po dyan ay meron din po siyang naging event patungkol sa kanyang handog ng Pangulo. So kung ano man po ang naging dahilan, walang nabanggit sa atin, most probably because of the schedule.
1: And definitely hindi dahil, ma'am, nung time na yon ay nasa PGH pa, naka-confine si former speaker. Walang kinalaman yon.
0: I mean, walang napag-usapan patungkol dyan na yun ang magiging dahilan. Nagkataon lang po siguro na kararating lang talaga ng Pangulo nang halos mag-aalas 5 na po na madaling araw. Wala pa pong tulog yun halos.
1: Thank you po.
2: Follow-up question po. Ivan Mayrina, GMA.
3: Ma'am, ito pong pagkakalipat, pagkakakulong ni dating Speaker Martin Romualdez sa Quezon City Jail ngayon, paano po ba ito dapat tingnan ng taong bayan? Kasi marami po ang siguro nagulat din na once upon a time, one of the most powerful persons in the country, ngayon po ay nasa kulungan.
0: Kahit po nasa kulungan sino man, in general po, itong ating isasagot. Hanggat wala pa po kasing naibibigay na paghuhusga with finality ang isang korte, ang presumption pa rin po niyan ay inosente sila. Nagkataon lang po na mga kasong kinakaharap nila ay Nobel. Ang Nobel recommended ang ibinibigay at sinasabi at pinag-uutos ng korte. Kung ano po ang sinasapit ngayon ng mga di umanong sangkot, iyan naman po ay walang dapat sinisino. Mayaman, mahirap, ordinaryong tao, may kapangyarihan. Kung nakagawa man ng mali sa taong bayan, kailangan lang din pong pantay-pantay kung ano po ang nararanasan ng mga akusado. So wala pong dapat na special treatment. Hindi po kinakailangan mag-rally kung saan-saan para hindi mapanagot ang sinuman, dapat po pantay-pantay.
2: Huling tanong po mula kay Maricel Halili, TV5.
4: Yusek, just a quick follow-up. Will Malacanang encourage the BJMP to release more photos of the former House Speaker inside the facilities for transparency, para rin hindi magkaroon ng issue on special treatment?
0: PGH? Sino po?
4: BJMP.
0: BJMP.
4: Opo, kasi so far yung lumalabas pa lamang ng mga photos from BJMP, yung mugshot, pero yung mismong transfer or inside the infirmary, parang wala pa. So will you encourage them to release more photos inside the facility?
0: Nasa pamumuno na po nila yan. Kung ano po nakikita nilang nararapat, as long na ang mga akusado ay nasa kustodiya po nila, nasa kanilang kamay na po ang pagpapasya niyan.
2: Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you po.
0: Maraming salamat. Kanina umaga ay tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Arcong Bato, Valenzuela City upang personal na pangunahan ang turnover ng housing units sa Disciplina Village. Alinsunod ito sa hangarin ng Pangulo na bigyan ng disente at ligtas na pabahay ang bawat pamilyang Pilipino, kabilang ang mga informal settler families na nakatira sa danger zones. 333 housing units ang na-turn over sa mga benepisyaryo ng Disciplina Village sa ilalim ng expanded 4PH program ng pamahalaan. Kung noon ay labis ang pag-alala ng mga pamilyang nakatira sa mga bahay na lugar, ngayon ay mas panatag na silang

Mamumuhay sa maayos na bahay. Malayo sa peligro at mas malapit sa pinagsikapang pag-asenso. Ang Disiplina Village ay isa lamang sa mga proyektong pabahay ng administrasyon na pinangunahan ng DISUD sa liderato ni Secretary Jose Ramon Aliling. Bukod sa maayos na mga gusali at mababang lupa or upa, malapit din ang komunidad sa mga paaralan at paggamutan. Ayon sa pinakabagong tala, halos 600,000 na pabahay na ang nagagawa mula July 2022 hanggang July 2026. Naninindigan naman si Pangulo Marcos Jr. na patuloy na pinupuno ng pamahalaan ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa.

At bago tayo magtapos, matapos ang turnover sa Valenzuela City, tumungo naman sa lunsod ng Caloocan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang pangunahan ang awarding of titles sa 110 beneficiaries ng Community Mortgage Program o CMP. Sa ilalim ng nasabing programa, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga organisadong komunidad na magkaroon ng seguridad sa kanilang paninirahan. Nagbibigay din ito ng mas madaling financing access at iba pang suporta sa pagbili ng lupa, pagpapaunlad ng lugar at unti-unting pagpapatayo o pagsasaayos ng kabahayan. Sa Caloocan City pa lamang ay aabot sa 24 Homeowners Association o 2,500 family beneficiaries na ang natulungan ng CMP na magkaroon ng sariling tahanan. Ngayong araw ay nadagdagan pa ito ng 110 family beneficiaries na pinagkalooban ng titulo ng lupa. Nito mga nakaraang buwan lang ay nakapagpamahagi din ng titulo sa mga beneficiaryo mula sa iba't ibang lugar gaya ng Pampanga, Marikina, Antipolo, San Pedro at Bacoor. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi na kailangang mangupahan. Abot kamay na ang pagpundar ng sariling tahanan.

0: At gusto lang po natin idagdag patungkol sa zero balance billing. Alam po natin na marami pong nakinabang sa mga libreng serbisyo mula sa DOH hospitals, GOCC hospitals, at higit sa 44 local government hospitals. Kasama po sa mga ospital na napabilang para magbigay ng ganitong klaseng serbisyo ay ang Dr. Jose Fabella Memorial Hospital at Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa Luzon, Western Visayas Medical Center at Cebu South Medical Center sa Visayas, at Bukidnon Provincial Medical Center at Davao del Sur Provincial Hospital sa Mindanao. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay walang pinipiling araw. Kahit kaarawan pa yan, magsisilbi at magtatrabaho para sa bayan. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang na press briefing sa Malacanang, binanggit ni Undersecretary Claire Castro na yung warm election kahapon generally peaceful at orderly kahit mayroong ilang mga isolated incident na naitala. Naging mataas niya yung voters turnout kahapon, umakyat sa 82% kumpara noong national at local elections sa BARM noong nakarang halalan. Mas mataas pa rin ano yung voters turnout kahapon. At ayon sa PNP, patuloy yung gagawin nilang pakikipag-ugayan sa COMELEC hanggang matapos na ang lahat ng natitira pang election activity. Sila sa Malacanang, bagamat ayaw na mayroong karahasan, pero kung PNP report ano yung pagbabasihan, naging maganda yung election kahapon sa BARMM. Sa ibang usapin pa, naitanong rin kung maglalaan pa ba ng additional funds ang gobyerno para sa expanded relief program sa harap ng inaasang pagtaas sa oil price. Sabi ni Jose Castro, nakadepende pa rin ito sa pangailangan ng mga concern o yung mga implementing agency. Habang naitanong rin yung Memorandum of Understanding sa pagitan ng U.S. at Philippine Critical Minerals, sabi ni Jose Castro, yung mga ganitong sitwasyon, sana daw kinausap muna yung DNR para hindi nagkaroon ng mga maling interpretasyon sa ginagawa ng pamahalaan at hindi sana nagdudulot ng takot sa publiko. Hindi anya nagkaroon ng pagtatago sa pakikipag-usap sa U.S. dahil noong February 2026, inilabas ng DNR yung impormasyon kaugnay dyan sa nalad ng MOU. At ilinaw rin ni Jose Castro na magkaiba ang Memorandum of Understanding sa Memorandum of Agreement. Framework pa lamang ani ang MOU at hindi pa ito legally binding, kaya hindi dapat ito katakutan. Hindi rin anya dapat inaalarma ang mga Pilipino sa mga usapin na hindi pa maliwanag para sa kanila. Kaugnay naman doon sa isinusulong na panukala para sa postponement ng barangay at sangguniang kabataan elections, hindi pa daw yan nababasa ni Pangulong Marcos at kailangan pa muna na mapag-aralan. Doon naman sa pagka-deny ng application for asylum ni dating spokesperson Harry Roque, sabi ni Jose Castro, ang PCO dati pa man, naniniwala sila na walang batayan yung request na yan ni Harry Roque na political persecution yung ginagawa sa kanya. Maliwanag daw yung mga kaso, hindi lamang human trafficking, bagkus mayroon pang nakahanda na ibang reklamo laban kay Roque. Kaugnay naman doon sa paglipat kay dating House Speaker Martin Romualdez sa Quezon City Jail, sabi ni Castro, kung ano yung sinasabi ng batas at proseso, yun lamang din yung dapat na sundin. At binigyan din rin ni Castro na kahit sino pa yung nasa kulungan hanggat wala pang opisyal na paghusga mula sa koorte, itinuturing naman silang inosente. Nagkataon lamang anya yung kaso ni Romualdez na non-bailable. At kung ano man anya yung sinasapit ng mga sangkot, wala anyang sisinuhin yung batas at yung mga nakagawa ng mali ay dapat lamang talaga na managot sa taong bayan at sa batas.
2: Okay.
1: Ito yung muna may mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel? Sa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Okay. Raquel?
1: Yes, Jamie.
2: Oo. Siguro mahalaga din yung nabanggit din ni Jose Castro kanina, yung tungkol dun sa naitanong na sa system loss, di ba? Yun yung I think no, kumbagay parang inaabangan din ito nung mga tao din. At yes, go ahead, Raquel. Okay, mukhang nawala na po si Raquel Bayan, no? Ang binabanggit ko kasi kanina ay sinasabi nga na parang VAT pa lamang yung tinatanggal o yung value added tax, no? dyan po sa systems loss. Eh, syempre tayo ho na bilang ikangay mga nagbabayad ng kuryente, no, na talaga naman ay napakamahal, interesado tayo kung ano ang ikangay masasabi dito ng palasyo, no, patungkol po dito sa system loss na ito, na by the way ay binanggit din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanya pong SONA. And good thing, no, dyan po sa grabe pala ang Visayas at Mindanao, napakamahal ng kanilang kuryente, nasa 18 point something, and then yung isa naman nasa 19 point something, nalimutan ko na eh. Pero na-interview ho namin kamakailan lamang sa Salam naman yung Energy Regulatory Commission, at kanilang binabanggit nga na mayroong parang subsidy at inilabas na memorandum, no, ang ERC patungkol po dyan sa bagay na yan, kung kaya't from 18 pesos something per kilowatt hour ay magiging parang nasa 8 pesos na lamang. Ayan. Okay. So, antabayanan ho natin yung mga pag-uulat na yan, no? Ihahatid sa atin ni Raquel Bayan in a while. Pero tayo po ay magkakaroon muna ng top of the hour. Syempre pa, ang atin pong mga kasamahan naman dyan sa Senado, ang ating tutunguhan para po doon sa mga pinakahuling kaganapan dyan po sa impeachment court. Ang oras natin, alas 2 ng hapon.
3: Pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World League Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
5: Radyo Mag 1278,
3: Sports Radio 918,
5: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
3: at Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3,
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: One tap and swipe, nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information,
6: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
9: Radyo Pilipinas World Service.
8: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
9: Radyo Pilipinas World Service.
8: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
9: Radyo Pilipinas World Service.
8: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
9: anytime, anywhere,
8: from Manila, Philippines.
10: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang platforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
11: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo ay hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo production team mula sa ating production side, ang ating executive producer, Miss Jam Season, sa ating wirecast, kasama natin si JP Lumuntad, at sa ating master control, si Mr. Hero Lucero. And of course, tayo po ay napapakinggan at napapanood sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live sa inyo po mga Facebook browser. Type lamang Radio Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radio Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit po ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America. At hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyong mga cellphones. I-download nyo lamang, Android man yan or iPhone, download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Well, para po sa araw na ito, ito pag-uusapan natin. Inalis na po ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang 12% VAT, Value Added Tax, sa Allowable Systems Loss charge sa loob ng CAP na itinakda ng Energy Regulatory Commission o ERC. Sa ilalim po kasi ng tinatawag na Revenue Memorandum Circular Number 97-2026, dineklara ang tinatawag na Allowable Systems Loss charge bilang isang government-mandated pass-through cost na ito, na hindi na isasama sa gross sales para sa VAT computation. Kaya hindi na ito papatawan ng output VAT at credible withholding sa VAT. Ayan. Upang maging prioridad at transparency, kinakailangan ihiwalay at malinaw na ipakita ang allowable systems loss charge sa mga billing statement at invoice ng mga generation companies, National Grid Corporation of the Philippines at distribution utilities at mga electric cooperatives. Ayan, at sa puntong ito, makakapanayan po natin, of course, mula po sa Senado, kasi bukod po sa siya ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, siya rin po ang chairperson ng Senate Committee on Energy. Walang iba kundi si Senator Erwin Tulfo. Maganda umaga po, Senator Tulfo, si Raisang Pangpuito, at welcome back po sa programang Global na Tayo.
12: Parang Ray, magandang umaga. Thank you po for inviting me in your program. Yes, sir.
11: Opo, maraming salamat po ulit, Senator Tulfo. Senator Tulfo, well, nag-decide na, naglabas na ng memorandum, revenue memorandum order itong BIR na tinatanggal po yung 12% VAT sa systems loss. Ano po? Ano po ang... ano po
12: tama yun, parang Ray. Actually, yan ay bagamat may nakasalang na tayo ng mga panukalang batas, pero ang ginawa namin ni Senate President Mingachalian ay pinatawag namin si BIR Commissioner Charlie Mendoza at pinanong namin, kakayanin ba anong mangyayari pag inalis natin itong VAT sa systems loss? Ang sabi naman niya, may mawawala ng gobyerno ng 6 billion kada taon pag tinanggal natin yan. Pero kung tutuusin, parang Ray, talagang hindi ako sangayon dyan eh. Dahil hindi mo na natanggap yung produkto, may nagmabayad ka ng VAT, di ba? Okay, sana pagbayarin ka ng VAT, bumili ka ng sapatos, bumili ka ng damit, meron kang nakuha. Pero ito nga, hindi pa nga nakarating yung kuryente sa'yo, it's a charge ka ng VAT sa systems loss. Parang unfair ka nga. Ay, hindi naman siya kalakihan kung tutusin sa electric bill natin yan, eh, parang papalo lang ng mga 0.5%. Pero, ang justification dyan, bakit ka magbabayad ng hindi nakarating sa iyo, ika nga. So tama lang ginawa ni Commissioner Mendoza, pero tuloy-tuloy pa rin yung ating panukalang batas na kasalang na diyan at para maging ganap na batas yan, kasi revenue memorandum order lang yan. Ang problema diyan, baka pag may dumating na ibang commissioner na iba o secretary ng finance, sabihin alisin mo, ibalik mo yan. Magkakaproblema, kaya kailangan talaga ng batas. At hindi lang yan, Baring Rain, yung ding systems loss na mismo, hindi lang VAT ang na may nakasalang din tayo dyan. So, pag yan ay natanggal na rin, medyo hindi naman total bababa, pero kahit paano ay makikita ng mga kababayan natin. Kasi, ang pinaglalaban lang natin dito, Baring Rain, is bakit mo ako sisingilin sa produkto o bagay na hindi ko natanggap? Bakit mo ako bubuwisan sa bagay na hindi ko naman natanggap? Ito ang naging problema dyan, Taring Ray. Ang problema dyan, yung mga nagpasa sa Ipiralo.
11: Yes,
12: kasi
11: opo.
12: Sa Ipiralo, nandiyan kinarga lahat eh, na i-charge tayo, bayad tayo ng ganito, ganon, hindi basta-basta pwindiktahan ng ERC ang mga kumpanya. So, Ika nga, kaya reviewin. Pagkatapos ito, parang re-reviewin natin habang ako ang chairman ng energy. Re-reviewin ko yung IPIRA law na yan. Yan pati yung older regulation.
11: Yes.
12: Actually, nasa TWG na yung older regulation, parang anyway, na
11: okay.
12: Pwede nang pakialaman ng DOE ang pricing ng gasolina. Hindi yung ipapaubaya na lang sa mga oil companies. Pwede nang questioning. Ngayon kasi sa batas eh, dahil sa older regulations, hindi pwedeng questionin ng gobyerno.
11: Mm-hmm.
12: Pwede lang questionin ng gobyerno at pakialaman ng pricing in an emergency. Hindi na parang rin, hindi na po pwede ito. Kailangan may say ang gobyerno na hindi, teka muna, parang pamasahe sa jeep.
11: Okay.
12: Pwede sabihin ng LTV, napakataas naman, hindi, ganito lang ang po pwede. So, ganun din ang gagawin natin dito sa older regulations, sa ikapresyuhan ng langis.
11: Mm-hmm.
12: Ganon din ang gagawin natin dito sa presyuhan ng kuryente pag tumaas sila ng ika nga ilang sentimo bawat kilowatt hour. Dapat may pakialam ang gobyerno.
11: Yun nga po ang sinisentimiento tulad nung nabanggit nyo na po, Senator Turpo. Sentimiento rin ng mga taong bayan tulad ng sentimiento sinabi po ninyo na hindi pa nga nakakarating sa amin yung servisyo ng kuryente. May bawas na, may charge na kaagad sa amin. Ay, tubong lugaw ang kumpanya.
12: Hindi yun kasi nga, prinotektahan ng epirolo yan. Kasalanan yan ng mga pumasaan ng batas na yan na 20 years ago. Nag-reported pa lang ako sa isang television network. Kasalanan nila, pati yung older regulation law, pinasa nila yan ng gano'n na saan ka makakita, gumawa ka ng batas na hindi pwedeng makialam ang gobyerno. Ngayon lang ako nakakarinig ng batas na gano'n. Siguro kung ako yung mambabatas sa mga panahon yung paring Ray, sasabihin ko, teka muna, bakit hindi pwede makialam ang gobyerno? Ay kasi para tababaan sila, mag-competition. Hindi, pataasan paring Ray, competition ang pataasan. So, mali yung nga, kaya kailangan reviewin yung IPIRA, reviewin yung older regulation no, paring Ray.
11: Pero itong 12% na tinanggal nila, 12% VAT, dito sa loob ng system.
12: So, napakaliit. Ang liit-liit nun. Ang gusto nga natin yung total VAT eh. Sa systems loss. Hindi lang systems loss. Pati, kasi, hindi ba, walang VAT pa rin rin pag mga pagkain. Di ba? Yan ang kalakaran. Ito, hindi naman ito luxury ang kuryente. Necessity ang kuryente. Para ding bigas, parang rin. Ang bigas, wala naman VAT ang bigas. Ganon din naman ang kuryente. Pag walang kuryente, paano makaaral ng mga bata? Paano ika nga makaluto ng pagkain, review, makatulog, walang electric pan? Hindi na dati paring Ray, nung siguro ginawa yung batas na yan, ng IPIRA na yan, na charge yan ng ang kuryente, siguro noon, dekada 90, medyo luxury pa, pwede ka maglampara lang. Sa init ng panahon ngayon paring Ray, hindi na eh. Kailangan ang kuryente, ang electricity is a necessity.
11: Yes,
12: it is not anymore luxury.
11: That's true. Totoo po yun, Senator. Pero, kasi kapag pinatupad to, siyempre sinasabi, malulugi daw ang
12: alisin mo ang VAT sa electricity, parang Ray, mararamdaman talaga ng mga kababayan natin. Siguro, 12% ang electric bill mo, mawawalan,
11: malaki.
12: Na mababawasan.
11: Oo.
12: Alisin mo pa itong systems loss na ito, baka papalo yan, parang Ray, mag 15%. Hindi mararamdaman ng mga kababayan natin.
11: Alright. Pero
12: kesa ganitong kalakaran, Diyos ko po.
11: Hindi ko nga po maintindihan, kaya nga sabi po ng mga taong bayan bakit yung 12% lang na doon sa bat ng bakit hindi pa yung buong yun ang tinatanong nga nila tulad ng nababanggit po
12: ninyo. Ang problema kasi dyan paring Ray, kung alisin naman natin, pinag-aaralan natin, may cause and effect yan
11: Yun, okay.
12: In every action, there's reaction.
11: Mm-hmm.
12: Alisin mo totally ang bat dito sa kuryente natin, malaki naman ang mawawalan ng collection. Ito nga lang systems loss, yung batch sa systems loss, 6 billion kagad na mawawala sa ika nga revenue collection ng BIR.
11: Mm-hmm.
12: How much more, paring Ray, pag alisin mo ang batch sa electric bill natin, ilang billion yon? So mahihirapan na naman tayo. Dapat, pag inalis natin yan, meron tayong ibang pamamaraan ng collection na para ma-recover yan. Kung magkano man yung mawawala, meron tayong pagkukunan, di ba? Kagaya niya, yung mga syntax, meron na tayo, tinaasa na yung mga tax sa sigarilyo, mga alak, mga luxury items. Siguro, it's just a matter of kailangan pag-aralan ng Department of Finance, paring Ray. Hindi naman ako ekonomista, pero siguro kailangan pag-aralan ng mga economic experts natin. Paano itong pag-aalisin na natin ng SIS ang BAT sa electric bill? Mawawalan tayo ng ganitong ilang bilyong piso. Ano ang pamalik natin dito? Ano ang pwede nating i-tax? Eh di marami. Haba, yung mga mamahaling mga bagay na mga pangmayayaman lang nakakabili, yun doon mo ikarga, di ba?
11: Yes.
12: Huwag mo ikarga, huwag mo ipasa sa ordinaryong mamayan na mga ika nga, yung mga daily age wear, earner. Doon ka magbase doon sa mga luxury na mga resort, mga kung ano-ano, mga eroplano, barko, mga mamahaling sasakyan. Doon mo ikarga, paring Ray.
11: Alright. So, ito pong dalawang, meron kayo nabanggit na dalawang panukalang batas na nasa technical working group na. So ito po ay talagang ang layo nito ay para tuluyan ang tanggalin ang systems laws. In total, lahat tatanggalin na.
12: Yan ang pinag-aaralan. Siyempre, may mga resistance yan. Parang
11: kayo sasabihin nga, yun
12: ng
11: nga,
12: mga, ika nga, mga
11: wala bang naglalabi?
12: Power generator.
11: Wala bang naglalabi, Senator? Wala naglalabi.
12: Maraming tumatawag, paring Ray. Maraming tumatawag, pero hindi natin pinapakinggan. Pero ang sinasabi din, kasi pinag-aaralan din naman ng ika nga, ng technical working group natin, mukha may epekto din. Pag, kasi ang systems loss partner, eh parang yelo, di ba? Yung technical systems laws, eh parang yelo, natutunaw, hindi kagad nakakarating sa mga ika nga, parang magbili ka ng isang blocking yelo, parang eh, kunari sa Pasay, ikaw ay sa Caloocan, eh pagdating sa restaurant mo yung yelo, siyempre may tunaw na yon, di ba? Kahit maging anong balot mo ng sato. Ganon din ang ika nga systems laws. Pero may pamamaraan pa rin, Ray, yung mga doon sa ika nga, transmission lines, ang pamamaraan niya, kasi the longer ika nga yung kuryente, yung linya ng kuryente, the faster na natutunaw. Kaya ang sikreto dyan, eh magtayo ka ng mga substation along the way. Ayan nga, tatanungin natin sa NGCP, nasaan yung mga substation ninyo para, parang ganito rin ang paring Ray, papunta, di ba, galing Pasay, ng yung bloke ng yelo, sabi ko, tapos ikaw sa Caloocan ka nakatira, daan ka sa EDSA. Pero in between, paring Ray, pahinga yung truck mo, ika nga, basain, oran, di ba, para hindi natuturo, hindi nabababad sa init ng araw, yung truck. Parang ganun din yung pag naglagay ka ng mga substation along the way.
11: Alright. Okay. Now, sa ibang usapin naman, Senator Tulfo, samantalayin ko na yung pagkakataon, kagabi, tama, mga kagabi, mga past 10, diniretso na sa ano sa Quezon City new male dormitory itong si Congressman former House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder. Ano po, bilang isang mambabatas din nang galing din po kayo sa Kongreso at ngayon nasa Senado, ano bang reaction niyo dito? Ano bang maaari niyo maging pahayag tungkol dito?
12: Yan ay warning sa amin lahat. Simula sa Pangulo, Vice Presidente, Senador, Congressman, mga opisyal ng pamahalaan. Tumatakbo po ang ating batas. Gumagana po ang ating mga batas. Nariyan po si Secretary Boying Remulla at for the first time in history, isang mataas na opisyal po ay ayan po, nakakulong ngayon. So, well, it doesn't mean to say, paring Ray, na guilty na ho yung mama. May pagkakataon pa siya na para ipatunayan sa korte sa Sandigan Bayan, di ba? Innocent until proven guilty. Maski kayo naghihimas na ng rehas, pero pag dininig na Sandigan Bayan yan, kung walang matibay na ebidensya, eh di dapat pakawalan. Pero,
11: alright.
12: Ray, this should be a wake-up call for everybody. Simula sa Pangulo, Vice President, mga senador, lahat, mga nasa judikatura, na legislatura, pumayo.
11: Okay. Alright. Medyo, alright. Medyo nawala ang ano. Nawala, naputol ang linya. Nawala yung audio niya. Alright, sige. So we will try to, ano, to call back si Senator Erwin Tulfo, ano po, dito sa ating programa. Medyo naputol lang po yung linya, medyo nawala lang po yung linya. And we'll, ayan, okay. Senator, go ahead po. Pasensya na po, naputol yung linya. Senator, go ahead po.
12: Ang mensahe po dyan, paring Ray, umayos kaming lahat.
11: Mm-hmm.
12: This is a wake-up call for everybody.
11: Mm-hmm.
12: Okay? Huwag kang magnakaw ng ika nga ng pera ng taong bayan na pinaghirapan Juan ni Maria.
11: Mm-hmm.
12: Kinasabihin mo na yan ay magwawalis ng kalsa, tagapulot ng basura, ika nga sabihin nating taong grasa pa yan. The mere fact na may, pag nagkapera yan, pupunta sa tindahan, bibili, may VAT, di ba?
11: Mm-hmm.
12: So you're paying the taxes, yung VAT na yon. Yun yung ninanakaw, ika nga, eh, dapat mapunta sa mga proyekto na bubulsa. What I am driving at is, this should be a wake-up call. Okay?
11: Mm-hmm.
12: Hindi ko naman sinabi nagnakaw ang mga yan, pero we have laws na dapat din sa reminder.
11: Mm-hmm.
12: Pero mahirap din natin husgahan agad yung mama na guilty dahil lahat naman po nakakulong, maski na sina Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, lahat po yan, innocent until proven guilty, hanggat hindi sinasabi na pinupukpok ng judge na magistrado, ikaw ay nagkasala sa kasong ganito, ang iyong sentensya habang buhay na pagkabilanggo. Habang hindi nagaganon ang korte, te inosente yung tao. Yun nga lang kasi yung plunder, pag ikaw na plunder, eh walang piyansa. Kaya doon ka muna mananatili sa kulungan at ipaglaban mong iyong kaso, parire.
11: Alright. Last na lang, isa na lang, Senator Tulfo, yung issue ng threshold botohan, pwede ba namin itanong yon sa impeachment trial? Although, kasi talagang tinutukan na...
12: Pinabayaan na natin yan, paring Ray, sa mga maestrado, sa mga makikinig tayo.
11: Okay,
12: ang
11: okay.
12: Ang tinunto ko lang naman, maraming nagalit sa atin, bakit daw, para pinapababaan ko. Hindi, ang pinunto ko doon, paano yung mga kasama namin nakakakulong? Makakaboto ba sila o hindi? Yun ang pinunto ko eh. Inulahan tayo ng mga luko-luko, iniisip ka agad na pinapababaan ng threshold, yung mga medyo mahina ang ulo.
11: Mm-hmm.
12: Ang tanong ko, paano yung mga kasama natin, dalawa ang nakakulong, isa nasa medical leave, isa nagtatago, apat yan. Paano sila? Kukunin natin ang boto nila, papakinggan natin. Anong, what are we going to do?
11: Mm-hmm.
12: Kaya nga napag-isipan ni Presiding Officer Chief Escudero, tumawag ng tulong sa mga dating mahistrado, mga bihasa sa batas para i-explika ano ba itong two-thirds of all member. Wala naman sinabing 16, sinabi na two-thirds of all member. Ano yung two-thirds? Ano yung all member? Yun ang gusto nating mga all member na nandyan na pumapasok o all member pati yung mga nakakulong, pati yung nagpapagamot sa abroad, yung mga hindi makaboto. Ilang ba yun? Yan ang gusto ko malaman, paring Ray. Yan
11: yes.
12: Yung sinabi ko.
11: Alright.
12: Paano yung mga kasama naming apat?
11: Mm-hmm. Alam nyo naman na sigurado mga trolls meron dyan.
12: Ay, sanay na tayo, paring Ray. Eh, araw-araw talagang pinagpipiestahan ako. Talagang naglalaway sila pag ako na yung titirahin. Pero okay lang.
11: Baka ano?
12: Eh, basta alam naman ng Diyos na trabaho lang tayo. Basta importante, paring Ray, trabaho tayo, hindi tayo nagnanakaw. Diba? Ang problema kasi, pag nagnakaw tayo, paring Ray, yun na, ang nakakahiya. Ibang papakain mo sa pamilya mo sa pagnanakaw, hindi natin kaya yun, paring Ray. Dahil pinalaki kami ng magulang namin, isang sundalo, na hindi sa pagnanakaw, kundi sa kanyang sweldo lang, paring Ray.
11: And kung trolls lang naman at mga negative ika nga
12: okay
11: feedback,
12: na yan,
11: paring
12: Ray, yung trolls eh, yung mga banat nila, inaalmusal ko yan, inaalmusal pa ng kalihas at merienda. Pag medyo malungkot ako, nagbabasa-basa ako para pag nabuborn ako.
11: Isa
12: pag nakikinig ako sa impeachment trial, kinahanap ko yung mga troll, natatawa ako. Kaya minsan, nakita ko pag nasa... Nagtumitin yung cellphone ko, natatawa ako. Ika nga na parang nainganyo ako. Ika nga nabubuhayan ng...
11: Loob, sigla. Sigla.
12: Yes, tama. Sumisigla ako dahil ika nga pinapalo nila ako at pinapanood nila ako parang.
11: Yeah. With that, Senator Tulfo, maraming salamat po sa oras at talaga very lively and informative discussion today. Thank you very much, Senator Tulfo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
13: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers.
11: 2025,
13: umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
18: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message.
19: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
11: Alright, kagiat nating pinutol yung ilang mga paalala mula sa ating himpilan para magbigay daan sa isa pang napaka-importanteng panayam ngayong araw na ito. Kahapon po kasi sinagawa ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Ano po? At batay po sa ating impormasyon na kuha, nasa 95% na ng mga ballots ang pumasok at sabi po ng Commission on Elections, alamin natin mismo sa Commission on Elections on how well that the elections was conducted kahapon. Ano po, at batay na rin po sa ilang mga reports ng mga insidente ng kaguluhan. Ano po ang susunod na hakbang ng COMELEC ngayon? So nasa linya po natin ngayon ang ating COMELEC spokesperson, walang iba kundi si Director John Rex Laudyanco. Maganda umaga po, Director Laudyanco. Si Ray Sampang po ulit ito sa programang Global na Tayo.
20: Magandang umaga po, Sir Ray, at magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng programa Global na Tayo. Magandang umaga po, good morning po.
11: Naku, napakagandang pagkakataon po nito, hindi lamang para sa ating mga Muslim brothers and sisters dito sa Pilipinas, kundi sa ating mga OFWs na nasa ibang bansa, ano po, na nakikinig at nanonood ngayon. Kamusta po naging pangkalahatang takbo ng kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections kahapon, September 14?
20: Ay, kami na po ang unang-unang magsasabi na hindi po perfecto ang halala. Tama po kayo, itong ilang insidente ng karahasan, bago po maghalala nung gabi, meron nagpaputok ng baril para manakot, meron pong nasabugan ng improvised explosive device na siya mismo may daladala, at meron pong mga ilan sa paaralan na ng gulo na nagpaputok. Meron pong nasawi, merong limang nasawi, nakakalungkot po, merong labing apat na nasugatan. Pero tignan niyo po, kahit na po ang intensyon po niya ay guluhin, takutin ang ating mga kababayan, hindi na po nagpapigil ang tao, hindi po sila nagpatakot. 80% po at baka nga po mahigitan pa natin ang voter turnout. Kahit po kami ay nagulat. Tingnan niyo po ang nangyari. Kasi po, sa bawat kaguluhan na magtatangka, within minutes, 2 to 3 minutes, nandyan po ang pulis, nandyan ang sundalo. Mm-hmm. Bakit? Doon po kami sa checkpoint, nasa kabilang kanto lang. At pagkatapos po mapayapa niyan, ang inaasahan siguro na gumagawa po ng masama, hindi na babalik yung botante. Dahil nakikita po nila, nandun, nagbantay ang sundalo, dumating ang combo. Pinili po nilang bumoto. Sample po, doon sa may nagkaputok ng baril at nagtakbuhan ang lahat na gano'n sa Central Pilot School. Alam niyo po ba, immediately after na magkaroon po ng security assessment, dumating po kami, General Chairman Garcia. At naku, nagpapasalamat po yung mga kababayan natin. Nakita namin, bumalik po sila. Nagsiboto po silang muli. Kaya po, ang assessment po talaga, yes, merong kaguluhan. Yes, merong karasan. But these are isolated incidents. And generally po, sa pangkalahatan, dito lang naman po yan sa Cotabato at sa isang lugar, sa Marikina del Sur. Napakapayapa. Maayos po ang ating halalan.
11: So we can safely say, confidently say, Director Rex, na there is no failure of elections.
20: Wala pong failure of elections at nakikita po natin ngayon sa live transmission. Nakapag-transmit almost 99% na po tayo yata sa oras ngayon dahil ang hinihintay na lang po natin practically yung po ating yung papadala galing sa Maluso, Basilan. Alam naman po natin na nangyari dyan. May nag-tamper ng balota, nag-3-shade, pinalitan namin ng balota, diniklear na pamela control. Kahapon po, nandyan na yung balota eh. Kaya lang, pinili po natin na ngayon na ituloy na lang halalan instead ng gabi kasi alam naman natin, dilim na, frustrated na ating mga kababayan. So, kanyang madaling araw po, alas 5, nagsimula na po sila yung early voting hours. 7 a.m. to 7 p.m. po, magtutuloy-tuloy po yung ating pong tinatawag na regular voting hours. At ina-expect po natin, mamayang gabi, makapagtatransmit na rin po sila ng kanilang resulta.
11: So, liwanagin ko lamang po yung Director Rex, ang Maluso, Basilan, ngayong palang araw na ito, magsasagawa ng eleksyon.
20: 36 decisions lamang po, 36 array. At kahit po yung 32 naman po ay nakapag-conduct ng elections po.
11: Alright. So what, bilang, alam ko, matagal na po kayo sa Commission on Elections, matagal na kayo nagsasagawa ng mga ganitong political exercises. Pero sa nangyari ngayon sa Bangsamoro, tulad na sinabi ninyo, sa kabila ng mga karahasan sa ilang mga lugar, pag nakita nila yung ating kapulisan, ang COMELEC, kayo, ikaw, Director Rex, pati si Chairman Garcia, na re-responde ka agad, babalik sila, boboto sila. What does it mean? Ano ang pinapakita dito ng mga kapatid natin sa Bangsamoro na sa kabila ng takot, pangamba, basta nakita nila na may gobyerno, boboto at boboto sila?
20: Ito, tama po yung assessment nyo. Pag nakita nilang merong gobyerno at ang gobyerno ay kumikilos, ang gobyerno ay malalapitan, ay gobyerno ay maaasahan, ay kampante po sila, lumalabas po ng bahay, boboto po sila, babalik sila at gagamitin po nila ang kanilang karapatan, madinig ang kanilang boses.
11: Ayun. So, what's next for COMELEC dito po sa Bangsamoro Parliamentary Elections?
20: Pagkatapos po nito, kung sakali mo po matapos na lahat ng proclamation, i-assess po ng COMELEC kung kailan ba dapat mailis na ang COMELEC control. Dahil ito naman pong COMELEC control, ang purpose po niyan ay maisagawa po ng maayos ang halalan. So kung na-achieve na po natin ito, aaralin po ng Commission and Bank kung dapat pa bang payantayin hanggang makatapos yung tinatawag nating election period sa September 29 o pwede nang ilis. At pagkatapos po nito, inaasahan natin makapagkukonvene ang Bangsamoro Parliament by October 30 and tuloy-tuloy na po sila sa kanika-nila mga trabaho.
11: And of course, the next question will be, what's next sa mga gumawa ng karahasan o nag-violate, gumawa ng karahasan during, before, during, and probably, sana wag naman after the election?
20: Ay, opo, sana naman po. Pero ito po ang mahigpit na nasabi ni Chairman Garcia. Hindi po kami hihinto katulad sa Maluso na napalitan namin balota na tuloy na halalan. Hindi kami hihinto katulad dito sa Central Pilot School na pagkatapos namin maituloy halalan, gano'n na lang. Hindi po, meron pong sasampahan ng kaso. At ang mabigat po dyan sa Maluso, identified na po namin yung gumawa po ng tampering. At ang isasampang pong kaso sa kanila ay hindi po simpleng election offense, kundi yung electoral sabotage. Dahil ang balak mo nilang pakialaman po dyan na may 10,000 boto, 60,000 votes po kasi yun. So electoral sabotage, parusa po nito, light imprisonment, perpetual disqualification. Yan po ang ating goal dito.
11: Sasamantalain ko na ito, Director Rex, ha? Pasensya na. Kunin ko lang ang reaction mo ng COMELEC dito sa nasa third and final reading, pumasa na sa third and final reading sa Senado, yung term extension ng barangay at sangguniang kabataan elections. I think 5 years. Ano reaction po dito ng COMELEC?
20: talaga naman pong kinikilala ng FOMELEC ang constitutional power po ng ating Kongreso na mag-fix ng term. Sila pong nag-fix ng term ng barangay officials. Pareho po, nung a week ago, yung pong ating House of Representatives, third and final reading na kapasa at ito po nga sa Senado. So, hinihintay na lang po namin. Ito po ba ilalagdaan ng at pagkatapos po ba ma-reconcile yan kung kailangan magba-bicameral conference committee at pagkatapos po maihain sa ating Pangulo kapag pinirma po ng Pangulo ito at naging batas, automatic po, hihinto na kagad ang omelet sa pagdada. Yan lang naman po ang kailangan namin. May bagong batas at tapos susunod.
11: Okay, pero paano yung preparations for the supposed November 2026?
20: Wala naman pong magiging problema dahil yung mga na-procure namin balota ay magagamit po natin yan at dinelay lang po namin yung pag-deliver po ng indelible ink, mga thumbprint stickers at ballpen dahil ang shelf life po niyan ay isang taon lang, matutuyo ko eh. Kaya po yun, wala naman po kami nakikita magiging problema at masasayang. Hindi po ito first time na nangyari sa atin.
11: So, for clarification lang, Director Rex, na-postpone ba ang BSKE election again or tuloy pa rin?
20: Hindi po. Pag naging isang ganap na batas na po ito, ang mangyayari po, ang incidental result po nito ay malilipat pong kahalalan sa November 2, 2028. O malilipat na po yan na ganun dahil nga po bubuuin po nila yung 5 taong termino and thereafter every 5 years na po ang kahalalan. Yun po yung incidental effect ng fixing na new law tungkol sa term fixing.
11: Ayun, so malinaw. Kapag itong extension na ito sa BSKE pumasa at naging batas, yung mga incumbent ngayon, sila kagad ang makikinabang dito sa 5-year extension na ito.
20: Tama po, dahil magkakaroon po ng holdover rule dahil sila po ang nakaupo at wala nga po magiging halalan dahil sa term fixing, ganun po ang epekto po niyan.
11: Eh, pasensya na, Director Rex. Paano yung may mga kaso na mga barangay official na sinampahan ng kaso? Although, hindi pa convicted, pero may nakasampang kaso. Paano po yun?
20: Ay, magtutuloy-tuloy po yun. At sinasabi nga po natin sa ating mga kababayan, hindi naman kailangan maghintay ng halalan para mapalitan po yung mga hindi nagtatrabaho,
11: yung
20: ating mga ilan-trimper na kaso. Meron po tayong pinatawag ng mga sampanya ng kasong administratibo, kasong kriminal. At meron po pong isa, pagkakandak ng recall election. Alam niyo po, manasip ang pangyarihan ng mga mamamayan ang mag-demand ng recall election kung nakikita nilang hindi nakatitiwala at hindi na po nakatrabaho yung kanilang mga opisyal.
11: Thank you very much for that information, Director Rex. Ah, para doon sa mga maraming nagtatanong, okay, 5-year extension, pero paano kung may kaso? Ayun na po ang kasagutan galing mismo kay Director Rex Lautianco, ang ating spokesperson ng Commission on Elections. Thank you very much po, Director Rex Lautianco, sa oras.
20: Salamat po. Mabuhay po kayo sa rating.
11: Alright, ang spokesperson po ng Commission on Elections, Director John Rex Lautianco. Alright, at sa pamamagitan po niyan, tayo po unti-unti na magpipilit ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Doon sa mga kababayan natin, ano ho, na nagsasabi, napakaliit naman nung ano, 12% VAT. Pareho ho kayo ng sentimiento ni Senator Erwin Tulfo. Kaya po siya ang una naming tinawagan kasi siya po ang Senate Committee Chair, chairperson ng Senate Committee on Energy. Okay? Siya po ang Senate ang chairperson ng Senate Committee on Energy. Kaya by hook or by crook, kinuha po namin at ginawa na nakuha naman natin at nagpapasalamat tayo kay Senator Erwin Tulfo. Pero mismo si Senator Erwin Tulfo, although nagpasalamat siya dun sa move na yan ng Bureau of Internal Revenue na tanggalin yung 12% VAT on top na nakapaloob sa systems loss, nakukulangan pa rin si Senator Erwin Tulfo sapagkat maliit, napakaliit po nung 12% VAT sa systems loss. Ang tinanggal po yung VAT, hindi mismo yung systems loss. Para lamang po maliwanag, ang ginawa po ng BIR, tinanggal lang yung 12% VAT sa systems loss. Pero yung systems loss nandun pa rin. Ngayon, bakit mo masasabing maliit ang 12%? Ang systems loss po kasi, batay sa IPIRA, ang systems loss ay kumukonsumo ng what? 5% ng inyong total electricity bill. 5% to 6% sa mga Meralco consumers. Ngayon, sa labas ng Metro Manila, sa labas ng Meralco, alam nyo ba kung magkano ang persyento ng systems loss? Pumapalo po ng mahigit 10%, minsan 12%, minsan 14%, minsan 16%. Depende sa power utility o power distributor nila sa probinsya, yung mga electric cooperative. Imagine niyo 10, 12, 13, 14%. Samantalang dito sa Manila, sa National Capital Region o sa mga consumer ng Meralco, 5 to 6% lang. Alright, given. Sige, ganun. Imagine niyo 12% ng VAT, 12% ng, sabi mo ng 5%. Okay? O, bigyan natin ng konting computation, ha. Halimbawa, may electricity bill ako. Halimbawa, si JP, may electricity bill si JP. Kasi binata pa naman to, eh. Kasi si Hero, may dalawa na ang anak ni... Si JP, binata ito, eh. So, wala siyang masyadong gasto sa kuryente, binata siya. So, siguro, sabihin na natin, ang bill niya sa kuryente is 1,000 pesos. Alright? Ngayon, may systems loss doon. Halimbawa, may systems loss. 5% ng 1,000. Oh, 5% ng 1,000. 5% of 1,000 is 50 pesos. Diba? Kasi kung 10%, 100. So, 5% is 50 pesos. Yung 50 pesos na yun, babawa at doon, ha, 50 pesos na yun, ibawas mo yung 12% na VAT. Magkano lang yun? 6? 6 na piso? Tama ba ako doon? Ibig sabihin, for a whole electricity bill, kaya nga sabi ni Senator Erwin Tulfo, although kinikilala niya yung naging hakbang na yan ng Bureau of Internal Revenue, eh kahit pa paano makakatulong, pero mas malaki sana ang tulong kung totally mawawala yung systems loss, yung mismong systems loss. Which, sabi nga ni Senator Tulfo, eh meron po silang mga nakalatag na mga panukalang batas. Actually, nasa technical working group na. Ano po? Para ho tuluyang maamyendahan itong ano EPIRA law. Ano EPIRA law? Ito po kasing EPIRA law ang nagpoprotekta ngayon para nagbibigay ngayon ng tinatawag na sabihin na nating security para hindi magalaw yung systems loss. Okay. So kinakailangan pong pag-aralan mabuti yung batas at ito na nga po sinusulong na nila Senator Erwin Tulfo as chairman of the Senate Committee on Energy. Okay? Kaya pala marami nagsasabi tubong lugaw kapag nagnegosyo ka sa power industry. Eh, hindi pa nga nakakarating sa inyo yung kuryente, hindi nyo pa nagagamit, hindi nyo pa nasi-switch yung ilaw ninyo. Sasabihin, ay may systems loss doon sa kabilang baryo. Pero dito, hindi naman, wala naman dito, ah. Wala. Oh, kasama tayo sa magbabayad. So parang talagang tubong lugaw, 'di ba? Oh, so ngayon ito na po 'yon. Sana nga po tulad nga po ng panawagan mismo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Natatandaan niyo, nanawagan siya. Natanggalin na ang systems loss sa electricity bill. So sana simula na ito. Sana simula na ito ng pag-usad para tuluyang maamyendahan ang EPIRA law at kung di man tuluyang mawala ang systems loss charge sa ating mga electricity bill ay mabawasan man lang. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa Global na Tayo sa production team, ang ating executive producer, Ms. Jam Season, sa ating master control, si Mr. Hero Lucero, at sa ating wirecast, si JP Lumuntad. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
0: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
21: Alagang Amosu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amosu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
22: Magandang araw po at welcome po muli sa Alagang Amo Soup. Ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amo Soup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amo Soup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin dito ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers. Hours. Ang alagang amo soup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim pa po din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po siyempre sa mga miyembro ng AmoSoup at sa lahat ng mga Pilipino at Pilipinang madaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
1: Alagang AmoSoup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
22: Welcome, welcome po muli sa isa na namang episode ng Alagang Amo Soup. Bibigyang diin po natin ang isang mahalagang usapin para sa ating mga Pilipinong mandaragat at sa lahat ng mga kalalakihan, ang kahalagahan ng pag-iwas sa sakit sa pamamagitan ng regular na check-up at tamang pangangalaga sa kalusugan. Kaya ang ating paksa ngayong araw ay usapang kalusugan ng kalalakihan. Prevention is better than cure. Kaya naman it's an honor to introduce our special guest for today na isa sa mga matagal nang nagsisilbing doktor mula sa Amos of Siemens Hospital, Manila. He is a family medicine physician with experience in occupational health, preventive care, and primary health care. Specializing in family medicine, he provides comprehensive care for patients of all ages with a strong focus on health promotion, disease prevention, and early detection of illness. He also serves as the pre-employment medical examination or PEME head, overseeing the medical evaluation of seafarers and workers to ensure fitness for duty in accordance with the International Maritime and Occupational Health Standards. He is dedicated to promoting health, safety and wellness, ensuring individuals are fit for safe and productive work. Let us all welcome to Alagang Amo Soup, Dr. Eleazar Domingo.
2: Hey, good afternoon to all your viewers and listeners. Thank you for having me here. Ayan. Maraming salamat sa inyong paanyaya.
22: At maraming salamat po sa pagpapaunlak, Doc Domingo. Ayan, alam ko familiar face si Dr.

0: digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas, World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas, World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
1: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Records custodian lamang at hindi maaaring magkaroon ng konklusyon sa nilalaman ng SALN tulad na rin ng kanyang mga pahayag sa paglilitis kanina. Sa panig naman ng depensa sa pagpapaliwanag kung meron nga bang questionabling yaman ang vice-presidente, handa silang ipaliwanag ito kapag panahon na ng kanilang panig na maglabas ng mga ebidensya.
3: SALN do not respect borders. In a region as interconnected as ours, our response cannot also stop at our borders.
4: For regional solutions to work, they must have local roots. The resilience of our societies is not the work of government alone.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
8: World Service Sports Radio.
9: Ang taginting ng FM
8: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
9: Radyo Magazine 1278.
8: Sports Radio 918.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko
9: 738.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
8: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track
10: with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
14: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
13: kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
15: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
16: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
17: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay maging matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras po natin, 9 minuto makalipas ang alas 4.
4: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
2: Mark in!
4: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
2: Mark out!
4: Mark in!
2: Mark out!
4: Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas.
2: 7:38 AM.
3: Siyam na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang ceremonial turnover ng 330 housing units sa Disciplina Village, Arcumbato, Valenzuela City. Mahigit 100,000 beneficiary ng Community Mortgage Program ng pamahalaan sa Caloocan matatanggap ang kanilang land titles o natanggap na ho ang kanilang mga titulo kanina pong umaga. Department of Agriculture nakapagbigay serbisyo sa tulong sa at tulong sa mahigit 542,000 beneficiary sa ilalim po ng handog sa Pangulo Program. Kauna-una ang BARM parliamentary elections, maayos na nairaos ayon sa Malacanang. Yan daw pong hiling na asylum ni dating presidential spokesman Harry Roque sa The Netherlands. Walang base yan ayon sa Malacanang. Pag-aresto at pagpit naman kay dating Speaker Martin Romualdez, may tuturing na tagumpay ng sambay ng Pilipino. Ayon kay DPWA Secretary Vince Dizon. Akbayan Party List Representative Percy Cerdanya, dumulog sa National Bureau of Investigation hindi sa patuloy na mga online harassment at bullying na kanyang natatanggap. Driver's license ng SUV driver na nakasagasa po dyan sa Pasig City. Sinuspindi po ng Land Transportation Office.
4: Balita, impormasyon at talakayan.
2: Mark in,
4: mark out.
2: Sa balita,
4: sa Radyo Pilipinas,
2: 7:38 AM.
3: Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao, araw po ngayon ng Martes, ika-15 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Sa ating mong magsilip sa ibang mga pangunahing balita ngayong araw na ito. Opisyal na ho natanggap ng 110 beneficiaryo mula sa Caloocan City ang kanilang titulong lupa sa ilalim po ng Community Mortgage Program ng pamahalaan. Ayon kay Social Housing Finance Corporation President at Chief Executive Officer Federico Laksa, ang mga benepisyaryo kanina umaga ay mga residente na dekada nang nakatira sa kanilang bahay kung hindi naman na sa kanila ang tinitirikan na mga ito. Layon anya ng programa na gawing homeowner sa mga ito lalo't habang walang titulo ng lupa ang mga residente na nanganib silang mapali sa kanilang tinitirhan. Sa ilalim ng programa ay pinapasok sa loan ang mga lupa ng mga benepisyaryo sa abot kayang halaga. Tinatayang nasa 30 square meters ang sukat po ng lupaing ito. Habang ang loan naman ay pinagkakaloob sa mga residente ay nasa 400,000 pesos na maaaring bayaran sa loob ng 25 taon kasama na rito ang pagsasaayos ng kalsada o ilang pasilidad na nakapalibot sa bahay ng mga benepisyaryo.
2: Mark in!
4: Mark out!
3: Lumalo na ho sa mahigit 542,000 mga magsasaka, mangingis dati pa pang agriculture stakeholder ang naging beneficiaryo at nakinabang naman sa mga serbisyo, programa at intervention sa ilalim po ng handog ng Pangulo Program. Sa panayam ng programang Bangong Bayan Mahal kay Department of Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, sumampana sa mahigit 4.2 bilyong piso ang inilaang pondo sa handog ng Pangulo Program na nakatulong po sa 269 na provincial at municipal local government units sa buong bansa. Sa ari-saring serbisyo, programa at interventions po ang dinala ng Agriculture Department na mas malapit sa publiko gaya ng registration sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture, processing ng indemnification claims na kadiwa ng Pangulo at marami pang iba. Naging maayos naman ng pagtukoy ng Regional Feed Offices ng DA kaya totoong nakarating sa mga beneficiaryo ang tulong na nakalaan mula sa pamahalaan. Kagyat ding natulungan at nabigyan po ng binhi at iba pang pangangailangan ng mga magsasaka at mangingis ng labi sa napinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat.
2: Mark in! Mark out!
3: Itinuturing namang tagumpay ng sambayan ng Pilipino ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang pagpiit, gayon din ay pagkakakulong o pagkakaarest at pagkakakulong kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa panayam kay Dizon sa Marikina City, sinabi nito na matapos ang isang linggo buhat ng masampa ng kaso, nailipat na rin anya si Romualdez sa New Quezon City Jail Annex sa Payatas dahil sa 7.4 billion pesos na plunder case kaugnay sa manumalyang flood control projects. Patunay anya ito ng paulit-ulit na pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang sisinuhin at walang sasantuhin sa mga nagkasala sa flood control projects. Sinabi po ni Dizon na ang pagkakakulong kay Romualdez ay katunayan na walang espesyal at lahat ay mananagot basta't may ebidensya.
2: Mark in! Mark out!
3: Kasunod naman niyan ay pinabulaanan po ni Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya na may special treatment na bigay kay dating Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail Annex. Matapos na mailipat na nga ang dating speaker sa naturang piitan kagabi buhat po sa University of the Philippines Philippine General Hospital o UPBGH. Sa panayam o sa pulong balitan sa Campo Crame, sinabi ni Rimulya na nakapiit sa infirmary ward itong si Romualdez kasama ang apat pang inmates na walang air conditioned units at mayroon lamang hospital beds. Ayon naman kay Bureau of Jail Management and Penology o BJMP spokesman, Jail Superintendent J. Rex Bucinera, kaya naman nilang tugunan yung pong pangangailangan pang kalusugan ni Romualdez.
2: Mark in! Mark out!
3: May tuturing naman naging mapayapa at maayos sa panghalata ng pagdaraos ng kauna-unahan at parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Pahayag ito ng Communications Undersecretary Claire Castro sa kabila ng mga naitalang insidente na karahasan sa kasagsagan po ng halalan. Ayon po kay Jose Castro, hindi nanaisin ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang anumang uri ng karahasan. At bagamat mayroong mga isolated incident na naitala, kung ang report ng Philippine National Police ang pagbabatayan, generally peaceful at orderly, maayos ang isinagawang halalan kahapon. Naging maganda rin anya ang voters turnout na pumalo po sa mayigit 82% at nakatunayan na mas mataas ng 4.79% kumpara sa bilang ng mga lumahok noong 2025 midterm elections sa rehiyon.
2: Mark in! Mark out!
4: Balita, impormasyon at talakayan.
2: Mark in, mark out sa balita
4: sa Radyo Pilipinas
2: 7:38 AM.
3: Ang oras,
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo publiko.
3: 8:08 makalipas ang alas 4 ng hapon.
5: Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na.
6: Oo,
5: nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabang!
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Good news!
11: Yay!
10: Good vibes! I-mark in mo na yan! Fake news!
11: Fake news!
10: Disinformation!
11: Disinformation!
10: Mark out mo na yan!
9: Radyo Pilipinas!
12: Radyo Pilipinas!
9: Report!
3: 21 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Tanggap muna tayo ng mga pagulat. Malakanyang muli na nindigan na walang batayan ng hirit na sa ilong ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa The Netherlands. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
13: Binigyan diin ng Malacanang na walang basehan ang sinasabing political persecution ni dating presidential spokesperson Harry Roque, dahilan kung bakit ito humihiling ng asylum sa The Netherlands. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro makaraang sabihin ni Interior and Local Government Secretary John Vicremulla na denied ang application ni Roque para sa asylum, bagay na agad namang itinanggi ni Roque. Ayon kay Castro, malinaw na hindi politika ang dahilan ng mga legal na aksyon laban kay Roque, bagkus ay mga totoong kasong kinaharap nito, kabilang na anya dito ang kasong human trafficking. Ayon kay Castro, posibleng mayroon pang mga sumunod na kaso laban kay Roque tulad ng land grabbing at tax evasion. Giit ng palasyo ang mga opisyal na record at ebidensya ang mismong nagsasalita sa mga usaping legal ng dating palace official at hindi usaping politika.
14: Ang paniniwala ng PCO ay wala pong batayan ang ginawang request ni Harry Roque na sinasabing political persecution lang ang ginagawa sa kanya. Maliwanag naman po ang mga kaso, hindi lang qualified human trafficking. Meron pa po yatang nakabanta na kaso patungkol sa land grabbing at patungkol din po yata sa tax evasion. So, hindi ito political persecution, records ang nagsasalita dito, ebidensya ang nagsusumigaw.
13: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Yan daw po mga tagapayo na mula sa House Prosecution Team. Ha? May hamon po kay Attorney Harry Roque. Umuwi ka na ng bansa. Eh, matapos po yung ibasura, yung pong hirit na umanong asylum. Yan po sa Austria. Detalya mula kay Melanie Valdez Reyes lang.
12: Jay Mike, hindi kaya ni House Impeachment Advisor at dating Quad Committee Lead Chairperson Robert Ace Barber, si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na bumalik na sa Pilipinas upang harapin ang mga nakabinbing kaso laban sa kanya. Kasunod dito ng pahayag ni DILG Secretary John Vic Runulla na ibinasura na umano ng Austria ang aplikasyon ni Roque para sa political asylum. Bagay na itinatanggi naman ni Roque, si Roque ay nahaharap sa kasong qualified human trafficking na may kaugnayan sa operasyon ng illegal na pogo. Ayon kay Barbers, wala nang dahilan upang magtago pa si Roque, lalo na't ngayon ay napababalita nga na udlot ang paghingi niya ng protection sa ibang bansa. Sinabi ni Barbers na panahon na upang patunayan ni Roque ang kanyang sinasabi sa korte at sagutin ang mga seryosong paratang laban sa kanya. Narito ang pahayag ni dating Congressman Robert Ace Barbers.
15: Wala na siyang rason na hindi harapin niyan dito sa atin, no? Kasi kung if he claims, he's been saying he's not guilty of anything, eh. Wala daw siyang kaso, politically persecuted daw siya. Ito ngayon yung pagkakataon, humingi kang asylum, dininay yung asylum mo, bumalik ka rito, harapin mo yung kaso mo. Magaling ka namang abogado. Diba? No one is saying na ikaw ay may pagkakasala, kaya nga maraming tanong na iniwan mo. Because you did not or you failed to submit the documents that was asked of you when the quadcom hearings were being conducted. Ikaw ang nangako, ikaw ang hindi tumupad sa pangako, ininjan mo yung quadcom.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Akbayan Party List Representative Percy Sendanya dumulog po sa National Bureau of Investigation na kaugnay sa mga natatanggap niyang online harassment at online bullying. Detalye mula kay Kathleen Forbes. Kat!
16: Formal na naghain ng reklamo sa NBI sa Akbayan Party List Representative Percy Sendanya laban sa ilang online influencers dahil sa umiyay paglabag sa Magna Carta for Persons with Disabilities at Safe Spaces Act. Kabilang sa mga nareklamo ang hindi bababa sa 30 social media accounts o muna nagdalaman ng pambabatikos at pamumutya sa kanyang physical features bilang stroke survivor, gayon din ng homophobic at iba pang mapanirang komento. Din Sendanya hindi lamang ito personal na laban kundi panawagan para maprotektahan ang iba pang persons with disabilities na nakakaranas ng online bullying, harassment, pangungutya at diskriminasyon. Anya dapat din masaklaw ng mga bata sa mga ganitong pag-atake sa digital spaces dahil hindi dapat maging lugar ang social media para manghiya o mang-dehumanize ang PWD. Hinilig nga sa NBI na tukuyin ang mga nasa likod ng mga account, investigahan ang mga umuri paglabag at mapangalagaan ng digital evidence. Nauna na rin siyang humingi ng aksyon sa National Council on Disability Affairs kaugnay ng mga online attacks. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Yun daw pong sugpina na ipinadala ng Department of Justice kaugnay sa kasong o sa reklamo obstruction. Natanggap na raw po ni Senator Robin Padilla. Detalye mula kay Nympha Asuncion. Nympha?
17: Binahagi nga ni Senador Robin Padilla na natanggap na niya ang subpoena mula sa Department of Justice o DOJ kaugnay ng reklamong paglabag sa Presidential Decree 1829 o yung obstruction of apprehension and prosecution of criminal offenders na isinampan ng PNP laban sa kanya. Sa subpoena, pinapasunod din ng DOJ si Padilla ng kanyang counter affidavit at mga dokumentong susuporta sa kanyang depensa kaugnay ng reklamong isinampa laban sa kanya. Bahagi ito ng preliminary investigation ng panel of prosecutors ng DOJ. Sa Sabina ay inatas na si Padilla na humarap sa panel at magsumite ng kanyang counter affidavit kasama ang mga affidavit ng kanyang mga testigo kung mayroon. Nakatakdang gawin ito sa September 25 at October 9 ng alas 2 ng hapon sa new NPS building ng DOJ sa Padre Faura sa Maynila. Kalakip din ng Sabina ang kopya ng reklamo at iba pang ebidensyang isinumite ng mga nagre-reklamo. Sa preliminary investigation, susuriin ng mga prosecutor kung may sapat na batayan o probable cause para ituloy ang kaso sa korte. Matatanda ang nag-ugat ang kaso sa alegasyong tinulungan umano ni Padilla si Senador Bato de la Rosa na makatakas sa protective custody ng Senado madaling araw ng May 14, 2026. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: 10 bagong libro na nagtuturo po ng magandang asal sa mga asal ng mga Pilipino. Dupurihan po ni Cabinet Secretary Ben Olabalos Jr. Detalye mula kay DK Zarate. DK!
19: Inulunsad ngayong araw ang The Adventure of Barangay Maligaya Book Series sa Museo Pambata sa Lungsod ng Maynila. Ang 10 libro ay naglalaman ng mga magagandang asal nating mga Pilipino. Ayon kay Kapitan Jessica D., ang presidente ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas na siyang sumulat o author ng mga libro. Ibang-iba na ang panahon ngayon kasabay ng pag-unlad ng social media, mga laro at posibleng pagbabago sa kultura.
20: Kung ginagawa po natin ngayon because we are facing an unprecedented cultural shift. Kung ibang-iba na po ang panahon na kinabuhayan po natin ngayong panahon na to. Ilan na tayong maging mabuti, ilan na tayong mapagkumbaba, masipag, hindi mabilis bumigay. Kilala tayong maka-Diyos and many, many more of our good attributes as Filipinos, pero nawawala na po yun. At yung goal ng magalang na Pinoy ay ibalik yung mga yun.
19: Ayon kay Cabinet Secretary Attorney Benjamin na Abalos Jr., pinarating nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang plano sa paggawa ng libro at ito ay sinuportahan ng Pangulo.
21: Sabi niya sa akin, pwede pa pumunta tayo kay Pangulo at may idea ko eh. Nakausap namin si Pangulo. Ang sabi niya ganun, meron po kami project na yung values ibalik natin. Alam niyo, walang isang salita. Sabi ng Pangulo, sige, go ahead, Jessica. Maganda yan.
19: Sinabi pa ng Kalihim na napapanahon ang paglalabas ng gatong uri ng libro dahil nabubuhay ang creativity ng mga bata sa pagbabasa ng libro kumpara sa puro cellphone at social media lamang. Bukod sa matututong maging magalang, mabait, matulungin at mapagmahal sa magulang, malalaman din ng mga bata sa libro kung ano ang maitutulong sa kanila ng barangay, kapitan, kagawad at iba pa. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Yun daw pong lisensya ng SUV driver na nakasagasa po dyan sa Pasig City. Abay, sinuspindi po ng Land Transportation Office. Detalye nga mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
22: Sinuspindi na ng Land Transportation Office ng 90 araw ang lisensya ng driver ng SUV na nakasagasa at nakapatay sa isang 4 na taong gulang na batang babae sa Pinagbuhatan, Pasig City. Nangyari ang insidente noong Huwebes sa Victorino Street malapit sa Pinagbuhatan Arc ng lungsod. Batay sa report ng LTO, tumatawid ang bata ng tamaan ng harapang bahagi ng SUV at na masagasaan ang gulong. Sa CCTV, makikitang buhibili lang ng pagkain ang bata bago ang insidente. Isinugod siya sa Prime Hospital pero idiniklarang dead on arrival. Nag-issue rin ang LTO ng show cause order laban sa driver at rehistradong may-ari ng SUV na pinagpapaliwanag sa September 22. Kabilang sa tinitingnang paglabag ang reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Inilagay na rin sa alarma ang SUV habang nagpapatuloy ang investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Samantala, India, posible naman tumulong sa Pilipinas para sa planong palakasin ang space agency ng bansa ayon po sa Department of Foreign Affairs. Dali naman iatid ni Luisa Irispe. Luisa!
0: Ngayon, mga inaasahan niya ng Department of Foreign Affairs na malaki ang posibilidad na makatulong ang bansang isa at para ng Pilipinas na palagasin ng Philippine Space Agency. Sa isang panayang kay Foreign Affairs, Secretary Maria Perez Lazaro, kasama umano ito sa napag-usapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Indian Prime Minister Narendra Modi sa sidelines ng 18th World Summit to Delhi, India. Naniniwala sa parang PFA, malaksang may tutulong ng Indian Space Research Organization o ISRO, lalo na at matibay at maratag ang kooperasyon ng Pilipinas sa India. Bukod naman sa Space Agency, sa pag-usapan din anya ang pagpapanaganapan ng maritime industry, defense cooperation, infrastructure at pati na ang financial technology of fintech. Narito ang pagkakad ni Secretary Maria Perez Lazaro.
1: Possibility of the Indian ISO, the Indian Space Organization, to also help us with our own very just a starting space agency that we have established, among others. But you have mentioned a good number of issues, of course, ranging from defense and maritime security, among others. Of course, as I said, I can add infrastructure, fintech, and many other important issues.
0: Para sa bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report. Mark in, Mark in, Mark out, Mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
3: Ang oras po natin,
23: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: 34 minutos 30 segundos makalipas ang alas 4 ng hapon.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
4: Pinalakas, pinalawak,
23: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
23: Colab.
4: World Service Sports Radio.
26: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
26: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
26: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
26: Radyo Magazine 1278,
4: Sports Radio 918,
26: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko
26: 738,
4: at Radyo Pilipinas World Service.
26: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3,
4: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
23: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
26: Collab.
4: Radyo
27: Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
27: Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Good news!
8: Yay!
7: Good vibes! I-mark in mo na yan! Fake news!
8: Fake news!
7: Disinformation!
8: Disinformation!
7: Mark out mo na yan!
3: Alas 4.38 po ang oras sa buong Kapulang Pilipinas. Tiniyak po ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na wala magiging special treatment kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa loob ng Quezon City Jail Annex. Diyan po sa Payata sa Quezon City. Kasalukuyan pong nasa infirmary ward ng Piitan. Ito si Romualdez kasama ang tatlong regular na inmate matapos pong ipag-utos ng korte ang kanyang pagkakakulong doon. Wala ring air-condition unit ang naturang ward at wala ring personal nurse na makakasama ang dating speaker. Hindi rin ikinababahala na kalihim ang pangamba ng ilan na baka kulang ang kakayahan at kagamitan ng Bureau of Jail Management and Penology upang matutukan ang kalusugan po ng mambabatas. Nilinaw din po ni Remulla na may in-house doctor ang BJMP na magbabantay sa kalagayan nito at may nakahanda ring mga medical equipment. Sakaling magkaroon po ng medical concern, ipadadala po ang resulta nito sa mga regular na doktor ni Romualdez at sa UPPGH. Para sumailalim po sa pagsusuri. 1 to 5 p.m. po ang visiting hours dyan po sa Quezon City Jail Annex sa Payatas. Every day, parang Tuesday to Sunday. At wala, maliban sa Lunes, wala hong dalaw pag Lunes. Dahil po dyan ay makakasama natin, para linawin po yung iba pa mga detalye at mabigyan po tayo ng walkthrough na dito ho sa nangyaring pagpiit nga ho kay dating Speaker Romualdez. Makakasama po natin ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Walang din iba kundi si Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Superintendent Bustinera, sir, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
9: Yes, magandang hapon po sa inyo, sir, at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Good afternoon.
3: Opo. Sir, tama ba? Yung visiting hours kay former Speaker Romualdez, except Monday, Tuesday to Sunday, pwede?
9: Tama po. Tuesday to Friday.
3: Tuesday to Friday.
9: 1 p.m. 1 p.m. to 5 p.m. Mm-hmm. And then Saturday and Sunday, 8 a.m. to 5 p.m. Wala pong dalaw pag Monday dahil... Oo. General cleaning po ito at dito yes. Po yung bulto ng hearing natin.
3: Yan, oho. So, yung palang weekend, medyo iba palang oras noon. Ano ho?
9: Tama po. At binibigyan natin ng mas mahabang panahon ang mga PDL natin dahil yung mga anak kaya nag-aaral. Kasi yun pong kulungan na yun ay may 3,200 plus na nakakulong. Kasama na ho dyan, ordinary PDL at high profile, itong mga bago natin.
3: Opo. Can you give us a walkthrough? Ano po yung mga nangyari kagabi? Dahil I understand, inilipat po si former Speaker Romualdez in the wee hours, no? Ibig sabihin, yung pinatapos na yung rush hour. So, para at least mas smooth na yung paghahatid sa kanya from PGH to Quezon City Jail Annex. Can you give us a walkthrough? Ano po yung mga naging highlights kagabi, sir?
9: Okay, ito po yung nangyari kahapon. Natanggap natin ang court order late afternoon na ho. At kaya minarapat natin na mga alas 6 ng gabi na mag-start ng biyahe dahil kailangan pa ho natin mag-coordinate ng PNP, transport, mga tauhan. Ganun din ho, ayaw din ho nating makaabala sa taong bayan during rush hour na magkakaroon pa ng convoy. So nakarating ho yan, bale 10, mga past 10 umalis ng PGH. Dumating ng mga 10:49 sa loob ng Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. At pagdating ho doon, standard operating procedure ho tayo. Kung ano yung dinadaanan ng isang ordinaryong PDL galing presinto, yun din ho yung dinaanan niya. Booking procedure ho siya, mug siya, palit ng damit, interview, at ilalagay sa seldang assigned. So yun lamang ho ang ano. At ang kanyang assignment ay sa infirmary ward. May kasama ho siya doon. Apat ho sila ngayon doon. May naabutan siyang tatlo. Ito ho yung mga needing continuous medical monitoring. At yun din naman ho kasi ang nakalagay doon mismo sa court order at rekomendasyon ng PGH doctor na hindi na siya kailangan makonfine pa sa hospital katulad ng PGH dahil kakayanin naman ho ng BJNP base sa manifestation ng aming doktor na may facility naman ho kami, may infirmary kami at may mga medical staff at may doktor na kaya naman tugunan ang mga pangangailangan pangkalusugan ng sinong PDL. So yun ho, mula kagabi, nandun na siya. Then this morning, so far wala naman ho tayong any incident report concerning him or any other PDL doon. So normal situation naman ho.
3: So yung kasama niyang tatlo na doon sa infirmary ward, ordinary PDL ito sir, no? Hindi ito yung mga controversial na kilala na natin na nandyan din po.
9: Tama ho, ordinary PDL ho. Ito may mga sakit ho ito. For example na lang ho, sinabi na rin naman yung kanina, mga continuous medical monitoring. Yung isa po, yung patient number one, for example, cardiomyopathy o heart enlargement daw po, sabi ng doktor natin. Kasi nagtanong ho tayo, sino mga laman nun? Pangalawa, yung isa may liver disease na severe. Na kailangan na naka-confine din ho doon. Yung pangatlo naman ho, isang senior citizen daw ho, na vulnerable, kailangan ng 24/7 monitoring sa gamot at sa kung ano pang kailangan niya. Elderly patient. So ayun ho, bali pang-apat ho siya doon dahil may mga nakalagay ho doon eh, kasama yung pagpapagamit ng CPAP machine, pag-ECG, regularly. Base na rin sa sinabi ng ating kalihim, Secretary Juanito Victor Rimulla, at iba-iba pang mga medical history at kailangan i-monitor sa kanya. So at ito naman ho ang pagtitiyak ng BJNP, kahit sinong PDL yan, kung kailangan ng medical intervention, available naman ho yan, lalo doon sa bagong facility natin.
3: So, dito, nangangahulugan na, nabanggit nyo nga, ay pantay-pantay ang pagtrato. Walang dating House Speaker, walang senador, walang kongresista, lahat pantay-pantay ang trato ho. Tama?
9: Yan, tama po. Yan po yung keyword. Napakaganda po ng punto nyo. Lagi ko namin sinasabi yan. Pantay-pantay, magkaparehas ang pagtrato sa lahat ng nakakulong sa BJNP. Hindi lang dyan, sa Quezon City Jail, meron po kaming 489 facilities nationwide, yes. City, district, and municipal jails. At kung ano, ang BJNP professional ho yan, nakatao, matino, at magiging professional, trabaho lang, wala hong mataas na opisyal o wala ring maliit na tao, pare-pareho lang ho yan. Kung anong karapatan ng isa, karapatan ng lahat.
3: Mm-hmm. Sa ngayon po ba ay, sabi nyo nga, walang naging concern ano, so far. Pero nakabisita na ho ba yung pamilya ni former speaker, sir?
9: Pasensya na sir, wala po pataya yung record niyan or any information related to that. Kasi po ang kasama niya naman, base doon sa statement ng aming secretary, ay kasama niya ho yung personal doctor niya. Yun ho yung pinaka last na kasama niya doon.

0: kasi yun eh. Dahil hindi rin ho pwede magpagala-gala kahit sino. Dahil may 3,000 nga hong nakakulong doon na nakalumalabas ng selda. At delikado rin naman ho kung hindi mismo duty doon.
1: Mm-hmm. Para lang ho sa kabatiran ng ating mga kababayan, kasi pag sinabing ward, diba, sharing yan eh. Pero may mga, ano po ba to? May cubicle po ba ito? O sabi nga eh, isang open space po na may magkakahiwalay na kama o sabi nga hospital bed.
0: Para hospital. Una ho kasi ang disenyo ho nito ay selda rin ho ito.
1: Okay.
0: Selda ho ito, kaya lang mayroon tayong doktor, mga medical equipment at hospital bed. Kasi ho ang isang selda naman doon kapag doon sa general population ay yung double deck dito.
1: Yes.
0: Na lima. Yung katulad din ng ipinakita ng aming secretary. Ito nga lang ang nagkakaiba lang, hospital bed ito dahil ito ay infirmary. At may divider ho ito na parang yung di ko paano parang bakal ho siya na makeshift na may gulong na pwedeng i-move na divider na may
1: parang sa mga parang sa mga hospital ward, tama po.
0: Ganun nga, yes, ganun nga po yung ano niya. Pero movable ho ito dahil selda nga ho rin yun na kinonvert into a ward.
1: At nabanggit nga kanina, walang air condition. So, ang ventilation nito nagmumula doon sa exhaust fan. Tama po?
0: Tama po. Kasi meron po kasi tayong dating, although nailipat na, pasyente ho kasi doon dati, ay mga tuberculosis patients, yung mga nakakahawang sa kaya kailangan ho well ventilated.
1: Yes.
0: So kasama ho kasi sa disenyo ng facility ng Quezon City dahil yung lumang facility maraming tuberculosis. Kaya nung nagpagawa ho ng bagong facility ay may infirmary for tuberculosis. Yun po yung original design nun. At design talaga siya para sa medical intervention ng kahit sinong nakakulong.
1: Nilabas na nga ho kanina no, yung mugshot ni former speaker at siya ho ay nakita doon na nakatayo, na maayos ang kanyang postura, nakatindig, hawak niya yung parang card no, na nagsasaad ng kanyang identification at yung kanyang kaso. Ibig sabihin po, ay nasa stable yung kanyang kondisyong pangkalusugan para sa kabatiran lang ng ating mga kababayan na Superintendent Bustinera, sir?
0: Una po, sir, hindi po kasi tayo medical expert. Hindi rin ako medical expert dyan. Pero base naman ho doon sa court order at evaluation ng independent doctors, stable naman daw ho siya doon. Ganun din, no, upon admission ay normal findings naman ho base sa aming doktor at generally pwede naman akong i-admit. So, yun na lang po ang pinagbasihan namin, kaya rin ho siya tinanggap na for commitment.
1: Pero dun sa infirmary, may nabanggit kanina si Secretary na pwedeng may, tama po ba pagkakaintindi namin, pwede siyang, may rekomendasyon sa kanya, yung kanyang mga doktor, na pwede siyang magsagawa ng pag-ersisyo. Ibig sabihin, pwede siyang magpaaraw o mayroon po ba siyang space doon na pwede niyang puntahan para makapagpaaraw o sabi nga makalanghang po ng sariwang hangin? Meron po bang ganun?
0: Tama po. Polisiya ho kasi yon sa lahat ng nakakulong, di lang ho sa kanya, kundi sa lahat ho ng PDL ng BJMP, may minimum 1 hour a day na dapat nasa labas ka ng selda. Ayaw rin ho namin na lahat na nakakulong ay 24 hours nasa loob lamang. Delikado ho sa kalusugan yun. Kailangan ho nilang lumabas, magpaaraw, at least pahangin at mag-ersisyo. Meron ho silang at least 1 hour a day or more, depende ho sa schedule na availability. At ito naman ho ay available sa lahat, kaya lang hindi pwedeng lumabas ng sabay-sabay yung 3,000.
1: Yes.
0: Kaya nga ho naka-scheduling lamang ito at allowed naman ho siya noon. In fact, we encourage sa lahat ng PDL ang mag-participate sa exercise at magpaaraw doon ho sa jail.
1: So, since ito yung scheduled, may possibility na magkita-kita yung mga high profile doon na Superintendent Bustinera, sir?
0: Posible naman ho talaga itong mangyari. Pero depende nga ho, katulad din ng sinabi ng aming sekretary, depende na ho yan sa individual kung saan niya gustong pumunta during, na-allowed siya during his outside the cell, kumbaga pag lumalabas siya ng selda. At kung magkakasabay ng hearing, maaaring magkita. Kung paglabas during recreation and sunning activities, maaari rin magkita. Pero depende naman ho yan. At sa amin naman ho, kahit pa ho yan kumbaga magkakontrahan o ano, may duty naman ho tayo magbabantay para mapigilan ang kung anumang insidente kung nawag naman ho sana mangyari.
1: Ayan nga ho, opo. No. Pero Baka may gusto kayong ipabatid sa ating mga kababayan, Superintendent Bocinera, sir.

0: Hinggil nga, alam ko napaka, sabi nga eh, there's sa your plate is full, sabi nga sa English ano, dahil puro bukod sa mga ordinaryong individual, eh may mga high profile individuals din kayong nasa kustodiya. Eh assurance sa ating mga kababayan, sabi nga eh, paulit-ulit ang pag-assure ng BJMP eh. Walang mayaman, walang mahirap, pantay-pantay ang pagtrato. At isa pa professional na hinahawakan ho ito ng BJMP. Nasa inyo po pagkakataon na Superintendent Bocinera, sir?
1: Tama po. Inuulit lang ho namin sa ating mga kababayan na pantay-pantay, magkaparehas lang ho ang pagtrato ng BJMP sa lahat ng PDL. Nagtatrabaho lang ho ang BJMP at patuloy nagagampanan yan, may high profile man o hindi. Yun lang ho ang trabaho namin, maging makatao, matino sa loob ng piitan. Ngayon po, makikita naman ho sa lahat ho ng nakulong kung ano ho ang suot ng isang ordinaryo na dilaw, lahat ho yan nakadilaw. Kung yan ho ay ipinoposas, pag maghihiring, poposasan ho natin yan at dadali naman ho natin. At makakaasa naman kahit sino hong nakakulong din sa amin, di lang ho itong mga dating matataas na opisyal at mga high profile, kundi lahat ng ordinaryong bilanggo, na habang naghihiring naman ho sila at nasa poder namin, irerespetuhin naman ho din namin ang kanilang mga karapatang pangtao na maitawid ang hustisya, at kung sila ay palalayain, di palalayain. Kung sisentensyahan, pagsisilbihan naman. No? Trabaho lang ho ang BJMP, professional lang at makakaasa ang tao bayan, nagagampanan lang naman ho namin ang aming tungkulin. Yun lamang po, maraming salamat po sa pagkakataon ito.
0: Superintendent Bocinera, sir, kami po nagpapasalamat sa inyo pong oras ay binigay sa amin at pagbibigay po ng sabi nga eh, malinaw no na impormasyon sa ating mga kababayan upang maiwasan natin ang anumang mga spekulasyon, haka-haka, disinformation, misinformation, malinformation, fake news. Yan po ang nilalabanan natin lalo na sa social media no po. At least sa pamamagitan po ninyo nalinawan po itong mga punto na ito at naibigay po natin ng tamang impormasyon. Salamat po, sir. Magandang hapon po.
1: Salamat po. Magandang hapon.
0: Jail Superintendent J. Rex Bocinera, ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology.
2: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
0: Ang liderato po ng Philippine National Police, inikayat po ang mga unit na sundin ang mga epektibong hakbang para sa kaligtasan sa mga paaralan. Detalye niya mula kay Dayan Liar. Dayan!
3: Yes, Jaymar, kinikayat ng Philippine National Police o PNP ang mga unit nito na sundin ang mga hakbang para sa kaligtasan sa mga paaralan. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Rotates Jr. ang mga tanggapan ng pulisya sa buong bansa na palakasin ang seguridad sa mga eskwelahan. Ayon kay Rotates, dapat maging proactive ang pulisya at kumilos bago pa lumala ang anumang banta. Isa sa mga binibigyan ng diin ng PNP ang pinahusay na security coverage program ng Cebu City Police Office. Kabilang dito ang foot patrol, mobile patrol at regular na pagbisita sa mga paaralan. Inatasan din ang mga pulis na makipag-ugnayan sa mga punong guro at guro upang matukoy ang mga posibleng problema sa seguridad. Patuloy namang pinapahusay ng PNP ang koordinasyon nito sa Department of Education para higit na mapalakas ang mga hakbang sa kaligtasan sa mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ay, meron na lamang tayong ilan araw na lamang. Nawala na naman ako sa bilang. Dahil nagkaroon tayo ng ano, di ba? Nagkaroon tayo ng tag dito ng Pangasamoro elections. Oo. Meron na lamang tayong ilang araw? 101 days. Ay, oo! Kasi bukas ay 16 ng September. Hindi pa simbang gabi, ha? Pero 100 days na bukas. Aha. Ah, di ba? Oh, di bukas. Dire-diretso na ang ating countdown, ha? Pero bago yan, meron pong pahabol na ulat dito ang ating kasamang si AJ Ignacio. Sandali po.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: AJ! Yes, Tito J. Mark, ipinadala na nga ng Department of Energy ang certification nito na bawasan ang o posibleng bawasan ang pag-alis ng excise tax sa petrolyo. Kung saan ibinigay ito ng kagawaran sa Development Budget Coordination Committee ng ating bansa. Dahil lumagpas na o umabot na dito, J-Mark, sa $99.41 ang kada barilis ng presyuan ng petrolyo sa Dubai Crude Oil na isa sa mga nagiging batayan upang alisin na ang excise tax sa petrolyo. Kasunod nito kasi dito, J-Mark, ng panibagong taas presyo sa produktong petrolyo ngayong araw na ito hanggang September 21, kung saan tumaas ng 5 piso at 68 sentimos ang kada litro ng gasolina, habang 4 na piso at 31 sentimo naman sa diesel at 4 na piso at 62 sentimos sa kada litro naman ng diesel. Ito ay upang matiyak kung maaprubahan na nga ang pagtatanggal ng excise tax sa presyo ng produktong petrolyo ay ayon kay Energy Secretary Sharon Garin na nakadepende ito sa magiging rekomendasyon sa Pangulo ng Development Budget Coordination Committee o DBCC na matanggal na nga ang excise tax sa produktong petrolyo. Samantala dito, J-Mart, tiniyak naman ng Department of Energy na sapat naman ang supply ng langis sa bansa na may mahigit 57 days araw na supply ng gasolina at mahigit 60 days naman sa supply ng diesel ay batay sa datos noong September 11. Patuloy pa rin ang fuel subsidy dito, J-Mart, para sa mga POB driver habang minomonitor naman ang pamahalaan ng presyo ng langis at iba pang mahakbang para maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na ikinababahala ng ating mga motorista at maging ng mga consumer. Tito J. Mark, pula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, Mark out.
5: Ang tunay na Pasko ay tayo.
0: With that, ay salamat to sa mga ating mga nakasama, Engineer Orly Lopez, ating co-pilot, Engineer Marvin Toledana, at kay Binibining Rosan Erno. Maraming salamat, kina Aiza, Myla at Isa. Ang tabayanan po ang susunod na pala tuntunan, Fight News Weekly, at po sa inyo ng Sports Radio. Ay, ito po yung linggo, J-Mart Dagala, 101 days ago bago ang Christmas. Bukas, official na ang countdown. Kaya, ihanda nyo na ang inyong mga portamoneda at yung inyong mga pitogo. Bye! Happy weekend!
2: Pinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
7: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
7: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
7: Radio Pilipinas.
2: Radio Publico
7: 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
2: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
14: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ehensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidong Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas.
16: Buwan trabaho, trabaho, usap. Tapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho, trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho, trabaho. Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
17: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
18: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap tap tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mamba bato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. breaking the norm, learning the Mamba Batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal Nang Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of four children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging propesor ng Department of Composition and Music Theory.
22: Magmula nung ako'y natutong umawi.
21: Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music related. That's our national artist, Ryan Cayabyab.

0: Game na mga kaibigan kasi alas 5:13 na po ngayong Martes ng hapon. Postgame dito po sa Sports Radio 918. Kumusta po kayong lahat? Today is September 15, 2026. John Mugol po kasama mo ngayong hapon na to. As we take a look back, as we recap yung iyong mga paboritong laro at mga paboritong laban. All over the world, syempre. International man yan o dito sa Pilipinas, sagot kita dyan. Live po tayo napapakinggan, 9:18 AM sa inyong mga radyo at mapapanood sa ating Facebook page, Sports Radio 918. At syempre, tayo po'y binobroadcast din sa mga oras na to sa Capital 104.3. Pampangana muna tayo. Appetizer muna tayo ah. Sa Major League Baseball, sa mga sumusubaybay sa MLB. Pasok na sa postseason. Ito pong New York Yankees matapos ang kanilang 8-3 na panalo laban sa Minnesota Twins ngayong araw na to. Ito ang ikasyam na pag-qualify ng New York sa postseason in the last 10 years and overall sa kanilang team history, their 61st postseason berth. And in their last 10 games naman, ito ang kanilang ikapitong panalo. Si Jose Caballero ang nagbigay ng unang score para dito sa Yankees with a solo home run in the third inning. And then, siya rin yung tumabla sa score with a single in the eighth inning. And in that same inning, eighth inning, nagsunod-sunod na yung runs ng New York. Si Ben Rice had a two-run single and then Aaron Judge with a two-run home run to make it a 7-2 ball game. So lumamang ang New York 1-0, lumamang ang Minnesota 2-1. Tapos naka-anim na runs ang New York in the eighth inning for a 7-2 lead. Now that's a big thing para dito kay Aaron Judge, etong superstar ng New York dahil yun ang kanyang unang home run since May 24. Napakatagal na. Remember, he went out with an injury and then, I don't know kung about a month lang ba yun or just weeks ago lang nung bumalik na siya sa paglalaro para dito sa New York Yankees. And moving forward this season and as they gear up for the postseason, eh syempre malaking bagay na naka-home run etong si Aaron Judge. Not just for himself, but syempre para dito sa proud organization ng New York Yankees. The Yankees now, ang record nila 87 and 63. They are 3.5 games behind the Tampa Bay Rays for the American League East lead. And etong New York at saka Tampa Bay are so far the only two teams who have clinched a postseason berth from the American League. Doon naman tayo sa National League, pasok na rin sa playoffs. Ito pong defending World Series champions na Los Angeles Dodgers. Tinalo nila ngayong araw ang Cincinnati Reds 4-1. Yan ang kanilang ika-14 na sunod na postseason berth. And ngayong buwan ng September, yan din ang kanilang ika-4 na panalo laban dito sa Los Angeles, laban sa Cincinnati Reds. So far, they are 4-0 against the Reds ngayong September. And also, ang record nila in their last 10 games, 8 wins and 2 losses. Si Kyle Tucker hit a solo home run sa second inning. Tapos, 2-run home run naman para kay Teoscar Hernandez in the fourth inning for a 3-0 lead. Si Tarik Skubal, ang starting pitcher ng LA, 9 strikeouts in 7 innings and did not give up a single run. Ang record ngayon ng Dodgers, 91-59. They are number 1 in the National League West. Now, in the standings, they are still behind the Milwaukee Brewers for the best record in the whole of Major League Baseball kasi yung Brewers 93 and 57. So mas marami ng dalawang panalo yung Brewers at mas konti yung talo kumpara dito sa Los Angeles Dodgers. So all in all, American League tsaka National West, apat pa lang yung nagka-qualify for the postseason. Sa AL, yung Tampa Bay tsaka New York Yankees, and then in the National League, the Los Angeles Dodgers and the Milwaukee Brewers. Ngayon namang araw na to ng Martes, nagtapos ang Week 1 ng 2026-2027 season ng National Football League, NFL. The Kansas City Chiefs panalo laban sa Denver Broncos 31-10 sa pangunguna ng nagbabalik na quarterback ng Kansas City na si Patrick Mahomes, the former MVP. 184 yards, 2 touchdowns, and 1 interception. Samantala, Kenneth Walker III, 173 rushing yards and 2 touchdowns. So matagumpay po yung naging pagbabalik nitong si Patrick Mahomes. If you remember, nung nagdaang December, nagkaroon siya ng ACL at saka ng LCL injury sa kanyang, I think that was his left knee. So, and dito sa naging panalo nila over Denver, siya pa actually yung nakascore ng unang touchdown in the first period. But in the same quarter, nakascore din ng touchdown etong Denver. Second period, Mahomes back to work. 13-yard touchdown pass kay Rashee Rice. And then in the third period, si Walker with a 60-yard rushing touchdown, 21-7 ang kalamangan ng Kansas City. Third quarter pa rin, Travis Kelce with a 59-yard reception, and that led to a field goal para dito sa Kansas City, 24-10 lead. Hindi pa dyan natapos itong Chiefs. In the fourth period, Mahomes to Walker for another touchdown, making it a 21-point win para dito sa former Super Bowl champions. So, week 1 na kumpleto po, 16 games. So, ibig sabihin, lahat ng koponan ay nakapaglaro ngayong week 1 na to. On opening day last Thursday, panalo ang defending Super Bowl champions Seattle Seahawks na nasundan ng panalo ng San Francisco 49ers noong Friday. Panalo rin during week 1 ang Detroit Lions, Jacksonville Jaguars, Buffalo Bills, the Philadelphia Eagles, and the New York Giants. So week 2, magsisimula ngayong darating na Friday, September 18. Isa lang yung nakaschedule na laro. The Buffalo Bills laban sa Detroit Lions sa bagong season ng NFL.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: It's now 5:21, mga kababayan. Recap naman natin yung mga natapos na tournaments over the past few days. USA pa rin po ang champion ng FIBA Women's Basketball World Cup. Matapos nilang talunin ang France in the championship game. Final score, 97-79. Ikalimang pakipalit nga yan, 97-79. Ikalimang sunod na kampyonato para sa Team USA. And their 12th overall dito sa history ng FIBA Women's World Cup. Si Brianna Stewart ang nanguna para sa Team USA, 22 points, 10 rebounds, 4 assists. Si Jackie Young merong 18 points, 6 rebounds, 5 assists. Kalea Copper with 15 points. At si Caitlin Clark and Chelsea Gray, tig 12 puntos para dito sa Team USA. Second quarter, natambakan pa actually yung USA kasi nagbitaw ng 11-0 run. Ito pong France. They were up 31-17 dun sa 3-point shot ni Gabby Williams. But then, mahaba pa yung oras dyan, mahigit 7 minuto pa eh. So, plenty of time para humabol itong USA. And Brianna Stewart tsaka si Jackie Young ang nanguna para sa USA. They combined for 14 points. Ha? Yung next 14 points ng US, dalawa lang players ang umiscore doon, si Stewart tsaka si Young. 31-36 na lang ang hinahabol nila. And with that, nag-shift na yung momentum completely dun sa Team USA. Tapos dun sa bandang dulo ng second quarter, nakascore pa si Chelsea Gray, si Aaliyah Boston, at saka si Caitlin Clark. Ang ganda ng setup nila dun sa buzzer beater 3-point shot ni Caitlin Clark to make it a 2-point ball game, 43-45 at the half. third quarter, ayun, dito na tuloy ang pinagpag ng USA itong France. Yung layup ni Stewart ang nagbigay sa USA ng kanilang kalamangan, 49-47, tapos nagtuloy-tuloy na yun. Nakatres si Jackie Young, may layup si Kalia Copper, tapos yung jump shot ni Nafisa Collier started a 9-0 attack para sa USA. They were up 71-54 with 40 seconds to go in the third quarter. Doon sa quarter na yun, 30-12 ang naging scoring in favor of Team USA, who was ahead 73-57 papasok ng fourth and final quarter. Tournament MVP, walang duda, Breanna Stewart, the first ever to win two MVP awards dito sa FIBA Women's World Cup. 12.8 points, 7.3 rebounds, and 2.8 assists ang kanilang naging naging averages sa naging undefeated run ng Team USA to their fifth straight FIBA World Cup title. And kasama ni Stewart sa All-Star 5, syempre yung kanyang USA teammate na si Jackie Young, si Iana Martin ng Spain, Leonie Fibich ng Germany, at saka si Gabby Williams ng France. Meanwhile, sa US Open, merong dalawang bagong kampiyon dito. Alexander Zverev is the new men's champion matapos niyang talunin si Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, and 6-2. Ikalawang Grand Slam ng kanyang career at pareho yan, nakuha niya ngayong 2026. Siya rin yung champion sa French Open. Si Zverev ang ikaapat na male player in the Open era na nanalo ng kanyang unang dalawang major titles sa parehong taon. And yung kanyang head-to-head matchup against Shelton ay ngayon 6-0 na. Alam mo, nakakatawa pa rito sa nangyari na to. Hindi niya alam. Hindi alam ni Zverev na nanalo na pala siya because he served out the match and nung nakuha niya yung point na hindi niya na realize championship point na pala, pumunta siya, bumalik siya dun sa dulo nung side ng court niya. Akala niya mayroon pang next game. But then, siguro na narinig niya, bakit parang nagsisigawan na yung mga tao. Pag tingala niya, nakita niya yung paligid, lahat ng mga tao dun sa Arthur Ashe Stadium, nagse-celebrate na. And dun pa lang niya na-realize, ay, panalo na pala ako. So, ngingiti-ngiti siyang pumunta dun sa may net para makapagkamay dito kay Ben Shelton. Samantala, si Elena Rybakina ang bagong US Open Women's Champion. Tinalo niya yung defending champion na si Aryna Sabalenka, 4-6, 7-5, 6-2. Ikatlong Grand Slam trophy para kay Elena Rybakina. And French Open na lang ang kulang sa kanyang koleksyon para makumpleto yung tinatawag na career slam o yung makuha mo lahat, yung manalo ka sa lahat ng apat na Grand Slams. Si Rybakina rin ang unang player na tumalo sa defending women's singles champion sa US Open Finals since 2002 nung ginawa niya na si Serena Williams, and the first player sa kahit anong Grand Slam final na tumalo dun sa defending champion since the 2025 Australian Open nung nanalo dyan si Madison Keys. Si Rybakina rin na bagong world number one is the third player since 2000 na nanalo sa Australian Open and US Open sa parehong taon. Kasi siya rin yung champion dito sa last January sa Australian Open, and si Aryna Sabalenka rin ang tinalo niya dun sa Grand Slam Final sa Australian Open this 2026. So nagpapatuloy ang ATP tsaka WTA calendar. Sa ATP, andyan yung Chengdu Open, Hangzhou Open, and then yung Laver Cup. Pagkatapos, China Open, which starts sa katapusan ng September, is a men's calendar yan. Pero yung China Open is an ATP 500 event sa men's calendar kasi sa women's calendar, WTA 1000 yun eh. So sa WTA naman, ongoing na yung Guadalajara Open, tapos meron pang Sao Paulo Open, and then the China Open, which is a WTA 1000 event. 5:28 ang ating oras. Eto na. Ready ka na bang pag-usapan ang 2026 Asian Games? Ako parang ayokong pag-usapan. Parang masakit eh. Parang nagdurugo na naman ang puso ko eh. Pero wala, wala tayong magawa. Ganyan na trabaho natin eh. Okay, we'll talk shop. We'll talk 20th Asian Games sa pagpapatuloy natin dito po sa post-game after this break.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid ka bond!
4: Hindi ko na kasi. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
5: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
6: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit 60 ng aircon?
5: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
6: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
5: Nanay naman eh.
7: 25 lang. Sapat na! I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
9: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pagintlugan ng lamok.
9: Self-protection.
10: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
9: Seek early consultation.
10: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
9: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
9: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas.
11: Mula September 19 hanggang October 4.
1: Sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
11: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
11: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
0: 5:32 ang atin pong oras. We are back dito sa post-game. Usapang 2026 Asian Games tayo. Ngayong araw na to, Tuesday, September 15, nag-umpisa na po ang men's football competition sa Aichi, Nagoya, Japan. Lumaro na ho agad ang Pilipinas sa men's football Unfortunately, natalo sa Uzbekistan ang ating Philippine men's team. 1-5 is the final score. Yung Uzbekistan, first half, doon nila na-score yung opening goal. And then, in the 48th minute, nabawasan pa ng isang player yung Pilipinas on the field. Where the Philippines was down to 10 men matapos mabigyan ng red card si Gavin Muenz. Tapos, 12 minutes later, dinoble ng Uzbekistan yung kanilang kalamangan. Nagkaroon ng konting pag-asa ang Pilipinas sa goal ni Joshua Merino in the 62nd minute. Pero mabilis, nalusaw yung pag-asa. Dahil after nun, paulit-ulit nahanapan ng butas ng Uzbekistan yung depensa ng Pilipinas as the Uzbek scored 3 more goals after nung goal na yon ni Joshua Merino para sa Pilipinas. So ngayon sa Group C, 0-1 ang Pilipinas, 1-0 naman with 3 points etong Uzbekistan. Sa Friday na po ang sunod na laro ng ating men's team kalaban ng Vietnam, and then last game nila sa group stage on Tuesday, September 22, kalaban naman ang Kuwait. Samantala, kahapon sa pagbubukas ng women's football action sa Asian Games, nakatabla po itong Pilipinas sa Uzbekistan. Yun din yung kinalaban nila. 1-1 ang naging talaan dito. Buti na lang, maraming salamat kay Natalie Collins na nakascore nung equalizer in the 89th minute. Nangyari yan, 7 minuto after niyang mag-sub in dun sa laro. Ang nangyari dun, napigilan ng Uzbekistan yung atake ni Carly Friles. But etong si Natalie Collins was at the right time, at the right place, at the right time. At siya yung nakascore ng panabla ng Pilipinas. Isipin mo, malapit nang matapos yung laro nung sa mga oras yun. 89th minute na eh. So talagang naihabol pa yung 1 point ng Pilipinas in Group G. Sa Webes, kalaban ng Pilipinas ang Hong Kong. At sa Lunes naman, makakalaban ng Pilipinas ang China sa kanilang last group game sa Asian Games Women's Football.
12: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
13: The 20th Asian Games.
12: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
0: 5:36 ang ating oras. Ang haba pala nun. Pili tayo ng maikli next time. Okay, 5:36 ang ating oras. Siguro ako, by now, alam ko, nakaukit na sa puso at isipan natin ang sakit at poot ng naging pagkatalo ng Gilas Pilipinas. Ano? Hindi lang basta kasi natalo eh. Nalaglag pa. Eh, hindi pa nga nag-o-opening ceremony. Diba? Sa Sabado pa yung opening ceremony. Pero tapos na ang laban para sa Gilas Pilipinas. Talagang masakit at nakakapanghinayang. Kahapon, it was a 61-105 loss laban sa China. So, hindi ho umabot sa quarterfinals ng Asian Games Men's Basketball ang defending champion na Pilipinas. Si Calvin Oftana ang nanguna para sa Pilipinas sa laro na to. 13 points. 9 points for assists naman si Cedric Bearfield. Tapos si Don Trolliano merong 7 points. First quarter pa lang, natambakan na po ang Gilas. After nung basket ni Zabe Lucero, 6-11 yung score nun, nagbagsak itong China ng 10-5 run. Inside-outside eh, yung atake ng China. Lamang sila 21-11, nasa 3 minutes 56 seconds pa natitira. Hindi natapos doon yung sakit ng ulo ng Gilas dahil yung China in those last 3 minutes 56 seconds, nagkaroon pa sila ng 15-5 run. Kaya abante sila ng 20 pagkatapos ng first quarter, 36-16. Ang masakit pa sa mata ron, during that stretch, 3 turnovers ang Gilas. heading to this ball game kahapon, ang condition is that the Philippines cannot lose by 39 points. Matalo ng 38, medyo okay pa provided they score at least, I don't know, at least 53 yata. Eh, naka-61 sila, so medyo okay yun, ano? But habang tumatakbo yung laban, binabantayan ng lahat yan eh. Diba? Lalamang ba ng 39 points or more etong China laban sa Pilipinas? Nakakalungkot kasi andun na yung feeling na alam mong matatalo yung Gilas, tapos nasa isipan din ng lahat ng nanonood, diba? Wag naman sana by 39 points. Okay lang matalo, pero wag naman sana by 39 points. Kaso, wala, hindi talaga nakasabay. Hindi ka na makasabay ng Gilas. Kapos sa height, that's the main thing, I think. And shot making, hindi ko alam kung paano ba ipapaliwanag ang shot making ng Gilas ano dito sa naging tatlong laro nila sa Asian Games Men's Basketball. Pagkatapos ng third quarter, ayun na, 39 puntos na ang lamang ng China, 40-79. Now, simula ng fourth period, nagkaroon ng konting buhay para sa Gilas. Remember, 37 yung inahabol, ano? 37 points na lamang. Nakascore ng limang sunod si Cedric Bearfield, tapos maganda yung assist niya kay Justin Arana, 45-81. So that made it 36, di ba? Pasok doon sa threshold. Tapos nabutatapan ni Zabe Lucero, yung player ng China, di ba? Huling-huli yun. But in the ensuing possession, airball yung three-point shot ni Don Trolliano. And then, in almost 3 minutes, one free throw lang yung dadagdag sa score ng Gilas. Ayun na ang naging katapusan. And so, ang resulta ngayon, 9th overall. Ito na po ang pinaka-malalang resulta para sa Pilipinas in men's basketball sa Asian Games. Now, understandably, masama ang loob ng mga Pilipino. Hindi ba talaga namang may matutong ba sa nangyari? Di ba wala naman? Ano? And one of them ay si former PBA Commissioner Nolly Ayala. Ano? Sabi niya on social media, tinawag niya national embarrassment ang nangyari dito sa Gilas. Kasi raw, yung Gilas, pumunta dun sa laro, ang mindset nila is not to win, but not to lose by 39 points. Now, sinagot yan ni Gilas assistant coach Richard Del Rosario. Sabi niya, Gilas played to win. At bago raw mag-assume sana si Ayala na ng kung ano man, is alamin muna niya ano ba yung mga nasabi, ano ba yung mga napag-usapan sa dugout. And I don't know if lalabas ba yung mga ganong usapan, kung ano bang napag-usapan nila. No? But sabi pa ni Coach Richard, yes, nahihiya rin po sila sa nangyari, pero hindi raw sumagi sa isip nila, wala sa isip nila na maglaro para matalo lang. Sa usapin na yan, ako naiintindihan ko yung frustration ni dating PBA Commissioner Nolly Ayala. Di ba? Frustrated talaga tayo lahat eh. But I would side with Coach Richard Del Rosario. I don't think Gilas went to that game thinking na, you know, sige, okay lang tayo matalo rito. Ano? Kasi mga professional players to eh. Competitive professional players. And tingin ko at the back of their minds maybe, sumagi sa isip nila yan na if they will lose by 39 or more laglag, if they will lose by 37, pwede pa. May pasok pa sa quarterfinals. Tingin ko walang masama ron eh na napag-usapan nila yon, na alam nila yung detalye na yon. Dahil mas okay pa na they went into that game knowing lahat ng possible scenarios, lahat ng pwedeng nilang, lahat ng kailangan nilang malaman kung ano ba ang nakataya, kung ano bang pinaglalaban nila in that game. Ano? Does that make sense? Sa akin, it makes sense eh. Now, sabi naman ni Coach Tim Cone, ito po yung reminder na kung hindi natin mapapadala or hindi natin kayang magpadala ng ating mga best players sa mga international events kagaya nito, eh hindi talaga tayo magtatagumpay, hindi tayo mananalo. Dagdag pa ni Coach Tim, meron tayong mga magagaling na players na pinadala dito sa Asian Games but hindi ito yung ating best players. And he also said, hindi kasalanan ng mga players yan. Talagang, it's just the truth. Diba? Na mas hindi ito yung ating best players. Ngayon, yung statement na ni Coach Tim, hindi dapat ang pagkakaintindi niyan, it must not be taken as nilalaglag niya yung team. Hindi. Para sa akin, yung sinabi niya ay katotohanan at pawang katotohanan lang. Yung sinabi niya, that's the reality ng Philippine basketball na kailangang harapin ng mga stakeholders kasama na yung mga fans ng Gilas. Meron talagang talent gap between yung mga naglaro dun sa Asia qualifier, sa World Cup qualifier. Sabihin na natin yun yung Team A, di ba? Meron talaga eh, may difference when it comes to talent dun sa mga nandun sa team na yon, and then the rest of the players. Now, the question is, paano magagawa ng paraan yan para, alam mo yun, pag nagsama-sama yung mga yan, hindi naman sobrang pare-pareho, pero alam mo yun, halos magkapantay yung kanilang talent para kung wala man si ganito sa ganyan or whatever, kung paano man line up, di ba may laban pa rin. Sino yung magiging accountable dyan? SBP ba? PBA ba? O yung mga mismong players personally, kailangan ba nilang mag-step up sa kanilang laro, mag-improve sa kanilang laro? Diba? Sino ang may responsibility dyan? Another aspect na may malaking question mark ngayon dahil dito sa nangyari, dun sa naturalized player natin. Diba, maraming tanong dyan eh. Bakit walang tayong naturalized player sa Asian Games? Okay, given. Si Justin Brownlee ay injured. Hindi ba na-foresee yan? Hindi ba na pagplanuhang maigi yan ng mga kinauukulan? O si Benny Boatwright, wala, hindi umabot eh. O hindi ba na pagplanuhan yan? Andiyan si Ange Kwame, ba't di siya kasali? Hindi ba napagplanuhan ng maigi yan? O masyado bang ma-pride ang Pilipinas? Hindi, sige, kaya natin mag-depend ng goal kahit walang naturalized. Kaya natin all PBA. And another question, moving forward, sino na? Sino ang ating naturalized player? Kasi at least dito sa Asian Games, dito sa Japan, di ba, Philippine passport lang eh. Yun ngang barin, apat yung pinadalang naturalized player. So, but in other, especially in FIBA sanction, isa lang. O, sino na yung ating magiging naturalized player? Si Justin Brownlee pa ba? Si Benny Boatwright na ba? Ano mangyayari ngayon kay Ange Kwame? May mga, iyan yung mga tanong na dapat masagot, na I think dapat i-address ng mga kinauukulan. Dahil, syempre, tawag dito, whenever they compete internationally, di ba? They will always ask for support sa mga Gilas fans, sa mga basketball fans. Siyempre, tayo, basketball-loving country tayo eh. Kahit na sinasabing hindi talaga tayo basketball country, we are still a basketball-loving country. So, maraming responsibility, accountability na kaakibat when it comes to the Philippine basketball team. Dami kong tanong habang pinag-iisipan natin yung kasagutan sa mga yan, kilalanin natin itong isa sa ating mga atleta na susubok magbigay ng medalya para dito sa Pilipinas in the 2026 Asian Games. Narito po ang ating Filipino Jiu-Jitsu athlete na si Romeo Arellano.
14: Welcome na po natin our very special guest, Romeo Arellano. Hi sir, welcome to the program.
15: Hello, magandang araw sa everyone.
14: Yes, Sir Romeo, of course, kamusta?

0: Jitsu team pagdating sa Asian?
1: So, very strong contingent for him. We can't thank you enough also for PSC, POC, and also able for that one. And as to sa present, as a past yung kakatapos ng Asian Games 4 years ago, we all know that Jujitsu is one of those source ng medals natin. Na gusto natin to really. So some of the our team members also went on a training camp outside the country. Papalik sila this week. So yung mga ganong preparations talagang nakatutok din. Especially of course, nandang sila. And so all went out to do their camp internationally. But some of us also, hindi naman napabayaan dito rin kami naman yung some of us na nag-camp dito sa Pilipinas kasama yung bago na some foreign coach also that we brought in to help us all to actually improve for this Asian Games and really prepare us to really represent the country in this coming Games.
0: Yes. Sir Romeo, of course, at 39, how do you maintain your strength, conditioning, and recovery? Sabihin ba natin?
1: So medyo may age.
0: Also, ano ba to, sir? Late ka na rin ba na nag-join sa Jiu-Jitsu?
1: Medyo late na rin, but being part of the team, siguro 9 years na rin. It's more maturing along the way with the team also. And then also knowing how the style of play, especially sa sport and sports also. So with that, I guess that's my advantage also. And I guess time management na lang din in terms of how I do the training, how do I do the work. Also, meron din akong day job out of that. So it's really just time management and focus. I mean, consistency lang naman yan.
0: So again, sa October 2, nakaschedule yung laban for the men's minus 94. Ikaw lang yung entry ng Philippines no, dito sa 94, sir?
1: Ako lang. Siguro yung weight class ko. Dahil June na rin, so medyo set na lahat. So medyo hinabol lang talaga yung weight class namin ngayong Asian game. So that's why isa lang din yung napadala natin for this one. But for the rest of the weight classes, tigdalawa naman siya.
0: Ano to, talagang ano ka, comfortable ka talaga dito sa minus 94?
1: Oh, ever since siguro for the past 9 years, ito yung weight class. Kaya, and then yung weight class namin, medyo magpapasok. Kaya medyo magkakilala talaga kami in terms of this weight class.
0: Meron ka bang fear, sir, dito sa Asian Games campaign na to? Pang ilang Asian Games mo na ba to?
1: Yun, actually, as mentioned nga kanina, siguro, beyond grateful actually. And laging wala yung weight class ko or hindi kasama yung jiu-jitsu. I guess yung past 2 na Asian Games from, if I'm not mistaken, Indonesia and China, wala dun yung weight class ko. So this is the first time na magiging part yung weight class ko. So beyond excited and also blessed and feeling confident, of course, with all the preparation that we did for this competition.
0: Masasabi mo na sa ilang porsyento na yung kahandaan mo?
1: Right now, siguro 16 days should be 100% na tayo for this one. So by next week, start na ng taper down, iwas injuries, iwas mental preparedness for competition, but pretty much confident to be able to perform well for Asian Games.
0: Yes. After 9 years sa national team, ano yung talagang nagmo-motivate pa sa'yo? Ano yung nag-i-inspire sa'yo, Sir Romeo?
1: Siguro, beyond, of course, representing the country, going out there, putting yourself forward, yung learnings din, yung resilience that you can take out outside of sport if you find, when a time comes, I finally retire. I learned more about myself, resilience, consistency, focus, those are some of the traits that you will take on outside of jiu-jitsu, outside pagdating mo sa other aspects of the life. So yung mga ganun, and that helps me be, I guess, be a better person the sport.
0: Yes, anong ibig sabihin sa iyo, Sir Romeo, ng pagiging Filipino athlete, ng pagsusuot ng Philippine flag whenever you compete internationally?
1: Siguro, one thing is siguro pride. And in a way that you want to actually be seen. I mean, Philippines be seen. It's one of those professionals. Maganda yung makikitungo. And then the same way, also, competing hard. and performing well. So I guess at the same time, they say privileges of pressure. So you know, one of the things that naiisip ko lagi when wearing that back patch namin, sa jiu-jitsu yung ginamit. Talaga ng back patch namin, ng PHI. So I guess yun yung honor and at the same time, pressure to press. Kung baga nabigay naman sa'yo lahat, so it's time to get back for you. So to be able to represent the country.
0: Yes. Pagdating dito sa Asian Games, anong gusto mong asahan ng iyong mga taga-suporta no, sa magiging campaign mo dito?
1: I guess not just for myself, for the whole jiu-jitsu team siguro. So, kami na sa nalagdala namin this time around for this. So, hopefully, may doble namin ideally yung nadala naming medal for this Asian Games and to be able to contribute sa whole endeavor na to for our Asian Games and our goal to actually bring in more medals. Personally, of course, as my first and possibly the last Asian Games that I'll be able to prepare. Kasi the next Asian Games is 5 years na, hindi na 4 years from this time. So 2031 pa yun. So, of course, we aim for that gold medal. And any of those.
0: Yes.
1: Eat that medal.
0: May dagdag ano ba sa'yo, sir? Parang push din? Na parang, yan nga, na-mention mo, probably your first and last Asian Games, itong mangyayari sa Aichi, Nagoya. May dagdag push sa'yo yun na talagang makapodium?
1: Yes. Oh, of course. Kasi nga, ito na yun. I mean, for me, even though nakapag-compete tayo sa Asian Championship, iba pa rin ang isang multi-sport event. Iba pa rin yung honor, yung, let's say, pressure also. But iba din yung gratification if you get something or you finish a podium in this type of competition. And then, I guess, then, personal legacy mo, personal goals mo din that you've won. And if ever may blessing one of those who have medals in Asian Games, it's something of a good story about your achievements, personal achievements.
0: Yes, sir.
2: So, ang ating Asian Games bound jiu-jitsu athlete na si Romeo Arellano, isa sa 15 jiu-jitsu athletes natin in this Asian Games sa Aichi, Nagoya in Japan. Ngayon, yung etong si Arellano, siya lang yung mag-isa sa weight class niya. Samantalang yung the rest ng mga teammates niya, sa isang weight class, merong dalawa. Yung weight class ni Arellano, siya lang yung ano, siya lang yung nag-iisang Pilipino for the Philippines, of course, doon sa kanyang weight class in the jiu-jitsu competition. So, a total of 15 jiu-jitsu athletes natin dito. October, ano pa eh? I think October... late pa mag-start etong ano kasi late pa mag-start ang jiu-jitsu competition dito sa 2026 Asian Games. Mag-umpisahan October 1 pa hanggang October 3. Bukas, araw po ng Huwebes, simula na ng seeding round ng Modern Pentathlon. Meron tayong 7 atleta na kalahok dito. So 7 in the morning oras natin dito sa Pilipinas. Magsisimula yung Women's Individual Fencing Seeding Round. Tapos, alauna imedya, yung Men's Individual Fencing Seeding Round. Pagkatapos, alas 12 pala ng tanghali ang umpisa ng laban ng Pilipinas in Women's Volleyball alas Pilipinas. Bukas, alas 12 ng tanghali, oras natin dito sa Pinas. Kalaban po ng alas women ang defending champion na China sa unang laro nila in Pool B. So yan ang schedule bukas, araw po ng Wednesday sa Asian Games. Simula na rin bukas ng quarterfinals ng men's basketball. Aray! Ito, naalala naman natin eh. Huwag na nga natin ito pag-usapan. Pero ayan, 9 a.m. ang simula niyan. Bukas, quarterfinals. 4 na laro kagad. Oh, bukas, quarterfinals. And then, kailan ang semifinals dito? Ah, I see. Oh, yung women's basketball sa Thursday. Ayun, Pilipinas kalaban ang Kazakhstan. Tapos, sa Friday, semifinals na kagad ng men's basketball. Kailan kaya ang final nito? Tapos, teka. Ayun, ang men's final saka bronze medal game ng basketball ay sa Linggo, September 20. Sipin mo yun, next sa Linggo, tapos na yung basketball competition ng Asian Games. 6:03 ang ating oras. That's it for postgame this Tuesday. Susunod na po ang Sports 918 with Ria Arevalo. Bukas ulit, alas 5 po ng hapon, dito sa Sports Radio 918. Ako po si John Magol. Good evening sa inyong lahat.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Us is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service
12: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Ng lupa sa mga benepisyaryo ng Community Mortgage Programa sa Caloocan City, pinangunahan din ng Pangulo. Isang proyekto ng giga ng mga barangay sa Pilipinas na layong magbigay ng mga aral at magturo ng mabuting asal sa mga kabataan, inilunsad na ngayong araw kung ano yan, silipin. Bilang bahagi ng patuloy na aksyon kontra baha, DPWH Secretary Vince Dizon personal na ininspeksyon ang ongoing drainage improvement project sa Marikina City. Unang gabi ni dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail naging maayos ayon sa BJMP. DILG muling nanindigang walang special treatment na ibibigay kasunod ng paglalabas ng bagong mugshot sa mambabatas. At pagsasagawa ng kauna-unahan at makasaysayang BARM parliamentary elections naging matagumpay ayon sa COMELEC. Ang iba pang update sa rehiyon, tutukan na!
15: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, daang-daang informal settlers ang pwede nang magbago ang buhay sa kanilang bagong bahay.
16: Matagumpay na naialis ng pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga informal settler na naninirahan sa high-risk zones o lugar na madalas binabaha.
17: Bahagi ito ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng pamahalaan. Narito ang ulat.
18: Trauma para kay Emelina ang kanyang karanasan sa dati nilang tinitirhan.
11: Dahil tabing ilog, gadib-dibang baha tuwing masama ang panahon.
18: Yung bagyong Karina po, yun po. Doon po kami talaga na gano'n. Eh, asa ka po po yan po kung namin may kapansanan. Halos talaga lumutang po lahat ang gamit namin.
11: Hindi rin nalalayo ang karanasan ni Crisanta.
19: Nililigtas po kami sa evacuation center sa mga school, ganyan, health center. Ang hirap po talagang masyadong delikado po kasi doon eh. Tubig.
11: Ilan lamang si Emelina at Crisanta sa libo-libong informal settler sa Valenzuela City. Pero ngayon, hindi na sila no permanent address. Matapos ma-turn over sa kanila mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang housing unit certificate para sa kanilang bagong tahanan sa Disciplina Village Arcong Bato sa Valenzuela City. Sa kabuuan, nasa 333 units ang naipamahagi na mula sa Phase 1, 2 at 3 ng proyekto. Sa ilalim yan ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, hindi lingid sa kaalaman ng gobyerno ang pagiging lantad sa panganib ng mga informal settlers sa tuwing may sama ng panahon dahil sa kanilang paninirahan sa danger zones. Kaya marapat lamang anya na mailipat sila sa ligtas na komunidad.
20: Sa tuwing masama ang panahon, nag-aalala sila para sa kanilang pamilya, kagamitan at kaligtasan. Kaya mahalagang mabigyan natin ang mga pamilyang ito ng pagkakataong makalipat sa isang komunidad na mas ligtas para sa kanilang mga pamilya. Dito sa Barangay Arcong Bato, itinayo ang Disciplina Village. Ito po ay bahagi ng ating relocation program para sa mga informal settler families, kabilang ang mga pamilyang nakatira sa mga lugar na madalas bahain malapit sa Tulahan River.
11: Kampante ang Pangulo na kasabay ng pagkakaloob sa mga benepisyaryo ng kanilang bagong tahanan ay ang pagsisimula rin ng panibagong buhay.
20: Bukod sa seguridad ng isang maayos na kabahayan, ang isa pang maganda sa proyektong ito ay malapit ito sa mga paaralan at mga paghamutan. Mas madali para sa mga bata ang makapag-aral at para sa mga pamilya na masiguro ang kanilang mga kalusugan. Kaya sa ating mga pamilyang benepisyaryo, congratulations po sa inyong lahat. Inaasahan ko po na ito ay simula ng pagbuo ninyo sa mga masasayang alaala ng inyong pamilya. Nawa sa mga tahanan na ito ay mapalaki ninyo ng maayos ang inyong mga anak at may pagpapatuloy ang mga pangarap na matagal na ninyong pinagsisikapang abutin.
11: Hinimok naman ng presidente ang mga homeowners na pangalagaan ang iginawad sa kanilang bahay.
17: Andito nga tayo ngayon sa 30 square meters na model unit noong mga ibinahaging pabahay dito sa Valenzuela City. At makikita nyo na disente yung bawat unit na ibinigay doon sa mga benepisyaryo. Merong loft kung saan doon mahihiga o matutulog yung mga pamilyang titira dito. Mayroon ding living at dining area, CR at kusina.
11: Sa ngayon, wala pang pinal na halaga para sa buwan ng hulog ng mga naninirahan dito. Pero siniguro ng gobyerno na abot kaya ito. Laking pasasalamat naman nila dahil mas panatag na raw sila ngayon sa kanilang bagong bahay.
18: Kadaulan, parang safe na po talaga kami. Lalo pa po nasa first floor na ako. Safe na safe po kami.
19: Masaya po, sir. Kasi po, hindi na po kami kakaba-kaba na mangyari ulit yon. Na bumaba sa loob ng bahay.
11: Muli namang tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na punan ang kakulangan ng pabahay sa bansa. Katunayan, umabot na anya sa 600,000 pabahay ang nagawa ng pamahalaan mula noong July 2022 hanggang nitong Hulyo ng taon.
20: Asahan ninyo na patuloy na magtutulungan ang pambansang pamahalaan, lokal na pamahalaan, mga komunidad at ang ating mga katuwang na pribadong sektor upang may pagpatuloy ang marami pang programa sa pabahay na tulad na ganito.
11: Kenneth, pasyente para sa bayan.
16: Hawak na ng mahigit 100 benepisyaryo ang titulo ng sarili nilang lupa sa Caloocan City. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., bahagi ito ng programa ng pamahalaan na makapagbigay ng disente, ligtas at abot kayang tahanan sa bawat pamilyang Pilipino. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
1: Hindi na kailangang mangamba ng mga Pilipinong wala pang sariling tirahan dahil patuloy na pinaiigting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Ipinamahagi na ang mga titulo ng lupa sa higit 100 benepisyaryo ng Community Mortgage Program o CMP sa Caloocan City. Isinagawa ito sa pakikipag-ugnayan ng DSHUD at Social Housing Finance Corporation.
21: Lahat po ng ahensya ay nagkakaisa dito dahil napakalaking bagay para sa isang pamilya, lalo na merong ligtas, may tiyak, merong tahanan ang ating mga kababayan, may hawak na titulo para sa kanilang mga pag-aari. At ito na ay pagsisimula para sa ating mga kababayan na bago nakatanggap ng mga titulong yan ay yung inyong mga pangarap sa buhay.
1: Isa sa mga benepisyaryo ng programa, si Rogelio Bustamante, na maagang nagantabay sa pamamahagi ng mga titulo.
22: Oh, malaking bagay kaysa mauupahan ka. Sa panahon ngayon, hirap ng buhay. Maraming salamat sa mga Pangulo kasi nabigyan kami ng kahit malaking talote, naging sayo, yung hindi ka na mauupahan.
1: Imbes na patuloy na mangupahan o manirahan sa lupang hindi nila pag-aari, inilalapit ng pamahalaan ang mga programang makatutulong sa mga pamilyang magkaroon ng sariling tahanan. Kaya naman sina Eddie at Genaro na dalawang dekada nang naghahangad ng sariling bahay, masayang masaya sa programang handog ng pamahalaan.
23: Ang programa na ito ay malaking naitutulong sa amin dahil doon sa murang pabahay na inuhulugan namin sa monthly, ang decision namin. Tsaka pagang kumangupan kami, lalo kami nahirapan.
24: Malaking bagay po ito para sa amin, ma'am. Kasi simula noon, no, 2006 hanggang ngayon, nakamit na namin yung inano namin na awardee ngayon.
1: Lagpas tatlong dekada na rin ang Community Mortgage Program ayon sa SHFC.
25: Ngayon, tinutulungan natin sila para mabili nila yung lupa doon sa mga landowners. Ngayon, yung kagandaan ng CMP is that hindi natin sila rinirelocate kung saan-saan at hindi sila nalalayo sa kanilang kabuhayan at hanap buhay.
1: Sa pamamagitan ng mas abot-kayang amortization, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga benepisyaryo na maging legal at formal ang pag-aari ng lupang kanilang tinitirhan. Isinasagawa ang Community Mortgage Program bilang bahagi ng 4PH sa iba't ibang lugar sa Pilipinas sa ngalan ng pagsusulong ng administrasyon sa karapatang magkaroon ng ligtas at sariling tahanan para sa bawat Pilipino. Sheila Natividad, para sa Bayan.
17: Misto lang superheroes ang mga opisyal ng barangay na bida sa mga kwentong laman ng inilunsad na serye ng mga librong pambata. Layon itong ibalik ang pagbabasa ng mga bata at maging gabay nila para lumaking may mabuting puso at malasakit sa komunidad. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
26: Awat muna sa screen time and say hello to the adventures of Barangay Maligaya. Hindi ito online game, ha? Book series ito na naglalaman ng mga kwentong pambata. Mula sa pagsasalita ng opo, salamat at pasensya, pagtugon sa basura at baha, hanggang sa pag-iwas sa gulo at pagpapahaba ng pasensya. Ang magagandang asal na dapat matutunan, tampok sa mga libro. Espesyal daw ito dahil ang mga tauhan sa kwento, Our Barangay Superheroes. Proyekto ito ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Nabigyan ng libreng libro ang 31 kabataan mula sa isang bahay ampunan.
27: We're trying to teach and instill values. Number 2, we're trying to promote literacy. And number 3, to appreciate our barangay officials and barangay workers as our modern-day superheroes.
26: Ayon sa survey ng SWS, mula 5.8% noong Marso, tumaas sa 8% itong Hunyo ang mga pamilya nagsabi na nabiktima sila ng cybercrime tulad ng online scam at cyberbullying. Kaya si Cabinet Secretary Benhur Abalos, suportado ang mga ganitong proyekto para mailayo ang mga kabataan sa mga karahasan online.
28: Tamang-tama ito dahil dumadami ating cyberbullying. Una-una, ang bata, magkakaroon siya ng kumpiyansa sa sarili niya na dapat pala maging mabait ako, dapat magaling ako makisama, dapat maging matulungin ako. Opo, yung tamang value ng bata. And then, kung talaga nangyayari niya, alam niya kung sino mga pupuntahan niya.
26: Ayon sa isang eksperto, Mahalaga ang pagbabasa sa child development ng isang bata. Nahasa kasi nito ang reciprocal interaction sa sibling pagtatanong ni bunso tungkol sa kwento at pagsagot ni nanay. Natututo ang bata na magsalita, magbasa ng emosyon at nagagabayan sila sa kung ano ang mali at tama.
0: Yung patuloy pong pagbabasa ng bata, no, yung sustained reading can already improve attention. Kapag ang bata ay nagbabasa, no, sinusubaybayan nila yung kwento, no. Inaalala nila kung ano yung mga nangyari, no, ng mga past chapters o unang kabanata, no. Na-imagine nila yung characters or yung mga places. Nag-i-improve din ito yung kanyang imagination at saka creativity.
26: Kaya naman bilang ina at lola, si Mariel, hindi pinalampas ang pagkakataon na makakuha ng kopya ng The Adventures of Barangay Maligaya, lalo't ginagawa nilang family bonding ang pagbabasa.
2: Talagang you have to limit screen time. Wala naman yan dati nung kami lumalaki, di ba? Kaya importante ang presensya ng mga magulang para alam ninyo kung anong ginagawa ng mga bata at andyan kayo para sabihin ano tama, ano mali.
26: Sa ngayon, maaaring mabili ang libro sa website ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Target ng grupo na mapalawak pang partnership sa mga ahensya at iba pang organisasyon para mas marami pang maabot na kabataan. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
16: Libo-libong residente sa Benguet Province ang nagpasalamat matapos makapag-avail ng inilapit na iba't ibang serbisyo ng pamahalaan mula sa handog ng Pangulo Program. Yan ang ulit ni Janice Dennis ng PTV Cordillera.
3: Pinilahan ng mga residente ng Benguet ang handog ng Pangulo 2026 serbisyong sapat para sa lahat program. Ayon sa mga opisyal, iba't ibang venue ang pinuntahan ng mga residente gaya na lamang sa Benguet Sports Complex sa La Trinidad. Tinatayang mahigit 20,000 residente ang nakapag-avail sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno. Kabilang na dito si Dixon na nakapag-proseso ng kanyang dokumento sa National Bureau of Investigation.
4: Parang 2 days ago nakita ko siya sa Facebook. So nakita ko, let's check kung ano mga gagawin sa province ngayon. So pagpunta ko dito, swift naman. Parang pumili lang kami, tapos nagpa-register and everything. Yun pa nga, may nakatanggap pa nga kami ng free na snacks for today.
3: Si Nanay Rosemary, nagpasalamat sa gobyerno dahil nailapit sa kanila ang serbisyong medikal. Kaya't naiproseso niya ang kanyang mga dokumento sa PhilHealth at nabigyan ng libreng gamot.
5: Maraming salamat sa programang ito na nagbibigay ng mga libreng gamot.
3: 26 na ahensya ang nagtipon-tipon upang ihatid ang serbisyo ng pamahalaan. Ayon sa mga opisyal ng probinsya, tuloy-tuloy ang serbisyo ng mga ahensya sa kanilang opisina kahit natapos ang isang araw na aktibidad.
6: Nakamarami is this Department of Agriculture. So nagbibigay pa sila sa munisipyo ng La Trinidad, umaabot ng mga 5,000 beneficiaries yun, saka yung mga nabigyan dito. So nakita natin na lumabas lahat ng mga line agencies, of course mga local government, para dito sa handog ng Pangulo.
7: Kung saan ang ahensya ng pamahalaan, pambansa at lugar ay nag-aatid mismo sa inyo ng kanyang mga serbisyo. Kabilang dito ang serbisyo ng kalusugan at tuloy-tuloy ng trabaho na kababayan.
3: Janice Dennis, para sa bayan.
16: Personal inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang isinasagawang drainage improvement project sa kabaan ng Sumulong Highway sa Marikina City bilang aksyon kontra baha. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
9: Di hamak na mas malaki ang ipinapalit sa mga drainage pipe ng DPWH sa kahabaan ng Sumulong Highway sa Marikina City. Ito ang tiniyak ni Secretary Vince Dizon sa kanyang pag-iinspeksyon ngayong araw sa ongoing drainage improvement project na inaasahang makatutulong na mabawasan ang pagbaha sa lugar.
10: Alam niyo naman, no, paugit-ugit yung pangugi natin na dapat talaga i-upgrade na natin kasi marami sa mga drainage natin post-World War II pa to. So kailangan talaga pagitan na.
9: Sa pagsasaayos, ikokonekta na ang drainage mula sa Marikina River hanggang Balanti Creek. Tapos ng palitan ng mga drainage ng ilang bahagi ng kalsada, habang ang natitirang portion ng highway ay inaasang matatapos ngayong taon.
10: Dati, binabaha talaga dito sa Sumulong, no? Pero ngayon, kahit na hindi pa tapos itong nakarang habagat, hindi na halos binaha, kumibaman, baka ano lang, wala pang gutter deep, no? Pero pag natapos na to lahat, tingin ko kahit na undoy type event, masostore na natin yung tubig dito at talagang halos minimal o wala nang baha dito sa Subo.
9: Inaasahan kasi na mas mabilis na daloy ang tubig dahil sa mas malalaking drainage pipes, lalo na kapag malakas ang buhos ng ulan. Ayon pa kay Secretary Dizon, bukod sa mas mabilis na pagdaloy ng tubig, maaari din anya itong maging imbakan o magsilbing detention basin sakaling magkaroon ng malaundoy na bagyo kasabay ng pag-apaw ng Marikina River.
10: Magsaserve din itong dalawang 2-meter HDPE pipes natin para na rin siyang detention basin.
9: Inaasahan na ganito na rin ang gagawing pagsasaayos ng drainage sa ilang lugar sa Metro Manila tulad sa Taft Avenue para sa 2027 flood mitigation projects.
10: Yun ang gagawin natin sa mga major flood-prone roads natin. Pero yung Espanya talaga, sinasabi ko nga kailangan ganito na rin ang gawin.
9: Pinabibilis na naman ni Dizon ang pagsasaayos ng mga flood mitigation projects sa iba't ibang bahagi ng bansa habang pansamantalang humupa ang buhos ng ulan. Tinitiyak ng kalihim na hindi tumitigil ang ahensya sa mga programa at proyekto na makababawas sa problema sa baha sa bansa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. J.M. Thompson, para sa Bayan.
17: Pinahaharap na ng Department of Justice si Senador Robin Padilla sa panel of prosecutors para sa reklamong obstruction of justice na inihain laban sa kanya. Sa inilabas sa subpoena ng DOJ, itinakda sa September 25 at October 9 ang pagharap ni Senador Padilla para sa investigasyon ukol sa umano'y pagtulong niya para makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kinumpirma naman ni Senador Padilla na natanggap na niya ang subpoena mula sa DOJ.
16: Mananatili muna sa jail infirmary ng New Quezon City Jail si dating House Speaker Martin Romualdez, salit na sa regular na selda. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
8: Naging maayos ang unang gabi ni dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas, alas 10:49 ng gabi nang makarating ang convoy ng dating House Speaker sa kulungan. Ayon kay BJMP spokesperson, Jail Superintendent J-Rex Bostenera, inilagay ang mambabatas sa jail infirmary. Bate na rin sa rekomendasyon ng mga doktor kung saan isinagawa ang independent medical examination kay Romualdez. Pang-apat si Romualdez sa selda kung saan siya nananatili.
11: Dumaan po siya sa isang standard booking procedures. Ito yung kanyang mugshot, fingerprints. At the same time, nagkaroon tayo ng interviews and basic orientation. After these booking procedures, siya po ay dinala sa kanyang assigned cell. Ito po ay infirmary ward.
8: Inilabas na rin ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang bagong mugshot ni Romualdez. Si DILG Secretary John Vicrimulia muling nanindigan na walang special treatment na ibibigay sa mambabatas. Katunayan, walang air conditioning system ang kwarto ni Romualdez. Tiniyak din ni Remulia na may mga kagamitan sa jail infirmary na kailangan ni Romualdez para sa kanyang health monitoring.
12: He is fit to be confined but has to be under medical supervision. So may EKG na required sa kanya, I think once a week. May CPAP machine na recommended sa kanya. Pero as of now, tinanggihan niya eh. Ayaw niya gamitin.
8: Kahapon nang ipag-utos ng Sandigan Bayan na ilipat na si Romualdez sa New Quezon City Jail kasunod ng resulta ng independent medical examination na isinagawa sa University of the Philippines Philippine General Hospital kung saan idineklarang clinically stable at hindi na kinakailangang manatili sa paggamutan ng mambabatas. Ryan Lesigues, para sa Bayan.
16: Mula sa pagiging makasaysayang pasyal, maaaring maging bahagi na rin ng solusyon sa pagbaha sa Maynila, ang Luneta Park. Inaasahan kasing sisimula na sa unang quarter sa susunod na taon ang pagpapatayo ng tatlong detention basin na layong saluhin at iimbak ang tubig baha mula sa mga kalapit na lugar. Inaulat ni J.M. Thompson.
9: Sinong mag-aakala na ang makasaysayang bantayog ni Gat Jose Rizal at kilalang pampublikong pasyalan na Luneta Park ay makatutulong din para mabawasan ang mga pagbaha sa lungsod ng Maynila? Matapos ang pakikipagpulong ni Public Works Secretary Vince Dizon kasama ang National Parks Development Committee, inaasahang sisimula ng gawin ang tatlong detention basin sa Luneta Park sa first quarter ng 2027.
13: And magaking bagay ito kasi yung tubig mula Taft Avenue pababa, dadaan ng Calao, dadaan ng Burgos, dadaan ng Ross Boulevard, baka pati, ano, pati parts of Remedios and Malate, pwede namin i-divert dito sa tatlong magagaking detention basins na ito.
9: Ang bawat detention basin na gagawin ay tinatayang may 4,000 square meters na sukat o katumbas ng anim na Olympic-size swimming pool.
13: Doon muna pupunta dito sa tatlong detention basin na ito para meron munang imbakan. Kasi kung aaso lang tayo sa ating mga pumps, ang layo eh. No? So medyo mabagal at hindi ganun kabigas. Pero pag may imbakan na, hindi na rin mahihirapan yung mga bomba natin. Kasi once na may imbakan, dahan-dahan na siyang mapapump out. Pero yung tubig, hindi na magsistay sa kalye, dire-diretso na siya pababa dito sa mga detention basin.
9: Maglalagay ng detention basin malapit sa bahagi ng Luneta Pumping Station, sa ilalim ng parking lot malapit sa Isang Kainan, at sa kanto ng Maria Orosa at Roas Boulevard. Ayon naman kay NPDC Executive Director Cecil Lorenzana, makatutulong din anya ang gagawing proyekto sa supply ng tubig sa parke.
14: I mean, hindi na siya enough kasi nga medyo may water problem din. I mean, water supply problem din ngayon. Nahirapan siya. And kung dahil sa init din na experience natin ngayon, hindi enough talaga yung water that we're using. So, makakatulong siya.
9: Bukas naman ang DPWH sa suhestyon ng NPDC para ma-utilize ang tubig na maiimbak sa gagawing detention basin.
13: Pero maganda din yung naging suggestion ni Ma'am Cecil na baka pwedeng gawa namin ng paraan na imbes na itatapon lang natin yung tubig sa dagat, eh magagamit niya pandilig, magagamit niya for other purposes, no? Para sa park.
9: Umaasa ang kalihim na ito ang magiging simula na posibleng gawing detention basin ng mga open spaces sa Metro Manila para makatulong na mabawasan ang mga pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas.
13: Isasubmit na namin to as a additional item for the 2027 budget. Kasi ngayon lang tayo nakakuha ng right-of-way and ng no objection. By the way, kasama din siya sa drainage master plan ng City of Manila.
9: J.M. Thompson, para sa bayan.
17: Pinawi ng AFP ang anumang pangamba sa naging aktibidad ng Chinese research vessel sa Scarborough Shoal na mayroong drilling capability. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
15: Walang nakikitang indikasyon ng Armed Forces of the Philippines na may isinagawang drilling ang Chinese research vessel Hayang Dixi Xihao na nanatili sa Scarborough Shoal sa loob ng 28 araw o mula August 11. Sa monitoring ng Philippine Coast Guard, nakabalik na noong September 11 sa Guangdong Province sa China ang naturang barko na may kakayahang makapagbutas ng seabed. Sa obserbasyon sa track ng barko, nagsagawa lamang umano ito ng surveillance at research activity.
18: To be able to conduct drilling activities, it would take a stationary, the ship would have to be stationary and not moving. Secondly, other sensors that we have in place would give us the appropriate reports. Thirdly, in coordination with other government agencies, no such activity has been monitored.
15: Muli namang iginiit ng AFP na anumang aktibidad ng China sa karagatan ng Pilipinas ay illegal.
18: The stand of the Armed Forces of the Philippines when it comes to the West Philippine Sea to Batanes, Bajo de Masinloc, and Ayungin Shoal. Our stand is supported by domestic law and international law, specifically the Arbitral Tribunal of 2016.
15: Noong nakaraang linggo, halos 50 barko ng China Coast Guard at PLA Navy ang namataan sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Higit 20 rito ay nasa Bajo de Masinloc. Samantala, isinagawa sa Sulusi noong September 12 hanggang 13 ang 20th Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at Canada. Lumahok para sa Pilipinas ang BRP Diego Silang ng Philippine Navy at BRP Suluan ng Philippine Coast Guard at kasama nilang naglayag ang HMCS Regina ng Royal Canadian Navy. ipinadala naman ng US ang isang Poseidon Maritime Patrol aircraft. Patrick De Jesus para sa Bayan.

0: ang nakararanas ng maulap na panahon at paminsang pagulan. Ang Intertropical Convergence Zone ay umiiral sa bansa. Ito ay ang pagsasalubong ng hangin mula sa northern at ng southern hemisphere at apektado nga nito ang malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Samantala, ang binabantayan naman nating bagyo sa Dagat Pasipiko ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility at ayon sa pag-asa, palalakasin nito ang hanging habagat this weekend sa Visayas at sa Mindanao. Bukas sa Luzon, makararanas ng maaraw na panahon sa umaga at bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers posible sa hapon o gabi. Sa Visayas, nagpapaulan ang ITCZ, kaya makararanas ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa Negros Island Region, gitnang Visayas at Silangang Visayas. Gayon din sa Zamboanga Peninsula, Hilagang Mindanao, Caraga Region, Masbate, Llano del Sur at Davao Oriental. Ngayon, silipin na natin ang rain probabilities sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
1: At abangan, silipin ang mga naging kaganapan sa bar matapos ang makasaysayan at kauna ng parliamentary election sa Rio.
0: Tauhan ng Ombudsman Records Division, humarap bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: At sa ulang probinsya, mahigit 10,000 residente sa Central Visayas nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng uplift program ng pamahalaan. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Health Watch. Mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria, isang uri ng bakterya na naipapasa sa tao mula sa putik o tubig na nakontamina ng ihi ng mga hayop. Maaari itong pumasok sa katawan mula sa bahaging may sugat o sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig o baha. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat at diarrhea. Maaari itong magdulot ng problema sa bato, paga, patay, at pag di maagapan, ito ay nakamamatay. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhing malinis ang inumin, panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran, at ugaliin ng tamang pagtatapon ng basura. Agad rin kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.

0: Babalik ang ulat bayan. Dahil sa mahigpit na seguridad ng puwersa ng pamahalaan sa mga voting center, naging generally peaceful ang halalan sa special geographic area ng Bangsamoro. Yan ang ulat ni Chris Verhinayon ng PIA SOC Sergeant.
1: Isa-isang pinapapasok ng puwersa ng pamahalaan ang mga butante sa Akmad Elementary School, Barangay Kadingilan, sa bayan ng Nabalawag, SJ Barm. Ito ay bilang hakbang ng pamahalaan upang masigurong hindi magkasiksikan ang mga butante sa pagdadausan ng halalan. Sa bayan naman ng Kadayangan, maayos na nakapila ang mga butante na naging resulta sa tuloy-tuloy at mas organisadong pagpasok sa mga polling precinct sa Dato de Maudtang Dilanggalin Elementary School sa Barangay Tugal.
2: Matiwasay din ang naganap na butuhan sa Barangay Nalapaan, Maridigaw at Simsiman, Pahamudin.
3: Matagal na natin itong pinaghandaan. Tayo nagpapasalamat sa lahat ng security sectors, sa ating pong brigade commander. Alam po ninyo, halos weekly nag-meeting kami para po paghandaan ito with the different stakeholders, the local government units, the barangay captain, the municipal mayors, and the other stakeholders, the local commanders of the MILF. Ay nagkaroon tayo ng mga coordination meeting para po sa paghanda na masigurado natin na mapanatili ang kapayapaan dito sa kauna-unahang parliamentary election.
1: Sa pamamagitan ng eleksyon ay matutukoy ang 80 miyembro ng parliament na bubuuin ng party, district at sectoral representatives. Mula rito sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, para sa Integrated State Media, Chris Verhinayon ng Philippine Information Agency, SOC Sergeant.
4: Ipinagpatuloy ngayong araw ang pagboto sa bayan ng Maluso sa Basilan matapos na maudlot dahil sa na-discovering three shaded ballots. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato Live. Tricia?
5: Ice, matapos ang pagkaantala ng botohan sa Maluso, Basilan dahil sa mga problema sa balota, na ipagpatuloy din ng halalan matapos dumating ang mga replacement ballots. Inaasahang makukumpleto ang mga resulta ng bond elections habang nagpapatuloy ang canvassing na maaari ring makatulong sa paghuba ng tensyon sa ilang bahagi ng barb. Alas 9:30 ng gabi nang dumating sa Maluso, Basilan ang mga replacement ballots o reprinted ballots na kaagad na ipinadala ng Special Action Task Force.
6: Kapag-transmit ang bawat presinto sa munisipyo ng Maluso at sa ating mga server, at ang munisipyo ng Maluso makapagtatransmit hanggang 9 to 9:30 naman sa Provincial Board of Canvassers.
5: Alas 2 ng madaling araw nang may pamahagi ang mga balota sa mga Electoral Board members bilang paghahanda sa pagpapatuloy ng botohan, alas 5 ng umaga nang muling magsimula ang pagboto at pinalawig ito hanggang alas 7 ng gabi para mabigyan ng pagkakataon ang mga botante na makaboto. Matapos ang botohan, isinagawa ang canvassing at inaasahang malalaman ang resulta sa Maluso. Ipadadala ang resulta sa Provincial Board of Canvassers ng Basilan bago ito iakyat sa Regional Board of Canvassers. Kasunod nito, ang proklamasyon ng mga mananalong kandidato at mga kinatawan mula sa regional political parties at sectoral representatives ang isunod sa opisyal na resulta ng canvassing. Sa kasalukuyan, may mga partial na resulta na sa BARM parliamentary election, subalit hinihintay pa ang pagkumpleto ng mga canvassing kabilang ang mga boto mula sa Maluso, Basilan. Inaasahang sa paglabas ng mas kumpleto at opisyal na resulta ay mas magiging malinaw ang kinalabasan ng makasaysayang halalan. Ayos, nakikitang mahalaga rin na maayos at mabilis na pagkumpleto ang canvassing upang makatulong sa paghupa ng tensyon sa ilang bahagi ng Bangsamoro Region, lalo na sa Cotabato City. At yan muna ang latest update mula dito sa Dato Udin Sinsuat Maguindano del Norte, Tricia Aragon para sa Bayan.
4: Maraming salamat, Tricia Aragon. At sa punto pong ito, makibalita pa tayo sa nangyaring eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Makakausap po natin COMELEC Spokesperson Director John Rex Caudianco. So magandang gabi po sa inyo, Dayan Kerr po ito ng PTV sa Ulat Bayan.
7: Magandang gabi po, Ma'am Dayan, at magandang gabi po sa taga-subaybay ng Ulat Bayan. Good evening po.
4: Alright, Director, ano po ang inyong pangkalahatang assessment sa naging BARM Parliament elections at ano na po ang estado ng bilangan po ng boto, sir?
7: Alam niyo po, kapareho po ng assessment din ng ating Integrated Bar of the Philippines, ng PNP at ng AFP, ay generally peaceful at very successful po. Ang hala lang ito. Tama po, talagang nagkaroon ng mga insidente ng karahasan dito po sa Cotabato City, lalo na na nung gabi ng halalan, meron pong mga nagpaputok ng baril, meron ng gulo sa paaralan ng umaga, meron pong nagpasabog ng improvised explosive device na lumalabas nga po yung may dala at nagtatangka mismo ang nasabugan. Meron din po na nagkaroon ng pre-shading ng balots, tinamper yung balota bago po masimula ng halalan dyan sa Maluso, sa Basilan. Ngunit kung makikita nyo po, ito po ay pockets ng mga karahasan, pockets ng panggugulo, pockets lang po ng pandaraya. Pero yung pangkalahatan ay naisagawa po ng maayos. At bilang patunay po niyan, siguro ang pinakamagandang measure of success ng halalan, eh kahit na mayroong mga nagtangkang manakot, eh tingnan niyo naman po, 80 to 81% voter turnout po tayo. Hindi po nagpatakot, hindi nagpaloko, at higit po sa lahat, hindi nadampen yung spirits ng ating mga kababayan na bumoto sa halalan ito.
4: Well, mataas po ang voter turnout, sir. Alright, doon po dun sa pre-shaded ballot, sir, nabanggit po ninyo, dun sa Maluso, Basilan, paano po ito na-discover, sir? At mayroon po bang masasabing insidente na maaring maka-apekto dun sa kredibilidad o integridad po ng nasabing halalan, sir?
7: Eh, yun po talaga ang intention po nila. Una, mandaya. Pangalawa, kung sakali man, questionin yung integridad. Pero dahil nga po, may mga procedures ang COMELEC. Pag binigay ang balota, ini-instruct po natin ang ating mga teachers na silipin. At kahit nga po, dun pa lang sa pamamahagi, may window po kasi yung ating mga kahon ng balota. So nakita na mayroong mga nakashade. At nung binuksan po, inimbentaryo, talaga namang po, 36 out of the 32 precincts ay ginalaw. Talagang nilagyan ng shade po yan. At dahil dyan po, dineclare natin na under COMELEC control ang Maluso, Basilan at doon din po sa Cotabato dahil sa mga kaguluhan, under control po yan. Ang ginawa kagad natin, pinatupad natin ang ating contingency plan. Agad-agad, inutusan ng National Printing Office, i-retrieve po yung template ng balota na yan, nag-imprenta kagad ng 16,000 ballots po na para kapalit. Yan po kasi pag-imprenta, medyo natagalan yan dahil yung pag-imprenta po, mabilis lang. Pero may proseso, isa-isang ininspeksyon ng 16,000 na balota na yan pagka-imprenta at isa-isang ipinaan dun sa automated counting machine kasi machine readable po yan at dapat ang babasa lang po dyan yung makina para dun sa presinto. Ginawa pa po yung procedure na yan doon sa National Printing Office. At nung nasiguro na na ready na mga balota at saka po ito na ipack via air freight ay pinadala sa Zamboanga, sinalubong po ng COMELEC at ng Philippine Air Force aircraft, dinala sa Maluso kahapon. Meron pa po sanang oras na pakapagbutuhan kahapon. Kaya lang, naging pasya po ng COMELEC kaysa magtagal sa gabi. Pagod na rin ating mga kababayan. Medyo nakaramdam na rin po ng frustration. So para po naman mabuo yung kanilang pagboto, sapat yung oras, ngayon na po natin ginawa. At kaninang madaling araw po, na-distribute ng maayos, nagsimula ang botohan sa 36 po na precincts na yan. At natapos po sila, ngayon, matatapos po sila ngayong alas 7. Actually, ang report po namin, wala nang bumoboto. Yung mga gustong bumoto po, nakaboto na ng maaga. Kailangan lang po namin hintayin ang alas 7 para makapagtapos. Yung po mga makina ay yung 36 na makina na yan, makapagbilang, makapag-imprenta ng election returns, maikabit sa internet, makapag-transmit po at tapusin ang lahat ng proseso. Inaasahan po natin sa loob po ng mga isa't kalahating oras, tapos na rin po ang proseso ng canvassing sa buong Basilan. Kasi yan na lang talaga po ang hinihintay. At once nakatransmit po ang Basilan dito sa regional board, inaasahan din po natin 9 PM onwards, matatanggap na namin yan. Tuloy na po ang canvassing at sinisiguro po namin sa inyo bago mag alas 12 ng gabi na iproklama na po natin. Una, sa mga probinsya po ay naproklama na yung 32 district representatives at dito po sa region ipoproklama yung 40 na magiging miyembro ng political party representatives at yung 8 sectoral organization representatives. So asahan po ninyo matatapos ngayong gabi ang halalang ito.
4: Well, Director, also like to ask, naka-encounter din ba tayo ng mga karinuang problema sa national elections tulad ng mga hindi nakaboto, yung hindi matungtong presinto, hindi gumagana ng makina at iba pa? At kung meron man, ano po naging action dito ng COMELEC?
7: Opo, yung po sa mga hindi nakaboto ay naku, napakalaki po ng nabawas. Bakit? ito pong buwan ng Agosto ay dinedicate namin para maibigay sa lahat ng kababayan natin dyan. Yung tinatawag po natin na voter information sheet. So practically po, yung ating 2,393,202 na mga butante, halos natanggap po nila ang kanilang BIS. E doon po sa BIS, nandun yung kanilang pangalan, nandun yung kanilang presinto, nandun yung kanilang paaralan, at nandun na rin po parang sample ballot na yan. At sabi po namin, yan na ang gamitin ninyong parang kodigo, yung listahan, para hindi na kayo mahirapan sa paaralan. So naging mabilis. At yun po, malaking tulong din po talaga, ma'am, yung ating tinatawag na mga computerized voters list na may mga litrato ng mga butante. Dahil dun po, mas mabilis matignan yung mga litrato po eh. Yung mga ibang nahihirapan basahin yung mga kanilang pangalan, medyo nahihirapan silang makita. Eh, pag nakita nila yung mga litrato, nagtuturuan, oh, nandito ka, nandito yung litrato mo. At isa pa pong naging benefit niyan, eh wala na po yung flying voter. Wala na po yung magtatangka, yung dating sinasabi na yung mga patay ay bumoboto pa rin dahil kitang-kita na ng mga guro kung sino yung taong nasa harapan sa kanila at nasa harapan nila at makikita po nila larawan at colored po yun. Hindi po black and white, kaya talaga napakalinaw. Pagdating naman po sa mga makina, eh meron pong ilan na nagkaroon ng problema, eh, pero lumalabas po, eh, parang user error. Medyo hindi lang naisara, baliktad ang kabit ng papel, eh may technician naman po sa paaralan. So napakalaking tulong po na may mga technician sa paaralan. Ready rin po kami in case magkakaroon ng breakdown ng machines dahil marami po kaming mga sobra na contingency machines. So all in all po, gumana ang original plan ng COMELEC, gumana pati po ang aming contingency plan.
4: Director Lau, diyan ko pang huling mensahe na lamang po sa ating po mga taga-subaybay, particular po sa mga taga-BARM, sir.
7: Pwede po pakiulit yung tanong, medyo lumabo po.
4: Panghuling mensahe na lamang po na nais iparating po sa ating pong mga kababayan, particular po sa mga taga-BARM.
7: Maraming salamat po, Ma'am Dean. Una po, maraming salamat sa lahat ng kababayan natin dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nagpabago-bago ang panahon. Merong mga nagtangkang guluhin kayo, takutin kayo, pero hindi po nanaig ang mga masamang balaki na yan. Kayo po talaga ay lumabas. 81% voter turnout. Maraming salamat po sa inyo. At ngayon, very historic talaga. Kauna-unahan na parliamentary elections, may mandato na mula sa bayan, mula sa mga taga-Bangsamoro ang upo sa inyong parlamento. At dahil po sa inyo nanggagaling ang kapangyarihan na ibibigay sa kanila, hinihiling po natin sa lahat ng kandidato, alam naman po natin kung sino mga nanalo,

0: na tumayo bilang security ng Commission on Elections sa inyo pong lahat, pati na rin po yung hindi ko nabanggit ngayon. Taus-pusong pasasalamat po, parte po kayo ng history ng BARM sa matagumpay na halalang ito. Pagpalain po tayo lahat, mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay po ang Bangsamoro.
1: Mabuhay din po kayo at of course, we congratulate everyone in COMELEC sa naging BARM parliamentary elections pong ito. Very historical indeed. Maraming salamat po, COMELEC spokesperson, Director John Rex Laudianco. Samantala, nilinaw po ng COMELEC ang dahilan kung bakit hindi agarang rumesponde ang kapulisan sa dalawang sasakyan sinira ng ilang individual sa Sinsuat Avenue, Cotabato City noong kasagsagan ng BARM elections. Inuulat ni Jay Lagam ng PTV Davao.
2: Ipinakita ng grupong ito ng mga kalalakihan ang sinasabing armas na nakuha nila mula sa dalawang sasakyan na kanilang sinira. Ang naturang mga bulletproof na sasakyan ay nakaparada sa Sinsuat Avenue na malapit lang sa Cerro Central Elementary School na isa sa mga voting centers sa Cotabato City para sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang nangyaring kaguluhan ay hindi kaagad direspondihan ng mga otoridad na makikitang nakadeploy sa area. Bagay na umani ng negatibong reaksyon. Paliwanag ng Commission on Elections o ng COMELEC, inatasan nila ang security forces na iwasan ang bagay o aksyon na posibleng papabor sa isang grupo o kandidato sa eleksyon. Dahil posibleng naghihintay lang ng hudyat ang naturang mga individual na sangkot sa gulo sa Sinsuat Avenue na mayroong kampihan ang mga pulis at sundalo sa pangyayari na posibleng maging rason upang mas lalong gumulo ang sitwasyon. Kaya naman, maximum tolerance ang ipinairal ng mga law enforcement units.
3: Hindi pinigilan ng PNP, pero hindi po gumawa ang PNP ng dahas para lamang po pag-aarestuhin o kaya po, sapagkat yung po ang palagay ko na hinihintay lamang ng kung sino man para lang po magmasabi na si, kita niyo po, ang PNP, militarized na nga, etc. Yung po ang ayaw namin ibigay sa kahit na sa kanino.
2: Tiniyak naman ng Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region o ng PRO BAR na patuloy ang kanilang investigasyon sa kung sino ang nagmamayari ng sinirang mga sasakyan at kung sino ang mga sangkot sa paggiba nito. Hindi rin kinumpirma ng PRO BAR na mayroong armas na nakuha mula sa dalawang sinirang mga sasakyan.
4: Nag-aapila kami sa mga would-be witnesses na nakakita ng mga pangyayari para mag-testify sila at makapagsampatayan ng kaukulang kaso sa mga incidente na nagkaroon.
2: Maliban sa nasirang mga sasakyan ay wala naman umanong napaulat na nasawi o nasugatan sa pangyayari. Jay Lagang para sa Bayan.
1: Sa 25th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinalakay ang mga hindi naideklara ng Vice Presidente sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
5: Para po sa 2007 SALEN, wala pong dineclare si VP Sara na stocks or any acquisition costs.
6: Iyan ang sinabi ni Ombudsman Records Division, OIC Attorney Karin Batu, kaugnay ng SALEN, Vice President Sara Duterte noong 2007. Pagkamat stakeholder si Duterte sa Davao Emerging Taipan Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, at City Hall King Chow Foods Corporation, wala siyang idineklarang stocks o acquisition cost sa kanyang SALEN.
7: What is the declared acquisition cost or puhunan ng mga negosyong ito, kung meron man?
5: Wala pong dineclare si VP Sara.
7: Okay, salamat po. I'm sorry. So meron pong negosyo pero walang deklaradong puhunan. Tama po ba?
5: Yun po yung nasa SALEN yun.
7: Alright.
6: Wala rin dineklarang stocks ang Vice Presidente sa kanyang mga SALEN para sa mga taong 2009 hanggang 2012 at 2016 hanggang 2025. Bagamat nadagdagan pa ang mga kumpanyang nakalista sa kanyang mga SALEN. Batay sa Section 8 ng RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, kailangang ideklara sa SALEN ang personal property at acquisition cost. Gayun din ang iba pang assets kabilang investments, cash on hand o in banks, stocks at bonds. Bagamat walang idineklarang stocks o acquisition costs sa ilang kumpanya, lumobo ng higit

0: 1,260% ang idineklarang net worth ni Vice President Duterte mula sa 7.2 million pesos noong 2007 nang magsimula siya sa gobyerno, umabot ito sa 98.6 million pesos. Tinanong ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan Sibatu kung saan dapat ideklara ang acquisition cost ng mga kumpanya.
1: Based on the law, kinakailangan yung personal properties dinideklara. So there is a separate declaration or form, sa form, yung personal property declaration, di ba?
2: Opo.
1: At naroon, sa personal property declaration, yung acquisition cost.
2: Nandun po.
1: Okay, so it may not be in the business interest form, part of the form, but it is in the personal properties part of the form, yung nire-require yung acquisition cost.
2: Tama po, Your Honor.
0: Tinanong naman ni Senator Judge Lito Lapid si Batu kung totoo bang walang politiko ang nagsusumite ng tama o wastong salen.
3: Meron po kasi ako napanood na isang abogado na in-interview sa TV. Ang sabi niya, iwan ko lang po kung tama ito, walang politiko o magsasubmit ng salen na tatrabaho sa gobyerno na totoo. Ang sabi niya, isang kalokohan yan kung magsasabi sila ng totoo. Tama po ba yun?
2: Ako po, nagsasubmit po ako ng totoong salin ko, Your Honor.
3: Di joke yan, ha?
2: Hindi po.
0: Tinapos sinagat ang pagsalang sa witness ka ni Batu matapos ang direct at cross-examination ng prosecution at defense panels, gayon din ang interjection ng center judges. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
4: Ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang motion for inhibition ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Sa desisyon ng korte, walang sapat na merito ang motion at wala rin manong malinaw at matibay na ebidensyang nagpapatunay na bias, may prejudgment o anumang dahilan para questionin ang pagiging impartial ng judge. Git naman abogado ng BSN na si Attorney Paul Lawrence Lim, gagamitin nito ang lahat ng legal remedies. Susunod din sa utos ng korte na iwasang talakayin sa publiko ang merito ng kaso alinsunod sa sub-judicial rule. Matatanda ang ipinagpaliban muna ng korte ang arraignment ni Duterte kaugnay ng tatlong kaso ng grave threats.
5: Samantala, kinumpirma ni DILG Secretary John Vicremulla na denied ang asylum application ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Dahil dito, sabi ni Remulla na maaari nang arestuhin si Roque sakaling magkaroon na ng Interpol Red Notice. Samantala, sinabi rin ni Remulla na hindi nararapat na mabigyan ng asylum ang nagtatagong si Zaldico. Ayon sa kalihim, pupunta siya ng France para kumbinsihin ang kanyang counterpart doon na huwag tanggapin ang aplikasyon na asylum ni Ko.

0: libo-libong benepisyaryo sa Central Visayas ang nakinabang sa tulong pinansyal mula sa uplift program ng DSWD. Yan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
1: Hindi na gaano makapagtrabaho si Aling Maria. Mahina na ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan kaya hindi na siya gaano nakakatulong sa kanyang asawang magsasaka. Hindi rin sapat ang kanilang kinikita para sa pang-araw-araw na pangangailangan kaya malaki ang naitutulong ng ayudang natatanggap nila mula sa pamahalaan.
2: Dako dyanig tabang na mo, sama na ko nga, daghan kong anak, niya akong bana, mag-uumara, niya ako narako sa balay, niya ako masakiton sag ko, dako dyong tabang kining kwarta nga gihatag sa gobyerno na mo, mga pobre, abot dyanig doa kasi man na, kay bayinon man sa bugas, bali 25 kilos paliton, yung sobra, palitog sudan.
1: Si Aling Maria ay isa sa 10,693 beneficiaries ng DSWD Region 7 na nakatanggap na ng tulong pinansyal sa handog ng Pangulo 2026 Service Caravan kahapon. Bahagi ito ng ikalawang payout ng Uplift, a unified package for livelihoods, industry, food, and transport program. Nakatuon ang programa sa mga mahihirap at near-poor na pamilya upang maibsan ang kanilang pinansyal na pasanin at matulungan silang makaraos sa araw-araw na pangangailangan. Umabot sa 12,000 pesos ang kabuuang ayuda para sa bawat pamilya o 2,000 pesos bawat buwan mula Hulyo hanggang Disyembre.
3: Ongoing ang registration sa atuang PhilSys ID e mauna niya ang requirement sa third tranche para sa atong uplift payout. Sa karong ikatuha na payout, both PhilSys ID or any government ID.
1: Manual pa munang isinagawa ang payout para sa buwan ng Hulyo at Agosto dahil hindi pa lahat ng benepisyaryo ay nakapag-register at nakakuha ng digital wallet, kabilang ang mga walang cellphone o cellphone number.
3: Amo yung side sa DSWD in partnership with the local government unit, nga tabangan Manila nga masiguro nga ang tanang uplift beneficiaries makakuhag PhilSys ID para magawag nila ang para sa bulan sa September o makarehistro sa government to person digital wallet.
1: Kahapon, limang LGU muna ang napagserbisyuhan ng DSWD sa manual payout. Kabilang dito ang Talisay City, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City at Tagbilaran City. Simula ngayong araw, sisikapin ng DSWD Region 7 na tapusin ang lahat ng manual payout para sa buwan ng Agosto na target makumpleto hanggang October 16. Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase para sa Bayan.
0: At para sa iba pang updates at balita, follow at i-like namin social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. At yun pong mainit na balita ngayong Martes. Saka po si Ice Martinez para sa Bayan.
4: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
11: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
10: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
12: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
13: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
10: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
14: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts, the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Kumusta ang ating mga kababayan dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, na kung saan ay kahapon ay nagkaroon ng malawakang botohan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Alhamdulillah, sabi nga ng kapulisan, sabi ng COMELEC, it's generally peaceful. Unfortunately, may naitalang 5 patay at 14 na sugatan. Bagkus, nagtuloy-tuloy pa rin yung pagboto at ilang mangilan nila na skirmishes sa areas, no? At meron ding kaguluhan, meron mga IEDs na nakuha, may pagsabog, granada, and then yun nga, yung pagkapaslang ng ilang mga nakilala na supporters di umano ng ilang mga grupo. And without confirmation din, no, kasi kahapon tinanong natin si Attorney John Rex daw Janko kung kanino nga ba yung mga na mob na sasakyan na pinagpapalo ng ilang mga hindi kilalang mga individual na siyang sumira doon sa binatikos doon di umano yung PNP dahil hindi rumisponde yung mga pulis. At ang explanation naman ng PNP, yun nga yung maximum tolerance, na kumbaga kung rumisponde sila agad at pinigil, baka daw magkaroon ng aggression o kaya masisi pa yung di umano na mga principals nitong nanggulo. Diba? O kaya maging pabor dun sa principal ng mga nanggulo. Anyways, ang importante is that 81% ang total vote turnout or turnout of votes, 81%, malaki yun ha. Malaki yun yung 81% para sa mga para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election. Sabi nga nila ako, I just want to share this ha. We're not expecting naman a perfect election because given this is the first time. And there's a good number of those who voted yesterday na first timers na bumoto. Opo, first timers at the age, hindi yung first timer kasi umabot ng 18 o 21 ha. First-timers na kahit senior citizen, first-timers na kahit nasa 50 ang edad nila, una pala silang bumoto. Bakit? Kasi sa matagal na panahon, during noong may mga kaguluhan sa Mindanao, Ito yung mga miyembro, ha? Ito yung mga former rebel. Ay, hindi sila nakakaboto. Gaya ni ano, Commander Bravo. Ayan, mga first timers yan na bumoto ever since nung nagbalik loob sila. At well, they're still a revolutionary group, no? As considered, kasi hindi pa naman tapos yung peace pact together with the government. Pero bilang revolutionary, nag-register siya at saka nakaboto siya, no? No, doon sa mga first times na binoto niya. Well, actually, bumoto naman siya dati pa, no? Pero ito yung kauna-unahan din yung first bang sa Moro parliamentary election na kung saan for him, napaka-importante. Samantala, marami pa tayong pag-uusapan dyan patungkol sa pinakaunang bang sa Moro parliamentary election. May makakasama din tayo mamaya mula sa BARMM. Samantala, narito po ang mga headlines sa pakabangan niyo dito sa ating programa.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak o pinatiyak sa NHA at DSWD na may maayos na lilipatan ng mga residenteng pinaalis sa danger zone sa ilalim ng tulay sa barangay 738 at 800 Maynila. DSWD susubok sa bagong menu para sa feeding program. OPA-approve ang unahan ng ASEAN Peace Education High Level Conference kabahagi ng mga paghahanda para sa paparating na ASEAN Summit 2026. DENR nananawagan na mas makakalikasan na cooling system. Magkakaugnay na pagbaha sa Pangasinan, tinalakay ng iba't ibang ahensya at LGUs. Mahigit 1,700 college students sa isang bayan sa Pangasinan tumanggap ng educational assistance. Handog ng Pangulo serbisyo sapat para sa lahat, patagumpay na naidaos ng iba't ibang ahensya ng Northern Mindanao. Doles ang Buanga Sibugay nagkaloob ng 1.8 milyong tulong o piso, 1.8 milyon peso. Tulong pangkabuhayan sa 36 na benepisyaryo sa kasagsagan ng handog ng Pangulo sa Zamboanga Sibugay. Zamboanga Sibugay na puno ng sigla at diwa sa pagkakaisa sa ikatlong handog ng Pangulo bilang pagpupugay sa kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: At yan po ang headlines ng ating mga balita. Narito na po ang mga detalye.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Una sa ating balita, Pangulo Ferdinand Marcos Jr. pinatiyak sa NHA at DSWD na may maayos na lilipatan ang mga residenteng pinaalis sa danger zone sa ilalim ng tulay sa barangay 738 at 800 Maynila. Para sa detalye ng balita niyan, alamin natin kay DK Sarate.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: DK, nagtulong-tulong ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan para mailigtas sa kapahamakan ang mga pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay sa barangay 738 at 800 sa lungsod ng Maynila. Viral ang nasabing komunidad na tampok sa content ng mga international at local vlogger na tinawag na Community Living Underground Tunnel. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchelian, danger zone kung saan nakatira ang mga nasabing residente.
9: Nandito po kami dahil pinapuntapan ng ating Pangulo, Pangulong Bibiyo. Dahil kailangan na namin natin pag-usapan kung paano ayos yung kalagayan ninyo. Ano yung pang-anib yan eh, di ba? Yung nakatira sa isang lugar na gano'n. Pero hindi na lang yung pang-anib pang iisipin natin. Isipin rin natin yung dignidad na natin dira. Napapanood natin, narinig kami kayo. Kasi yan yung lugar na yan, tingin sa mundo yan. Kung may pa sa akin, hindi na rin perfect yung sinasabi ninyo. Paghabaga, likas. Pagka malakas ulan, tigas. Hindi na rin eh, ba?
8: Ayon kay NHA General Manager Joventay, bago matapos ang buwan ng September, ililipat na ang 85 pamilya na nakatira sa danger zone sa ligtas na lugar at maayos na bahay sa San Ildefonso, Bulacan.
10: Sa San Ildefonso, Bulacan po ito, nasa tapat po ng bagong City Hall. 40 square meter po na lot area, 27 square meter na housing, so may 2 bedroom po to. And binili ko naman po na for the first year, wala po silang babayaran. After the first year po, ang babayaran po nila mga 500 pesos lang po to 600 pesos per month.
8: Sinabi ni Secretary Gatchelia na nagbigay na sila ng 10,000 tulong para magamit ng mga residente sa paglilipat at meron pang karagdagan na 10,000 piso bilang dagdaga at magagamit nila sa paggastos sa bago nilang lilipatan. Mula sa lusod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, Dicky Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, DK Sarate. Samantala, Zamboanga Sibugay napuno ng sigla at diwa ng pagkakaisa sa ikatlong handog ng Pangulo bilang pagpupugay sa kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa detalye mula Zamboanga Sibugay, alamin natin kay Lesti Cubo, live na live.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Lesti!
11: Yes, sir. Ng sigla at diwa ng pagkakaisa at serbisyo publiko ang Zamboanga Sibugay habang ipinagdiriwang ng mga Sibugay noon ang ikatlong handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat na ginanap bilang pagpupugay sa karawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang makabuluhang aktibidad ay pinangunahan ni Governor Dolphin K. Hopper at Vice Governor Richard Oligario na nakipagtulungan sa lahat ng 30 pambansang ahensya at tanggapan ng pamahalaan upang ilapit ang mga pangunahing serbisyo ng gobyerno sa mamamayang Sibugay noon. Mula sa Diyape Medical at Dental Mission at Legal Clinic hanggang sa pagkaloob ng pangkabuhayan at tulong na pinansyal at iba pang mahalagang serbisyo, nagbigay aktibidad sa mga Sibugayno na maging hawang access sa mga programa na kinakailangan. Pagpapasalamat ni Governor Hopper sa pagdalo ni Secretary Andres Centino bilang kinatawan ng tanggapan ng Pangulo na nagbigay kulay sa okasyon at sa pagdiriwang ng diwa ng pagkakaisa, paglilingkod at pagmamahal sa bayan. Pasposo rin pasasalamat ang ipinabot ni Hopper sa lahat ng lumahok na ahensya ng pambansang pamahalaan, mga voluntaryo, mga opisyal ng munisipyo at sa mga Sibugay noon na nakiisa sa makabuluhang pagdiriwang. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Tubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
3: Ayan, mula Zamboanga, Sibugay, maraming salamat, Lesti Cubo. Samantala, 7:17 in the evening, magbibigay daan muna tayo sa Aisha Prayer at ilang mga paalala mula sa ating himpilan.

0: Magandang araw, si Ding Dong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakrat at manging isda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaol. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alam.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabang!
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: 7:23 in the evening, ating babalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programa at tuloy-tuloy din po tayo napapakinggan sa iba't ibang media platform ng Radyo Pilipinas. Siyempre, una sa lahat sa 104.3 The Capital dito sa Metro at Mega Manila at sa Radyo Pilipinas Facebook page 2 million. Ayan, higit 2 million na po tayo. At syempre sa Free TV via joint cooperation ng PTV at ng RP1 channels 3 sa TV Plus at Affordable channels 45 to 49. Samantala, sa ating mga balita, DNR nanawagan ng mas makakalikasan na cooling system. Para sa detalye, alamin natin kay Referer.
8: Radyo Pilipinas. Report.
7: Ray.
9: Hinihikayat na Department of Environment and Natural Resources ang publiko at mga industriya na gumamit na mas matipid sa enerhiya at makakalikasan na cooling system. Ang panawagan ay bahagi ng pagdiriwang ng Philippine Ozone Month ngayong Setyembre. Ayon kay DNR Secretary Juan Miguel Cuna, mahalagang mabawasan ang paggamit ng mga kemikal na nakasisira sa ozone layer at nakadaragdag sa climate change. Kabilang dito ang paggamit ng mas environment-friendly na air conditioner at refrigerator. Sinabi ni Cuna na makatutulong ang mga hakbang na ito sa pangalaga ng kalikasan, kalusugan, food security at ekonomiya. Nanawagan ng DNR sa publiko at mga industriya na magtulungan para sa mas ligtas at mas malinis na kinabukasan. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, magkakaugnay na baha at sa Pangasinan, tinalakay ng iba't ibang ahensya at LGUs. Para sa balitang yan, mula Tayug, alamin natin kay Mildred Coquia.
8: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
8: Report.
7: Mildred.
10: Report. Nagsagawa ang local government unit ng Umingan, Pangasinan ng Interagency Coordination Meeting upang tugunan ng paulit-ulit at magkakaugnay na pagbaha sa mga lugar ng Rosales, Balungao at Umingan. Isinagawa ang pagpupulong sa Regional Evacuation Center sa Barangay Loren, Umingan. Dumalo rito mga lokal na pamahalaan ng Umingan, Balungao at Rosales kasama ang Department of Public Works and Highways at National Irrigation Administration. Tinalakay sa pagpupulong ang mga posibleng sanhi at iba pang salik na nakakaapekto sa pagbaha. Layunin din ng mga ahensya na mapatunayan ang kasalukuyang kondisyon sa mga apektadong lugar at matukoy ang mga agarang medium term at pangmatagalang hakbang. Patuloy naman ang koordinasyon ng mga concerned stakeholders para mabawasan ang panganib ng pagbaha at maprotektahan ang buhay, ari-arian at kapakanan ng mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
7: Yeah, maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, balikan natin ang Sambuang Kasibugay kung saan Dole, Sambuang Kasibugay, nagkaloob ng 1.8 milyong pisong tulong pangkabuhayan sa 36 na benepisyaryo sa kasagsagan ng handog ng Pangulo sa Sambuang Kasibugay. Pero sa detalye mula sa Sambuang Kasibugay, live ihatid sa atin ni Lesti Cubol.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Lesti.
12: Yes, sir. Ipinagkaloob ng Department of Labor and Employment at Sambuang Kasibugay Field Office ang 1.8 milyong pisong tulong pangkabuhayan sa 36 na benepisyaryo ng o palalawigin ng Sambuang Kasibugay sa panlunsad ng handog ng Pangulo sa servisyong sapat para sa lahat. Sa pamamagitan ng Dole Integrated Livelihood Program, ang mga benepisyaryo ay nakatanggap na mahalagang kasangkapan, kagamitan at mga raw material na kailangan upang maging isang maunlad na negosyo ang kanilang mga kasanayan. Ang pondo ay tumutulong sa mga individual na nagsimula o magsimula at magpalawak na mga gawaing pangkabuhayan na naayon sa kanilang talento at nitiin. Kabilang sa mga beneficiaryo ang mga skilled worker at mga individual mula sa mga lugar na apektado ng armadong tunggalian at lalawigan. Sa kanila ng kanilang magkakaibang pinagmulan, nagkakaisa sila sa isang karaniwang pag-asa at na mga mapagpupunan na kailangan upang muling maitayo ang kanilang kabuhayan at mapiyak ang isang matatag na kita. Ang paggawad ng pangkabuhayan ay bahagi ng programang handog ng Pangulo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagbuklod sa mga tulong at servisyo ng pamahalaan para sa mga mamamayan. Ang pamahalaan palalawigan ng Sambuang Kasibugay at ang mga lumahok na ahensya ng pamahalaan ay tumulong upang maihatid ang aktibidad sa Kapitolyo na nagbigay ng isang karaniwang lugar kung saan maaaring makuha ng mga residente ang mga serbisyo at tulong na inihanda para sa kanila. Para sa Bagong Pilipinas, Lasty Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sambuanga, Sibugay.
7: Mula Sambuanga, Sibugay, maraming salamat, Lasty Cubol. Samantala, 7:29 in the evening sa Mindanao pa rin. Handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, matagumpay na naidaos ng iba't ibang ahensya ng Northern Mindanao. Para sa detalye, alam natin kay Dandy Macarambon.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Dandy.
13: Aktibong nakilahok ang provincial officers at partners ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa rehiyong Northern Mindanao sa ginanap na region-wide handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat kahapon. Kabilang na ang DTI Region 10, katuwang ang provincial field officers at partners ng ahensya mula Bukidnon, Camiguin, Lano del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental, nagsagawa ng kanikanilang diskwento caravan at mga pangunahing serbisyong pang negosyo ng DTI inilapit sa publiko. Kaysa rin ang Department of Health, Center for Health Development Northern Mindanao, katuwang ang PhilHealth Region 10, na naghandog rin ng kanilang serbisyong pangkalusugan, ang yakap na handog ng Pangulo para sa pamilya. Libre pang check-up, cervical cancer screening, laboratory tests at obstetric services para sa mga kababaihan, lalo na sa mga nanay. Katuwang ang kanilang provincial health units, providers at partners mula lungsod ng Iligan, Lano del Norte, Bukidnon, Camiguin, Misamis Occidental, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Idinao sa magkahiwalay na venue sa Ayala Mall Centrio at Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City. Kalahok din ang iba pang mga ahensya kabilang ang DOLE, DSWD, Department of Migrant Workers, Philippine Statistics Authority at iba pa. Naghatid ng kanilang mga pangunahing serbisyo na talaga namang dinagsa ng publiko kung saan ramdam ang mga serbisyo ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Ay, maraming salamat, Dandy Macarambon. 7:31 in the evening, mamaya po, pag-uusapan natin after the historic parliamentary election, ano naman ang aasahan natin, no? Sa Bangsamoro in terms of investment and in terms of economy. Yan po, pag-uusapan natin mamaya. May makakasama tayo mula sa Bangsamoro Board of Investment. Samantala, 7:31, magbabalik po sa Lam Radio. Pagkaroon nilang paalala.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Pinalakas. Pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
16: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: Colab.
19: World Service Sports Radio.
20: Ang taginting ng FM
21: at lakas ng AM
22: sa iisang himpilan.
23: Pinagsanib na puwersa
24: para sa mas malawak na
25: serbisyo publiko.
26: Radio Magazine 1278.
27: Sports Radio 918.
28: Radio Pilipinas.
29: Radio Publico
30: 738.
31: At Radio Pilipinas World Service.
32: Mapapakinggan na
33: sa Capital 104.3 FM.
34: Capital 104.3
35: the AM and FM collab.
36: Sa Capital 104.3 FM.
37: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
14: Collab.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Ayan, maraming salamat. 7:33 in the evening, tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio. Kasama pa rin yung lingkod Nords Maguindanao. At gaya nga po ng ating nabanggit kanina, no, we will try to connect with the Bangsamoro Board of Investment para magbigay ng kanyang assessment, if not reaction, sa ginanap or naganap na Bangsamoro parliamentary elections. At syempre pa, kung paano ito makakatulong sa pagpasok ng mga investor dito sa ating bansa. And that's one of the most important, iga nga, no, na pinag-uusapan. Because alam niyo po ba kahapon, no, on the votation that happened, the international media community or the international community is has zeroed in on what is happening kahapon, no? And there are so many reports na nakita natin sa Al Jazeera, international media, no? It's not only kundi sa lahat na, no? Sa lahat na ng international media na tumutok. So despite of the incidences, yung mga panggugulo na nangyari, yung mga hindi pagkakaintindihan, yung mga na-delay, no, yung mga nahanap na di umano appreciated ballots, ano kaya ang effect nito kung titingnan natin, no, ano kaya yung effect nito sa mga gustong mamuhunan sa Bangsamoro. Given na ngayon, with the voted numbers of the members of the parliament, no, na sila na yung masasabi natin na uupo on the coming Bangsamoro, on the next, or the coming Bangsamoro parliament. After 7 years, no, after 7 years of appointed yung mga Bangsamoro Transition Authority, ngayon ay sila ay voted by the people of the Bangsamoro. At gaya nga na nabanggit natin, mula sa Bangsamoro Board of Investment Chairman Muhammad Omar Pasigan. Chairman, magandang gabi po. Assalamualaikum.
0: Magandang gabi, Brother Nords. Magandang gabi sa tagapakinig ng Radyo Pilipinas.
7: Ayan.
0: Mabuhay po kayong lahat.
7: Yes. Maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo at mainam lamang na mapag-usapan natin itong katatapos pa lamang na Bangsamoro parliamentary elections. Ano po ang masasabi nyo? Ano po ang impact nito sa board na pinamumunuan ninyo, which is the Bangsamoro Board of Investment?
0: Itong naganap na parliamentary election ang isang magbibigay ng tibay sa isang gobyerno na katulad ng autonomous, kung saan yung mga member of parliament ay binoto na po ng tao at hindi na po sila appointed. Katulad ng sabi niyo kanina na mahigit sa 7 taon ang parliament ay ina-appoint lang po at hindi galing sa mandate ng tao ang kanilang pagluklok sa kanilang mga positions.
7: Ayan, okay. And kahapon ay pinanoorin nga po ito o kaya isinaksihan nito na hindi lang national media, hindi lang local media, kundi ang international media. Although may nakita sila na mga panggugulo o kaya ay mga hindi kanais-nais, ito po ba ay makakaapekto doon naman sa mga kumbaga nag-iisip na mag-invest sa BARM sa mga nakita nila kahapon sa mga kaguluhan during the election?
0: Oh, of course, kung titingnan natin ang gulo sa election, ito yung nagaganap naman sa buong Pilipinas. Subalit, iba kapag dito sa atin sa Bangsamoro, Autonomous Region, kung saan nagsisimula na tayo, mag-ikayat ng mga investors.
7: Mm-hmm.
0: Inshallah, let us pray. Meron ako mga post na dinalabas na we are praying in the future na magkaroon tayo ng mapayapa at mapayapa at mahinahon ng mga Bangsamoro na dumadalo at sumasali sa election.
7: Ayan. Okay.
0: Hopefully, we are praying for that, Brother Nords, at inshallah, we are looking forward on that. Of course, we cannot expect more on the situation na katulad ng nangyari kahapon during the election. Bagamat mawawala lamang ito kapag mawawala na rin ang mga dayaan at mawawala na rin ang mga traditional way of inviting the supporters to do something pressured para sa magaganap na election.
7: Okay. On the past 7 years po, mga appointees o appointed yung mga members of the parliament. Now na binoto ng taong bayan yung mga magpapatakbo na ng Bangsamoro parliamentary or Bangsamoro government, ano po ang nakikita nyo? Would they be aggressive? Would they be more, yung sincerity nila sa kanilang trabaho? Siyempre kasi they will be there in the office for 5 years. Ano po ang tingin nyo?
0: Ang nakikita ko naman dahil sa naganap na election, inshallah, by the will of Allah, magkakaroon na matibay na pamumuno. Of course, hindi pa natin alam kung sino magiging chief minister dahil wala tayong majority party na nanalo.
7: Mm-hmm.
0: So, titingnan din natin kung sino magkakaroon ng alliances along the way. Upo pa naman sila sa first day ng November, first day of November. So meron pa tayong kinisilit na sobra isang buwan kung ano mangyayari sa mga alliances. But in the present situation ngayon, kung saan nanalo ang marami sa mga members,
7: yes,
0: ng Bangs of Moro Islamic Liberation Front,
7: mm-hmm,
0: whether saan man sila na nasali na partido,
7: uh-huh,
0: and they know the problem kung ano man ang meron tayo sa ating region, we are very hopeful na talagang masosolve nila yung mga problema dahil sila rin naman ang nakakalam at sila rin ang mga dati natin mga revolusyonaryo na lumalaban para sa Bangsamoro. Titingnan natin, we are having a big expectation on them, mm-hmm, dahil sila ang dating namumuno sa revolution, ngayon ay sila naman ang nandyan sa gobyerno ng autonomous region.
7: Kumbaga eh, we will be seeing old faces and also we will be seeing new faces din, no? Dito sa bagong naihalal ng mga mga members of the parliament. Pero doon sa ano, sundan ko lamang yung nabanggit po ninyo, alliances. So alam natin na medyo hindi naman itinatanggi na mainit yung naging Bangsamoro parliamentary elections during their campaign, sa social media. Kasama po ba kayo doon sa humihingi ng panawagan na sana ma-unify o ma-unite etong mga leaders natin? Gaya nga po na sabi nyo, lahat naman sila galing sa Moro Islamic Liberation Front.
0: Ako naman, Brother Norz, ever since, nangangarap ako na magkaroon unity kasi alam ko ngayon na nasa gobyerno ako na maganda ang sulong ng isang gobyerno kapag magkakasto ang mga tao sa loob ng parliament at sa loob ng executive body ng gobyerno. So, tinitingnan ko, Brother Norz, na hindi naman malayo na magkakasundo rin naman at hindi na rin malayo na magkaisa rin ang mga elected member of parliament along the way, gawa ng ang sinusulong ng bawat isa yung kapakanan din ng Bangsamoro. Hanggang ang isusulong ng bawat isa ay ang kapakanan ng Bangsamoro, that will be the common goal of each and everyone na nanalo para magkaisa. Well, isa lang naman ang nation ng Bangsamoro. Isang grupo lang naman ang ina-addressan nila. And if they want the Bangsamoro will success and the economy of our region be developed, dapat din naman talaga na magkaisa ang mga nanalong mga member of parliament at magkasundo na rin sila sana along the way.
7: Ayan, okay. Pero iga nga, kahit tuloy-tuloy yung kampanya, tuloy-tuloy yung magugulo o kaya pangangampanya, well, magulo in a positive way kasi nakita, nakilala ng mga kababayan natin kung sino yung mga tumatakbo and there's 81% of turnout ng votes. Tuloy-tuloy naman din ang pagtatrabaho ng BBOI o Bangsamoro Board of Investment na kung saan kayo po ay dumalo sa Hong Kong, tama po ba?
0: Opo, dumalo tayo sa Hong Kong, Brother Norz, gawa ng isa tayo sa mga IFA ng Philippine government at kasama tayo sa representative ng Philippine government sa Hong Kong Summit sa Hong Kong,
7: mm-hmm,
0: at alhamdulillah at marami tayong nakakita, mm-hmm, na mga opportunities meron ang region natin kasama doon yung mga opportunities ng mga raw materials na meron tayo,
7: mm-hmm,
0: at yung opportunities ng processing itong mga raw materials na kinakailangan naman din ng mga ibang investors dahil nalaman nila na isa tayo sa source niyan sa South Asia.
7: Okay.
0: It was a very successful actually, katulad ng sabi mo kanina,
7: mm-hmm,
0: habang nangangampanya at isa, Kasi trabaho ko kasi dapat ang tutukan. At
7: yes,
0: ang pinagkatiwala sa akin na trabaho, yung economy natin dito sa region. So, ang naitulong ko sa Bangsamoro habang nagagalap yung election, nagagalap yung pangangampanya, dapat mangangampanya rin ako.
7: Yeah.
0: Saan ko kaya mangampanya
7: sa
0: economy na meron tayo.
7: Oo. And what was the impression of the international community nung binanggit niyo na tayo po ay pinanggagalingan ng raw materials na mga kailangan nila?
0: Ang maganda doon na Brother Norge, naging isa tayo sa mga panelist at after that na naipakita natin yung opportunity na meron tayo. Maraming nag-follow up na after meeting na mga interested investors. At may fact na po tayo kaagad-agad. Meron ilan sa kanila na nag-rush ng interest sita sa atin. Medyo binilay ko lang. Sabi ko, maybe after election because we might entertain you much better kung after election, inshallah.
7: Ayan. And with that, bilang panghuli, ano po ang nakikita nyo na dapat ipagpatuloy ng mga nanalo para sa para mas mapasigla pa at mapalakas ang investment sa BARMM?
0: Ang ma-share lang na unsolicited, Brother Nords, tayo lahat at Bangsamoro, ilan lang ang binigyan ni Allah ng opportunity na manungkulan. At itong opportunity na ito ay amana galing sa kay Allah na sasagutin natin sa kabilang buhay. At itong ama ito ay dapat ihatid natin sa mga kapwa Bangsamoro natin na nangangailangan. Kaya tayo nakaposisyon ngayon ay para sagutin at tugunan lahat ng pangangailangan ng Bangsamoro, whether it is from the social, economic, at kung ano-ano mga programa na pwede natin mabigay at na-enhance pa para sa ating kapwa Bangsamoro. We are very much behind the reasons. And it is a must for us to cope up, if not, to level lang sa mga nagagawa na ng ibang region sa kanilang, nagagawa na ng ibang mga local government sa kanilang region. So we are praying because we have a legitimate autonomous government and we have a legitimate ngayon na elected member of parliament and hopefully soon magkakaroon tayo ng mga bagong members ng ministry, sana kagad-agad, magampanan ito kagad. Bilis po ang bawat election ay 3 years, except for this time, it will be a 5 years.
7: Oo nga.
0: So every 3 years after that, magkakaroon tayo ng election. Dapat kung sinong nakaupo, move immediately and help the Bangsamoro.
7: Okay.
0: Thank you, Brother Lord.
7: Yes, thank you very much po. Our chairman ng Bangsamoro Board of Investment, Muhammad Umar Pasigan. Maraming salamat po. Assalamualaikum. Mabuhay po kayo.
0: Mabuhay din po kayo, Lord. At maraming salamat sa Radyo Pilipinas.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: 7:48 in the evening, nakasama natin si chairman ng Board of Investment ng Bangsamoro, Bangsamoro Board of Investment, Muhammad

0: Araw na pilot testing ng mga bagong recipe para sa supplementary feeding program o batang NutriCare. Isasama sa menu ang mga recipe ng Project Lusog ng Mondin Nissen Corporation sa ilalim ng pagkipagtulungan ng DSWD, Mondin Nissen at Philippine Business for Social Progress. Isa sa gawang pilot testing mula September 28 hanggang October 28 sa mga Piling Child Development Center sa Calawan at San Pablo City, Laguna. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinimula na ng ahensya noong September 1 ang pagkipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para iangkop ang mga recipe sa National Nutrition Standards at Guidelines ng Feeding Program. Sa pilot testing, susuriin ang actual food consumption, pagtanggap ng mga bata sa pagkain, food waste at kabuuang karanasan ng mga naghahanda at benepisyaryo. Ang resulta ng pilot testing ang pagbabatayan ng pagpaplano para sa posibleng nationwide implementation ng bagong menu sa 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, Ray Ferrer. Tuloy-tuloy tayo. Opa Pro, pangunahan ang ASEAN Peace Educational High Level Conference, kabahagi ng mga paghahanda para sa paparating na ASEAN Summit 2026. Para sa detalye, gikan iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Dandy.
3: Pangungunahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPA PRU ang ASEAN Peace Education High Level Conference sa September 22 hanggang 23, 2026. Gaganapin sa Crown Plaza Manila Galleria, isang regional platform para sa pagsusulong ng pangkapayapaang edukasyon bilang estratehiyang magtataguyod ng sustainableng kapayapaan, katatagan at kooperasyon sa loob ng Timog Silangang Asya. Nagkaangkla sa temang Peace Education for Shared Future and Enduring Cooperation. Magsasama-sama ang mga policymaker, educators, youth leaders, civil society at development partners upang palakasin ang dialogo at itaguyod ang kolaborasyon para isama ang peace education sa formal, non-formal at community-based learning system ng ASEAN. Saklaw nito ang political security, economic at socio-cultural na mga haligi ng rehiyon, mula economic integration at disaster resilience tungo sa kapayapaan, pagkakapantay-pantay sa kasarian, turismo, enerhiya at seguridad, malugod na tinatanggap ng Pilipinas ang mga talakayang ito sa mga gaganaping pagpupulong ngayong buwan ng Setyembre bilang paghahanda tungo sa 49th na ASEAN Summit sa buwan ng Nobyembre 2026. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, mahigit 1,700 college students sa isang bayan sa Pangasinan tumanggap ng educational assistance. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Mildred. Umabot sa 1,757 college students sa bayan ng Tayug, Pangasinan ang tumanggap ng tig 2,000 pesos cash assistance bilang bahagi ng Educational Financial Assistance Program ng lokal na pamahalaan ngayong 2026. Ayon sa impormasyon ng pamahalaang bayan ng Tayug, ang pondong pinamahagi ay nagmula sa annual budget ng munisipalidad para sa taong ito, layunin ng programa na makatulong sa gastusin at pang-araw-araw na pangangailangan ng mga mag-aaral. Pinangunahan ni Mayor Tyrone Agabas at Vice Mayor Lorna Primicias ng pagpapatupad ng programa. Nagpaabot din ng suporta si Representative Marlene Primicias Agabas na namahagi ng libreng lugaw para sa mga estudyante at empleyado. Dumalo rin ang mga Councilor, MSWD Officer at OIC Municipal Treasurer. Patuloy na inilalaan ng pamahalaang bayan ng Tayug ang programa bilang suporta sa edukasyon at kabataan sa maturang bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildre de Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred Coquia.
5: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Ayan, okay, try natin na balikan natin ha yung resulta, ha, resulta ng naging botohan sa Bangsamoro parliamentary elections. Ayan, may sinenda ko na ano na from sa ba to? From one trusted site naman. So ang nag-garner ng pinakamaraming boto when it comes to votes kasi as of September 15, 7:29 a.m. to 97.91 based on ER processed. Yan. Okay, pero ito ah. BFP o Bangsamoro Federalist Party ang kumuha ng 652,242 or 33 or 34.9% ng boto at may estimated seats na 15. Ayan, district wins naman nila ay 13 with a total seats of 28. Ayan ha. UBJP naman ang having 605 votes, 605,887, having a 32.5%. Estimated regional party seats is 14, district wins is 10, at sectoral is 6. So, bale, 6 meaning lahat ng sectoral representative ng UBJP ay nanalo, garnering a vote of 30 seats. Samantala, itong Bangsamoro Grand or BARM Grand Coalition ay nakakuha naman ng 385,762 votes, which is 20.7% or 9 estimated na mga boto or seat ang makukuha nila at district naman nila ay 6 kung saan 15 ang total seats nila. And yung iba na nakapasok, Raayat having 2 and Pro Bangsamoro ay wala, district queen wala ding district queen, walang sectoral, so they have 2 seats yung Raayat. And then Pro Bangsamoro Party isa sa district queen, and BAPA or Bangsamoro Party ay 1.9 naman. Sayang hindi mo abot sa threshold na 2.5%. So, ito po yung mga total na bilang. Ang nangyari is that majority of the total votes pa rin, no? Or seats rather, is UBJP. And then, the BFP, yung Bangsamoro Federal Party, having 28 seats naman. So, BGC having 15, 2 sa Raayat, and 1 sa Pro Bangsamoro. Pro Bangsamoro. Anyways, yan po ang naging resulta ng botohan. Ano naman ito in terms of next step na magaganap? The 80-member parliament will convene and then they have to make alliances kasi ang kailangan nila na boto is 41 to elect. No, to elect yung kanilang kauna-unahang Bangsamoro or Chief Minister. Hindi na siya interim. He's the first Chief Minister, which is also part of a very historic appointment of the first Chief Minister. Yun po yung pakaabangan natin, no? Kaya naman the win is it would still be MILF led, no? Kasi dalawa yung nakikita natin na gustong tumakbo on chief ministerial. So, dalawa pa rin. So, meaning, nasa sa kamay yung ibang party kung paano nila makukuha yung 41 seats. So, gayon nga po yung sinasabi, there would be alliances after nitong pagboto nila. Yeah, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi natin kaakibat mula sa ating mga engineers sa... wala na transmitter sa dito pala. Si Engineer Marvin Toledana, Engineer Oli Lopez, at Miss Rose Ann Arno sa ating production, Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudak, ako po yung lingkod Nords Magina na ako. Makakasama niyo hanggang alas 8. At bukas ulit dito sa ating program Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas Radyo. Sa lahat ng bumoto, 81% na boto sa Bangsamoro, mabuhay po kayo. Oras, 8 p.m. Magandang gabi.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
3: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
3: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
1: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
9: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
8: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
10: Yung mga tribo, yung mga mangyan. Wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
11: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
12: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang produksyon.
8: sa buong bansa tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
0: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-PBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-PBS.
3: Kinig-nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Time check po tayo. It's 8:06 na po ng gabi.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok muli sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Rod Musa, na mag-uulat sa inyo ng mga pinag-uusapan at mainit na topic sa internet. At hindi lang po tayo nag-iisa, may makakasama po tayong vloggers din. Kasama natin sa Vloggers ng Bagong Pilipinas si kasamang Takeru Miyamoto. Ayan, maraming subscribers.
6: Yung shoutout sa iyo, Kuya Rod. Magandang gabi rin po sa mga nanonood sa atin at sa mga taga-sumusuporta po sa ating presidente. No? Magandang gabi po.
5: Ayan, magandang gabi mga kababayan. Muli po, tayo po ay live ngayon sa Facebook at YouTube at napapanood din tayo sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49, at tayo po ay napapakinggan naman sa 104.3 The Capital sa mga FM band nyo. So ayan, mainit na mainit ang mga topics natin ngayong gabi, kasamang Takeru. At simulan natin yan dito sa birthday greeting ni Yusek David Almirol Jr. ng DICT na nag-viral, kasi ito nga po ay video na pinost niya na nagsasabi tungkol sa mga magagandang proyekto ng gobyerno, lalo na tong eGov Super App na napakaganda po. Ito po ay maituturing na Marcos Jr. Legacy, no? Ito po ay isa sa mga nagpaano sa atin, nagpaangat sa ranking ng global digitalization. At nakakatuwa po na isang bilyonaryo, no, ang gumawa, at sa tulong po ng ating pangulo at administrasyon ay nagawa po to, at sikat na sikat sa ibang bansa, at tayo ay pinupuntahan pa nga daw po ng mga ibang bansa para matutunan tong eGov app. So ayan, pakita po natin yung video tungkol sa super app na to.
7: eGov app is a joint collaboration ng PBBM administration.
8: Hindi ka po pwede sa isang app lang. Marami kang kailangan pasukan ng mga systems and application para mo ma-access. Pero bakit sa Pilipinas nagawa?
7: Kailangan talaga ng leadership, RDR.
8: Yes.
7: I'm not gonna join the government pag hindi ko nakita si BBM na isang leader na naniniwala siya na ang technology ay pwedeng maging solusyon.
8: Aanhin mo yung pagtatrabaho sa gobyerno, magkano lang naman ang sahod dyan?
7: It's not about money anymore. Sa akin, sanay akong walang-wala. Galing kami sa walang-wala.
9: Okay naman ako sa buhay. Diba? Financially, okay na kami. Napapaano kung may natabi na ako para sa mga bata. Politika is politika, pero I hate politics. Pero nung na-meet ko si BBM talaga, I'm so inspired. And then na-meet ko din si FL, First Lady, si Ma'am Lisa. I met the family, na-meet ko si Vinny, na-meet ko si Simon. Parang iba yung sinasabi sa social media. I know them I know how humble they are. I know how down-to-earth they are. Maniwala ka sa akin o hindi, but this is me. This is who I am. This is how I know the Opal. And I'm so inspired that a president believed in me that I could do something for the Filipino people. Makakatuwa na I'll be part of this journey. Sa akin lang is once in a lifetime, papunta na ako kung saan-saan. Sa worst day of my life, nandun na. Parang napakasarap din na ikwento later on sa aking mga apo na once upon a time, nag-government din ako. alam kong siya yung makakatulong talaga sa digitalization. That's BBM. Hindi ko kilala si BBM noong una, pero nung he visited Multisys, that time hindi pa siya presidente. Campaign period pala. So parang nagkaroon ako ng hope na meron tayo magiging presidente that time na babaguhin ang Pilipinas through digitalization. I was inspired talaga kasi teki si BBM. High knowledge siya talaga sa technology. Pati yung Super App, hindi naman ako nag-umpisa niyan eh. During that time pala, napag-uusapan na yan. Siya na yung nagsasabi kung paano magamit ang teknolohiya para mapadali ang buhay ng mga Pilipino. Diba? Pag gobyerno ang sinasabi natin, unang-unang nasa isip mo, komplikado, mahaba pila, red tape, daming mga under the table. So alam niya yan na ang teknolohiya ay pwedeng gamitin yan. Isang solution yan para mawala ang red tape, mawala ang pila, mawala ang corruption. Liliwanagin ko, no? This is a joint collaboration ng lahat ng government agency. Nagsanib pwersa kaming lahat-lahat to make this happen. The Egop app is just the gateway, kumbaga. Parang kaming nakadiscover ng isang bagay na pwede naman pala. Na mga government agencies ay magsanib pwersa para mapagaan ang serbisyo sa taong bayan. Hindi naman sa pagmamalaki, pero hinahangaan ngayon sa buong mundo yan. In fact, maraming bansa bumibiyahe sa atin dito just to discover and learn kung paano natin napagsanib pwersa yung mga kalat-kalat na sistema in a single platform while the system is still run independently by other agencies. Nagawa ito dahil sa tulong ng napakaraming government agencies. I'm not gonna take the whole credit of this because it's a joint collaboration of this PBBM administration. Kasi siya mismo, si PBBM, naglatag ng presidential directive ng lahat ng government agencies mag-integrate kay EGOB app. Imagine mo, saan ka nakakita ng isang leader na yung political will to make this happen? Hindi ko kaya eh. Hindi ko naman kayang pilitin yung mga government agencies na mag-integrate. Pero siya mismo yung nalaman niya na ito yung solusyon. Okay, sa matagal na natin problema sa gobyerno. Yung napakakomplikadong proseso, di ba? You know, 2022, in terms of government digitalization, online services index, ranked 80th tayo sa United Nations. Out of 193 countries, 2024, nilampasan natin 31 na bansa. Ranked 49 na tayo. Alam mo ang aming sinubmit? EGOB app. Ito yung binandera namin sa United Nations. Ito yung pinesent namin. Ito yung pinakita namin. Sa e-government index naman, 17 na bansa nilampasan natin. Inatas din ako i-receive yung award. Imagine mo, 12 na bansa lang sa 193 country, isa ang Pilipinas. At tayo ang na-awardan from high to very high. Masasabi ko na we can compete globally in terms of government digitalization. Kaya I'm proud na napakaraming leaders ngayon sa gobyerno na hindi kurap. Parang sa 1,000 good deeds na ginawa mo, at meron kang isang nagawang mali, ang pag-uusapan lagi yung mag-isang mali. Alam mo, ito yung frustration ko sa bansa natin, di ba? Hindi na sa gobyerno, it's a culture issue eh. Na bakit hindi natin pag-usapan yung mamagaganda? Bakit napakasarap masyadong pag-usapan yung pangit? Kasi ako talagang nagtatrabaho kami ng maayos talaga. Talagang yung team ko, naaawan rin ako eh. Yung like ngayon, mamaya, mayroon naman kaming hackathon na mamaya, mag-overnight na naman kami aking mga programmers kasi may launching na naman kami ng feature ng EGOB, di ba? Kaya minsan nakakawalan na rin ng inspirasyon. Sana naman pag nakita ninyo yung tama yung ginagawa namin, i-uplift nyo naman kami. Sana kapag nakita nyo naman na kahit papaano nakakatulong yung ginagawa namin, pag-usapan nyo naman kami. Kahit papaano. Kasi, ano mangyayari sa bansang Pilipinas? Ganito na ba tayo? Habang buhay na ba tayong ganito na siraan na lang? Habang buhay na lang ba tayo na...
5: Ayan po, grabe.
6: Kaya yung pala video nag-viral, nakaka-touch pala yung ano, yung message.
5: Oo, tsaka totoong-totoo eh. Tsaka pinkinento pa niya doon yung talambuhay niya. Maniniwala ba kayo na isang bilyonaryo eh baon sa utang dati ng 10 million. So, ganun yung pinagdaanan ni Yusek David Almirol na kinuwento niya doon sa interview kay RDR. So,
6: pero speaking of ano no, speaking of EGOB, nagagamit na natin 'yan eh. Maganda siya, maganda siya, hindi nagagamit 'yan nung ano, sa lisensya ko, tsaka sa PhilHealth ko. Ano siya? Once na nandun na yung pangalan mo, andun na 'yon. No,
5: integrated tsaka, na.
6: Hindi mo na kailangan pumila ng mahaba. Maganda siya, gulat nga ako eh yung ang laki ng improvement eh. Tsaka yung sinabi niya nga doon si PBBM no, naka-focus sa digitalization. At least si PBBM ano na, masyado nang high-tech yung utak. Kaysa naman doon sa hindi marunong gumamit ng laptop. Yung isa hindi marunong gumamit ng laptop eh. Binabato sa abogado.
5: Sino ba 'yan? Parang kilala natin yan. Pero grabe, ang improvement ng Pilipinas sa pagdating sa global digitalization sa tulong nitong mga katulad ni Yusek David Almirol na tumutulong sa gobyerno. Hindi niya na kailangan tumulong. Dami niya ng pera. Binili ni Manny Pangilinan yung ano niya, yung Multisys na software company ng billion. So, billionaryo itong taong to. Pero tumutulong sa gobyerno kasi nakilala niya si PBBM na tutulong sa digitalization ng Pilipinas. At ito na nga, nagawa
6: na. Napansin din natin na maganda yung relasyon ni Presidente sa mga malalaking negosyante.
5: Tama.
6: Magandang relasyon niya eh. Na, siyempre, kapag hindi mo naintindihan, sasabihin mo oligarch. Di ba? Ganyan yung mga, yung mga utak talang ka eh. In the first place, di naman nila alam yung ibig sabihin ng oligarch, no? Kaya itong si Secretary siya, no? David Almirol, no?
5: Yusek, Yusek David Almirol. Siya. DICT.
6: Ah, Yusek ba? So, kung mayaman yan, isipin na naman ng ibang parlor, oligarch na siya. Pero, hindi ganun. It doesn't work that way, no? Kaya, hindi, pero ito ha, yung e-gob na yan. Alam ko sinumulan yan dati matagal na eh. 2000, di ba sabi niya nga, di ba, nasa number 100 tayo, di ba?
5: Parang 2 years pa lang, sabi ni Yusek dun sa video.
6: Baka nung na-develop na. Pero kasi nung pandemic, meron ng ganyan eh, nung pandemic. Kinaprang. Pero ang pangit talaga. Ang pangit noon nung. Ngayon nakita natin yung laking improvement. Ako, nagulat nga ako eh. Pati sa passport pala.
5: Kitang-kita mo lahat ng ID dyan eh.
6: Oo, nung nag-renew ko ng passport, nandun din pala. O nagamit ko rin pala yan. So, iwas fixer. Ayan yung isa sa mga, sa mga magandang, nangyari po dyan, sa e-gob na yan. Mababawasan na po. Then, as in, nawala talaga yung fixer. Kasi naka-e-gob app ka.
5: Nasa cellphone mo na lang eh. Wala nang pila, wala nang kailangan. Ano pa anin mo sa ano? So kaya mga kababayan, download na po. Isa po yan sa may pagmamalaki ng PBBM administration na digital po ang ating mga ID, mga government services, nandiyan na rin. Sabi nga sa video, daming pwede magawa eh. Pwede ka mag-i-trabaho, ilagay mo lang yung details mo. May job matching. So meron pang i-travel at merong e-gov AI. So libre po yung paggamit ng AI dyan sa app na yan. So kaya pinopromote po natin yan and shout out to Yusek David Almirol Jr. sa patuloy na pag-develop kasi marami pa daw features na ilalagay at nakaka-excite din na yan, magagamit na ng maraming Pilipino at meron sinabi si Yusek doon na talagang tumatak din sa akin na nagsisiraan tayo mga Pilipino. Patuloy yung politika, may mga interes na inuuna kaysa sa bayan. Kaya tama yung sinabi niya na pag-usapan naman natin yung mga magaganda katulad nitong e-gov app. Kaya ito nga.
6: Kuya Ron, yung sa kabilang palor, wala nakikitang tama eh.
5: Kaya nga, parang sasabihin. Kaya nga nagtataka ako kung may nagsasabi pa na walang nagagawa. Ito pa lang isa sa mga ebidensya. E-gov app, tinitingala na yan sa ibang bansa. Naiinggit na yung ibang bansa sa atin dahil tayo ay may super app na kagaya niyan. Yung iba, kulang-kulang. Parang wala pa dun sa kalingkingan nung naipoprovide ng e-gov app. Yung iba ay ilang ID lang. Tayo, ang daming agency ang nakita
6: mo. Nung nakaraan, meron pa silang pauso na national ID, no? Wala rin eh. Pumalpak din yun eh, no? Wala rin.
5: Yung national ID, nandito na rin eh. So, pwedeng
6: pero yung medyo pangit yung
5: footprint. Yung card na.
6: Yung dati pa yun, ilang taon na yun sa akin eh. 6 years na ata yung national ID ko, 5 years na.
5: At least ito, parang pwede na daw magamit kasi may circular na yung BSP. Pwede na magamit yung mga ID na nakikita dito sa e-gov app.
6: May copy no, actually hindi ko pa siya hindi ko pa siya na nalalaro ba? Hindi ko pa siya na iikot. Pero nakita ko kanina, pwede kang makakuha ng copy mo ng lisensya, no?
5: Pwedeng pwede na ipakita.
6: May nagkano eh.
5: Lahat alam ko yung renewal, pwede nang gawin dito, driver's license renewal. Pwede nang gawin. So wala nang fixer na kailangan anuhan, no? Kasi yung pagre-renew, kiklik mo na lang.
2: Oo.
5: May auto diba?
2: Meron talaga ako, meron ako. Hindi, di lang nga nakita. Pero ayan, talaga.
5: Meron na, lahat tayo, meron na.
2: Oo, nagamit ko talaga siya.
5: Kaya mga kababayan, download yung, lang. App Store, yung, Apple Store.
2: Yung mga ayaw ata nito, sila ata yung mga walang transaction sa gobyerno.
5: Mga walang ID, ayaw mag-ID.
2: Oo, yung puro lang reklamo pero walang transaction sa gobyerno. Kasi kapag kayo may transaction sa gobyerno, ito yung hinihingi na ngayon. Di ba? Ayun ang napansin ko eh. Ewan ko lang sa iba pero ayun ang napapansin ko eh. Yung mga wala ata nito, sila yung ano lang, puro reklamo lang ata. Parang.
5: So ayan. Sana po na-inspire tayo sa kay Yusek David Almirol at ano ba yung next topic natin? Ano? Kasamang Takero.
2: Hindi ito, at okay. Pag-usapan natin yung ano, yung mainit na West Philippine Sea, no?
5: Mm-hmm.
2: Okay, yung ito medyo mahaba, ito basahin ko na muna, pero problema kasi ano ako magbasa eh, may sila naman ito, no? Sige, sabi dito, okay. O pambubuli ng China, patunay ng kahinaan ng posisyon nito, no? Tinuligsa ni Dr. Antonio Goitia ang ginawa ng China sa pagpapadala ng note kay Defense Secretary Gibo Chudoro, no? Malamang alam nyo yan eh, no? Yung nangyari dun sa Seoul, Korea, no?
5: Mm-hmm.
2: So habang nasa Seoul Defense Dialogue na tinawag niyang pambubuli at pagtatangkang managot sa isang international forum. Sa note, muling iginiit ng China na illegal daw, no? At null and void umano ang 2016 South China Sea arbitral ruling. Ano naman tayo, paulit-ulit eh. Tinututulan nito ni Chudoro at sinabing hindi tinatanggap ng Beijing ang ruling dahil you lost, no? Tinawag din niya ang insidente na coercion, bullying, and aggression. O, diba? So, para naman kay Kapep, no, kay Dr. Goitia, ipinakita ng insidente na hindi kayang baguhin ng China ang batas gamit lamang ang military at economic power. O, tama naman, diba? O, nga. Binigyan din niya na hindi nagiging illegal ang isang territorial claim dahil lamang sa paulit-ulit nitong sinasabi o dahil malakas ang bansa na nag-aangkin, no? Muling binanggit na ang 2016 arbitral ruling na kumilala sa sovereign rights ng Pilipinas sa EEZ nito at nagpahiwatig ng visa na sa legal na batayan ng malawak na 9-line claim ng China. Okay. So, pangunahing mensahe, maaring magamit ng ang China ang kapangyarihan para manakot pero hindi nito kayang baguhin ang international law o diktahan ang soberenya ng Pilipinas. Oo. So, napansin mo ba, Sir Rod, no, na ano, maingay yung pangalan ni Chudoro ngayon simula nung itong mga nakaraang mga linggo, no? Dahil dito. At saka ano, may mga TikToker na mga Korean na tuwan-tuwa dito kay Secretary Gibo. Nabuti pa kayo, meron kay Secretary Gibo Chudoro na kayang magsalita ng ganun, no? Kasi barado talaga sila doon. Barado talaga sila doon, no? Doon sa nangyari sa Seoul. Ito mo naman, kakababastos naman talaga kung tutuusin, no? Na,
5: nagpadala lang.
2: Ayun, international forum yun. International forum yun. Kaya palpak din yung nag-abot eh. Korean nung yung nag-abot tata ng papel eh.
5: Hindi diba? Hindi natin maintindihan dito sa China kung ano yung talagang ano eh. No? Pinapadaan na lang sa mga sulat kamay na ano, yung mensahe. Pero hindi nila matanggap pa rin hanggang ngayon yung arbitral ruling. At walang tumatanggap nga. Sabi nga ni Gibo Chudoro na walang kumikilala sa 9-9 ng China. Kasi nanalo na yung arbitral ruling.
2: Kasi talo sila.
5: So yan, hinangaan din natin si Dr. Goitia, no, na leader nitong mga grupo na sumusuporta dito sa West Philippine Sea, especially yung Filipino Filipinos Do Not Yield movement.
2: Oh, yan.
5: So, napakagaling ni Dr. Gocha.
2: Panyarinyan.
5: Lipi. So, yan, Pader. And, salamat tayo na may mga grupo na patuloy na lumalaban dito sa karapatan natin sa West Philippine Sea. At, lalong-lalo na yung ating DND secretary na napakatalino, napakatapang, alam natin kung sino talaga yung mga maaasahan natin na ipaglaban yung karapatan
2: pero,
5: natin katulad na nila.
2: Alam mo ano isa rin sa mga kinabiliban ko dyan kay Gibo, no? Kinukuha pala siya dati na DND rin. No? Kinukuha siya dati, so tinanggihan niya.
5: DND na siya sa panahon ni ano ata, Gloria or what?
2: Pero kinuha din siya nung ano nung ni tatay. Kinuha din siya ni tatay na DND. So nung nalaman nga siguro yung ano, yung kung ano yung
5: policy
2: magiging plataforma nung pagiging DND niya, tinanggihan niya. Kaya nga napunta kay Lorenzana, di ba?
5: Buti nga naihabol pa natin kasi kung talagang naipamigay na ng tuluyan tong West Philippine Sea. At yung itong administrasyon natin ay sinundan niyo na pamigay na lang maging province na lang ng China ang ano ang Pilipinas.
2: Alam mo, hindi magandang biro 'yun. Kahit sabihin na biro lang 'yun. No, sinasabi ng mga taga-sunod niya, no, yung mga parang kulto-kulto. Hindi, joke lang. biro lang daw 'yun na maging province tayo ng China, pero hindi magandang biro 'yun. No, sa international community, magbibiro ka ng ganun.
5: Yeah. Yung mga nagtatanggol, parang sinasabi, mayaman yung China, pasakop na lang tayo para maging mayaman din tayo. Pero ano naman iano natin? Maraming ano doon? Maraming bawal, 'di ba? Hindi nga sila
2: yung Beijing. Dalawa kami naman na, ano eh. Yung nung dalawang beses ata nakapunta kami ng China. Yung pinatakita lang nila yung maganda. Kasi kapag pumunta ka talaga, kita mo talaga maganda talaga eh. Ang ganda nung kalsada, ang ganda nung mga buildings. Andun yung mga yung mga kumpanya. Andun yung mga buildings, mga kumpanyang Chinese, di ba? Mga malalaki, mga Xiaomi nandun. Pero syempre ipapakita sa iyo doon yung magandang part. Pero yung may mga slums din doon. Lalo na sa mga probinsya. Kaya nga bugok diyan eh, bugok-bugok diyan si ano eh, yung isang vlogger na bingot. Na inaasar pa si Gibo. Tinan mo, mabali ka, maganda ang China. Pero ang totoo, kaya maganda kasi naka-travel kayo doon, pinakita lang yung maganda. Di ba kasi dito sa Pilipinas kasi iba eh, di ba? Once na nag-travel ka, bahala ka eh. Di ba dito sa Pilipinas, kunwari yung mga foreigner pumunta dito sa Pilipinas, bahala ka kung saan mo gusto pumunta. Sa China kasi hindi. Dito ka lang. Diyan ka lang pumunta sa pinaka mga ano namin, magandang lugar namin.
5: Restricted pa rin. Right. Parang limited. Limitador pa rin makikita.
2: Pero makakalabas ka naman. Makakalabas ka naman para bumili, para mag-ikot-ikot. Pero hanggang dun lang talaga. Hindi mo makikita yung mga slums. Pero may slums talaga sila. Di ba? Kaya good job dyan si Secretary Gibo, no?
5: Tsaka si Dr.
2: Hindi Gocha. Tsaka si Dr. Gocha, no? Si Dr. Gocha, ano natin yan, eh? Mentor natin yan, eh. Di ba? Pagdating sa West Philippine Sea, talagang masarap kakwentuhan yan, eh. Pagdating sa West Philippine Sea,
5: Tama.
2: Kaya tama yung sinabi ni Dr. Gocha, no? Na hindi mo makukuha yung teritorya sa pananakot. No, hindi mo makukuha yan. Pero alam ko, bibigay mo. Baka mamaya, alam mo, yung kinakatakot ko dyan, no? Maganda na yung pulisiya ni Presidente Bongbong Marcos sa West Philippine Sea, eh. Maganda na talaga, eh. Yung nakakatakot dyan, baka yung kasunod niya, eh. Hindi natin kilala kung sino yung kasunod niya, eh. Baka mag-turn back na naman tayo, baka humakbang na naman tayo paatras, eh. Ayun ang nakakatakot dyan, eh.
5: Sige, diba? Kasamang Takero, pag-usapan natin pa ng malalim to, no? Itong mga tungkol sa West Philippine Sea at tungkol sa mga aksyon ng mga grupo at lalo na si Sec Gibo Chudoro dito sa West Philippine Sea. Tayo lamang ay mag-break na at babalik pagkalipas lamang ng ilang paalala.
10: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
13: I love it when you call me Senorita.
14: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
12: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
15: Pauso.
12: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, prani,
15: tanyare.
12: And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like,
15: bonga.
12: Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
11: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
4: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab.
4: World Service Sports Radio.
16: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
16: Radio Magazine 1278.
4: Sports Radio 918.
16: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
4: At Radio Pilipinas World Service.
16: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3
4: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
17: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track
17: with Radyo Pilipinas on Viber.
18: Viber.
17: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Ayan, time pick Time check po tayo. It's 8:34 na po ng gabi at kami po ay nagbabalik. Kasama niyo pa rin ako sa Rod Musa at ang ating kasama Takeru Miyamoto. At yan, nandito pa rin po kayo nanonood ng Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. So ayan, kasama ng Takeru, grabe yung nangyayari sa West Philippines ngayon, no? At saka tayo ay nagpapasalamat lagi sa ating mga hero dyan, lalo na sa pangunguna ni Sec Gibo Chudoro at ni Dr. Goycha ng Pilipinas.
2: Tsaka ng ano rin, at saka nung syempre ng Marines, no, ng Navy, Coast Guard, ng Coast na palaging Guard. Nagbabantay dyan.
5: Yan,
2: diba?
5: Mga bayanin natin yan.
2: Pero yung nakakatawa kasi dito, no, ano, ito binasa ko ulit eh, na ano pala, hindi daw tinatanggap ng China yung arbitral ruling 2016. Mm-hmm. Pero ang nakakatawa dito, sumali sila sa ano, sa hearing. Mm-hmm. Di ba na nakuha mo yung point ko? Noong una, nakikipaglaban ka sa UNCLOS, sabi-sabihin kapag nakikipaglaban ka pa, nakipagsagutan ka sa UNCLOS, tinatanggap mo yung jurisdiction.
5: Mm-hmm.
2: Di ba tama, sama, di ba? Parang sa korte, parang sa korte din yan eh. Di ba kaya ka nga sumasagot sa korte kasi natanggap yung jurisdiction. So, ang nakakatawa dito sa China, sumasagot sila na di ba isa sa mga dahilan nila kung bakit kanila daw yan yung West Philippine Sea eh dahil daw sa history, di ba? Mm-hmm. Yan ang claims nila eh, no. So nung natalo sila, hindi na sila naniniwala.
5: Mm-hmm.
2: Kasi tinamo do kung anong klaseng
5: yung inconsistent na basis nila super luma na yan eh. Tsaka may marami nang nangyaring gera, marami nang territorial claims na nangyari at hindi naman tayo pwedeng bumalik sa nakaraan na sa kanila lahat. Siguro baka buong Asia yung i-declaim nila.
2: Napaka inconsistent nila, no? Kasi sumasagot sila dati sa UNCLOS nung talo sila, hindi na ro sila naniniwala sa UNCLOS. No? Parang, so... Mm-hmm.
5: So
2: by the way, no, kasi
5: paglaban natin yung sa atin.
2: Ang malupit kasi dito, no, yung ginagawa ng China, binabago nila yung linya. 'Di ba? Dati 11 dash line.
5: Mm-hmm.
2: Tapos naging 8, no, tapos naging 9, no. Ilan ba ngayon? 7? 7 na ata ngayon eh. Parang 7 dash line na lang ata ngayon eh.
5: Mm-hmm.
2: 'Di ba? So napaka-inconsistent talaga nila, no. Kaya so tama 'tong ginagawa ng gobyerno natin, no, na talagang kung ano yung claim natin yun lang talaga. No, hindi na tayo.
5: Ang dami nating daming mawawala ng kabuhayan, maraming resources na mawawala kung ipamimigay na lang natin yung ating teritoryo.
2: Ano, speaking of resources kasi,
5: mm-hmm,
2: yung isa rin sa may kasalanan diyan si ano, si Aling Maliit, no? Si Aling Maliit kasi pinasok niya yung JMSU, tama? Ang JMSU pinasok niya nung siyang presidente. So ito, partnership ito ng China, ng Vietnam, tsaka Pilipinas. So iikuti nila yan, yung buong ano, yung buong South China Sea o West Philippine Sea, no? Tapos, ang nangyari, no, iikuti nila yan para malaman natin kung ano yung mga resources na meron doon, kung saan, kung gaano kadami. Yun, natapos yung termino ni Aling Maliit, walang nangyari, wala man lang binigay sa atin yung China.
5: Hmm.
2: Na dito may ano, dito merong may langis, dito may natural gas. Walang binigay sa atin yung China. Kaya ang nakakaalam talaga niyan kung saan talaga yung merong natural gas o mga langis diyan, China. No? Kaya napakagaling talaga niya ni Aling Maliit, no? Kaya sobrang galing talaga niyan.
5: Siya ba yung ano, kaya may Gloria 2.0? Kasi para matuloy-tuloy niya na yung plano niya before. So hindi natin alam, no? Medyo ano na yung mga presidente na nagdaan. Tapos ngayon, pinaglalaban natin uli itong West Philippine Sea na nakikinabang yung mga mangisda
2: parang
5: natin.
2: Parang ano nga eh. Kung titinan mo, parang alternate simula kay ERAP eh.
5: Mm-hmm.
2: No, kay ERAP, pinaglaban niyo yung West Philippine Sea, yung sumunod, hindi.
6: Yung sumunod pinaglaban.
5: Mm-hmm.
6: Yung sumunod hindi. Tapos ngayon naki-PBBM na tayo.
5: Alternate.
6: Mo, diba?
5: Wag naman alternate. Baka
6: alternate.
5: Mababawasan tayo ng mababawasan. Sabi nga doon sa...
6: Ano yan eh. Kada ganyang alternate natin, nag-step back tayo eh.
5: Mm-hmm.
6: No, kasi kung hindi na kung talaga pinaglaban talaga natin yan simula pa lang. No, baka mayroon na tayong maraming mga malampaya. Mm-hmm. Na ano yun, di ba, malampayang parang
5: may exploration
6: na,
5: tayo diyan eh, maraming
6: exploration.
5: So ngayon wala pa lang eh. Ano diyan ngayon? Maraming ina-explore na ano, kaya nga mayroon na tayong malampaya East 1. At madadagdagan pa daw yan, sabi ni PBP.
6: O, nadadagdagan. Pero sana, kung hindi sana puro tayo alternate ng pakipaglaban dyan, sana hindi lang sana malampaya yung meron tayo. Baka meron pa tayong iba.
5: Alam so, na natin so, kung ano gagawin sa ano.
6: Mas mababa yung kuryente natin. Mas mababa yung langis natin. Kasi self-sustain na tayo sa langis eh.
5: Mm-hmm.
6: Sayang yung panahon.
5: No? Alam na natin ang gagawin na parang, sa ano sa susunod na eleksyon. Parang kilala ko na kung sino pinakamaganda na pumalit kay PBBM if ever na.
6: Kung alternate yan, kilala na natin kung sino. Huwag naman sana siya.
5: Hindi naman siguro. So, tiwala tayo sa ating mga kababayan. Anyways, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa West Philippine Sea sa mga susunod na araw kasi tayo ay patuloy na nagbabalita ng update at mga kaganapan dyan. At nakasabay-bay tayo sa mga galaw din ng ating mga pangasekretary katulad ni Sec Gibo. So, pag-usapan na natin ang ating third topic. So, sabi PNP keeps watch as BARM election operation enter final phase. So, ayan, pinabantayan ng ating PNP ang ating BARM election, the first ever ba to, no? First ever BARM election, tsaka parliamentary.
6: Parliamentary to, ibang ano to. Ibang level to.
5: Yung parang dahilan kung bakit binoto yung isang senador na nag number 1 ng 2022. Itong parliamentary system eh, pinangako niya to eh. At ngayon, makikita natin.
6: Hindi niya kaya. Hindi
5: makikita kaya natin yun. Ngayon kung ano ba tong parliamentary kasi marami tayong naririnig na maganda eh. Kaya nanalo yung mga nangako nito kasi ang ganda ng pangako ng parliamentary government. So ito, makikita na natin.
6: Medyo nalilito pa yung ibang tao dyan. No, pero especially tayo dito sa Luzon, no, pero sila alam na nila yung parliamentary kasi na-explain na sa kanila kaya nga sila bumoto eh.
5: So experience ito, nila.
6: No. So, at saka ang tagal na nito, ang tagal pinangako sa kanila nito.
5: Mm-hmm. Sa no, panahon lang ng
6: parliamentary. Alam mo kapag ito naging successful to, ito yung pwede posibleng maging daan na maging parliamentary na ng Pilipinas eh.
5: Mm-hmm.
6: Ayun eh kasi itong parliamentary system ngayon ng nasa BARM ngayon, magkakaroon sila ng sarili nilang budget, no? Sa sarili nila. Kasi nangyayari kasi dito, ngayon sa sistema natin, pag kumikita ang isang LGU, binabalik nila sa national, then national babagsakan sila ulit. Ganon. Eh ngayon, kapag naka-parliamentary na yan, budget nila, konti lang yung ibabato nila sa national. Konti lang. Oo, baka pang DSWD lang, ganun, o kaya pang military, oo. So, madidevelop nila yung bansa nila. Siyempre, alam mo naman, lugar nila, as in, yung lugar nila sa BARM. So, siyempre, isang magandang lugar, papasukan ng negosyo. Siyempre, ganun, di ba? Kasi pag magandang lugar mo, papasukan ka ng negosyo. So, pag yan naging successful yan, ibig sabihin, mas maganda talaga yung parliamentary sa Pilipinas. Kasi, kung tutuusin, yung Pilipino kasi, marami tayong pagkakahati-hati eh. Di ba? Hati-hati tayo sa kultura, sa salita, no? Sa politika, sa religion. No? Kaya, tama talaga na ano, pang-parliament talaga.
5: Yan. Masusubukan na ng ating VARM, ang ating parliamentary system para tong prototype. Pero sa mga naririnig natin, mas malaki nga yung budget nitong mga region katulad sa US, no, naka-parliamentary. pwede silang maghalal ng mga sarili nilang senador, mas mabilis yung legislature nila, makagawa sila ng batas sa sarili nila. So, maraming benefits itong parliamentary sa naririnig natin. Kaya,
2: medyo na nasusubukan na ngayon. Sa parliamentary nila, kasi nakita ko lang dito seats. No, BFP 15 seats. Mga partido to eh. So, ibig sabihin nito, puro ano lang pala to, representative. So, wala pa yung head. Mukhang walang head eh. Mukhang wala.
5: Meron ng head siguro yan. Basta, parang meron kayong, ang pagkakaalam ko, meron kayong sariling, parang national government na rin. Mini national government sa loob ng region nyo. Parang ginagawa nga sa mga states sa US. So, may sariling government yung California.
2: Parang governor, no?
5: Oo, governor.
2: Governor.
5: May senator nga yung bawat state eh. So, yan yung masusubukan ng BARM at sana aralin na rin ng ibang Pilipino para maintindihan nila itong government.
2: At saka, ang maganda doon, naging mapayapa yung eleksyon. Kasi may nakita akong sa Facebook mga may baril eh. Eleksyon ng BARM, may mga baril. Grabe ko, sana mukhang makakaputukan na. Pero hindi, ano lang pala yun, parang wala lang, no? Parang trip lang nilang lumabas na may baril. Yun lang pala yun. Parang wala lang, may baril kami. Parang ganun lang pala yun. Election sa BARM, may baril kami. Yun lang pala, kala ko may away na. Ano, so, ano ha, good job sa mga
5: nakabantay yung ating PNP.
2: Muslim. Oh, good job sa ating ano, kapatid nating Muslim na naging mapayapa yung election dyan. At pati na rin sa PNP, no, na syempre, tinulungan nila yung BARM o yung mga tao dyan sa BARM na maging mapayapa yung election, di ba? Kasi nga first time eh, kaya medyo mahirap talaga, mahirap. Especially, karamihan ng mga tao dyan, may mga barel sa BARM. No, so good job si Melencio Nartatis dito, no, si Chief PNP, no, good job siya dito. Na hindi nagpatinag sa mga may baril dyan. Na wala lang, gusto lang nila pakita, may baril kami dito, anong ganun lang.
5: At least patapos na rin, parang bukas ata siguro itong official result. At i-announce na. At least masusubukan na nila ang parliamentary kind of government dito sa BARM at tuloy-tuloy na ang kapayapaan dito after ng election. Sana wala nang mangyaring gulo at magtulungan na after ng election. Kasi
2: tagal nilang inintay ito.
5: Ayan na, binigay na sa kanila yung kanilang hinihinging autonomy through parliamentary government at through their own election. No?
2: Okay. Meron pala silang district representative. Meron pala. So merong kasi nga kasi na ngayon ko lang nakita eh. So meron silang district representative. Tapos meron silang party na nakaupo. Okay.
5: Interesting. Party parang ganoon din sa ibang bansa eh, sa mga party na yung namumuno, hindi lang iisang tao.
2: So, dapat talaga party talaga yung mamumuno sa totoo lang.
5: Tutulungan yung
2: party.
5: Mga maraming nag-iisip, maraming nagtutulungan.
2: Kapag pumalpak yung party, palitan yung party. Di ba? Ayun ang maganda.
5: Yung may kita
2: na. Hindi, o nga pala, medyo na-confuse pala ako. Malamang kasi dito, pagbuo na yung seats, baka doon na sila mag-i-elect ng kanilang parang governor. Parang ganun siguro, o nga pala. Parang ganun pala siguro yan. Kasi alam mo yung isa sa magandang sistema na meron po yung parliament, ang daling palitan nung ulo. Ang dali niyang palitan. Hindi katulad dito sa atin, di ba, sa presidential natin. Kapag palpak yung presidente, maghihintay ka ng 6 na taon. Di ba? Pag maayos naman yung presidente, wala kang magagawa, no? Hanggang 6 years ka lang para sa PBB.

0: base dito sa mangyayari sa BARM after nitong eleksyon nila, nakita nila yung madaling pagpapalit ng liderato at anong nagagawa nitong party na to.
1: Kasi kapag nag-ano eh, kapag nag-parliament tayo ngayon, madugo yan. Kasi tatalikuran mo yung 1987 constitution eh. Medyo madugo
0: charter
1: yan.
0: Charter change talaga yan. Pero ang daming benefits at lahat ng, halos lahat ng first world country, yan yung type of government nila.
1: Kaya, totoo yan.
0: Bakit natin hindi susubukan? Kung nag-work sa kanila, they... right now, first world country sila. Baka yun din ang makatulong sa Pilipinas.
1: Para, Kuya Rod, ipagdasal natin yung ano, yung BARM. No, na mag-successful sila kahit magkaiba tayo ng Diyos. Ipagdasal natin yung BARM. No, na mag-successful yung parliament para maisip din ng mga kababayan natin. Kita mo yung BARM umasenso dahil naka-parliament sila.
0: Tsaka yung budget nila dyan talagang ano na nila eh, parang mas maano nila sabi eh, parang 80% na buong budget sa kanila, 20% na lang sa national. For national security na lang yung parang magiging ano, papel, tsaka overall governance. So yan, makikita natin talaga yan at sabay-bayan natin yan para yung mga nangako ng parliamentary sa Pilipinas is ito na yung maging basehan nila. Yung nangyayari sa BARM. Kasi puro pangako, kala mo talaga kaya eh. And daming na ano, dami tayong nauto ng mga nangako ng parliamentary, mga federalism. So, ayan, may mga nanalo na naman.
1: Yung ano, si tatay nila, yan, nangako ng federalism yung tatay nila, ano nangyari?
0: Yung number one, hindi pala marunong gumawa ng batas. So, patay tayo yan.
1: Federalism pala, pedal pala.
0: So, Paolo, maganda na matuto tayo sa ating mga naranasan, yung mga pagkakamali. Diba? Huwag na tayo magpauto ulit sa 2028. At konting panahon na lang, no? Parang patapos na rin itong taon.
1: Ito ha, bago tayo magtapos, no? Alam mo, tuloy 2028, huwag tayo magpauto. Tingnan mo sino na muna sa survey.
0: May nauuto pa rin eh. Tsaka...
1: Parang grabe naman, no?
0: Bilang
1: sabi naman yung mga kababayan natin, gising naman tayo.
0: Pag hindi sila naging open makinig naman dun sa kabilang panig, talagang mahirap magising. Kasi kung echo chamber ka lang, kailangan makalabas eh. Kailangan makalabas ka dun sa echo chamber.
1: Gising naman.
0: So yun, sabi nga yun.
1: Una sa lahat, no, congratulations ulit, no, sa ating malupit na Chief PNP Nartates, no. Na pag ito kumilos kasi to, sobrang professional kasi nito. Hindi mo siya makikita magsalita na magdadaldaldaldal na bida ako. Wala siyang ganoon eh. Ano lang siya eh, kilos lang siya. Ganyan. Parang si ano rin, parang si PBBM din, 'di ba? Walang salita-salita, yun naman pala papakulong ka na pala. 'Di ba? So lilipad ka na pala, walang kaalam-alam, lilipad ka na pala, no? So, ganoon din si Chief PNP Nartates, no? Ayan na pinaka-bentahe niya talaga eh, professionalism, tapos by the book, yung tirada niya. Well, kung gusto niyo ng mga tulad ng parang maka-showbiz, well, wala tayong mag-aagawa, ganoon talagang Pilipino, pero... Napakagaling ng ating Chief PNP, no? Sana ma-appreciate din natin, no?
0: Appreciate natin lahat, sila Yusek David Almirol Jr., Sec Gibo Chodoro, si Dr. Goycha, tsaka si PNP Chief Nartates Jr. So ayan, tuloy-tuloy po tayo na magsuportahan, magtulungan at pag-usapan daw po. So, pag-usapan nga ni Yusek, pag-usapan natin yung magaganda. Hindi lang puro pangit kasi pag nakatingin tayo sa pangit, paano tayo uusad? So, ayan mga kababayan, sana po may natutunan kayo sa aming mga topic ngayong araw. At maraming salamat po sa pagsubaybay at pagsama sa amin na naman ngayong gabi. At sa ngalan po ng ating kasamang si Stephen Lee na host anchor natin tuwing Tuesday. So, ayan, salamat sa pag-iimbita sa akin na tumayo muna dito pansamantala.
1: Sana mapadalas ka sa amin ha!
0: Sige lang po.
1: Oh. sana hindi to yung huli, no?
0: Oo. Lagi naman tayo, magkakasama naman tayo. Ako po, tuwing Wednesday naman po

0: Ang gabi, si Rod Musa po.
1: Ikaw.
0: Oo.
1: Ating Wednesday ka pala.
0: Ating Wednesday. Saka nagko-co-host din tayo kay AJ13 Vlogs. Pag Monday, Saturday. So, yan. Salamat po. At yan, pasalamatan natin ang ating kasama, si Takeru Miyamoto. And subscribe po kayo sa mga channel namin, Coach Rod Musa, Takeru Miyamoto, Stephen Lee, at iba pa pong vloggers ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. Muli po, papanood nyo kami Monday to Friday, 8 p.m. to 9 p.m. At pag weekends naman, 7:30 to 8:30 p.m. So, yun po. May message ka pa ba sa ating mga manonood at tagapakinig?
1: Yun. So, syempre po, salamat po no, na tuloy-tuloy lang po kami dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: No, kahit na nagka-problema nung mga nakaraan, mm-hmm. pero at least nandito pa rin po kami kasi ito yung way namin no, para ibalik sa gobyerno yung nagagawa niya maganda sa bansa natin.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So, yun. So, syempre, binabati ko yung anak ko, diba? Nanay ko, tatay ko, tsaka yung mga kapatid ko.
0: Ayan.
1: At tsaka sa mga follower ko pala sa Facebook, tsaka sa YouTube. Yun. Okay na ako.
0: Ako rin po, salamat din po sa mga kasama ko sa iba't ibang organization, lalo na dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, sa mga kasama namin, na iba pang vloggers na sumusuporta sa gobyerno. Maraming salamat. At baka nyo po uli kami. At yun po, magandang gabi po sa inyong lahat at God bless po.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

Sa Facebook? Sa YouTube? Sa live audio streaming? Online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
1: World News in 5.
2: Right now.
1: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
4: Muli po isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo ay hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo production team mula sa ating production side, ang ating executive producer, Miss Jam Season, sa ating wirecast. Kasama natin si JP Lumuntad at sa ating master control, si Mr. Hero Lucero. And of course, tayo po ay napapakinggan at napapanood sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit po ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America. At hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyong mga cellphones. I-download nyo lamang, Android man yan or iPhone, download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Well, para po sa araw na ito, ito pag-uusapan natin. Inalis na po ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang 12% VAT, Value Added Tax, sa Allowable Systems Loss charge sa loob ng CAP na itinakda ng Energy Regulatory Commission o ERC. Sa ilalim po kasi ng tinatawag na Revenue Memorandum Circular Number 97-2026, dineklara ang tinatawag na Allowable Systems Loss charge bilang isang government-mandated pass-through cost na ito, na hindi na isasama sa gross sales para sa VAT computation. Kaya hindi na ito papatawan ng output VAT at credible withholding sa VAT. Ayan. Upang maging prioridad ng transparency, kinakailangan ihiwalay at malinaw na ipakita ang allowable systems loss charge sa mga billing statement at invoice ng mga generation companies, National Grid Corporation of the Philippines at distribution utilities at mga electric cooperatives. Ayan, at sa puntong ito, makakapanayan po natin, of course, mula po sa Senado, kasi bukod po sa siya ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, siya rin po ang chairperson ng Senate Committee on Energy. Walang iba kundi si Senator Erwin Tulfo. Maganda umaga po, Senator Tulfo, si Ray Sampang po ito, at welcome back po sa programang Global na Tayo.
5: Parang Ray, magandang umaga. Thank you po for inviting me in your program. Yes, sir.
4: Opo, maraming salamat po ulit, Senator Tulfo. Senator Tulfo, well, nag-decide na, naglabas na ng memorandum, revenue memorandum order itong BIR na tinatanggal po yung 12% VAT sa systems loss. Ano po? Ano po ang... ano po
5: tama
4: ang,
5: yun, opo. Parang Ray. Actually, yan ay bagamat may nakasalang na tayo ng mga panukalang batas, pero ang ginawa namin ni Senate President Mendocellian ay pinatawag namin si BIR Commissioner Charlie Mendoza at tinanong namin, kakayanin ba anong mangyayari pag inalis natin itong VAT sa systems loss? Ang sabi naman niya, may mawawala ng gobyerno ng 6 billion kada taon pag tinanggal natin yan. Pero kung tutuusin, parang Ray, talagang hindi ako sangayon dyan eh. Dahil hindi mo na natanggap yung produkto na nagbabayad ka ng VAT, di ba? Okay, sana pagbayarin ka ng VAT, bumili ka ng sapatos, bumili ka ng damit, meron kang nakuha. Pero ito nga, hindi pa ka nakarating yung kuryente, sir. Ito, charge ka ng VAT sa systems loss. Parang unfair, ikaw nga. Ay, hindi naman siya kalakihan kung tutusin sa electric bill natin yan. Eh, parang papalo lang ng mga 0.5%. Pero, ang justification dyan, bakit ka magbabayad ng hindi nakarating sa'yo, ika nga. So, tama lang ginawa ni Commissioner Mendoza, pero tuloy-tuloy pa rin yung ating panukalang batas na kasalang na dyan at para maging ganap na batas yan kasi revenue memorandum order lang yan. Ang problema dyan, baka pag may dumating na ibang commissioner na iba o secretary ng finance, sabihin, alisin mo, ibalik mo yan. Eh magkakaproblema, kaya kailangan talaga ng batas. At hindi lang yan, Baring Rain. Yung ding systems loss na mismo, hindi lang VAT ang na may nakasalang din tayo dyan. So, pag yan ay natanggal na rin, medyo hindi naman total bababa, pero kahit paano ay makikita ng mga kababayan natin. Kasi napinaglalaban lang natin dito, Baring Rain, is bakit mo ako sisingilin sa produkto o bagay na hindi ko natanggap? Bakit mo ako bumbuisan sa bagay na hindi ko naman natanggap? Ito ang naging problema dyan, Paring Ray. Ang problema dyan, yung mga nagpasa sa Itiralo.
4: Yes,
5: kasi opo. Sa Itiralo, nandiyan kinarga lahat na i-charge tayo, bayad tayo ng ganito, ganon, hindi basta-basta ikaw nga po yung diktahan ng ERC, ang mga kumpanya. So, ikaw nga, kaya nga reviewin. Pagkatapos ito, parang re-reviewin natin. Habang ako ang chairman ng energy, re-reviewin ko yung IPIRA loan na yan. Pati yung older regulation.
4: Yes.
5: Actually, nasa TWG na yung older regulation, parang re na pwede nang pakialaman ng DOE ang pricing ng gasolina. Hindi yung ipapaubaya na lang sa mga oil companies. Pwede nang questioning. Ngayon kasi sa batas dahil sa older regulations, hindi pwedeng questioning ng gobyerno. Pwede lang questioning ng gobyerno at pakialaman ng pricing in an emergency. Hindi na parang rin, hindi na po pwede ito. Kailangan may say ang gobyerno na hindi, teka muna, parang pamasahe sa jeep.
4: Okay.
5: Pwede sabihin ng LTV, napakataas naman, hindi, ganito lang ang po pwede. So, ganun din ang gagawin natin dito sa older regulation, sa ikapresyuhan ng langis. Ganun din ang gagawin natin dito sa presyuhan ng kuryente pag tumaas sila ng ilang sentimo bawat kilowatt hour. Dapat may pakialam ang gobyerno.
4: Yun nga po ang sinisintimiento, tulad nung nabanggit nyo na po, Senator Turpo, sintimiento rin ng mga taong bayan. Tulad ng sentimiento, sinabi po ninyo, na hindi pa nga nakakarating sa amin yung servisyo ng kuryente, may bawas na, may charge na kaagad sa amin. Ay, tubong lugaw ang kumpanya.
5: Hindi yun, kasi nga, prinotektahan ng Itiralo yan. Kasalanan yan ng mga pumasa ng batas na yan na 20 years ago. Nag-reporter pa lang ako sa isang television network. Kasalanan nila, pati yung older regulation law, pinasa nila yan ng gano'n na saan ka makakita? Gumawa ka ng batas na hindi pwedeng makialam ang gobyerno. Ngayon lang ako nakakarinig ng batas na gano'n. Siguro kung ako yung mambabatas sa mga panahon yung Paring Ray, sasabihin ko, teka muna, bakit hindi pwedeng makialam ang gobyerno? Ay, kasi para tababaan sila, mag-competition. Hindi, pataasan, Paring Ray. Competition ang pataasan. So, mali yung nga. Kaya kailangan reviewin yung IPIRA, reviewin yung older regulation ng Paring Ray.
4: Pero itong 12% na tinanggal nila, yung 12% VAT, dito sa loob ng system.
5: So, napakaliit. Ang liit-liit nun. Ang gusto nga natin yung total VAT. Sa systems loss, hindi lang systems loss, pati kasi, hindi ba, walang VAT Paring Ray pag mga pagkain, di ba? Yan ang kalakaran. Ito, hindi naman ito luxury ang kuryente. Necessity ang kuryente. Para ding bigas, Paring Ray. Ang bigas, wala naman VAT ang bigas. Ganon din naman ang kuryente. Pag walang kuryente, paano makaaral ng mga bata? Paano ikaw makaluto ng pagkain, ika nga, review, makatulog, walang electric pan. Hindi na dati pa rin, Ray, nung siguro ginawa yung batas na yan, ng ipira na yan, na charge yan ng ang kuryente, eh, siguro noon, dekada 90, eh, medyo luxury pa, pwede ka maglampara lang. Sa init ang panahon ngayon, parang Ray, hindi na eh. Kailangan, ang kuryente, ang electricity, is a necessity.
4: Yes,
5: it
4: that's true.
5: It is not anymore luxury.
4: That's true. That's true. Totoo po yun, Senator. Pero, kasi kapag pinatupad to, siyempre sinasabi, malulugi daw ang
5: ano. Alisin mo na yung, alisin mo ang bat sa electricity, parang Ray, eh mararamdaman talaga ng mga kababayan natin. Siguro, 12% ang electric bill mo, mawawalan na, mababawasan. Alisin mo pa itong systems loss na ito, baka papalo yan, parang Ray, mga 15%. Eh di mararamdaman ng mga kababayan natin.
4: Alright, pero
5: anong... Kesa ganitong kalakaran, Diyos ko po.
4: Hindi ko nga po maintindihan, kaya nga sabi po ng mga taong bayan eh, eh bakit yung 12% lang na dun sa bat ng, yung bakit hindi pa yung buong ano, yun ang tinatanong nga nila tulad ng nababanggit po
5: niya. Ang problema kasi dyan, parang Ray, kung alisin naman natin, pinag-aaralan natin, may cause and effect yan eh.
4: Yun, okay.
5: In every action, there's reaction.
4: Mm-hmm.
5: Alisin mo totally ang bat dito sa kuryente natin. Malaki naman ang mawawalan ng collection. Ito nga lang systems loss, yung batch systems loss, 6 billion kagad na mawawala sa ika nga revenue collection ng BIR.
4: Mm-hmm.
5: How much more, parang Ray, pag alisin mo ang batch sa electric bill natin, eh ilang billion yon, so mahihirapan na naman tayo. Dapat, pag inalis natin yan, meron tayong ibang pamamaraan ng collection na para ma-recover yan kung magkano man yang mawawala. Meron tayong pagkukunan, di ba? Kagaya niya, yung mga sin tax, meron na tayo, tinaasa na yung mga tax sa sigarilyo, mga alak, mga luxury items. Siguro, it's just a matter of kailangan pag-aralan ng Department of Finance, paring Ray. Hindi naman ako ekonomista, pero siguro kailangan pag-aralan ng mga economic experts natin. Paano itong pag-aalisin na natin ng SIS ang BAT sa electric bill? Mawawalan tayo ng ganitong ilang bilyong piso. Ano ang pamalik natin dito? Ano ang pwede nating i-tax? Eh di marami, haba, yung mga mamahaling mga bagay na mga pangmayayaman lang nakakabili, yun doon mo ikarga, di ba?
4: Yes.
5: Huwag mo ikarga, huwag mo ipasa sa ordinaryong mamayan na mga ika nga, yung mga daily age wear, earner. Doon ka magbase doon sa mga luxury na mga resort, mga kung ano-ano, mga eroplano, barko, mga mamahaling sasakyan. Doon mo ikarga, paring Ray.
4: Alright. So, ito pong dalawang, meron kayo nabanggit na dalawang panukalang batas na nasa technical working group na. So, ito po ay talagang ang layo nito ay para tuloy nang tanggalin ang systems loss. In total, lahat tatanggalin na.
5: Yan ang pinag-aaralan. Siyempre, may mga resistance dyan, parang Ray.
4: Yun na nga. Yun
5: mga,
4: na nga.
5: Ika nga.
4: Wala ba naglalabi?
5: Power generator.
4: Wala ba naglalabi, Senator? Wala naglalabi.
5: Maraming tumatawag, parang Ray. Maraming tumatawag, pero hindi natin pinapakinggan. Pero ang sinasabi din, kasi pinag-aaralan din naman ng ika nga, ng technical working group natin, mukha may epekto din. Pag, kasi ang systems loss partner, eh parang yelo, di ba? Yung technical systems loss, eh parang yelo, natutunaw, hindi kagad nakakarating sa mga ika nga, parang magbili ka ng isang blocking yelo, parang eh kunari sa Pasay, ikaw ay sa Caloocan, eh pagdating sa restaurant mo yung yelo, siyempre may tunaw na yon, di ba? Kahit anong balot mo ng sato. Ganon din ang ika nga systems loss, pero may pamamaraan pa rin, Ray, yung mga doon sa ika nga, transmission lines, ang pamamaraan niya, kasi the longer ika nga yung kuryente, yung linya ng kuryente, the faster na natutunaw. Kaya ang sikreto dyan, eh magtayo ka ng mga substation along the way. Ayan nga, tatanungin natin sa NGCP, nasaan yung mga substation ninyo para, parang ganito na yung parang Ray, papunta, di ba, galing Pasay, ng yung bloke ng yelo, sabi ko, tapos ikaw sa Caloocan ka nakatira, daan ka sa EDSA. Pero in between, parang Ray, pahinga yung truck mo, ika nga, basain, oran, di ba, para hindi natutunaw, hindi nabababad sa init ng araw, yung truck. Parang ganun din, yung pag naglagay ka ng mga substation along the way.
4: Alright. Okay. Now, sa ibang usapin naman, Senator Tulfo, samantalayin ko na yung pagkakataon, kagabi, tama, mga kagabi, mga past 10, dinerecho na sa, ano, sa Quezon City New Male Dormitory itong si Congressman former House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder. Ano po, bilang isang mambabatas din, nang galing din po kayo sa Kongreso at ngayon nasa Senado, ano bang reaction niyo dito? Ano bang maaari niyo maging pahayag tungkol dito?
5: Eh, yan ay warning sa amin lahat, simula sa Pangulo, Vice Presidente, Senador, Congressman, mga opisyal ng pamahalaan. Tumatakbo po ang ating batas, gumagana po ang ating mga batas. Nariyan po si Secretary Boying Remulla at for the first time in history, isang mataas na opisyal po ay ayan po, nakakulong ngayon. So, well, it doesn't mean to say, paring Ray, na guilty na ho yung mama. Mm-hmm. May pagkakataon pa siya na para ipatunayan sa korte sa Sandigan Bayan, di ba? Innocent until proven guilty. Maski kayo naghihimas ka ng rehas, mm-hmm. pero pag dininig niya sa Sandigan Bayan yan, kung walang matibay na ebidensya, eh di dapat pakawalan. Pero,
4: mm-hmm. alright.
5: Ray, this should be a wake-up call for everybody, simula sa Pangulo, Vice President, mga Senador, lahat, mga nasa judikatura, na legislatura, pumayo.
4: Okay. Alright. Medyo, alright. Medyo nawala ang ano. Nawala na putol ang linya. Nawala yung audio niya. Alright, sige. So we will try to, ano, to call back si Senator Erwin Tulfo, ano po, dito sa ating programa. Medyo naputol lang po yung linya, medyo nawala lang po yung linya. And ayan, okay. Senator, go ahead po. Pasensya na po, naputol yung linya. Senator, go ahead po.
5: Ang mensahe po dyan, paring Ray, umayos kaming lahat.
4: Mm-hmm.
5: This is a wake-up call for everybody.
4: Mm-hmm.
5: Okay? Huwag kang magnakaw ng ikanga ng pera ng taong bayan na pinaghirapan Juan ni Maria. Sinasabihin mo na yan ay magwawalis ng kalsada, tagapulot ng basura, ikanga, sabihin nating taong grasa pa yan. The mere fact na may pag nagkapera yan, pupunta sa tindahan, bibili, may VAT, di ba?
4: Mm-hmm.
5: So you're paying the taxes, yung VAT na yon. Yun yung ninanakaw, ika nga, eh, dapat mapunta sa mga proyekto na bubulsa. What I am driving at is, this should be a wake-up call. Okay?
4: Mm-hmm.
5: Hindi ko naman sinabi nagnakaw ang mga yan, pero we have laws na dapat din sa reminder.
4: Mm-hmm.
5: Pero mahirap din natin husgahan agad yung mama na guilty dahil lahat naman po nakakulong, maski na sina Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, lahat po yan, innocent until proven guilty, hanggat hindi sinasabi na pinupukpok ng judge na magistrado, ikaw ay nagkasala sa kasong ganito, ang iyong sentensya habang buhay na pagkabilanggo. Habang hindi nagaganon ang korte, te inosente yung tao. Yun nga lang kasi yung plunder, pag ikaw na plunder, eh walang piyansa. Kaya doon ka muna mananatili sa kulungan at ipaglaban mo ang iyong kaso, pare-ray.
4: Alright. Last na lang, isa na lang, Senator Tulfo, yung issue ng threshold botohan, pwede ba namin itanong yon sa impeachment trial? Although, kasi talagang tinutukan na...
5: Pinabayaan na natin yan, paring Ray, sa mga maestrado, sa mga makikinig tayo.
4: Okay, okay.
5: Ang tinunto ko lang naman, maraming nagalit sa atin, bakit daw, para pinapababaan ko. Hindi, ang pinunto ko doon, paano yung mga kasama namin nakakakulong? Mga kaboto ba sila o hindi? Yun ang pinunto ko eh. Tinulahan tayo ng mga luko-luko, iniisip ka agad na pinapababaan ng threshold, yung mga medyo mahina ang ulo. Ang tanong ko, paano yung mga kasama natin, dalawa ang nakakulong, isa nasa medical leave, isa nagtatago, apat yan. Paano sila? Kukunin natin ang boto nila, papakinggan natin. Anong, what are we going to do? Kaya ang napag-isipan ni Presiding Officer Chief Escudero, tumawag ng tulong sa mga dating maestrado, mga bihasa sa batas para i-explica ano ba itong two-thirds of all member. Wala naman sinabing 16, sinabi na two-thirds of all member. Ano yung two-thirds? Ano yung all member? Yun ang gusto nating mga all member na nandyan na pumapasok o all member pati yung mga nakakulong, pati yung nagpapagamot sa abroad, yung mga hindi makaboto. lang ba yun? Yan ang gusto ko malaman, Paring Ray. Yan yes. Yung sinabi ko.
4: Alright.
5: Dami mga kasama naming apat.
4: Mm-hmm. Alam nyo naman na sigurado mga trolls meron dyan.
5: Sanay na tayo, Paring Ray. Araw-araw talagang pinagpipiestahan ako. Talagang naglalaway sila pag ako na yung titirahin. Pero okay lang.
4: Baka ano?
5: Basta alam naman ng Diyos na trabaho lang tayo. Basta importante, Paring Ray, trabaho tayo, hindi tayo nagnanakaw. Diba? Ang problema kasi, pag nagnakaw tayo, Paring Ray, yun na, ang nakakahiya. Ibang papakain mo sa pamilya mo sa pagnanakaw, hindi natin kaya yun, Paring Ray. Dahil pinalaki kami ng magulang namin, isang sundalo, na hindi sa pagnanakaw, kundi sa kanyang sweldo lang, Paring Ray.
4: And kung trolls lang naman at mga negative
5: okay na yan, Paring Ray. Yung trolls, yung mga banat nila, inaalmusal ko yan. Inaalmusal pa ng kalihas at merienda. Pag medyo malungkot ako, nagbabasa-basa ako para pag nabuboard ako. Kasi pag nakikinig ako sa impeachment trial, kinahanap ko yung mga troll, natatawa ako. Nakita ko pag nasa... Nagtumitin yung cellphone ko, natatawa ako. Ika nga na parang nainganyo ako. Ika nga nabubuhayan ng...
4: Loob, sigla. Sigla.
5: Yes, tama. Sumisigla ako dahil ika nga pinapalo nila ako at pinapanood nila ako parang.
4: Yeah. With that, Senator Tulfo, maraming salamat po sa oras at talaga very lively and informative discussion today. Thank you very much, Senator Tulfo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers.
4: 2025,
6: umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
11: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message.
3: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Alright, kagiat nating pinutol yung ilang mga paalala mula sa ating himpilan para magbigay daan sa isa pang napaka-importanteng panayam ngayong araw na ito. Kahapon po kasi isinagawa ang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Ano po? At ngayong, batay po sa ating impormasyon na kuha, nasa 95% na ng mga ballots ang pumasok. At ika nga, sabi po ng Commission on Elections, alamin natin mismo sa Commission on Elections on how well that the elections was conducted kahapon. Ano po? At batay na rin po sa ilang mga reports ng mga insidente ng kaguluhan. Ano po ang susunod na hakbang ng COMELEC ngayon? So nasa linya po natin ngayon ang ating COMELEC spokesperson, walang iba kundi si Director John Rex Laudyanco. Maganda umaga po, Director Laudyanco. Si Ray Sampang po ulit ito sa programang Global na Tayo.
5: Magandang umaga po, Sir Ray. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng programang Global na Tayo. Magandang umaga po. Good morning po.
4: Naku, napakagandang pagkakataon po nito, hindi lamang para sa ating mga Muslim brothers and sisters dito sa Pilipinas, kundi sa ating mga OFWs na nasa ibang bansa, ano po, na nakikinig at nanonood ngayon. Kamusta po naging pangkalahatang takbo ng kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections kahapon, September 14?
5: Ay, kami na po ang unang-unang magsasabi na hindi po perfecto ang halala. Tama po kayo, itong ilang insidente ng karahasan, bago po maghalala nung gabi, meron nagpaputok ng baril para manakot, meron pong nasabuga ng improvised explosive device na siya mismo may daladala, at meron pong mga ilan sa paaralan na ng gulo na nagpaputok, meron pong nasawi, merong limang nasawi, nakakalungkot po, merong 14 na nasugatan. Pero tignan niyo po, kahit na po ang intensyon po niya na guluhin, takutin ang ating mga kababayan, hindi na po nagpapigil ang tao, hindi po sila nagpatakot. 80% po, at baka nga po mahigitan pa natin ang voter turnout. Kahit po kami ay nagulat. Tingnan niyo po ang nangyari. Kasi po, sa bawat kaguluhan na magtatangka, within minutes, 2 to 3 minutes, nandyan po ang pulis, nandyan ang sundalo. Mm-hmm. Bakit? Doon po kami sa checkpoint, nasa kabilang kanto lang. At pagkatapos po mapayapa niyan, ang inaasahan siguro na gumagawa po ng masama, hindi na babalik yung botante. Dahil nakikita po nila, nandun, nagbantay ang sundalo, dumating ang komo. Pinili po nilang bumoto. Sample po, doon sa nagkaputok ng baril at nagtakbuhan ang lahat na gano'n sa Central Pilot School. Alam niyo po ba, immediately after na magkaroon po ng security assessment, dumating po kami, General Chairman Garcia. At naku, nagpapasalamat po yung mga kababayan natin. Nakita namin, bumalik po sila. Nagsiboto po silang muli. Kaya po, ang assessment po talaga, yes, merong kaguluhan. Yes, merong karahasan. But these are isolated incidents. And generally po, sa pangkalahatan, dito lang naman po yan sa Cotabato at sa isang lugar, sa Marikina del Sur. Napakapayapa. Maayos po ang ating halala.
4: So we can safely say, confidently say, Director Rex, na there is no failure of elections.
5: Wala pong failure of elections, at nakikita po natin ngayon sa live transmission, nakapag-transmit almost 99% na po tayo yata sa oras ngayon, dahil ang hinihintay na lang po natin practically, yung po ating yung papadala galing sa Maluso, Basilan. Alam naman po natin na nangyari dyan, may nag-tamper ng balota, nag-3-shade, pinalitan namin ng balota, diniclear na pamela control, kahapon po nandyan na yung balota kaya lang pinili po natin na ngayon na ituloy na lang halala instead ng gabi, kasi alam naman natin madilim na, frustrated na ating mga kababayan. So, kanyang madaling araw po, alas 5, nagsimula na po sila yung early voting hours. 7 a.m. to 7 p.m. po, magtutuloy-tuloy po yung ating pong tinatawag na regular voting hours. At ina-expect po natin, mamayang gabi, makapagtatransmit na rin po sila ng kanilang resulta.
4: So, liwanagin ko lamang po yung Director Rex, ang Maluso, Basilan, ngayong palang araw na ito, magsasagawa ng eleksyon.
5: 36 pesos lamang po, 36 array. At kahit po yung 32 naman po ay nakapag-conduct ng elections po.
4: Alright. So what, bilang, alam ko, matagal na po kayo sa Commission on Elections, matagal na kayo nagsasagawa ng mga ganitong political exercises. Pero sa nangyari ngayon sa Bangsamoro, tulad na sinabi ninyo, sa kabila ng mga karahasan sa ilang mga lugar, pag nakita nila yung ating kapulisan, ang COMELEC, kayo, ikaw, Director Rex, pati si Chairman Garcia, na re-responde ka agad, babalik sila, boboto sila. What does it mean? Ano ang pinapakita dito ng mga kapatid natin sa Bangsamoro na sa kabila ng takot, pangamba, basta nakita nila na may gobyerno, boboto at boboto sila?
12: kung tama po yung assessment nyo, pag nakita nilang merong gobyerno at ang gobyerno ay kumikilos, ang gobyerno ay malalapitan, ay gobyerno ay maaasahan, ay kampante po sila, lumalabas po ng bahay, boboto po sila, babalik sila at gagamitin po nila ang kanilang karapatan, madinig ang kanilang boses.
4: Ayun. So, what's next for COMELEC dito po sa Bangsamoro Parliamentary Elections?
12: Pagkatapos po nito, kung sakali mo po matapos na lahat ng proclamation, i-assess po ng COMELEC kung kailan ba dapat mailis na ang COMELEC control. Dahil ito naman pong COMELEC control, ang purpose po niyan ay maisagawa po ng maayos ang halalan. So kung na-achieve na po natin ito, aaralin po ng Commission and Bank kung dapat pa bang sayantayin hanggang makatapos yung tinatawag nating election period sa September 29 o pwede nang ilis. At pagkatapos po nito, inaasahan natin makapagkukonvene ang Bangsamoro Parliament by October 30 and tuloy-tuloy na po sila sa kanika-nilang mga trabaho.
4: And of course, the next question will be, what's next sa mga gumawa ng karahasan o nag-violate, gumawa ng karahasan during, before, during, and probably, sana wag naman after the election?
12: Ay, opo, sana naman po. Pero ito po ang mahigpit na nasabi ni Chairman Garcia. Hindi po kami hihinto katulad sa Maluso na napalitan namin balota na tuloy na halalan. Hindi kami hihinto katulad dito sa Central Pilot School na, pagkatapos namin maituloy halalan, eh gano'n na lang. Hindi po, meron pong sasampahan ng kaso. At ang mabigat po dyan sa Maluso, identified na po namin yung gumawa po ng tampering. At ang isasampang pong kaso sa kanila ay hindi po simpleng election offense, kundi yung electoral sabotage. Dahil ang balak mo nilang pakialaman po dyan na mahigit 10,000 boto, 60,000 votes po kasi yun. So electoral sabotage, parusa po nito, life imprisonment, perpetual disqualification. Yan po ang ating goal dito.
4: Sasamantalain ko na ito, Director Rex, ha? Pasensya na. Kunin ko lang ang reaction mo ng COMELEC dito sa nasa third and final reading, pumasa na sa third and final reading sa Senado, yung term extension ng barangay at sangguniang kabataan elections. I think 5 years. Ano reaction po dito ng COMELEC?
12: Talaga naman pong kinikilala ng COMELEC ang constitutional power po ng ating Kongreso na mag-fix ng term. Sila pong nag-fix ng term ng barangay officials. Pareho po, nung 2 weeks ago, yung pong, a week ago, yung pong ating House of Representatives, third and final reading na kapasa. At ito po nga po sa Senado. So hinihintay na lang po namin, ito po ba ilalagdaan ng at pagkatapos po ba ma-reconcile yan kung kailangan magbabicameral conference committee at pagkatapos po maihain sa ating Pangulo, kapag pinirma po ng Pangulo ito at naging batas, automatic po, ihinto na kagad ang COMELEC. Yan lang naman po ang kailangan namin. May bagong batas at tapos susunod.
4: Okay, pero paano po? Paano yung preparations for the supposed November 2026?
12: Wala naman pong magiging problema dahil yung po mga na-procure namin balota ay magagamit po natin yan at dinelay lang po namin yung pag-deliver po ng indelible ink, mga thumbprint stickers at ballpen dahil ang shelf life po niyan ay isang taon lang, matutuyo po eh. Kaya po yun, wala naman po kami nakikita magiging problema at masasayang. Hindi po ito first time na nangyari sa atin.
4: So, for clarification lang, Director Rex, na-postpone ba ang BSKE election again or tuloy pa rin?
12: Pag naging isang ganap na batas na po ito, ang mangyayari po, ang incidental result po nito ay malilipat pong kahalalan sa November 2, 2028. O malilipat na po yan na ganun dahil nga po bubuuin po nila yung 5 taong termino and thereafter every 5 years na po ang kahalalan. Yung po yung incidental effect ng fixing na new law tungkol sa term fixing.
4: Ayun, so malinaw. Kapag itong extension na ito sa BSKE pumasa at naging batas, yung mga incumbent ngayon, sila kagad ang makikinabang dito sa 5-year extension na ito.
12: Tama po, dahil magkakaroon po ng holdover rule dahil sila po ang nakaupo at wala nga po magiging halalan dahil sa term fixing, ganun po ang epekto po niya.
4: Eh, pasensya na, Director Rex. Paano yung may mga kaso na mga barangay official na sinampahan ng kaso? Although, hindi pa convicted pero may nakasampang kaso. Paano po yun?
12: Ay magtutuloy-tuloy po yun. At sinasabi nga po natin sa ating mga kababayan, hindi naman kailangan maghintay ng halalan para mapalitan po yung mga hindi nagtatrabaho,
4: yan,
12: yung ating mga nag-trigger ng kaso. Meron po tayong pinatawag ng mga sampanyo ng kasong administratibo, kasong kriminal. At meron po pong isa, pagkakandak ng recall election. Alam niyo po, manasip ang pangyarihan ng mga mamamayan na mag-demand ng recall election kung nakikita nilang hindi nakatitiwala at hindi na po nagtatrabaho yung kanilang mga opisyal.
4: Thank you very much for that information, Director Rex. Para doon sa mga maraming nagtatanong, okay, 5-year extension, pero paano kung may kaso? Ayun na po ang kasagutan galing mismo kay Director Rex Lautianco, ang ating spokesperson ng Commission on Elections. Thank you very much po, Director Rex Lautianco, sa oras.
12: Salamat po. Mabuhay po kayo sa ready.
4: All right, ang spokesperson po ng Commission on Elections, Director John Rex Lautianco. All right, that's sa pamamagitan po niyan. eh, tayo po'y unti-unti na magpipilit ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Doon sa mga kababayan natin, ano ho, na nagsasabi, napakaliit naman nung ano, 12% VAT. Pareho ho kayo ng sentimento ni Senator Erwin Tulfo. Kaya po siya ang una naming tinawagan kasi siya po ang Senate Committee Chair, chairman and chairperson ng Senate Committee on Energy. Okay? Siya po ang Senate ang chairperson ng Senate Committee on Energy. Kaya by hook or by crook, kinuha po namin at ginawa na nakuha naman natin at nagpapasalamat tayo kay Senator Erwin Tulfo. Pero mismo si Senator Erwin Tulfo, although nagpasalamat siya doon sa move na yan ng Bureau of Internal Revenue na tanggalin yung 12% VAT on top na nakapaloob sa systems loss, nakukulangan pa rin si Senator Erwin Tulfo sapagkat maliit, napakaliit po nung 12% VAT sa systems loss. Ang tinanggal po yung VAT, hindi mismo yung systems loss. Para lamang po maliwanag, ang ginawa po ng BIR, tinanggal lang yung 12% VAT sa systems loss. Pero yung systems loss nandun pa rin. Ngayon, Papa, bakit mo masasabing maliit ang 12%? Ang systems loss po kasi, batay sa IPIRA, ang systems loss ay kumukonsumo ng what? 5% ng inyong total electricity bill. 5% to 6% sa mga Meralco consumers. Ngayon, sa labas ng Metro Manila, sa labas ng Meralco, alam nyo ba kung magkano ang persyento ng systems loss? Pumapalo po ng mahigit 10%, minsan 12%, minsan 14%, minsan 16%. Depende sa power utility o power distributor nila sa probinsya, yung mga electric cooperative. Imagine niyo 10, 12, 13, 14%. Samantalang dito sa Manila, sa National Capital Region o sa mga consumer ng Meralco, 5 to 6% lang. Alright, given. Sige, ganun. Imagine niyo 12% ng VAT, 12% ng, sabi mo ng 5%. Okay? O, bigyan natin ng konting computation ha. Halimbawa, may electricity bill ako. Halimbawa, si JP, may electricity bill si JP. Kasi binata pa naman to eh. Kasi si Hiro, may dalawa na ang anak ni, si JP, binata ito eh. So, wala siyang masyadong gasto sa kuryente, binata siya. So, siguro, sabihin na natin, ang bill niya sa kuryente is 1,000 pesos. Alright? Ngayon, may systems loss doon. Halimbawa, may systems loss. 5% ng 1,000. Oh, 5% ng 1,000. 5% of 1,000 is 50 pesos. Diba? Kasi kung 10%, 100. So, 5% is 50 pesos. Yung 50 pesos na yun, babawa at doon ha, 50 pesos na yun, ibawas mo yung 12% na VAT. Magkano lang yun? 6? 6 na piso? Tama ba ako doon? Ibig sabihin, for a whole electricity bill, kaya nga sabi ni Senator Erwin Tulfo, although kinikilala niya yung naging hakbang na yan ng Bureau of Internal Revenue, kahit pa paano makakatulong, pero mas malaki sanang tulong kung totally mawawala yung systems loss, yung mismong systems loss. Which, sabi nga ni Senator Tulfo, meron po silang mga nakalatag na mga panukalang batas. Actually, nasa technical working group na. Ano po? Para ho tuluyang maamyendahan itong EPIRA law. Ano, EPIRA law. Ito po kasing EPIRA law ang nagpo-protekta ngayon, nagbibigay ngayon ng tinatawag na, sabihin na nating security para hindi magalaw yung systems loss. Okay. So, kinakailangan pong pag-aralan mabuti yung batas. At ito na nga po, sinusulong na nila Senator Erwin Tulfo as chairman of the Senate Committee on Energy. Okay? Kaya pala marami nagsasabi, tubong lugaw kapag nagnegosyo ka sa power industry. Eh, hindi pa nga nakakarating sa inyo yung kuryente, hindi nyo pa nagagamit, hindi nyo pa nasiswitch yung ilaw ninyo. Sasabihin, may systems loss doon sa kabilang baryo. Pero dito, hindi naman, wala naman dito ah. Wala. Oh, kasama tayo sa magbabayad. So parang talagang tubong lugaw, di ba? Oh, so ngayon, ito na po yun. Sana nga po, tulad nga po ng panawagan mismo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., natatandaan nyo, nanawagan siya, natanggalin na ang systems loss sa electricity bill. So sana simula na ito, ng pag-usad para tuluyang maamyendahan ang IPIRA law at kung di man tuluyang mawala ang systems loss charge sa inyong sa ating mga electricity bill ay mabawasan man lang. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa Global na Tayo sa production team, ang ating executive producer, Ms. Jam Season, sa ating master control, si Mr. Hero Lucero, at sa ating wirecast, si JP Lumuntad. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
3: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino, para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino saan mang dako ng mundo.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinaunahan ang ceremonial turnover ng 333 housing units sa Valenzuela City.
3: Headlines. Higit 100 benepisaryo ng Community Mortgage Program ng Marcos Administration matatanggap na ang mga titulo ng kanilang lupa ngayong araw.
1: Headlines.
2: Bangsamoro parliamentary elections, pangkalahatang naging mapayapa ayon sa Commission on Elections. Katatapos lamang nahalalan, pinuri ng international observers.
1: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyang diin ang pagpapalakas sa public spending upang lalo mapasigla ang ekonomiya.
1: Headlines.
2: 12% ang value-added tax o VAT sa system loss charge inalis na ng Bureau of Internal Revenue para mapababa ang singil sa kuryente.
1: Headlines.
3: Pangulong Marcos Jr. paigtingin ang mga hakbang ng pamahalaan para mapanatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin.
1: Headlines.
2: Ombudsman Records Division Officer in Charge, Attorney Karen Batu, nakasala ngayon sa 25th araw ng impeachment trial.
1: Headlines.
3: Acting Prosecutor ng International Criminal Court, umapila na ideklarang fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Headlines.
2: At mga pinuno ng disaster management agencies magpupulong ngayon para sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster and Resilience.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
5: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
2: Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
3: At ako naman po si Ched Oliva.
2: Live po tayo na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang ceremonial turnover ng 333 housing units sa Disciplina Village Arcong Bato sa Valenzuela City. Pagkakaroon ng tahanang masisilungan lalo na't sunod-sunod ang mga kalamidad, binigyang diin ng punong ehekutibo si Alvin Baltazar para sa detalye.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
4: Report.
6: Question, sa naging talukupin ni Marcos, sinabi rito ang batid ang lahat na malaking problema ang binakaharap, lalo sunod-sunod ang pagulan at mga pagbaha, kaya't mahalagaan niya na may tahanang masisilungan ang mamamayan. Importante, sabi ng Pangulo, na matiyak ang kaligtasan lalo na ng mga informal sectors sa panahon ng kalamidad at ang itinayong Disciplina Village sa Barangay Arcong Bato sa lungsod ng Valenzuela ay isang hakbang para masiguro kaligtasan at kapakanan ng ating mga kababayan. Kabilang ayon sa Pangulo, ang mga pamilyang nakatira sa mga lugar na madalas bahayin malapit sa Tulihang River. Habang itinagmalakad doon ang Pangulo na natura pabahay malapit sa mga paaralan at pagamitan habang mas manuliri na anya para sa mga bata makapag-aaral at may access sa pinakamalapit na pagamutan. Wala sa lungsod ng Valenzuela, ating bansa, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Walang failure of elections sa kauna-unang Bangsamoro parliamentary elections. Ito ang kinumpirma ni Commission on Elections o COMELEC spokesperson Director John Rex Laudjanco sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Ayon kay Laudjanco, bagamat isolated incidents lang ang naitala sa ilang lugar, hindi anya nagpatinag ang mga botante na ilaban ang kanilang karapatan na bumoto, lalo't malakas ang security measures ng pamahalaan. Dahil dito, inaasahan ng mas mataas na voter turnout sa naturang eleksyon.
7: Kahit ako, isisyo po niya naguluhin, takutin ang ating mga kababayan. Hindi na po nagpapigil ang tao, hindi po sila nagpatakot. 80% po at baka nga po mahigitan pa natin ang voter turnout. Na yes, merong kaguluhan, yes, merong karasan, but these are isolated incidents. And generally po sa pangkalahatan, eh dito lang naman po yan sa Cotabato at sa isang lugar, sa Mountain of the Sur, napakapayapa, maayos po.
3: Si COMELEC spokesperson, Director John Rex Laudjanco.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.

0: qualified. Higit 100 beneficiaryo ng Community Mortgage Program ng Pamahalaan matatanggap ang kanilang land titles ngayong umaga. Si Raquel Bayan para sa Balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Siya nang matatanggap ng 110 beneficiaryo ng Community Mortgage Program ng Pamahalaan ang kanilang mga titulo ng lupa ngayong umaga. Ayon kay Social Housing Finance Corporation President and Chief Executive Federico Laksa, ang mga beneficiaryo ngayong araw ay yung mga residente na dekada nang nakatira sa kanilang mga bahay, ngunit hindi naman sa kanila ang tinitirika ng kanilang mga bahay. Sa ilalim ng programa ay pinapasok sa loan ng mga lupa ng mga beneficiaryo sa abot kayang halaga. Pinating nasa 30 square meters ang sukat ng mga lupang ito, habang ang loan ay pagkakalob sa mga residente nasa 400,000 pesos na maaaring bayaran sa loob ng 25 taon. Ang kagandahan niya sa programa, hindi na inire-relocate ang mga beneficiaryo bagkus binibigyan sila ng pagkakataon na maging ganap na pag-aari ang mga lupa na kanilang kinalakihan.
3: Na itayo na nila yung kanilang mga bahay at saka hindi sa kanila yung lupa. So anytime pwede silang mapaalis. Ngayon, tinutulungan natin sila para mabili nila yung lupa doon sa mga landowners. Ayun, yung kagandaan ng CMP is that hindi natin sila rinirelocate kung saan saan at hindi sila nalalayo sa kanilang kabuhayan at tanong buhay. At hindi rin nalalayo sa mga eskwela na kanilang mga anak. Ito yung kinagisnan na nila na lugar na kung saan nandito lahat ng kanilang mga pangangailangan.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pinuri ng international observers sa mga nasaksihang botohan at proseso sa Bangsamoro parliamentary elections. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chair George Erwin Garcia, napabilib ang international observers dahil sa kabila ng ilang karahasan at naantalang pagboto ay bumabalik pa rin ang mga residente para makaboto. Kahit mainit at maliliit ang mga silid-aralan na nagsilbing voting precinct ay matyagang nakikilahok ang mga botante.
5: Sobra silang bumibilib sa mga Moro, sa mga Pilipino, dahil bakit ganoon? Ang liit-liit po ng classrooms, bumoboto ang mga kababayan natin. Nagtaka pa sila kung bakit natin pinapaboto ang mga persons deprived of liberty, sapagkat sa kanila daw po hindi pinapaboto ang mga nakakulong. Ang sinasabi natin, everybody in this country facing cases, especially criminal ones, are presumed innocent until the guilt is proved beyond reasonable doubt.
4: Si COMELEC Chair George Erwin Garcia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nasa 98.31% na ang Bangsamoro Parliamentary Election Returns OERs hanggang kaninang umaga. Batay sa update kaninang 9:54 AM, nasa 5,212 na ang natanggap na election returns ng COMELEC, habang 84 pa ang hindi natatanggap. Inaasahan namang makukumpleto ang transmission of results sa Malusog, Basilan mamayang alas 8 ng gabi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Ibinagpapatuloy ngayong araw ang botohan sa Malusog, Basilan. Makaraang madiskubre ang pre-shaded ballots nitong Lunes. Paglilinaw ng Commission on Elections sa COMELEC, hindi ito resetting o postponement sa eleksyon. Una nang isinailalim sa COMELEC control ang Malusog matapos madiskubre ang ballot issue at agad nagpa-imprinta ng mga balota. Hawak na ng poll body ang mga detalye kaugnay sa umanoy sa larin, kaugnay sa pre-shaded ballots. Samantala, tatagal ang eleksyon sa Malusog hanggang mamayang alas 7 ng gabi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa rin balita, naglabas ang Commission on Elections sa COMELEC ng mga bagong panuntunan para sa araw ng proklamasyon ng mga nanalo sa makasaysayang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o Bangsamoro Parliamentary Elections. Inatasan ng COMELEC ang lahat ng nanalong kandidato ng apat na kasamahan lang ang papayagan sa formal na deklarasyon sa 6th Infantry Division Camp Siongco sa Barangay Awang, Datu Odin, Sinsuat, Maguindanal del Norte. Kabilang na rito ang regional parliamentary political parties at mga kandidato ng parliamentary district representatives sa Maguindanal del Norte. Pero hindi kabilang ang Cotabato City, Maguindanao del Sur at special geographic areas. Obligado rin ang mga kandidato magsumite ng listahan ng kompletong pangalan ng kanilang mga kasamahan, plate numbers ng mga ginamit na sasakyan at pangalan ng driver ng mga ito. Mahigpit ding nagbabala ang COMELEC sa mga kandidato laban sa pagdadala ng baril sa lugar kung saan idaraos ang proklamasyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Bagamat idiniklarang generally peaceful ang makasaysayang Bangsamoro parliamentary elections, labis pa ding ikinabahala ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE ang ilang mga akto sa aktual na eleksyon. Sa panayam ng Salam Radio kay LENTE Director Attorney Ona Caritos, nakakabahalaan niya ang mga natanggap nilang ulat na sa ilang presinto ay electoral board members o watcher na ang nagsishade ng balota dahil sa takot ng ilan na personal na ibigay ang kanilang boto. Issue pa rin ayon sa LENTE ang pamimigay pa rin ng campaign flyers kahit pa ipinagbabawal na ito sa mismong araw ng botohan. Ikinagulat din ng LENTE ang karahasan sa Cotabato, partikular sa pilot school sa Zero kung saan nagkaputukan na nagbunsod para i-extract ng LENTE ang ilan sa mga volunteer nito. Git ng LENTE na dapat ay managot sa mga naganap na insidente ng panggugulo sa ginanap na halalan sa BARM.
6: Mag-imbestiga ang COMELEC, ang ating security forces, ang ating kapulisan. Mm-hmm. So, sino ba yung mga lalaking yan? Or sino ba yung mga principal ng mga lalaking yan? Yung mga nanggulo ngayong araw? Kasi hindi talaga katanggap-tanggap na may ganyan pang nangyari sa isang election, na, lalo na first historic BARM parliamentary elections to. So, nag-expect tayo ng hopefully mabilis na investigasyon at pagkakaroon ng result agad at may mapanagot sa pangyayaring ganito dito sa Cotabato.
4: Si LENTE Director Attorney Ona Caritos.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sa kabila ng mga naitalang insidente ng karahasan sa isinagawang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections ay hindi 100% naidaos ang botohan sa Bangsamoro region. Sa panayam ng Salam Radio kay COMELEC spokesperson Director John Rex Laudjanco, sinabi nitong bagamat may akto ng karahasan sa Cotabato ay agad itong naaksyonan at ang kaso ng pre-shaded ballots sa Maluso, Basilan. Pagtitiyak pa ni Laudjanco na hindi basta-basta madadaan sa limot ang mga insidente ito dahil mismong si COMELEC Chair Garcia na ang nag-utos na kasuhan at parusahan ang mga nasa likod ng mga panggugulo at pandalaya sa Bangsamoro parliamentary elections.
7: Magustuhan po ng COMELEC po ay hindi po natapos dito sa pagkaka-apprehend, pagkakapigil po ng ating karahasan. Ang gagawin po dito, talagang katagubilin Chairman Garcia, ay makapagsanpa ng kaso. At kung meron man po mga kandidato na involved dito, hindi po titigil ang COMELEC sa simpleng kaso lang. Magsasampa po ng kaso kriminal at hanggang ngayon ay madi-disqualify po sila. Yan po ang mangyayari po dyan kapag kapo po ay napatunayan namin na ganyan ang kanilang ginawa.
0: Yan ang pahayag ni COMELEC spokesperson Director John Rex Laudjanco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Inilabas na ng lokal na pamahalaan ng Cotabato City ang isang anunsyo ukol sa schedule ng pasok ng mga mag-aral at manggagawa mula Setyembre 15 hanggang 18 bilang bahagi ng precautionary measure sa lungsod. Sa panig ng pamahalang lungsod, ipatutupad ang work from home arrangement sa mga empleyado sa mga nabanggit na petsa. Maliban sa mga nakatalaga sa essential, health, emergency, disaster response, security, peace and order at mga basic frontline service. Suspendido naman ang in-person classes at nakatakdang eksaminasyon sa lahat na antas sa pampubliko at pribadong paaralan, ngunit pinapayuhan ang mga pasilidad na magpatupad ng asynchronous learning. Samantala, ipinapaubayan naman sa pamunuan ng mga pribadong kumpanya at tanggapan ang pagpapasya sa schedule ng trabaho ng kanilang mga manggagawa sa loob ng 4 na araw. Pinayuhan ng CTLGU ang mga mamamayan ng Cotabato City na manatiling kalmado, maingat at tumutok lamang sa mga beripikadong balita at opisyal na anunsyo ng pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Mga senador, kinundina ang karahasan at irregularidad sa Bangsamoro elections. Magbabalita si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Kinundina ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at Senator Bongo ang mga ulat ng karahasan, bandaraya at iba pang irregularidad sa unang BARM parliamentary elections. Ayon kay Zubiri, nakakapanghina na ang halalang matagal nang hinihintay ng mga Bangsamoro ay nabahina ng mga ulat ng pamamaril, pagsabog, paninira ng ari-arian, vote buying at panghihimasok sa mga balota. Hit ni Zubiri, hindi dapat agawin ang dahas, pananakot o pandaraya ang mga karapatan ng mga mga Bangsamoro na malayang pumili ng kanilang mga leader. Nanawagan ng majority leader sa COMELEC na imbestigahan ang lahat ng credible na report ng pandaraya at tiyaking lehitimong boto lang ang maisasama sa final count. Samantala, kinundera rin ni Go ang mga naiulat na armadok at sagupaan na may kaugnayan sa halalan. Hinimok din niya ang COMELEC na tiyakin ang integridad ng election returns at ang kaligtasan ng mga election personnel habang nagpapatuloy ang canvassing. Nanawagan din si Go sa mga otoridad na panagutin sa batas ang mga responsable sa karahasan at tiyaking ang resulta ng halalan ay tunay na sumasalamin sa kagustuhan ng mga botante sa Bangsamoro. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Hindi palalampasin ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang anumang irregularidad na sisira sa integridad ng kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro. Sa isang pahayag, hinikayat ni Presidential Peace Advisor Secretary Melsenen Sarmiento ang publiko na agad lumapit sa security forces sakaling may maranasang paglabag sa halalan para mapabilis itong mabilis itong matugunan. Ayon kay Sarmiento, mahalaga ring maidokumento ng maayos ang bawat insidente na maaring magamit sa korte. Susubaybayan din anya nila ang lahat ng reklamo at kasong isasampa sa COMELEC upang mapanagot sa ilalim ng batas ang mga responsable sa anumang electoral offense. Kasabay nito, nanawagan si Sarmiento sa mga botante ng Bangsamoro na huwag patinag sa pananakot at ituloy ang pagboto. Paalala rin niya, makakaboto pa rin ang sino mang nasa loob ng presinto o nakapila bago mag-alas 7 ng gabi alinsunod sa patakaran ng COMELEC.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na tatanggapin ng mga kandidato ang resulta ng kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni OPAPRU Presidential Assistant for Bangsamoro Transformation Undersecretary Noel Alvarez Baraceros na makakatulong ang pagkakasundo at pagkakaisa ng lahat sa magandang kinabukasan ng buong Bangsamoro region.
9: Pag nagkaroon po kasi ng totoong reconciliation and unity pagkatapos po ng eleksyon, ito po ang magbibigay daan upang magpatuloy na po yung magandang gobyerno na magdudulot po magandang kinabukasan and progreso sa ating Bangsamoro region.
0: Si OPAPRU Presidential Assistant for Bangsamoro Transformation Undersecretary Noel Alvarez Baraceros.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nananawagan ang Legal Network for Truthful Elections o LENTE sa mga membro ng national media na pagtuon ng pansin pa ang mga susunod pang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Sa panayam ng Salam Radio kay LENTE Director Attorney Ona Caritos, napakalagaan niya ng parte ng national media sa paghahatid ng balita at impormasyon at susirin ito upang maiwasan ang ilang insidente. Ani Caritos, hindi kayang brasuhing mag-isa ng local media networks at mga affiliates ang pagbabantay sa BARM elections, kaya malaking tulong at impluwensya talaga ang national media. Binigyan din ng LENTE na sana ay mas maging maigting pa ang pagkikipag-ugnay ng national media sa COMELEC at ilan pang election watchdogs upang mas maging malawak ang voters education campaign.
6: Hindi lang yung ilang araw bago yung election saka sila dumating. Alam naman natin may budget consideration yan, pero sana lagi natin sinasabi mas bigyan pansin ng national ang BARM, lalo na itong unang BARM parliamentary election. Pero yun na nga, nangyari na. Lagi naman tayo moving forward, Lord. Sana yung mga nakita natin ngayong araw ay hindi na mangyari sa mga susunod.
4: Si LENTE Director Attorney Ona Caritos.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nais naman ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na palawakin ang pagsasanay sa mga magsisilbing Special Electoral Board o SEB members sa mga susunod na halalan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni National Coordinator o PPCRV National Coordinator Dr. Arwin Serrano na dapat ding ikonsidera ang ordinaryong mamamayan bilang SEB member. Pinuri naman ng PPCRV ang COMELEC sa maagap nitong aksyon matapos umatras ang mga guro na magsilbi sana sa Bangsamoro parliamentary elections.
10: Maganda nga rin sana na dagdagan pa yung bilang ng mga pagtitraining para sa mga special electoral boards. Hindi lang po kapulisan, hindi lang po Philippine Coast Guard, kundi pwede rin naman po kahit yung mga ibang pribadong mamamayan na nagdanais na maging standby electoral boards just in case na mga ilangan po ng sapat na bilang pamalit para sa paglilingkod nila on election day.
0: Ang tinig ni PPCRV National Coordinator Dr. Arwin Serrano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sandigan Bayan, pinagtutugunan o pinatutugunan ang kakulangan ng medical equipment at facilities sa Quezon City Jail Male Dormitory. Sa balita mula kay Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Said ipinaabot ng Sandigan Bayan 3rd Division sa mga ahensya ng BJMP, DBM, DILG pati na sa Kamara at Senado ang kopya ng September 14 order nito kaugnay ng mga pangangailangang medikal sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City. Partikular ito sa naging pagdinig sa mosyon ng hospital detention ni dating House Speaker Martin Romualdez kung saan inilahadi Dr. Henry Fabro, ang Chief Medical Officer ng QC Jail Male Dormitory, ang mga pangangailangan sa pasilidad, partikular sa karagdagang hospital beds, medical supplies, medical equipment at mga doktor. Dahil mahalaga ang mga ito sa pagbigay ng sapat na medical care sa mga PDS, iniutos ng anti-graft court na ipaalam ang mga pangailangan ito sa mga concerned government agencies at institusyon. Patiyak na sapat ang kagamitan at medical personnel sa mga detention facility para bigyan ng pangalaga at makataong kondisyon maging ang mga PDL. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Malalawak na saluhan ng tubig baha sa lungsod ng Maynila, pinaplano na ng DPWH. Ang detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Inilatag na ni DPWH South Manila District Engineer Alvin Pido kay DPWH Secretary Vince Dizon ang isa sa mga solusyon para mabawasan ng naranasang pagbaha dito sa lungsod ng Maynila. Tinatayang aabot sa mahigit 2.4 billion pesos ang halaga ng apat na proposed storage area sa ilalim ng drainage improvement plan ng Department of Public Works and Highways South Manila District Engineering Office, sakop ng Scheme 1 ang Luneta Harbor, Manila Bay at Pio Campo na may pinagsamang kinakailangan storage capacity na halos 98,000 cubic meters. Sa Luneta, 350 million pesos ang estimated construction cost para sa 14,000 cubic meters na storage capacity, habang 367 million pesos naman ang sa Harbor Square para sa 14,680 cubic meters. Pinakamalaki ang nakaplanong pasilidad sa Manila Bay na may 60,950 cubic meters na storage capacity at inatayang gastos na mahigit 1.5 million pesos. Samantala, 205 million pesos naman ang inilaan estimated construction cost sa PO Campo para sa 8,200 cubic meters na storage capacity. Bahagi ang mga ito ng drainage improvement plan ng DPWH SMDEO para mapalakas ang flood mitigation system sa South Manila. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pag-aresto at pagpiit kay dating House Speaker Martin Romualdez, may tuturing na tagumpay ng sambayan ng Pilipino ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Si J. Mark Tagala sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Itinuturing na tagumpay ng bawat mamamayang Pilipino ang pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez na naharap sa mahigit 7.4 milyong pisong plunder case kaugnay sa manumalyang flood control projects. Ganito inilarawan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang sitwasyon kung saan ay nailipat nga sa kusudiya ng Bureau of Jail Management and Penology itong dating speaker. Sa ambusya interview sa Marikina City, sinabi ni Dizon na sa loob lamang ng isang linggo matapos makasuhan at maaresto ay nailipat na ng kulungan ng mambabatas. Patunay lamang anya ito ng paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang sasantuhin at walang sisinuhin sa mga nagkasala sa manumalyang flood control projects. Sinabi pa ng kalihim na patunay lamang ito na walang espesyal at lahat ay mananagot basta't mayroong ebidensya. Samantala, sinabi naman sa pulong baritan dito sa Kapukrami ni DILG Secretary John Victimulya na inilipat o nakasalukuyang nakalagak sa infirmary itong dating speaker sa loob ng New Quezon City Jail annex sa Payatas sa Quezon City. Anya, walang special na pagtrato dahil walang air condition ang naturang infirmary at siya ay titignan ng mga doktor na personal nitong doktor kung kinakailangan. Ay paman, may mga medical team na nakaantabay sa infirmary ng BJMP sa Quezon City Jail Annex para tulungin sa kalagayan pangkalusugan ng dating speaker. Para sa Radyo Pilipinas, si Mike Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas ng public spending ng pamahalaan, partikular sa mga proyektong may kinalaman sa infrastruktura. Matatandaang naghigpit ang pamahalaan sa paggasta. Simula ng malantad ang flood control scandal na ngayon ay nakakaapekto sa ekonomiya dahil sa pagbagal din ng public spending. Bunga nito ay nagkaroon na niya ng delay sa mga proyekto at may pagkakataon pang walang bidding sa government infrastructure projects. Kaya ngayon, sabi ng chief executive, kailangan ng pabilisin ang public spending na makakatulong aniya sa pagpapalakas ng economic activity at paglago ng gross domestic product o GDP.
14: We have to we're starting to increase again public spending so the growth rates kick up. And I think that will take effect very soon.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Inalis na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang 12% value-added tax o VAT sa system loss charge para makatulong sa pagbaba ng singil sa mga consumer. Ibig sabihin, kinikilala na ng BIR ang allowable system loss charge bilang government-mandated pass-through costs na hindi na isasama sa gross sales and generation companies, National Grid Corporation of the Philippines at distribution utilities. Alinsunod ang hakbang na ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipsan ang pasani ng mga mamamayan sa mataas na presyo ng mga bilihin at singil sa kuryente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Aatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mga distribution utility na maglabas ng bagong billing format kasunod ng pag-alis ng VAT sa system loss charge. Sa programa Boses, sinabi ni ERC Chair Attorney Francis Atornino 1 na posibleng sa Oktubre ay makita na ng power consumer ang naturang pagbabago sa kanilang electricity bill.
14: Target natin is as early as next month of October dahil nga napabilis din yung paglalabas, pag-i-issue ng BIR. So kung magagawa na ito ng ating mga utilities na baguhin yung kanilang mga billing format by October, so hindi na natin kailangan ipasingil pa value-added tax sa system loss charge simula sa billing cycle ng October.
0: Si ERC Chair Attorney Francis Atornino Juan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Department of Energy muling tiniyak na sapat ang supply ng langis sa buong bansa sa kabila ng sunod-sunod na big time oil price hike. Si AJ Ignacio sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: AJ.
15: Yes, Chad, muling siniguro nga ng Department of Energy na magiging maayos na ang mga isinasagawang pamantayan para nga sa paglalagay ng fuel reserve sa bansa. Kung saan sa isang Zoom press conference, sinabi nga ni Energy Secretary Sharon Garin na nasa 50 days ang total stockpile ng bansa, na bagay na mas mataas ito kumpara sa 30 to 40 days na iminandato ng ating batas sa Pilipinas. Dagdag pa nga nito ni Garin na patuloy din ang sinasagawa nitong pakikipag-usap sa ilang mga foreign countries upang makakuha ng mas murang supply petrolyo at upang maibsan ang patuloy na pagtaas nito sa mga OPEC countries. Sa uli naman, kaugnay nga nito, Chad, na iginiit din ng kalihim na patuloy din ang pag-iikot ng mga regional offices ng Department of Energy upang masiguro naman na tiyak at patas at pantay-pantay ang pagpapatupad ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa at kanilang huhulihin ang sinumang mananamantala sa naturang taas sa presyo. Ito'y bunsod pa rin, Chad, ng ikalawang linggo na patuloy na pagtala ng big-time oil price rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa ating bansa. Chad, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas paiigtingin ang pamahalaan ang mga hakbang para mapanatiling kontrolado ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., prioridad pa rin ng pamahalaan ang mapanatiling abot-kaya ang presyo ng mga bilihin sa harap ng inflation. Iginiit ito ng Pangulo sa harap ng panganib sa supply ng langis dulot ng patuloy na krisis sa gitnang silangan. Ayon pa sa Pangulo, ang inflation ang tunay na dahilan ng pagtaas ng bilihin dahil kapag tumataas ang langis ay tiyak na tataas din ang presyo ng pagkain. Kabilang aniya sa mga nagdudulot ng kawalang katiyakan sa pandaigdigang supply ng langis ang pagsasara ng Strait of Hormuz, mga pag-atake sa mga infrastruktura ng langis at tumitinding tensyon sa Red Sea. Ayon pa sa Pangulo, patuloy na tinutugunan ng pamahalaan ang mga external pressure para mapagaan ang epekto nito sa presyo ng mga bilihin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pagpapalawak pa sa Uplift Program, hiling ng isang mambabatas kasunod ng paghina ng piso kontra dolyar, si Kathleen Forbes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Pinakikilos ni Manila Representative Rolando Valeriano ang pamahalaan ng maghanda ng dagdag na ayuda sakali magpatuloy ang paghina ng piso kontra dolyar. Ito matapos magsara ang piso sa 62 pesos kada dolyar sa nakalipas na mga araw. Ayon kay Valeriano, maaaring magdulot ito ng pagtaas sa presyo ng imported fuel at iba pang energy inputs na posibleng umakyat hanggang sa pamasahe, singil sa kuryente, pagkain at logistics. Kinito Valeriano na palawakin pa yung uplift program at palakasin ng tulong sa mga pamilyang mababa ang kita. Kabilang ngayong pag-aaral sa mas pinalawak ng lifeline subsidy para sa kwalipikadong consumer na gumagamit ng hanggang 200 kWh kada buwan. Ininukahi rin niya na itaas hanggang 20 pesos kada litro yung fuel subsidy para sa mga kwalipikadong POV at TNVS. Depende naman doon sa pondo ng gobyerno. Kabilang pa sa kanyang ninukahi yung pagpapatuloy ng 50% rail fare discount, dagdag na subsidized ad sa carousel buses at pansamantalang toll discounts para sa public transport at kwalipikadong cargo vehicles. Ang hinikontrolado ng pamahalaan ang galaw ng dolyar at presyo ng langis sa world market, pero kontrolado nito kung gaano kabilis at ka-epektibo yung magiging pagtugon upang protektahan ang mga manggagawa, commuter at maliliit na negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Agriculture o DA mahigpit pa ring nakabantay sa tumataas na aktibong kaso ng African swine fever sa bansa. Si Mary Ann Bastasa sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Patuloy pa rin ang monitoring at pagpatupad ng mga hakbang ng pamahalaan para makontrol ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa bansa. Bilang tugon dito sa tumataas na kaso ng ASF, kung saan batay sa pinakahuling datos ng DA BAI as of September 4 ay umakyat na sa 154 na barangay sa 29 na lalawigan ang may aktibong kaso ng ASF. Kabilang sa mga apektadong lugar, ang mga lalawigan sa Cordillera Regions 1 to 8, kayon din sa Mimaropa, Negros Island Region, Regions 9, 12 at 13. Dahil dito, pinaiigting pa ang pagkupatupad ng surveillance, gaya din ang biosecurity measures para mapigilan ang pagkalat ng sakit at maprotektahan ang industriya ng pagbababoy. Kaugnay nito, nagsagawa na rin ang Bureau of Animal Industry National African Swine Fever ng Applied Veterinary Epidemiology Training at ASF Preparedness and Response Workshop dito sa Metro Manila. Layo ng aktibidad na mapalawak at mapanatiling napapanahon ang kaalaman ng mga kawanin ng pamahalaan pagdating sa animal disease surveillance at response bilang bahagi ng pagpapalakas ng mga hakbang kontra ASF. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: House Lead Prosecutor maring itinanggi na mini trial ang pagdinig ng House Committee on Justice sa inihayang impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Itinanggi ni House Lead Prosecutor Jovie Luistro na mini-trial ang isinagawang pagdinig ng House Committee on Justice sa inihayang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa isang ambush interview kay Luistro sa Senado. Sinabi nito na ginawa ng kanyang komite ay clarificatory hearing para matetermina kung sufficient in form and substance ang mga inihayang reklamo laban sa pangalawang pangulo. Ito ang sagot ng mambabatas matapos muling erase lang depensa sa pagtestigo ni dating Presiding Justice Amparo Cabotahitang na mini-trial umano ang isinagawa sa Kamara. Dagdag pa ni Luistro, ang proseso na ginawa ng kanyang komite ay alinsunod sa batas at tungkulin bilang mga miyembro ng Kongreso. Narito ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jovie Luistro.
18: What happened in the Justice Committee is not a mini-trial. That is a clarificatory hearing that includes the issuance of subpoena all consistent with the rules of the House of Representatives and the Constitution.
17: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Umapela ang acting prosecutor ng International Criminal Court o ICC na ideklarang fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Ginawa ni ICC Acting Prosecutor Ma'am Mandiay Niang ang kahilingan matapos isumite ng panel ng medical experts ang kanilang joint at individual reports kaugnay ng kondisyon ni Duterte. Sa filing na may petsang September 7 at inilabas nitong Lunes ng gabi, sinabi ni Niang na ipinapakita umano ng mga ulat na kaya ni Duterte na humarap sa paglilitis. Binanggit din niya ang umano'y reduced effort at unreliability ni Duterte sa isinasagawang assessment. Gayunpaman, redacted ang mga detalye ng findings ng medical experts sa submission ng prosekusyon. Trial Chamber 3 pa rin ang magpapasya kung fit si Duterte para sa paglilitis. Sinabi rin ni Niang na hindi na kailangan ng hiwalay na hearing sa fitness ni Duterte dahil may mga mungkahi ang medical panel para mapadali ang kanyang epektibong paglahok sa trial. Kung idedeklarang fit, nakatakdang magsimula ang Crimes Against Humanity trial sa Nobyembre at 30.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Magpupulong ang mga pinuno ng disaster management agencies para sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Sisimulan ang dalawang araw na komperensya ngayong Martes na itinuturing na flagship event sa pagiging chair ng Pilipinas sa ASEAN ngayong 2026. Pangungunahan ng Pilipinas ang talakayan sa isa sa pinakamabibigat na hamon na kinakaharap ng rehiyon sa harap ng patuloy na pagkalantad nito sa mga kalamidad. Layo ng komperensya na isulong ang mga agenda ng rehiyon sa disaster resilience at kung paano may sasakatuparan ng ASEAN ang mga pangako nito sa pagpapatupad ng mga programa, paghahanda at aksyon at emergency response. Kabilang rin dito ang usapin ng pagpupondo, mga bagong imbensyon, disaster risk reduction at pagbangon ng mga bansa sa kalamidad. Ang ASEAN ay itinuturing na pinaka-disaster prone sa buong mundo dahil sa malapit ito sa Dagat Pasipiko at madalas na lantad sa iba't ibang uri ng panganib gaya ng bagyo, baha, lindol at tagtuyot.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas bigong depensahan ang titulo sa Asian Games Men's Basketball matapos tambakan ng China. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
19: Hindi pa man formal na nagbubukas ang 28th Asian Games ay tapos na agad ang kampanya ng Gilas Pilipinas Men's Basketball Team. Nabigo kasing maidepensa ng Nationals ang kanilang titulo matapos silang tambakan ng China sa score na 105-61 sa elimination round game kahapon sa Aichi International Arena sa Japan. Dahil dito, tumapos lamang sa 9th na pwesto ang Pilipinas. Ito na rin ang pinakapangit na performance ng bansa matapos maging pang-7th pwesto sa 2014 Incheon Games sa South Korea. May pag-asa sana ang Gilas na umabante sa quarterfinals kahit matalo. Basta hanggang 37 points lang ang magiging lamang ng China. Pero dahil naging 44 points ang abante ng China ay tuluyang eliminated na ang Gilas. Para kay Gilas head coach Tim Cohn, hindi umano ipinadala ng national team ang pinakamagagaling na players ng bansa dahilan para hindi masungkit muli ang gold medal sa Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Dito ko lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
21: Ako
3: ko po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng eGov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
21: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
22: Pag-ibig fund, solid ka bang?
23: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, 20 bigas kada kilo at mga abot-kayang produktong agrikultura tampok sa handog ng Pangulo sa Batanes. Mula Radyo Pilipinas Batanes, narito ang ulat ni Rodeline Amboy.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Buong araw, pinilahan ang 20 pesos na bigas kada kilo sa isinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay pinangunahan ng Provincial Agriculture Office upang ihati ng murang bigas sa kadiwa ng nasab na aktibidad. Maagang sinimula ng pila ng mga residente at pasado alas 5 ng hapon ay mahaba pa rin ang pila sa murang NFA rice. Ayon sa Provincial Government of Batanes, humigit kubulang 500 sako ng bigas ang ibinenta sa kadiwa. Samantalay, tinampok din sa nasabi aktibidad ang mga sariwang gulay mula sa mga magsasaka sa lalawigan sa pinakaisang tulong ng PAGRI, Department of Agriculture Batanes Experiment Station, Department of Agrarian Reform, at ang diskwento karavan ng Department of Trade and Industry. Mula sa Bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
26: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Iba't ibang serbisyo ng pamahalaan inilapit sa mga taga Camarines sa isinagawang handog ng Pangulo 2026 sa Pili, Camarines Sur. Si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga sa balitang yan.
26: Radyo Pilipinas Report.
28: Libo-libong residente sa Camarines Sur ang nakinabang sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat na isinagawa nitong Lunes, Setyembre 14 sa Kapuerte Sports Complex sa Pili, Camarines Sur. Inilapit ng iba't ibang national at provincial agencies ang mga serbisyo nito. Pinangunahan ni Camsur Governor L. Ray Villafuerte, Vice Governor Sal Fortuno Jr., Environment Undersecretary Jocelyn Fragada at mga regional directors mula sa iba't ibang kagawaran ang aktibidad. Ang aktibidad ay bahagi ng ika-69 na kaarawan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung saan ay binati siya ng lahat ng naroon. Samantala, ipinamahagi ng DA ang 1,000 bags ng certified palay seeds, mga kagamitang pambukid, grafted pili seedlings, organic fertilizers at vegetable seed packages. Kabuang 1.7 million pesos naman ang naipamahagi ng dole sa mga benepisyaryo ng iba't ibang programa habang 300 scholarship vouchers na nagkakalaga ng 7.4 million pesos kasama ang starter toolkits ang ipinamahagi ng TESDA. Inilunsad naman ang Comprehensive Healthcare on the Go, yakap registration ng PhilHealth, libreng gamot at bitamina, potable water on wheels, mobile kitchen at pamamahagi ng bigas. Kasama rin sa nagabot ng tulong ang DMW para sa OFWs, CHED para sa Unifast Scholarships, DSUD para sa 4PH Program, MIA para sa Solar Power Irrigation at ang DTI Diskonto Caravan. Nagpaabot ng pasasalamat ang Pamahalaang Panlalawigan sa Camarines Sur sa pakikisa ng mga ahensya upang maihatid ng mabilis at tuloy-tuloy ang serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga.
26: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga balita naman sa Visayas at Mindanao ang ating sunod na ihatid sa pagpapatuloy dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
9: Ang taginting ng FM
26: at lakas ng AM
9: sa iisang himpila.
26: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak,
26: mas maraming mararating
9: at mas maraming maaabot ng impormasyon
26: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
25: Ang inyong institusyon
29: sa Philippine Sports Broadcast.
30: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
31: 66 Informasyon.
32: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
33: Sports Radio 918,
34: Radyo Magazine 1278,
35: at Radyo Pilipinas World Service.
36: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanang mapapakinggan na
37: sa Capital 104.3 FM.
38: Capital 104.3,
39: Radyo Pilipinas World Service,
40: Sports Radio,
41: Radyo Magazine,
42: Serbisyo Publiko,
43: the AM and FM collab
44: sa Capital 104.3 FM.
45: Radyo Pilipinas.
46: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
47: Radyo Pilipinas.
48: Radyo Publiko
26: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
27: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Punta naman tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas, Department of Agriculture Region 7, namigay ng tulong teknikal sa mga Cebuano sa ginanap na handog ng Pangulo Serbisyo Caravan sa lalawigan ng Cebu. Si Jessa Ilana ng Radyo Pilipinas Cebu ang may dala ng balitang yan.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
49: Umuwing may bitbit na dagdag gagamitan para sa kanilang pagsasaka at pangingisda ang mga Cebuano sa isinagawang handog ng Pangulo Serbisyong Sapat para sa Lahat. Sa ilalim ng Department of Agriculture Corn Program, isang unit ng four-wheel tractor ang natanggap ng United Farmers Leaders Association mula sa bayan ng Tuburan. Sa ilalim naman ng High Value Crops Development Program, isang unit ng solar-powered irrigation system ang natanggap ng Kabangkalan Farmers Agroforestry Multipurpose Cooperative sa bayan ng Tuburan, habang mula sa Special Areas for Agriculture Development, tig isang unit ng Chicken Egg Production, ang Mahanlod Community Farmers Association ng Malabuyok at ang Sitio Palaypay Tolosa Malabuyok Irrigators Association Incorporated mula din sa bayan ng Malabuyok. Sa pamamagitan naman ng National Irrigation Administration, nakatanggap din ng tig-iisang unit ng SPIP ang Northern Poblacion Irrigators Association mula sa San Francisco Camotes, isang unit din para sa Northern Eastern Western Irrigators Association Incorporated mula din sa San Francisco, Camotes. Ang Philippine Coconut Authority ay namigay ng 50 OPV coconut seedlings para sa mga magsasaka ng Balamban. Habang tigi-isa namang Massive Coconut Planting Program o MCPP ang iniabot sa Toledo City at sa Pilar, Camotes. Ang National Dairy Authority ay namigay din ng farm equipment and implements para naman sa Coco Dairy Integration Project ng Compostela Market Vendors Multipurpose Cooperative sa bayan ng Compostela. Ang Philippine Crop Insurance Corporation naman ay namigay ng mga indemnity check para sa isang benepisyaryo mula sa Minglanilla, 4 na benepisyaryo sa Naga City at 2 benepisyaryo sa Talisay City. Nakatanggap din ng fishing implements ang iba't ibang asosasyon ng mga mangingisda mula sa Madridejos Bantayan, LGU Bantayan Cebu, Tuburan, Lapu-Lapu City, Balamban, Badyan, Consolacion at Toledo City. Ang handog ng Pangulo Serbisyon Sapat para sa lahat ay nationwide celebration ng kaarawan ni President Ferdinand Marcos Jr. kung saan nagtipon ang lahat ng national at local government agencies upang maghandog ng serbisyong gobyerno para sa mga Cebuano na ginanap sa loob ng Cebu Provincial Capital Compound sa Cebu City. Para sa Bagong Pilipinas, Jess Aguailan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
46: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, pagdiriwang na inka 38 anibersaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP, nagtapos na sa panghuna ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Lanaol del Sur. Mula Radyo Pilipinas Marawi, narito ang ulat ni Malik Mamboy.
46: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Tapos na ang isinagawang pagdiriwang ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR, Lanaol del Sur, kaugnay ng ika-30th anibersaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Pinagsama-sama sa aktividad ng mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs, mga kinitawan ng partner agencies at mga tauhan ng MAFAR. Naging sentro ng pagdiriwang ang tema na Advancing Agrarian Reform for Peaceful, Productive and Empowered Bangsamoro na isinabuhay sa pamamagitan ng iba't ibang serbisyo na naglalayong ilapit ang pulong ng pamahalaan sa mga ERB. Kabilang dito ang ERB pulong-pulong sa humlata titling sa WAO, pag-issue ng ERB Identification Card, ERB Profiling Registration sa RSPSA at pagpapatala ng mga mangingisda. Nagsawa rin ng orientation o course sa mga kooperatiba upang mapalakas ang kalaman at kakayahan ng mga benepisyaryo sa kooperatiba. Samantala, naging bahagi rin ng pagdiriwang ang Pickleball Friendship Game ng CARP Implementing Agencies at ang Mafamilia Pickleball Open Play na nagbigay din ng pagkakaibigan, kalusugan at teamwork at pagkakaisa ng mga kawani at partner agencies. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi.
46: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Olivay. Sa magandang araw sa ating lahat.
46: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Una sa ating balitang probinsya, school principal at parent, malaki ang pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa handog ng Pangulo program nito. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Rani Durilag mula Radyo Pilipinas Lawag.
5: Itibad ang marigatan ken nabitpay ang nagpasina ni Miss Marinel Mangapit inbilang na at akala na tulong ken kuana ken iti anak na dagiti serbisyo ti gobyerno baben iti handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat school-based iti Lawag Central Elementary School. Second ken ni Mangapit a resident iti Barangay 60B Madiladig Lawag City Ilocos Norte, marigatan iti paragatang iti agas ng runa ket aguyuyek ti anak na iso agundawayan nati makalibre iti konsulta ken agas para iti anak na. Mangnamnam naman ni mga pit nagtultuloy dagiti kakasoy programa tapno matulungan da ken saan da ang mabaybayan ng runa kadagiti ubing gapo iti kinarigat ti paragbiag. Kapayatan na nagyaman ni mga pit kani President Ferdinand R. Marcos Jr. iti panangitultuloy na dagiti tignaya makatulong kadagiti agtutubo ken isuda nga naganak. Nagyaman pa ni School Principal Cecilia Antonio iti Lawag Central Elementary School kani President Marcos gapo iti tarigagay na amatulungan dagiti agtutubo kasamat kadagiti naganak kadakwada ken dagiti Major Soro ken school personnel. Second iti principal. At dapat dagiti saan na nabakuna na pupils iti pagkadalan kontra iti measles rubella ken human papilloma virus arason nagundaway da baben iti handog ng Pangulo program nga indaulwan ti Department of Health ken Philippine Health Insurance Corporation. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Randy Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Salamat Rani. Samantala, balita naman sa La Union. Department of Migrant Workers naghatid ng tulong at oportunidad para sa mga overseas Filipino workers sa La Union. Para sa kabuang ulat, narito si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
7: Nangipaiti Department of Migrant Workers Regional Office 1, kadagiti programa serbisyo ken gundaway para kadagiti overseas Filipino workers pamilyada ken agsapsapol ti trabaho bayat ti handog ng Pangulo 2026 iti La Union iti September 14. Kabayatan ti aktividad ijay Speaker Pro Tempore Francisco I. Ortega Convention Center nang iwaras ti DMW iti 6.39 million pesos kadagiti sanggasot 50 beneficiaryo iti sidong ti Action Fund ken L4. Kabayatan na nakipasat mo ti DMW iti job fair iti Robinson's Place La Union asadyay iti talo a lisensyado a recruitment agencies tinangitukon iti dagop 235 a trabaho. In representar ti DMW ni Assistant Secretary Augusto San Diego III anang ipaganatgat ti agtultuloy a suporta ti gobyerno kadagiti OFW ken pamilyada partikular ti panagsublida ken panangrugida manan iti pagilyan. Sigon ti DMW dagito ingadang katpaset ti paningkagumaan ang mga sedeg kadagiti iti serbisyo, tulong ken gundaway kadagiti agkasapulan a Pilipino kas pamanaknak asaan na nalipatan ti gobyerno dagiti OFW ken pamilyada. Manipod RP Ago, Albert Kawile para Radyo Pilipinas World Service.
6: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Salamat Albert. Mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Department of Social Welfare and Development Regional Office 8 aktibong nakiisa sa isinagawang Unified 911 Fire Square Roadshow. Ang kabuuan ng balita ay hatid sa atin ni Dayan Camplon mula Radyo Pilipinas Borongan.
8: Ang Department of Social Welfare and Development Field Office 8 ipinaagi itong Disaster Response Management Division inagtibo nga nakiusa sa Unified 911 Fire Square Roadshow at Tacloban City hadto nakalabay nga simana. Ang aktibidad din pinungunan han Bureau of Fire Protection ngan gintambungan han mga representante gikan ha PNP, PDEA, Unified 911, DILG, DOST ngan DepEd. Ang roadshow gintagan doon at doon importansya ang kaandaman ngan coordinated response gikan ha mga government agencies. Ipinaagi ni nga Disaster Response Operation and DSWD kabakyang atun partner agencies inaktibo nga nagkausa agud masiguro nga ang mga apektadong mga komunidad ina karawat hinapapanahon ngan kaangay nga tambulig hapanahon hiton krisis. Ang Unified 911 Fire Square Roadshow inagserbi nga avenue hapag pagkusog hiton public awareness. Pinaagan partisipasyon ng DSWD 8 ang ahensyon pa daw niyong induduso iton prepared, coordinated ng responsive approach sa pagbaton hiton kalamidad nga nakagkontribuer hiton katalwasan han komunidad palibot harhiyon 8. Tikang Didiya Syudad han Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service.
6: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Salamat Dayan mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. Konstruksyon ng Eco Heritage Museum sa bayan ng Silago sa Southern Leyte binisita ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Chief Operating Officer Mark Lapid. Para sa kabuang ulat, narito si Aljon Malot ng Radyo Pilipinas Sogod.
9: Gibisita ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Contiesa Chief Operating Officer Mark Lapid ang nagpadayong pagtukod sa Tourism Champions Challenge kung TCC Eco Heritage Museum sa Silago, Southern Leyte. Mahinumduman nga gigamit sa pagtukod sa mga infrastrukturang nadawat sa Silago nga 15 milyones pesos human kinigilang nga third placer sa Visayas Island Group ubos sa TCC sa Department of Tourism kung DOT og Tiesa. Nasairan nga ang proyekto sa dihang mahuman mahimong Eco Heritage Museum og Visitor Center din ipreserbar ang 55-foot nga kalabera sa sperm whale. Gilauman usab nga mahimong sentro ang pasilidad alang sa biodiversity education, environmental sustainability, community engagement, capacity building o pagpalabo sa ecotourism sa lungsod. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Alzon, Malot, para sa Radyo Pilipinas, World Service.
10: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Salamat Aljon mula Kabisayaan, lipad naman tayo sa Mindanao. Mga residente sa lungsod ng Zamboanga nakinabang sa iba't ibang serbisyong pangkalusugan mula sa isinagawang yakap na handog ng Pangulo Program. Para sa detalye, narito si Bless Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
11: Aron mas mapaduol sa mga komunidad ang mga serbisyo sa panglawas, dungan nga gipahigayon ang yakap na handog ng Pangulo sa lain-laing mga probinsya sa Zamboanga Peninsula. Sa Zamboanga City, gipahigayon kini sa Baliwasan Central School, din aduna higayon ang mga residente mga makapahimulos sa mga serbisyo sa panglawas pinaagi sa PhilHealth yakap. Kauban sa PhilHealth ang nagkalainlaing ahensya sa gobyerno sa paghatag ug mga serbisyo sama sa libreng konsultasyon, mga tambal ug bitamina, libreng pagbakuna ug uban pa. Gawa sa Zamboanga City, dungan usab nga gipahigayon ang yakap na handog ng Pangulo sa ubang mga probinsya sa Region 9 sama sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay ug Zamboanga del Sur. Ang PhilHealth yakap usa ka programa sa gobyerno nga naghatag og mga serbisyo sa panglawas aron magpabiling himso.

0: tayo sa Lanao. Pagboto ng mga botante mula sa lungsod ng Marawi at iba pang bayan sa Lanao del Sur para sa 2026 Barm Parliamentary Elections naging mapayapa at matiwasay. Para sa detalye, narito si Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas Iligan.
1: Successful o peaceful agyong kaiyamya adin na pinakapaginay Barm Parliamentary 2026 elections si sagyang kaiingid din o Islamic City of Marawi o Sentero a Lanao del Sur. Si sagyang kaiyakya pagronda o kiobserba iya Radyo Pilipinas Iligan si kopeda mga voting center laboron si sa sul de Islamic City of Marawi agupit pa na mga ingid din o si Lanao del Sur na de aberanun mielay antunaw na nasimukot ang di mga pipiya amyang gulawla. Kailayroon pa nagyang kaiya kabubuloy ang mga organize o di na mau-organize sa giyong kotoa ukit o di na flow agyang kotoa kiyang butway si sa giyong kanana mga derpa amyaw ma agyang kaiya Radyo Pilipinas Iligan kagae kukya pag-eleksyone kupag-ampag na iya parliamentary election si sa giyong kaiya ingat din o abang sa moro. Isa ko mga derpa akya sungwa nagyang kaiya Radyo Pilipinas Iligan akya saksya ni ranon so kabubuloy ran na organize sa giyong kotoa kya paka butwa o mga pag taw niya na miya kapya-pya naging kaiya barangay Roroga Agus proper. Asya na na miya adin naging kananakiyang butway roon si Kuisa Kumala voting center si sagyang ka Islamic City o Marawi ang mapupadya nun mambuag yung koto na padawalo aberyo si Sabito Elementary School saan sa Roroga Agus. Bigyan ni ran sa special lane so mga priority individuals that are maugat senior citizens, agu persons with disabilities. Iman to, na ayat anubunan na yaw, nagyong kotwa kiprilisan, anta ka ki-announcen, sagyang kaiya mga official winners, o di na mga opisyal, miya makataban, a butuan o umani sa Abang Samoro, si sagyang kaiya entero Abang Samoro, autonomous region, in Muslim Mindanao. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir, para sa Radyo Pilipinas, World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating palatuntunang nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Kami pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Bea Gaza de Guzman.

0: At ito naman po si Steph Vicente.
1: At syempre, live nyo pa rin po kaming napapakinggan at napapanood dito po sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa YouTube channel po. At sa ating online radio, ang audio streaming po, Evox PBS Receiver app, na para sa mga wala pa nito at gusto maka-access ang online radio, pwede nyo pong i-download ang Evox PBS Receiver app sa Google Play Store para sa mga Android users at sa Apple Store naman po para sa mga iPhone app user. Siyempre, nagbabalik rin po ang Radyo Pilipinas World Service sa atin pong shortwave radio sa pakikipagtulungan po ng Presidential Broadcast Service sa United States Global Media. Ito po yung dating kilalang Voice of America. Meron po tayong anim na set ng shortwave frequencies para sa English service at sa Filipino service. No, mamaya po yan dahil medyo marami yung ating shortwave frequencies. Pero in the meantime, meron po tayong naihandang pag-uusapan ngayong episode ng Warm Heart. At syempre ipapaalam po sa atin yan ni Steph at kung sino ba yung ating makakapanayam ngayong umaga.
0: Mm-mm. At ating pag-uusapan para sa edisyong ito ng Warm Heart, ang tinatawag na Anxiety Economy. At upang magkaroon tayo ng isang malalimang diskusyon para sa napili nating paksa sa araw na ito, ay makakasama natin ang isang psychologist at consultant mula sa Wundt Psychological Institute, walang iba kundi si Dr. Argel B. Masanda. Dr. Masanda, welcome po sa Warm Heart!
2: Magandang umaga po sa inyong lahat. Hello, Miss Bea and Mrs. Step, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig.
1: Magandang umaga po, Dr. Argel. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Naku, kung hindi nyo po na itatanong, ay napaka-short notice po nito. So maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa amin. Lalo na po, it's a Sunday at perhaps it's your rest day po. So we appreciate you po dito po sa pagpapaunlak sa amin. Now, sabi nga po ni Steph, Dr. Argel, meron kasi kaming nakita na article. Pinag-uusapan po itong anxiety economy. Sabi namin ni Steph, ano ba ito at paano ba ito nakaka-apekto sa atin? So Dr. Argel, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po itong tinatawag na anxiety economy?
2: Sure po. I'll do my best to explain it sa paraan na mauunawaan ng marami at mga pangkaraniwang Pilipino. Ang anxiety, unang-una ay hindi normal na takot na nararamdaman natin kapag tayo ay hindi secured or unsure tayo sa ating mga dinaranas at pinagdaraanan. Ngayon sa panahon na to, ngayong 2025, in these contemporary times, ang nangyari parang nakomodify yung takot na nararanasan natin. Mm-hmm. Kaya ang nangyari, tinatawag na ngayon siya na anxiety economy. Mm-hmm. Na ang dating, lahat tayo ay may mga nararamdaman na hindi magandang takot. Okay, may mga takot kasi na kailangan talaga natin para sa survivability. Pero ito, natatakot tayo because yun sa worry natin, sa hinaharap natin, sa stress na nararanasan natin sa pang-araw-araw na buhay, and the burnout. Yan. Mm-hmm. So ito yung mga pressure na nararanasan ng maraming mga Pilipino nowadays in terms of what we are experiencing collectively dito sa ating bansa. Kaya nangyari parang ang worry ngayon ay naging currency na. Even sa mga bata, sa mga kabataan, nararanasan na rin natin si anxiety economy. Kasi kung mapapansin po nyo, usong-uso sa kanila ngayon yung tanungan na ano ang multo mo. Na parang ang dating, meron tayong kailangan na wino-worry para maging in tayo sa pangkasalukuyan na panahon.
1: Mm-mm. Ako, ganun pala ang anxiety economy, no? Ang hirap po pala nito, parang kinokomodify o parang kumikita ang lipunan sa ating mga takot. Tama po ba?
2: Tama po yon. Parang ganyan ang dating niya. Kasi may currency na ngayon ang worry eh. Dahil maliit ang sweldo pero mahal ang bilihin.
1: Mm-mm.
2: Ayan, at mahal ang pagkuha ng mga mental health services.
1: Mm-mm.
2: Even though ito ay batas na dapat ito ay karapatan, ang nangyari kasi para na siyang yun nga ang term natin na commodify kasi hindi siya laging accessible sa lahat at para bang naging pribilehiyo lang at hindi lang basta karapatan ang pagkakaroon ng mental health services. Ako ay psikolohista pero nakakalungkot isipin na ganun yung mga nangyayari.
0: Dr. Masanda, ito naman po yung aking katanungan para sa inyo. Ano po ba yung mga factors behind sa pagkakaroon ng anxiety economy?
2: Ayan. Maraming bagay at maraming salamat po, Mrs. Steph. Una na nakaka-apekto dito yung workplace stress and overwork natin. Dito sa atin sa Pilipinas, ang normal na pasok ay 8 to 10 hours and 5 to 6 days. So yan po, madaling makakontribute yan sa burnout kung tutuusin. Lalo na kapag ka dito sa may mga kumpanya na medyo nami-mix up nila yung difference ng dedication versus burnout na para bang ang nangyari, in order for you to survive in your workplace, you need to be dedicated na kailangan mo magtrabaho ng beyond the office required hours. At yung overtime naman, hindi naman ito laging bayad. Although alam natin, ito ay nababayaran. And then yung economic pressure and low wages. Kasi nga, as we mentioned earlier, may mismatch between doon sa level ng sinasahod ng karamihang karamihan ng mga Pilipino versus doon sa presyo ng mga bilihin at serbisyo na meron tayo ngayon. Pangatlo, mahal ang pagkuha ng mental health care kasi yung ating PhilHealth halimbawa hindi naman ito laging covered even though may batas na tayo na nagsasabi na sana ito ay covered pero ang pagkuha ng mental services sabihin natin sa isang session pinakamababa dito sa probinsya 1,500 kapag diyan sa Metro Manila around 2,000 per session up to 5,000 pesos yan. So sa isang normal na Pilipino yung ganitong klase or presyo ng serbisyo, eh medyo luxurious, hindi ito natin laging kaya.
1: Yes.
2: Pang-apat, kukonte kami ng mga mental health professionals at yung mga systemic support na pwedeng ibigay kasi hindi lahat ng kumpanya halimbawa ay nagpro-provide ng ganitong klase ng serbisyo.
1: Mm-mm.
2: And siguro pang huli na lang po, yung cultural pressure natin to become resilient.
1: Mm-mm.
2: Ito lagi kong binabanggit to na sa atin, para bang natutuwa tayo at proud tayo na tayo mga Pilipino ay resilient. Perhaps tayo ay talagang resilient.
1: Mm-mm.
2: Pero only by not by choice kasi napilitan tayo na maging resilient na lang sa madaling sabi. Dahil nga kailangan natin na mag-survive. Hindi madali sa atin ang survival. Kung tutuusin, dapat sana nga thriving tayo, pero
1: mm-mm,
2: dahil naka-survival mode tayo, we need to be resilient. So yun, medyo na-exploit yung idea na kaya mo naman yan, maghusay ka naman, resilient ka naman, when in fact, hindi naman sana kailangan. So yan, putting all this together, Ms. Bea and Ms. Steph, ayan, nag-create ngayon tayo nung bagong konsepto na anxiety economy.
1: Mm-hmm. Napakagandang distinction ng term, no? Na oo, kaya mong maging resilient, pero meron naman sanang paraan na ma-improve yung sitwasyon, pero dahil ini-exploit yung idea ng resiliency, ay naiiwan sa ganoong sitwasyon kahit na pwede naman sanang ibahin, ano? So, napakagandang paliwanag po niyan. Ito naman po, Dr. Argel, medyo napapiwan niyo na kung ano yung pwedeng epekto ng anxiety economy sa atin. Pero pwede niyo po bang palawigin ang talakayan dito po sa kung ano po yung epekto sa isang individual nitong anxiety economy?
2: Yan. Sure. Marami pong salamat, Ms. Bea. So, sa panahon ngayon, nanonormalize natin yung kanina nabanggit ko, di ba, parang sa mga kabataan napansin ko. Para bang usong-usapan nila ngayon, ano ang multo mo? Ibig kasi sabihin na anong multo mo? Para bang ano yung unfinished business mo? Ano yung issues mo? Ano yung bagahe mo? Ano yung dalahin mo? Parang ganyan ang tanungan natin, di ba?
1: Mm-hmm.
2: And totoo naman na lahat tayo may kanya-kanyang bagahe, may kanya-kanya tayong dalahin. Pero ang punto natin dito, hindi porque may bagahe ka, may dalahin ka, kailangan mong dalin. Meron tayong baggage counter kapag tayo nagro-grocery. Pwede mo itong dalin doon. Okay, I hope nakuha natin yung analogy.
1: Yes.
2: Ang epekto nito, kapag pag kinomodify natin ang anxiety, para bang ninonormalize natin ang burnout. So, ang anxiety economy kasi parang kwanto closely and deeply related sa tinatawag natin ngayon na burnout culture.
1: Okay.
2: Na parang ang dating, hindi ka nagtatrabaho ng husto kung hindi ka nai-stress. Yan. Nanonormalize natin yung ganitong idea na parang nai-stress ako. Eh, normal yan kasi working ka. Na we have to ask ourselves, normal ba na dapat talaga lagi kang nai-stress kapag ikaw ay nasa trabaho? Yan. Tapos kung makikita po ninyo, ang dami na ring memes na dumarating na nagsasabi na dapat pag sa work mo ganito, sa work mo ganyan, etc. etc. Yan, kaya nakukumodify yung dating na para bang part ng trabaho natin dapat ay ito. So anong epekto sa tao? Nawawalan tayo ng gana, nawawalan tayo ng sapat na motivasyon, hindi tayo nakapag-provide ng sapat na panahon, oras at lakas para mabigyan natin ng tamang toon yung ating mental health. So ito po, in the long run, malaki ang epekto doon sa ating pagkatao. Kasi masasanay ka na ngayon na dapat lagi kang stress. So ano mangyayari niyan? Maagang tatanda yung itsura natin. Maaga tayong mawawala ng motivasyon sa ating trabaho, sa ating ginagawa. Yan. At hindi tayo nakakapag-contribute to the fullest capacity that we are actually very capable of.
1: Tama. I agree, no? In support ko lang yung idea na yon. Kasi yung productivity daw, Dr. Argel, is mas nagiging optimum siya or namamaximize kung may sapat kang panahon na nag-recharge or kung hindi ka laging naka-survival mode, mas malaki yung maibibigay mo. Kasi kung lagi kang survival mode, di ba hindi rin maganda yun sa overall well-being mo bilang individual?
2: Tama po yun. Opo. Kasi parang dating nun, naka-minimum ka lang, naka-bare minimum ka lang. So, hindi yun tama. I think, since napag-usapan po natin to, maipasok ko na rin. Ito rin yung madalas kong ibinabahagi sa mga tao kapag ako yung nabibigyan na pagkakataon na magsalita, na huwag tayong masanay doon sa bare minimum lang. Ang tawag natin dyan, crumb mentality. Ibig sabihin, para bang nasasanay tayo doon sa budbod lang, na at least sumesweldo, at least nakakakain, at least nabubuhay. Sige, at the bare minimum pwede, pero sana sa panahon ngayon, huwag tayong masanay doon sa bare minimum. Kasi 'di ba, if we want the best, we have to give the best and we have to be at the best of ourselves. So ayan, pagkaputin nila natin tagpi-tagpi yung mga yan eh. Ayan, the burnout culture, the crumb mentality. Ayan, kaya nagkakaroon tayo ngayon ng anxiety economy. Nakukomodify na ngayon yung pakiramdam natin.
1: Dr. Argel, pero meron po iba mga nagsasabi na hindi rin masisisi yung iba na nagbibigay ng kanilang bare minimum kasi yun na lang talaga ang kayang ibigay eh. Minsan po, sabi nila, ano bang tawag doon? Yung exhausted yung tao. Tapos, hindi ko naman gina-justify, pero tinitignan kasi natin yung kabilang banda kung saan. Minsan kasi tinitignan lang natin na yun na lang ba ang kaya niyang ibigay. Pero hindi tayo nagtatanong na bakit? Bakit yun lang ang kaya niya ibigay? Perhaps yun nga dahil sa exploitation, yung mga ganoong bagay na sabi nga ni Sir na sa mga pagkakataon na gusto nilang i-improve ang kanilang sarili, mahal po yung magpagamot ng mental health care natin. Ano? So may mga ganoon tayong kinukonsider. Pero natutuwa tayo na ini-introduce sa atin yung mga bagong kaisipan na ito na meron pala tinatawag, Steph, na crumb mentality. No? Re-resort na lang tayo sa crumbs, no? So, pero yun, meron pong ibang perspective to at binabalanse din natin, no? So, it's a good thing na we are introduced with these ideas po. And Steph, meron ka bang katanungan kay Dr. Argel?
0: Dr. Argel, maiugnay din po ba natin ito sa tinatawag na quiet quitting?
2: Ito po, maraming salamat po, Mrs. Steph. Ang quiet quitting ay epekto na ng anxiety economy. Ano ang cause niya? Yung po mga napag-usapan natin kanina, 'di ba? Yung mga iba't ibang factors. Ang epekto nito, ayan, nagkakaroon na tayo ng quiet quitting. Okay? So, parang bare minimum na lang binibigay natin. Pumapasok na lang tayo, pero dati maaga tayo, ngayon okay na sa 'yon na kahit nalilate ka. Eh may epekto 'yun sa productivity level ng mga bawat company and from all sectors. So, until darating ka na lang sa moment na okay ka na, na umalis na lang doon sa trabaho na pinapasukan mo at hindi mo na ma-maximize yung ibinibigay mo. Totoo ito, yung nabanggit kayo ni Ms. Bea, na may other side may ibang perspektibo na sometimes hindi naman kasi talaga natin pagkukulang lang kung bakit ganun yung nararamdaman natin.
1: Yes, ako yes. Din, gusto ko lang din i-highlight yung Dr. Argel kasi minsan sinasabihan lang natin or ginajudge lang natin yung tao na bakit ganun na lang yung ibinibigay niya. Pero hindi natin na itatanong na bago siya dumating sa puntong yon, ano ba ang naging kontribusyon ng sistema para maging ganun siya?
2: Tama. Diba? Tama po yan. Mm-mm. Tama. Tamang-tama po yun. Yan nga po kasi minsan naging problema natin. Para bang, yan yung idea nung kanina nung binabanggit po natin na you just need to be resilient. Diba? Para bang, pumasok ka dito, binabayaran ka namin dito para sa serbisyo o sa talento mo, sa oras mo. So kapag nandito ka, ibigay mo sa amin to. Pero hindi natin nakikita na tayo rin yung sistema. Tayo ay parte ng sistemang ito. Ano naging dahilan kung bakit hindi natin maibigay ng husto yung kakayahan na meron tayo? Yan na nga yung burnout na tinatawag natin. Kasi tingnan po natin, hindi lahat ng kumpanya ay merong mental health program. Kung meron mang mental health program, excuse me, hindi naman tayo sigurado kung ito ba ay gumagana. Ayan. At kung meron man, wala ring sapat na kakayahan yung mga kumpanya para ibigay ito, both in sa resources, financial and actual. Ibig sabihin, wala naman silang mga mental health expert or hindi sapat yung kanilang financial capacity para gawin ito. Yan na, pero kung tutuusin, dapat meron tayong mekanismo sa mga kumpanya natin para matulungan din yung well-being ng mga empleyado, hindi lang laging puro trabaho.
1: Mm-hmm. Okay. Steph, meron ka pang additional question kay Doc?
0: Nabanggit niyo na kanina yung productivity. So, totoo po ba na, gaano po ba kalaki ang contribution ng mental health pagdating sa ating ekonomiya at ano po yung, kumbaga, pagdating dun sa productivity, kasi syempre, malaki ang impact, no, ng productivity sa lahat ng sektor tulad ng inyong nabanggit kanina. Ilang, kumbaga, ay ilang milyon o billion po ba ang nawawala sa productivity ng isang bansa dahil sa mga kondisyong may kinalaman sa kalusugang pangkaisipan?
2: Salamat, Ms. Bea. Una po, gusto ko lang i-disclaim, ako ay hindi po ekonomista.
1: Okay.
2: So, ako po ay psikolohista. Pero magbibigay po tayo ng ating professional opinion dito. Mm-hmm. Ibig ko lang kung sabihin ay hindi ko gamay kung paano talaga ang tama at totoong takbo ng ating ekonomiya. Pero alam natin bilang isang psikolohista na malaki ang impact at bigay, kontribusyon ng mental health natin pagdating sa productivity, hence the economy. What do we mean? Kung titingnan po natin, ang presyo ng isang serbisyo, okay, sabihin natin nasa 2,000 pesos, okay? Now, ito yung kailangan mong ibigay para doon sa isang session ng isang counseling or psychotherapy session, sabihin natin 2,000 pesos. Sa isang kumpanya, kung gaano kadami yung empleyado natin, you times that doon sa number of employees. And ito yung presyo na dapat mong gastusin para maging okay yung tao mo. Okay? Ibig sabihin, ito ay on top of doon sa ating sweldo na meron or benepisyo na binibigay. Ang punto natin, ito ay dapat kasi benepisyo na meron tayo. Pero kung titingnan natin, as we always say, prevention is better than cure. Mm-hmm. Kung maganda lang ang sistema na meron tayo, hindi na natin kailangan pampasukin yung ganitong klase ng treatment. Okay? Hindi natin matawag na cure. Okay? Sa madaling sabi, kung magagawa lang natin na masaya ang mga tao sa kanilang trabaho, hindi na natin kailangang i-treat yung kanilang mental health concern. So therefore, gagastos tayo ng at least 2,000 pesos, okay, sa isang tao sa loob ng isang linggo para matulungan natin sila to reach their fullest well-being para mas makapag-contribute to the fullest as well sa kanilang company. Hence, the productivity. Okay? So, yun ma'am, yun yung presyo na kailangan natin gastusin per week. So, times the number kung ilan yung ating mga empleyado na nabu-burnout na. The more burnout they are, the less they work. So, the better they feel, the better they work. That's the running idea.
1: Mm-hmm. Dr. Argel, sa inyong pong mga pag-aaral or perhaps experience or background, meron po bang, like pinag-uusapan na rin natin kasi yung economy, so may kinalaman po dito yung sector ng mga nag-e-employ, which are the companies. Meron po ba tayong halimbawa ng isang company kung saan nagbibigay po sila ng framework or model na magandang tularan ng ibang company para po ito pong mga binigay niyong points na kung saan na nabibigay ng isang employee ang full capacity niya at nakakapag-contribute sa productivity ng isang company, meron po silang mga ipinatutupad na like ano bang tawag doon? Hindi naman siya guidelines. Siguro pwedeng policies or framework po?
2: Yeah. Maraming salamat po, Ms. Bea, for that. Ayoko po magbigay ng specific na pangalan ng company natin. Opo. Kasi, di ba, no? Pero yes po, meron na. Siguro pag-usapan po natin, ang gusto kong ibigay na tugon sa katanungan na to ay yung legal framework na meron tayo.
1: Okay.
2: So at the moment, meron po tayong na-aprobahan nung 2018 pa, yung RA 11036, that's the Mental Health Act of 2018. Nakaakibat po dito sa RA na ito, na 11036, the Mental Health Act of 2018, na lahat ng sangay ng gobyerno, yun lang yung nire-require niya doon, pero encourage po ito to all private companies and institutions na dapat ay meron po tayong working na mental health program. Ito po ay part ng occupational safety ng ating mga empleyado. So ibig sabihin, yung po tinatawag natin na OSHC, Occupational Safety and Hazard, na ito po ay chine-check ng DOLE natin, Department of Labor and Employment,
1: yes,
2: na dapat bawat kumpanya ay may matatag na Occupational Safety and Hazard Standard. Nakaakibat po ngayon doon yung mental health program na kailangan bawat gobyerno o bawat sangay ng gobyerno ay may mainam at gumaganang mental health program. Ito po ay batas na. Okay, noon pa pong 2018. Kaya po medyo nakakalungkot na makita na kahit meron na tayong legal framework for this, hindi pa rin lahat ay meron. Or kung meron man, bip lamang po, pasensya na. Kung meron man, parang nasa papel lamang. Pero hindi siya ini-implement, okay, noong mga companies na meron tayo. Ang nakalagay po doon ay dapat may mental wellness program para sa mga empleyado na kung saan kapag sila po ay nababurden na, pwede silang bigyan ng break, so to speak, okay, doon sa kanilang ginagawa at dapat merong basic counseling services na naipuprovide sa kanila. Ibig sabihin, dapat parte na ng workforce natin yung mga mental health counselors or psychologists. So, ito po yun. Ito po yung framework na sana talaga nai-implement natin. Noon lamang po, may bahagi ko lang po, Ms. Bea, Ms. Steph. Noon lamang po nakaraan, ngayon po ay linggo, ano, nung biyernes lamang, ako po ay naanyayahan na magbigay ng mental health talk and team building activity sa isang universidad dito sa Nueva Ecija State University. At ang aking mga participants dito ay yung mga administrators, yung academic council, okay, nung school. So yan, ibinahagi ko rin sa kanila yung pinag-uusapan natin and they mention nga na nakita ngayon nila yung halaga nito. Bakit? Kasi sila mismo na mga bosses, mga leaders, okay, nararamdaman nila yung burnout, nararamdaman nila yung pressure. So if they feel that way, it's safe to assume na even yung mga tao sa baba nila ramdam ito. So doon ngayon nila nakita na oo nga, kailangan na natin na meron tayong gumagana at mainam na mental health program. So yun, masaya po ako doon na naunawaan nila ng malalim at ng mas malawak pa yung halaga ng mental health natin in the workplace. Mm-hmm. Kasi doon nila naramdaman daw na after nung aming session na they feel motivated, parang na-renew yung spirit nila, mm-hmm. excited na silang bumalik sa Tuesday. Yan. So parang may joke pa nga na, sayang, holiday pa man din sa Monday, excited na kami magtrabaho.
1: Na-embolden sila ulit.
2: Exactly, ma'am. So yan yung gusto natin na maibigay sana sa lahat at maraming mga Pilipino na nagtatrabaho.
1: Mm-mm.
2: Salamat po.
1: Natutuwa naman ako. So yun po yung mga framework and policies na pwede nating i-integrate para mapahusay pa yung sitwasyon natin dito sa sinasabi nilang anxiety economy. Nako, Dr. Argel, ganito pala kalalim yung talakayan sa anxiety economy. Akala namin yung dahil meron kasing meme sa Facebook na yung binabayaran ka lang daw magtrabaho para po daw sa pampagamot mo sa mental health professional. So bukod po pala doon sa parang point na yon, eh meron pa pala itong mas malalim na kumbaga usapin, no, na kailangan din nating tugunan. Aside from the policies and framework na nabanggit nyo po, meron pa po bang ibang reforma na pwedeng ipatupad para mapaghusay pa ang ating pagtugon sa issue ng mental health? Nabanggit nyo po kanina yung RA 1106, Dr. Argel. So paano po ba ito in terms of reforms?
2: Okay, thank you po. Actually, for the moment po, parang hindi pa siya reform in terms of that RA, 11036.
1: Okay.
2: Hindi pa reforma, kundi implementasyon.
1: Ayun.
2: Oo. Yeah, okay. Kasi parang nakakalungkot, Miss Bea, Miss Steph, na until now, hindi natin naramdam yung pangil ng batas.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Na naaprubahan po or napirmahan noon pang 2018, June. Kung hindi ako nagkakamali po, June 20, 2018. Yan yung saktong oras na ito ay napirmahan ng ating former president. Okay, so alam naman na po natin na tawag dito, after 30 days noon, implemented na dapat siya. Kasi okay na yung IRR natin noon, etc., etc. Yung implementation po, so ano ba yung mga kaakibat nito? Una, ang sinasabi dito, dapat po sa PhilHealth natin kasama sa OPD ay ang mental health services na until now, hindi pa rin fully implemented. Okay, kasama na rin po dito na dapat at the barangay level ay meron po tayong mga psychotropic medication, mm-hmm. na libreng makukuha ng ating mga kababayan. Yan. Part din po dito ay dapat sa sektor at sangay ng edukasyon, di ba meron po tayong PE, physical education,
1: okay.
2: Dapat din dito po ay meron ng mental health education,
1: mm-hmm.
2: pagdating sa ating curriculum, down from the basic education up to actually the graduate level sa masters.
1: Oh, okay.
2: Kasi sa masters po nire-require dito, kapag ikaw ay master of science, dapat meron kang course on neuropsychology or neurology. Ibig sabihin, yung epekto ng utak sa behavior ng tao.
1: Mm-hmm.
2: Graduate school. Okay? So hanggang college dapat daw po ay meron tayong mental health education. Pero mm-hmm. as we know, until now, wala pa rin naman po siya.
1: Ayun.
2: Yan. At nire-require nga po doon yung nabanggit ko kanina na dapat lahat ng sangay ng gobyerno ay may gumagana at mainam na mental health program.
1: Mm-hmm.
2: So kung hindi pa rin po natin ramdam ito at alam natin, hindi pa rin natin alam na meron tong mga to, sa madaling sabi, yung legal framework na meron tayo, hindi pa rin fully na nai-implement. So we need to implement them. Ang maganda po kasi dito, Miss Bea, Miss Steph, ang ganda ng mga batas natin sa Pilipinas at lalo ito, the RA 11036, kung ito lang po ay ma-implement natin, siguro yung stigma na meron tayo ngayon sa lipunan natin, mababawasan.
1: No?
2: Dahil nga, mas maiging aware ang mga tao na, ang mental health pala ay ito, hindi lang pala ito dahil masaya ka, eh okay ka na.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Hindi lang pala ito dahil wala kang problema, eh okay ka na. Hindi pala dahil ayos ka lang sa sarili mo, eh mentally healthy ka na. So it goes far beyond that. It also entails to people na dapat maganda yung relasyon natin sa ating kapwa, dapat natutulungan natin ang iba na maging maligaya din, at nakakapagbigay tayo ng mas malalim na kontribusyon sa ating komunidad at sa ating lipunan. Yan po ang malalim at totoong definisyon ng mental health.
1: Ayun. So hindi pa pala pwedeng i-reform kasi as of the moment, based on observation, ay hindi pa fully implemented at yun ang ating goal.
0: Dr. Masanda, no, kasi kanina nabanggit natin regarding sa culture of resiliency, no, sa workplaces. Medyo ina-narrow down natin, no, kasi nabanggit nyo na po yung kumbaga yung national implementation of the Mental Health Act of 2018. Pero at least sa every workplace, paano po ba maiaalis yung culture of resiliency? Dahil sa totoo lang naman ay hindi naman lahat ay resilient talaga, no? Most especially pagdating sa pagkakaroon ng mental health related conditions.
2: Yeah. Tama po. Maraming salamat po, Mrs. Steph. Tama po 'yan na hindi lahat talaga ay kaya. Although siguro eto nga ilay ko po sinasabi, Rem. Siguro kaya talaga natin. Pero ang punto, hindi natin kailangang kayanin. Hindi dahil kaya mo, ay dapat kayanin mo na lang. Kasi nga, pwede naman talaga na dapat maayos. Pwede naman talaga na dapat may serbisyo o hindi. So, paano ba natin ito babaguhin? Simulan natin po doon sa mentalidad natin bilang mga empleyado. Na take note, kung ako po ay, ito medyo Western approach, na kung ang pasok ko ay 8 to 5, magtatrabaho ako ng 8 to 5. Okay? So, doon sa oras na to, doon ko gagawin lahat ng trabaho ko. So, tanggalin ko muna yung mga unnecessary. Halimbawa, yung pagpe-Facebook habang oras ng trabaho. Pagkipag-chismisan habang oras ng trabaho. Yan. Tanggalin natin yan, magtrabaho tayo. And beyond the 5 o'clock, family time. Or kung wala ka pang sarili mong pamilya, me time mo. Because deserve mo yun eh. Diba? And another thing na siguro kailangan natin baguhin sa ating mentalidad o sa ating collective na kaisipan ay yung idea na pag nag-OT ka, dedicated ka. Actually, pag tinignan natin ito, pag nag-overtime ka, dedicated ka daw at ikaw daw ay talagang mahusay na manggagawa kasi lagi kang nag-OT. Hindi po. Kung tutuusin, pag tinignan natin ito sa konsepto ng industrial and organizational psychology, pag nag-OT ka, ibig sabihin nun, inefficient ka sa trabaho mo. Kasi nga, you need to work from 8 to 5 at hindi mo natapos yung trabaho mo na ito na dapat target mo for the day, kaya ka nag-OT. So therefore, may inefficiency sa functioning mo. So yun, baguhin natin yun. Na kailangan ay, kasi di ba parang ang idea, kung gusto mo daw na ma-promote, dapat daw like ka nag-OT, dapat daw like ka nag-i-stay longer than the required hours. Parang hindi po ganun yun. Yan na po yung binabanggit natin kanina na exploitation, okay, ng trabaho ng mga manggagawa. Kaya na no-normalize natin yung burnout. Yan nga yung tinatawag natin na burnout culture. Mm-hmm. And yung idea na dapat daw yung narrative natin, yung social narrative natin na you have to endure a hardship para daw masabi natin na matagumpay ka. Hindi naman lagi pong requirement na para maging matagumpay ka ay naghirap ka. Okay? Siguro ang konsepto na gusto kong ibigay, magkaiba ang bagay na pinaghihirapan kaysa sa bagay na nahihirapan. Paghirapan mo ang isang bagay, ibig sabihin, mag-effort ka, pero kapag nag-effort ka, hindi po required na nahihirapan ka. Paghirapan, pero hindi nahihirapan. I hope nakuha po natin yon. Yeah. So, yun po, Miss Bea and Miss Steph. Salamat po.
1: Industrial psychology, no? Galing magpaliwanag ni Dr. Argel. Gusto namin yung paliwanag yun. Maraming salamat. Eto naman po, mahal daw po magkaroon ng mental health condition dahil sa rates ng therapy. Nabanggit nyo na po ito kanina. Meron po ba tayong paraan para makakuha ng treatment na yung mura o abot kaya, yung maihahatid talaga sa ating mga kababayan na nangangailangan?
2: Salamat po sa katanungan. Yes po, meron po tayo tinatawag na Hope Hotline. Ito po ay bigay ng ating gobyerno, ng National Center for Mental Health, NCMH. Yan. Ang problema nga lang po, limitado kasi tandaan po natin tayo po ay napakadami na nasa ilan na ho ba ang mga Pilipino, 110 million na ho ba tayo? 'Di ba parang ganon? Eh ang say po ang psychiatrist lang natin ay nasa wala pa pong 1,000, parang nasa 600 to 700 lang ang mga psychiatrist. Kami po na mga psychologist, parang nasa 5,000 lang kami. Ang mga guidance counselors, nasa almost double lang po namin, almost 10,000 lang or less ang mga guidance counselors. So kung titignan po natin, kukuunti kami ng mga mental health professionals para mag-deal doon sa pangangailangan ng milyong-milyong mga Pilipino. Mm-hmm. So may structural problem pa rin po tayo. Pero kung ang serbisyo na hinahanap natin ay yung libre at mura, meron naman pong available, limited nga lang.
1: Okay,
2: so hindi naman po siya totally wala, limited na nga lang po. Sa madaling sabi, halimbawa, pupunta ka sa NCMH para magpagamot,
1: mm-hmm.
2: pipila ka talaga kasi nga napakadami pong mga pasyente. Okay, pagdating naman halimbawa sa mga services, yung mga psychological first aid halimbawa, ito po ay maraming mga organizations like the Psychological Association of the Philippines, Philippine Guidance and Counseling Association, Philippine Mental Health Association, ito po yung mga pribadong organisasyon ng mga mental health professionals like me na nagbibigay ng libreng serbisyo sa publiko kapag kailangan. Pero hindi nga lang po ito talagang araw-araw na pwede nating makuha kasi ito pong mga professionals natin na to ay may kanya-kanyang trabaho din sa kanya-kanyang institutions. Mm-hmm. Kaya hindi rin siya readily available pero meron.
1: Mm-hmm.
2: Okay, limitado nga lang po, nakakalungkot.
1: Yes.
2: Kaya malaki po yung call natin para doon sa mga tao na gustong pumasok sa larangan na to at makatulong din sa iba.
1: Oo, para lalo pang dumami ang ating mga mental health professionals at yung ating Hope Hotline ay marami pang mag-servisyo, no? So, parang ano ba yun? Augmentation of manpower. Yan. Mm. Okay, Steph?
0: Siguro, no, eto na lamang po, no? Meron po ba kayong konting tips para ma-manage po, no, ng ating mga employees ang stress?
2: Okay. Salamat po. Sige, konting tips at yung practical at yung mabilisan na masasabi. Una po, lahat po tayo may stress. Lahat tayo nai-stress. Wala pong tao ang hindi nai-stress. Okay? May dalawang klase po tayo ng stress. Positive and negative. Yung stress, yun po yung positive. Distress, yung negative. Ngayon ang tanong, kailan nagiging eustress or distress ang isang stress? Doon ka ngayon papasok bilang isang tao. Yung appraisal mo, yung paraan mo ngayon ng pagtingin dito. Kung yung trabaho mo ay nakikita mo na na-distress, you are now prone to burnout. Pero kung nakikita mo na yung trabaho mo ay stress at neutral lamang siya, neither positive nor negative, then you can go on. Anong ibig ko pong sabihin? Baguhin natin yung paraan natin ng pagtingin sa mga bagay na pinagdaraanan natin. Kung ito po ay bagay na kailangan sa buhay, perhaps stressful siya pero huwag mong tignan na distress. Tignan mo ito as isang bagay na necessary na kailangan mong pagdaanan para makuha yung goals mo, pangarap mo at mga gusto mo. Like yung trabaho, okay? Kasi talagang wala eh. Tignan mo, parang yung ngayon, si Miss Beth, si Mrs. Steph, Sunday na Sunday, nagtatrabaho. Okay, di ba? May stress ka ba doon? Kung negative ang attitude mo, most likely may stress ka. Pero kung ikaw, ang tingin mo dito ay servisyo mo ito, hindi lamang para sa sarili mo, sa pamilya mo, kundi pati sa publiko, then okay tayo. I'm pretty sure si Miss Beth, Mrs. Steph, hindi na-stress at this moment. Tama? Ayun. So, it's all about here. Yan yung ibig kong sabihin. Ito na po yung libreng paraan natin ng therapy. Okay, kaya binabanggit natin sa inyo yung technique. Pangalawang bagay, yung mga bagay naman na nakaka-distress, okay, yung negative. Siguro ang pwede ko lang sabihin ay let things pass through. Let it pass through you. Huwag mong salain. Ibig ko sabihin, narinig mo, halimbawa, pinaringgan ka ng kasamahan mo. Yan kasi yung usual na problem, di ba, no? Na nagpapabigat sa trabaho. Yung kasamahan natin na hindi natin kasundo. Let it pass through. Okay? Ibig sabihin, hayaan mo lang na dumaan siya doon sa sistema mo. Huwag mong salain. Huwag mong i-retain sa'yo. Kumbaga ba, sige, at the moment, i-absorb mo. Pero after that, tigain mo yung sponge. And start anew. Okay, that's the psychological technique. I know it's easier said than done, pero kung tingin mo hindi mo na kinakaya, this is the last tip, seek help. Ayun. Help is always available. Lumapit ka lamang po. Huwag mong kimkimin. Lahat ng bagay na kinikimkim mo, bumibigat. Alam ko kaya mo kasi mahusay ka, magaling ka, binibiyayaan ka ng Panginoong Diyos. Amen to that. Pero just like what I said earlier po, hindi porki kaya mo, kailangan mong kayanin. Seek help when you need to. Thank you po.
1: Maraming salamat po, Dr. Argel. Napaka-practical ng mga tips, kayang-kayang gawin. At sabi nga nila, skill naman po yun. So, siguro sa dalas mong i-apply yung mga technique na itinuro niya, eh, maano ka rin, masasanay, ano? So, yun, nakakatuwa tayo. Sige, ang inyong final message na lang po, and perhaps siguro, you can share how ma-i-coconnect or co-connecta ang ating mga tagapanood at tagapakinig sa Wound Psychological Institute kung meron pong gustong makipag-ugnayan sa inyo, Dr. Argel.
2: Marami pong salamat. Siguro ang pinakamilisay na lang po natin, at the end of the day, piliin natin lagi na maging masaya at maging maligaya. Okay? Ito po ay kayang piliin. Okay? Ibig sabihin, kung kaya mong maramdaman ng galit, kaya mong maramdaman ng lungkot, kaya mo rin pong maramdaman ang ligaya. Mm-hmm. Pero kung hindi mo okay, matulungan ng iyong sarili na maramdaman ng ligaya, hanapin nyo na po sa Facebook page, sa mga Facebook, ang Facebook page namin, ang WPI or Wound Psychological Institute, at magpa-schedule po ng therapy. Kasi doon na po papasok yung pangailangan for a therapy. May branch po kami sa Pangasinan, sa Dagupan, sa Urdaneta, at sa Vigan. At may mga upcoming pong branches na wag muna nating i-announce, baka ma-preempt.
1: Pero at balikan moment, namin kayo dyan pag okay
2: yes,
1: na.
2: Yes, yes, Ms. Bea. At the moment po, yun po yung mga branches na meron kami. Okay. May bahagi ko na lang din po, ma'am, na tawag dito, meron din po akong other clinics than the Wound Psychological Services. Meron din po ako sa Perpetual Health Medical Center sa Las Piñas. Meron kami ng Mind Care Center. Okay. And then meron din po ako sa Mabalacat at sa Angeles, the CCG Psychological Services and the MS Pineda Psychological Services. Sa lahat po na gusto makipag-ugnayan po sa akin, maaari nyo po akong i-search sa Facebook at i-message po doon. Ang pangalan po ay Argel Bondoc Masanda. Sa huli ko pong check, parang ako lang naman po yung may ganong klase ng pangalan.
1: Okay.
2: Yun, Argel Bondoc Masanda. Opo, marami pong salamat.
1: Thank you so much, Dr. Argel. At nawa hindi po ito ang una at huli nating pag-uusap dahil yung talakayan natin na maituturing namin ni Steph na napaka-productive. At sigurado po kami ang aming mga taga-panood at taga-pakinig dito sa Radyo Pilipinas World Service ay natuto po sa inyo. Maraming salamat at mabuhay po kayo, sir.
2: Maraming salamat din po. God bless po everyone.
1: Yan po si Dr. Argel Masanda, isang registered psychologist, registered psychometrician, at registered guidance counselor. Ano? Isa po siyang psychologist consultant din ng Wound Psychological Institute. Kaya pong ipinaliwanag sa atin kung ano tong anxiety economy, paano po ito nag-uugat sa ating legal na aspekto. At paano nagzo-zero in o nagzo-zoom in ang epekto nito sa atin bilang individual. At magbabalik po ang ating palatuntunang Warm Heart makalipas ang ilang paalala.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam niyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Attitude of gratitude.
6: Attitude of gratitude.
7: Attitude or attitude.
8: Attitude of gratitude. Gratefulness.
9: Gratefulness.
8: Gratefulness.
9: Joy.
8: Joy.
9: Joy.
8: Appreciation.
9: Appreciation.
8: Appreciation.
9: Attitude.
8: Attitude
9: of gratitude.
8: Of gratitude.
1: Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunan ng Warm Heart at narito na po ang ating segmentong Attitude of Gratitude.
0: Ayun, so konting refresh lang muna no bago natin simulan. Ito yung mga katanungan no na pwedeng itanong natin sa ating sarili kapag meron tayong gustong pasalamatan para sa araw na ito at sa mga susunod na araw o sa mga nakaraang araw man no. Unang-una diyan ay what happened today that was good. Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie or show or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasunod dyan ay what am I most looking forward to this week, month, and year and why? Pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-walo at pang-huli dyan ay what can I celebrate today?
1: Ayan! So, ang sasagutin ko doon sa mga tanong ni Steph na nakakapag-facilitate ng grateful heart ay yung what happened today or this week na lang that is good, no? Ito, gusto ko lang pong i-congratulate ang aming kaibigan ni Steph. Yes. Na nag-celebrate ng kanilang wedding or sila po ay ikinasal, no? Congratulations po kina Hazel Morada Esguera.
0: Yes.
1: At kay Daryl Esguera sa kanila pong wedding at natutuwa kami ni Steph na ang kanilang long love story ay talagang sabi nila kahit na ang haba-haba ng naging journey ay sa kasalan pa rin, ano? Nauwi. So, congratulations po sa dalawang couple na to,
0: yes.
1: Steph.
0: Siguro, kung ako naman, kung meron naman akong i-share today, oh. Kasi kahapon, ang dami kong realization sa life, no? Mm. Medyo nakapag-muni-muni ako kahit may sakit ako last, valid this weekend.
1: Oo nga, sinisipon si Steph, yes. Nung huli kami nagkita.
0: Oo. So, medyo nagkaroon ng, ng konting mental breakdown kahapon. Kasi, ayan, baka ako naman lang maiyak dito.
1: Take your time lang, Steph.
0: Mm.
1: Kasi, and share only what is comfortable.
0: Kasi, na-realize ko ang dami na palang delay sa life ko this year. So, medyo thankful lang ako kasi, ayan.
1: Okay. Okay lang yan.
0: Talagang ngayon pa ako nakapag-share ng ano. Tapos na-realize ko na I could take my time pala.
1: Mm. No?
0: Kasi, wala lang.
1: Mm-mm.
0: Oo, parang, parang marami yata ako na take for granted this year, no? So, siguro yung ano ko na lang is, yung maishishare ko is, kahit may mga delay sa buhay natin, we have to be thankful kasi merong oras na binigay sa atin para mabalikan yung mga bagay na yun, para mabalikan yung mga tinatawag na unfinished business. So, yun lang.
1: Ayun. Thank you, Steph, for sharing. Ayun. Siguro, I feel for Steph. Kaya siguro ang masasabi ko na lang doon is, sabi nga nila, merong season.
0: Mm-mm.
1: For everything, nakikita natin na may mga panahon na tayo ay namamayagpag,
0: yes.
1: May mga panahon na tayo ay naghihintay. Pero ang mga bagay, sabi nila, lahat lumilipas.
0: Mm-mm.
1: Kung ikaw ay namamayagpag, stay humble kasi it will not stay that forever. Kung ikaw naman ay nahihirapan, it will also pass.
0: Mm-hmm.
1: Hindi laging mahirap.
0: Mm-hmm.
1: So, yun. And grateful tayo, yes. Kay Steph for sharing the lesson, no? So, yun, natutuwa tayo na si Steph ay willing to share. Pero dito po sa Warm Heart, we encourage na only share what you're comfortable. At kung ano yung kaya, lahat po ng mga pinagdadaanan natin, hindi po yan nasasabi ng agad-agad. Ito po ay kagaya ng sabi ni Steph, may season, may panahon. Yes. So, kapag okay na, pwede po yun balikan, no? Hindi po natin nirerush yung pagpo-process po ng mga feelings. So, yung mga bagay na yan, natutuwa tayo na ibinabahagi dito. Dahil yan naman po ang ini-encourage natin to be vulnerable. Dahil lahat ay pinagdadaanan nito. Minsan kasi sa kakatingin natin sa social media, ay nakikita lang natin ay mga magagandang bagay. Pero hindi po surface level lang yon, no? Siguro sa mas malaliman na pag-analisa at pag-unawa, maiintindihan natin na itong mga bagay naman ito, meron siyang two sides of the coin. Baka ito lang nakikita natin, pero may mas malalim pang kwento behind that. So, minsan, yung mga bagay na ganoon ay nakaka-apekto sa atin. Pero yun, we have to learn na everything, kung ganitong may truth na ganito, may counter-truth, sabi ni Buddha. Yeah. So, lahat balansehin para hindi po iyon na maka-overwhelm sa atin. Ayun, siguro pwede pa natin i-round down ang public service announcements.
0: Meron pa tayo?
1: Yes, kasi sayang,
0: minutes.
1: Steph, oo.
0: Kayang-kaya pa tayo. Ayun, so para sa ating public service announcements, no? Ay unang-una na dyan, ay mayroon kasing event na webinar po ito, no, via Zoom. Ang topic po is Addiction Science and Counseling Foundations, Understanding and Managing Online and Gambling Addiction. Ito po ay spearheaded po ng Psych Counseling and Health Support Services. Kailan ba ito gaganapin? Sa December 13, 2025, ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Meron tong mga CPD points para sa ating mga professionals, no? Kasi kailangan nila to para sa kanilang profession, para dagdag sa kanilang mga resume, no? Sa mga psychologists, merong 4.5 points. Sa psychometricians, merong 4.5 points din. Sa social workers, may 6 points. Guidance counselors, may 7 points. Ano ba yung matututunan sa seminar na to o webinar? Ay magkakaroon ng understanding sa addiction science, makilala, no, ma-recognize online and gambling addiction, ma-utilize yung appropriate assessments, ma-apply ang basic counseling techniques, at ma-advocate ang responsabling paggamit at early intervention. So itong learning, syempre ito, masasabi natin na learning investment ito para sa mga estudyante, ay ang mayroon tong fee na 300 pesos at sa mga professionals po ay may 500 pesos naman po, no? Sino ba ang magiging resource person ito? Walang iba kundi si Dr. Jeneline B. Kasang. Ayan. Sa pangalawa naman nating PSA na galing sa AGL Psychological Services, ay pinapalaganap nila ang tinatawag na gift of wellness. Kasi yung holiday season, syempre alam naman natin, ay panahon ito ng pagbibigay. Kaya naman ay pwede nating magbigay, pwede tayong magbigay sa isang nating kakilala ng isang first session gift voucher, no? For 2,000 pesos po ito, no? So, mag-run yung promo na ito hanggang December 24, 2025. Ano ba yung mga included dyan, no? Syempre, isang 60 to 90 minute online therapy or counseling session with a licensed psychologist. At tulad ng actually, no, kasi November 24 nag-start itong promo na ito, pero valid yung voucher hanggang November 24, 2026. So yes. Oo, so paano ba, no, magagamit ito? Mag-purchase lamang ng gift of wellness session by December 24, 2025 onwards, no? So onwards, matagal-tagal pa naman ito at hanggang 2026 pa naman yung mismong voucher. At matatanggap ito, no, receive a personalized e-gift card to forward or print. At ito, no, itong recipient na ito ay makakapag-book ng kanilang session anytime before November 24, 2026. So, para sa mga kakilala nyo na alam nyo, no, na nangangailangan ng mga mental health related sessions, ay ito, swak na swak, no, para sa kanila. At doon sa pangatlo natin, no, na PSA, galing naman sa CPPS Workplace Mental Health Philippines, ayan, tuklasin kung paano itong self-compassion ay magiging beneficial para sa mental and physical health. Sa pamagitan ng pag-recognize, no, na tayo ay nagsasuffer din, no, sabi nga, no, ni ng ating guest kanina, no, lahat tayo nai-stress. Ayun. Oo, at 'yun ay kailangan nating i-recognize, kailangan natin i-acknowledge kasi hindi naman natin masosolve 'yan, no, kung hindi natin i-acknowledge, mm-hmm. 'di ba? Ay kumbaga ay sa pamagitan ng pag-acknowledge dito, pwede nating mabawasan, no, yung anxiety at mapagaan yung ating stress-related concerns. Ito po ay pinamagatan na Exploring Self-Compassion and Embracing Imperfection with Sharela Amber Haner. Siya po yung resource person. No? Gaganapin naman ito sa Wednesday, December 10, 2025, 1 p.m. to 2 p.m. May registration fee po na 300 pesos at may libre na pong Certificate of Participation. At para doon sa ating panghuli, no, na PSA, galing naman sa Bighani Psychological and Consultancy Services, ayan, na meron silang free na face-to-face naman ito na seminar na nakafocus sa forensic psychology in action. Siguro yung mga medyo ano to, yung mga tipong mga crime scene na

0: additional po, no, professionals natin ay 2,200 at sa mga students po natin dyan ay may kumbaga kailan magbayad ng 2,000 pesos. Included po dyan yung refreshment and training kits. Makikita sa ating screen yung QR code kung saan pwede po silang mag-register. So, yun lang ang ating mga PSAs for today.
1: Okay, maraming salamat, Steph. No, sana yung mga i-shinear sa atin ni Steph na public service announcement may mag-join dun sa isa. 1 year pa pala yun, so pwedeng-pwede pa. Kaya naman, ayan, no, we're running out of material time. Kaya magpapasalamat na tayo sa mga nakasama natin sa technical side at sa ating Master Control, si Sir Leo Magpayo, at sa ating Warcast, si Justin Osias. Maraming salamat din sa ating naging guest at sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman.
0: At bago pala natin, bago ako magpaano ulit, yes, no, yung ating shortwave frequencies, baka makalimutan natin. O kasi kanina hindi natin nabanggit, no, sa haba. Oo, no.
1: Banggitin natin ngayon.
0: Oo. Kasi nakasama, no, sa ating Filipino service, ito nga Warm Heart, so kailangan natin i-promote. Mag-e-ere tayo, no, sa ating Filipino service mula 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Manila po ta, Manila time to, no, Philippine Standard Time. Meron tayong apat na frequencies, no, para dito. 9.370 megahertz. Ang ka-alternate po niyan ay 15.200 megahertz. Meron din tayong 9.925 megahertz at 12.120 megahertz. I-promote na rin syempre natin ang English service na umi-ere po yan, no, 10 a.m. to 11:30 a.m. Manila time, Philippine Standard Time po yan. 12.020 megahertz, 15.640 megahertz, at 17.665 megahertz. Mahirap na, no, dahil nakasubaybay sa atin ang ating mga fanay sa ibang bansa.
1: Yes, naku, may mga bisitahin niyo po ang Radyo Pilipinas World Service, makikita niyo roon na meron po kami mga tagapakinig galing Brazil, India. No, simula nung nag-shortwave, nakikita niyo po yung mga ginawa na mga reception reports doon. Yes. Care of survey.
0: Yan.
1: Maraming salamat po, and mabuhay po tayo mga Pilipino.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Love you.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, cash remittances ng overseas Filipino workers tumaas sa $3.24 billion ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Headlines.
3: Bansang India tutulong sa Pilipinas sa pagpapalakas ng Philippine Space Agency ayon sa Department of Foreign Affairs.
4: Headlines.
3: Pilipinas at Republic of Korea pinalalalim ang kooperasyon para sa pagpapalakas ng kalidad pang imprastruktura at pagnenegosyo.
4: Headlines.
3: Pilipinas, itinanggi na may naging kasunduan ang Maynila at Beijing na nag-obliga na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.
4: Headlines.
3: Department of Health nagpaalala sa publiko na mag-ingat laban sa mga sakit na maaring makuha sa patuloy na pag-ulan at pagbaha.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 16, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tumaas sa $3.24 billion ang cash remittances na overseas Filipino workers o OFWs noong Hulyo 2026. Ayon sa huling tala ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mas mataas ito ng 1.9% mula sa $3.18 billion na naitala sa parehong buwan noong nakarang taon. Batay sa mga opisyal na remittance transactions, nanatiling pangunahing pinagmumulan ng padalang pera ang United States na sinundan ng Singapore at ng Saudi Arabia. Dumaas din ang seasonally adjusted personal remittances na kinabibilangan ng mga perang pinadala sa pamamagitan ng mga bangko, informal channels at remittance in kind o mga padalang kargamento. Patuloy naman na lumago ang kabuang cash at personal remittances mula Enero hanggang Hulyo 2026. Nagpapakita ito ng tuloy-tuloy na pagpasok ng pera mula sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Posibleng tumulong ang India sa plano ng Pilipinas na palakasin ang Philippine Space Agency ayon sa Department of Foreign Affairs. Sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na kabilang ito sa mga napag-usapan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Indian Prime Minister

0: Minister Narendra Modi sa kanilang pag-uusap sa sidelines ng 18th BRICS Summit sa New Delhi, India. Ayon sa DFA, malaki ang maaring may tulong ng Indian Space Research Organization o ISRO sa pagpapaunlad ng space program ng Pilipinas, lalo na sa ilalim ng matibay na ugnayan ng dalawang bansa.
1: Of the Indian ISO, the Indian Space Organization, to also help us with our own very just a starting space agency that we have established, among others. But you have mentioned a good number of issues, of course, ranging from defense and maritime security, among others. Of course, as I said, I can add infrastructure, fintech, and many other important issues.
0: Si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, bukod sa space cooperation, tinalakay din ang dalawang leader ang pagpapalakas ng maritime industry at defense cooperation ng Pilipinas at India. Napag-usapan din ang mga oportunidad para sa infrastruktura at financial technology o fintech. Ito'y bilang bahagi ng pagpapalawak ng bilateral cooperation ng dalawang bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pagpapatibay ng regional cooperation laban sa kalamidad, sentro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Darito ang balitang atin sa atin ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dahil wala kinikilalang hangganan o border sa mga kalamidad, higit na pinalalakas ng Pilipinas at ng mga bansang kasapi ng ASEAN ang pagtutulungan sa disaster risk management at humanitarian assistance. Ito ang binigyang diin ni OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros sa idinaos na ministerial press briefing. Ayon kay Cabreros, sentro sa pagpupulong ang pagpapatibay ng mga mekanismo tulad ng AHA Center Regional Warehouses sa bansa, gayon din ang pagbabahagi ng teknolohiya at pagsasanay sa pagitan ng mga kasaping bansa gaya ng Singapore, Malaysia at Indonesia. Inihelg din ng opisyal na maglalabas ang mga ministers ng tinaguriang Manila Declaration upang mapabilis ang implementasyon ng mga programang tutugon sa banta ng mga matitinding sakuna sa Timog Silangang Asya.
4: The primary purpose of having this the ASEAN Ministers Conference is to come up with our systems in supporting one another, in helping one another, not only during a response phase, but also prior to any occurrence of a disaster.
3: Yan ang tinig ni Undersecretary Harold Cabreros ng OCD. Mula sa International Media Center ng ASEAN 2026 sa Pasay City, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinalalalim ng Pilipinas at Republic of Korea ang kanilang kooperasyon para mapalakas ang kalidad pang infrastruktura. Gayon din ang upang mapaigting ang kakayahan ng Small and Medium Enterprises o SMEs sa pandaigdigang merkado. Kaugnay nito, matagumpay na nakumpleto ng Department of Trade and Industry o DTI kasamang mga katuwang na ahensya at technical experts ang isang knowledge exchange program sa South Korea. Layunin ng programa na matuldo o matutunan ng Pilipinas ang mga sistema at karanasan ng Korea sa pagpapaunlad ng standards, metrology, accreditation at conformity assessment. Ilalakay rin sa programa ang risk-based regulation at mga mekanismong maaring makatulong sa pagpapalakas ng kapasidad at competitiveness ng mga SMEs sa pakikipag-ugnayan sa mga pangunahing institusyon sa Korea. Nakakuha ang delegasyon ng Pilipinas ng mahalagang kaalaman na maaring gamitin sa pagpapahusay ng quality infrastructure at suporta sa mga lokal na negosyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Itinanggi ng Philippine government na may naging kasunduan ng Maynila at Beijing na nag-obliga sa Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson for Maritime Affairs Rogelio Villanueva Jr., walang batayan ang pahayag ng Chinese Embassy na ilang beses nang nangako ang Pilipinas na alisin ang barkong pandigma sa naturang lugar. Sinabi pa ni Villanueva na walang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China na nag-uutos na tanggalin nito sa Yungin Shoal. Ang BRP Sierra Madre ay isang commissioned Philippine Naval Vessel na permanenteng nakatalaga sa Yungin Shoal. Ayon kay Villanueva, ang pagpapatupad ng China ng maritime law enforcement power sa Yungin Shoal ay lumalabag sa sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas at sa international law. Kaugnay ito sa sinabi ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Wei na paulit-ulit ng nangako daw ang Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling giniit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi ikokompromiso ng Pilipinas ang territorial integrity at sovereignty nito. Ayon kay Teodoro, patuloy na lalabanan ng bansa ang anumang uri ng aggression laban sa teritoryo ng Pilipinas at pananatilihin ang papel nito sa pagtataguyod ng international law. Binigyan din pa ng kalihim na nananatiling pangunahing layunin ng pamahalaan ang pangangalaga sa teritoryo at soberanya ng bansa. Kasabay nito, sinabi rin ni Teodoro na palalakasin pa ng Pilipinas ang Defense Modernization Program at ang kakayahan nitong harapin ang mga banta at krisis. Isusulong nito sa pamamagitan ng sariling kakayahan ng bansa at pakikipagtulungan sa mga bansang may kaparehong paninindigan ayon pa sa Defense Chief.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagawa ng pabahay mula July 22 hanggang July 2026 ng pamahalaan, umabot na sa halos 600,000. Ito ay ayon po kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Sa halos 600,000 bahay ang nagawa na ng Marcos Administration simula nang mag-umpisa ang termino nito higit 4 na taon na ang nakakaraan. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang bilang ng nabanggit na naipatay yung bahay ng pamahalaan ay mula July 2022 hanggang July 2026. Ang mga naipatay yung bahay, sabi ng Pangulo, ay bunga hindi lamang ng proyektong pabahay ng pamahalaan gaya ng Expanded 4PH Program ng DISUD. Tulong na din anya ito ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation, Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund at National Home Mortgage Finance Corporation. Sinabi ng Pangulo na patuloy ang magiging pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan, ganun din ang mga katuwang na pribadong sektor para may pagpatuloy ang marami pang programa sa pabahay. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Halos 600,000 pabahay mula Hulyo 2022 hanggang Hulyo nitong taon ang nagawa ng inyong pamahalaan upang magkaroon ng sariling bahay ang ating mga kababayan sa ilalim ng iba't ibang programa ng pamahalaan.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magtutulungan ng Department of Agriculture at ng Philippine Space Agency o PhilSA sa paggamit ng space technology para sa pagpapalakas ng food security ng bansa. Gagamit ang dalawang ahensya ng satellite data at artificial intelligence upang mas mabilis na matukoy ang pinsala sa mga pananim at mapahusay ang pagpaplano sa irigasyon. Layo rin din ang programa na makatulong sa seguridad sa produksyon ng pagkain laban sa mga panganib dulot ng pagbaha, tagtuyot at iba pang climate-related hazards. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mahalagang maiugnay ang mga impormasyong nakukuha mula sa satellites sa aktual na kalagayan ng mga magsasaka sa mga komunidad. Sinabi pa ni Laurel na sa pamamagitan ng teknolohiya mula sa kalawakan, mas mauunawaan ng pamahalaan ang epekto ng mga kalamidad sa mga magsasaka. Makapagbibigay din ito ng mas maagap na tugon upang maprotektahan ang kanilang ani at kabuhayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iniling ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Energy Regulatory Commission o ERC na magsagawa ng audit sa fuel pass-through. Ito'y upang matiyak na makatuwiran at may sapat na batayan ang mga dagdag singil sa kuryente. Kasunod dito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na lumagpas na sa 100 pesos kada litro. Maaring magdulot ito ng panibagong dagdag sa electricity bills ng mga consumer. Binanggit din ng senador na noong Hunyo, pinakamataas sa Southeast Asia ang average residential electricity rate ng Pilipinas sa 12 pesos 43 centavos kada kilowatt hour kumpara sa 12 pesos and 34 centavos kada kilowatt hour sa Singapore. Gitpanya, kailangan ng higit na transparency at accountability upang mapanatiling pinakamababa hanggat maari ang presyo ng kuryente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nanawagan si Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Secretary Kiko Benitez na mas palawakin ang pagsasanay at technical vocational education para sa mga manggagawang Pilipino habang malaki pa ang working age population ng bansa. Sa Senate Finance Subcommittee hearing para sa panukalang 2027 budget ng TESDA, sinabi ni Benitez na kailangang sulitin ng Pilipinas ang demographic advantage nito bago lumiit ang working age population at tuluyang tumanda ang populasyon. Binigyan din pa niya ang pangangailangang ihandang mga manggagawa sa epekto ng artificial intelligence, bagong teknolohiya at makabagong learning systems. Inaasang makakaapekto ang mga ito sa humigit-kumulang 25% ng mga trabaho. Gitpa ni Benitez, kailangang palawakin ang access sa skills training upang mapakinabangan ng bansa ang malaking labor force at maiwasang mawalan ng demographic advantage.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat laban sa mga sakit na maaaring kumalat kasunod ng patuloy ng malalakas na pagulan at pagbaha sa maraming bahagi ng bansa. Ayon sa DOH, kabilang sa mga dapat bantayan ang wild o WILD diseases, waterborne and foodborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue. Maring tumaas ang panganib ng waterborne at foodborne diseases dahil sa kontaminadong tubig at pagkain dulot ng baha. Nagbabala rin ang DOH laban sa leptospirosis lalo na sa mga taong na lumulusong o kaya'y direktang nakokontak sa tubig baha. Gayon din sa dengue na maaaring kumalat sa mga lugar na pinamumugaran ng lamok. Hinikayat din ang ahensya ang mga pamilya na sundin ang mga pangunahing hakbang sa kalinisan at pag-iwas sa sakit. Binigyan din pa ng DOH na mahalaga ang pakikisa ng bawat isa upang mapanatiling ligtas at malusog ang buong pamilya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita at idamin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo. Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Department of the Interior and Local Government nanindigan sa pahayag nitong tinatanggihan ng Austria ang hirit na asylum ni dating presidential spokesman Harry Roque. Narito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Kayang tindigan ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya ang pahayag nito na tinanggihan ng bansang Austria ang hirit na political asylum doon ni dating presidential spokesman Harry Roque. Ito'y makaraang tawaging fake news ni Roque ang naging anunsyo kahapon ni Secretary Rimulya sa pulong balitaan sa Campo Crame. Nanindigan si Rimulya sa impormasyong kanilang natanggap hinggil sa estado ng asylum doon ni Roque. Kaya kaya't hinihintay na lamang nila ang red notice para rito upang masimulan na ang pag-aresto. Kasalukuyan nagtatago si Roque sa ibang bansa matapos itong maharap sa kasong qualified human trafficking dahil sa money connection nito sa kumpanyang Lucky South 99 na isang Philippine offshore gaming operator o Pogo sa Pampanga. Sagot naman ni Remulla, mailalabas nila sa tamang panahon ang mga dokumento para patunayan kung sino sa kanila ni Roque ang nagsisinungaling. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tinalakay ng prosecution ng mga negosyong dineklara ni Vice President Sara Duterte noong unang termino niya bilang alkalde ng Davao City sa ika-25 araw ng impeachment trial laban sa kanya. Inusisa ni Private Prosecutor Attorney James Brian Ibrahim Ali ang testigong si Attorney Karen Batu ng Office of the Ombudsman tungkol sa acquisition cost o kapital na nakasahad sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara. Kinumpirma ni Batu na sa tatlong dokumentong sinuri ay walang nakatalang acquisition cost para sa mga negosyong nakasahad sa 2007 SALN ni VP Sara. Giniit ng prosecution na lumalabas dito na may mga negosyong dineklara ngunit walang nakatalang puhunan.
13: What is the declared net worth of the Vice President in 2008 after one year in public office?
14: For 2008, the declared net worth is 18,493,616 pesos and 65 centavos.
13: Okay, so tama po Madam Witness, no? After one year lang sa public office, sobra doble na yung tinaas ng kanyang net worth based on the records.
0: Samantala, ayon pa rin kay Batu, walang dineklarang stock sa 2007 at 2009 SALNs ni VP Sara. Tanging sa 2008 SALN lamang may nakasahad na stocks equity paid batay sa mga records ng Ombudsman. Bahagi ito ng presentation ng prosecution ng mga dokumento ng Ombudsman sa ilalim ng Article 2 ng impeachment case. Tumatalakay ito sa mga aligasyon na hindi may paliwanag na yaman, maling deklarasyon sa SALN at pakikipagsosyo sa negosyo habang nasa serbisyo ng gobyerno.
14: For 2016, the net worth is 34,895,997 pesos.
13: 2017, ano po yung kanyang net worth?
14: For 2017, declared net worth is 44,828,759 pesos.
13: How about in 2018?
0: Yan po ang bahagi ng paglilitis kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Umanoy yaman ni VP Sara CCDP ng prosecution panel base sa mga dineklara nito sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Susuriin ng House Prosecution Panel kung naideklara ng buo ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng kanyang kayamanan sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Pati na kung tugma ang mga ito sa kanyang naiulat na kita. Ginawa ni Private Prosecutor Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. ang pahayag kasunod ng pagharap ng opisyal ng Ombudsman na si Attorney Karen Batu sa paglilitis kung saan nailatag ang mga numero ng kayamanan ng Vice-Presidente sa loob ng 19 na taon. Paliwanag ni Tolosa, ihahambing ng prosecution ang mga SALN ni Duterte sa mga record ng kanyang buwis at hahanapin din ang iba pang mga ari-arian na posibleng hindi nakasaad sa mga opisyal na dokumento. Ayon sa panel, gagamitin ang mga dokumentong ito bilang pangunahing basihan habang pinagpapatuloy ng prosecution ang pagtalakay sa Article 2 ng impeachment at ito ang unexplained wealth. Narito ang pahayag ni House Trial Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr.
16: Tulad ng sabi namin kanina, mga susunod na tanong dyan, yung unang-una muna yan, totoo, yan sinabi mong buong yaman mo, ito ba ay tumutugma doon sa dineklara mong kita doon sa BR tax filings mo, no? Pangalawa, totoo bang yan lang ang buong yaman mo? Yan lang ba talaga ang tanging yaman mo? O meron ka pang ibang yaman na hindi mo dineklara? No? So yan yung tutuntunin natin dito sa usapin ng unexplained.
15: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dinotoring ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na tagumpay para sa mga Pilipino ang paglilipat kay dating House Speaker Martin Romualdo sa Quezon City Jail sa Payatas. Ayon kay Dizon, pinapakita ng hakbang na walang espesyal na pagtrato at walang sinisinong pamahalaan sa mga individual na naharap sa kaso kaugnay ng mga irregularidad sa flood control project.
17: Victory for the Filipino people. Doon naman natin makikita na talagang ano, no, yung sinasabi ng pangulo natin na walang sasantuhin, walang sisinuhin. Kung saan ang ebidensya, doon papunta. Tingin ko, prueba na itong mga nangyari itong nakaraang linggo. Na na-file si former speaker at again si former Congressman Jalvi Cole.
0: Si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Samantala, ginit din ang kalihim na dapat hayaan ang justice system na isagawa ang proseso at managot ang sinumang mapapatunayang sangkot sa mga anomalya. Binigyan din pa ni Dizon na kailangan pantay ang pagpapatupad ng hustisya sa lahat, anuman ang katayuan o antas sa lipunan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na bukas sa kahit sinong person deprived of liberty o PDL na may sakit ang infirmary ward ng New Quezon City Jail kung saan nakapit si dating Speaker Martin Romualdez. Sa panayam ng mark-in-mark-out, inihayag ni BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Kasama ng dating speaker sa infirmary ward ang lahat ng mga ordinaryong PDL na may karamdaman. Pag tiyak niya, pantay-pantay ang kanilang pagtrato sa lahat ng mga nakapiit sa nasa mahigit 480 pasilidad ng BJMP. Gate pa niya, profesional, makatao at matino ang BJMP na at ginagalang ang karapatan ng lahat, kaya walang mataas na opisyal o maliit na tao para sa kanilang ahensya.
18: Hindi lang dyan sa Quezon City Jail, meron mo kaming 489 facilities nationwide, yes. City, district and municipal jails. Kung ano ang BJMP, professional ho yan, makatao, matino at magiging professional, trabaho lang, wala hong mataas na opisyal o wala ring maliit na tao, pare-pareho lang ho yan. Kung anong karapatan ng isa, karapatan ng lahat.
0: Samantala, sinabi pa ni spokesperson Bustinera na stable ang kalagayan ni dating Speaker Romualdez batay sa court order at evaluation ng mga doktor. Dagdag pa niya, normal ang kanyang kalagayan nang ma-admit sa infirmary ward ng pasilidad sangayon sa doktor doon. Ibinahagi rin ng tagapagsalita ng BJMP na lahat ng mga PDL kabilang na ang dating speaker ay binibigyan ng isang oras para makalabas ng selda para makapagpaaraw.
18: Siya ho kasi yon sa lahat ng nakakulong, di lang ho sa kanya, kundi sa lahat ho ng PDL ng BJMP. May minimum 1 hour a day na dapat nasa labas ka ng selda. Ayaw rin namin na lahat na nakakulong ay 24 hours nasa loob lamang. Delikado ho sa kalusugan yun. Kailangan ho nilang lumabas, magpaaraw, at least pahangin at mag-ersisyo. Meron ho silang at least 1 hour a day or more, depende ho sa schedule na availability. At ito naman ho ay available sa lahat. Kaya lang, hindi pwedeng lumabas ng sabay-sabay yung 3,000.
19: Yes.
18: Kaya nga ho, naka-scheduling lamang ito at allowed naman ho siya.
0: Si BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dating Speaker Romualdez sa harap sa arraignment sa Sandigan Bayan gamit ng video conference. Narito ang report ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Sa halip na ihatid sa Sandigan Bayan, inaasahang haharap sa pamamagitan ng video conference si dating House Speaker Martin Romualdez sa arraignment at plea trial ng kinaharap niyang kasong plunder. Ito matapos na aprubahan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng urgent motion ni Romualdez na dumalo sa proceedings via video conference. Nakatakda ang arraignment mamayang alas 8:30 ng umaga. Inatasan din ng korte ang jail superintendent na maglaan ng kinakailangang pasilidad, serbisyo o technical equipment para sa video conference hearing. Samantala, personal namang babasahin ng Division Clerk of Court ang mga kasong nakasaad sa information sa harap mismo ni Romualdez sa detention facility. Pinayagan din ang isang assisting counsel ni Romualdez at isang member ng prosecution na pisikal na dumalo sa itinalagang lugar sa QC Jail. Habang iba pa pang mga abogado ay kinakailangan dumalo naman sa hearing sa korte. Sa arraignment, formal na babasahin kay Romualdez ng sakdal at hihingan siya ng plea kung guilty or not guilty. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pag-alis ng Bureau of Internal Revenue sa system loss charges alinsunod sa layunin ng Marcos Administration, revenue loss bunsod ng hakbang na ito, gagawa ng paraan ng gobyerno ayon sa Malacanang. Narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Nakaangklang sa layunin ng Marcos Administration ang pag-alis ng Bureau of Internal Revenue sa value-added tax para sa allowable system loss charges. Lalo't inaasahan ito na makapagbibigay ng direkta at agarang benepisyo sa mga consumer ng kuryente. Kung matatandaan, una nang ipinag-utos ni Pangulo Marcos ang paggawa ng mga hakbang upang mapababa ang electric bill ng mga Pilipino. Ayon kay Castro, gagawa naman ng paraan ang BIR at Department of Finance upang mapunan ang 10 million peso revenue na tinatayang mawawala sa pamahalaan kasunod ng pag-alis ng allowable VAT sa system loss charge. Nariyan anya ang tamang tax administration, paniningil ng tamang buwis, mga reforma patungkol sa VAT sa digital services, create more at iba pa. Sabi ni Castro, lahat ng mahakbang na ito ay dapat na makapag-engganyo pa ng mga mamumunan sa bansa upang mas madagdagan ang buwis na nakukulekta ng gobyerno.
22: So lahat ito ay dapat na makapag-engganyo pa tayo ng investment para mas makagain po tayo ng maaaring tax na maipasok o revenue na maipasok sa ating bansa. Ang layunin po kasi ng polisiya na to, na alisin ang VAT sa allowable system loss charges, ay hindi para maisip agad kung paano mapupunan yung maaaring mawala. Ang iniisip po dito ng Pangulo at ng Administrasyon ay paano mapapagaan yung nararamdaman ng ating mga kababayan sa mga mahal na mga bilihin at maaaring makadagdag ito kapag mahal din ang babayarin sa kuryente.
21: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Appropriations Chair, bukas na pag-aralan ng Lagman Model sa partisipasyon ng civil society organizations sa pambansang budget. Narito ang balitang atin sa atin ni Kathleen Forbes.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
23: Bukas si House Committee on Appropriations Chair Mika Swansing na pag-aralan at gayahin ang modelong ipinatupad noon ng namayapang Albay Representative Ed Salagman para sa aktibong partisipasyon ng civil society organization sa pagbuo ng pambansang budget. Sa debate sa General Principles and Provisions ng 2027 General Appropriations Bill, binanggit ni Kamanggagawa Party List Representative Elisan Fernando ang hinaing ng ilang CSO na 3 minuto lamang yung ibinigay sa bawat grupo sa isinagawang People's Budget Review. Ayon kay San Fernando, hindi sapat ang 3 minuto para maipaliwanag na maayos at komprehensibo yung mga panukala ng mga CSO. Nilinaw naman ni Swansea na hindi ang Appropriations Committee ang nagtakda sa format at oras ng presentasyon, kundi ang Congressional Policy and Budget Research Development o CPBRD. Mungkay ni San Fernando, balikan yung ginawa ni Lagman noong 2007 noong siya ang umupong Appropriations Chair kung saan aktibong isinama ang People's Organization at NGOs bilang resource person sa pagbusisi at pagbalangkas sa national budget. Ni Swansing, mataas ang kanyang respeto kay Lagman at handa siyang tingnan at ikonsidera ang modelo nito para higit pang mapalakas ang partisipasyon ng mga CSO sa proseso ng budget. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mas malalim na mensahe sa pagsasagawa ng taon ng International Coastal Cleanup, nais na ipaunawa ng DNR sa publiko. Balita mula sa Radyo Magazine, hatid sa atin ni Manuel Francisco.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
24: Kaugnay sa paglulunsad ng International Coastal Cleanup 2026 sa darating na Sabado, September 19, patuloy ang apila ng DNR National Capital Region sa publiko sa kahalagahan ng disiplina at tamang pagtatapo ng basura. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DNR NCR Assistant Regional Director for Technical Services, Engineer Henry Pasis, binigyang diin niya na dapat maunawaan ng mga Pilipino kung gaano nakalala ang suliranin at krisis ng basura sa bansa.
1: Kung patuloy tayong dadami, patuloy tayong mag-develop katulad dito sa National Capital Region, katumbas niyan ang patuloy na pagdami po ng basura na i-produce natin. Late na nga po eh, na maintindihan ito na if we don't move up on this, tayo pa lang ngayon in the next generation getting more problems.
24: Paalala ng DNR sa mga lalahok sa International Coastal Cleanup 2026 na tiyakin ang tamang pagsagot sa ICC Trash Data Form bilang basihan sa mga patuloy na pag-aaral at pagtukoy sa mga basurang nagdudulot ng polusyon sa ating mga katubigan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas o Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita mula sa Bayong Dagat, Cambodia at Thailand, sinimula na ang pag-uusap upang tuldukan ang alitan sa maritime claims. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito report ni Win Peñano.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Sinimulan na ng Cambodia at Thailand ang formal na pag-uusap upang tuluyan ng tuldukan ang kanilang dekadekada ng maritime boundary dispute sa Gulf of Thailand. Itong Martes, dinaluhan ni na Cambodian Foreign Minister Prak Sokhon at Thai Foreign Minister si Hasak Puangket Keo sa Singapore ang conciliation process ng United Nations para sa pinag-aawayang 26,000 square kilometer na katubigan. Ayon sa Cambodian official, nais ng Phnom Penh na magkaroon ng isang tratado na nagtatatag ng isang maritime boundary sa pagitan ng dalawang bansa. Bukas din anya ang Cambodia sa isang kasunduan para sa joint development at pantay na hatian ng mga likas na yaman sa nasabing golpo. Sa panig naman ng si Hasak, sinabi nito na ang proceedings ay limitado lamang sa maritime boundary delimitation at binigyang diin na ang pakikipag-usap ng Bangkok ay in good faith. Salig na rin sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Matatanda ang ilang taon nang may awayan ang Cambodia at Thailand sa mga teritoryo kabilang ang nasabing katubigan na pinaniniwala ang may malaking deposito ng langis. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
19: Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa 2026 Asian Games, Pilipinas bigong ma-upset ang Uzbekistan sa pagsisimula ng Men's Under-23 Soccer Tournament sa Nagoya. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Bigo ang ating Philippine Men's National Under-23 football team sa kanilang unang laro sa Asian Games 2026 sa CS Asset Pinat Soccer Stadium sa Nagoya kahapon. Nanaig ang higher rank na Uzbekistan kontra sa PMNT U23. Sa full-time score na Uzbekistan 5, Philippines 1. Bumuslo si Joshua Merino para sa Pilipinas sa second half, ngunit hindi napigilan ng ating national booters ang tactical finishing at skill set ng Uzbekistan sa kabuuan ng laro. Susunod ang mga kalaro ng Pilipinas ang Vietnam sa darating na Biyernes. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
19: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BTL, sa BTLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente
7: para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
19: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. 80% ng mga public schools sa Region 2 nakapagsimula na sa paghahanda para sa kaligtasan ng mga mag-aaral laban sa active attack. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang hatid ni Dina Villacampa.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dina.
9: 8 sa bawat 10 public schools sa Region 2 ay nakapagsimula na ng kanilang paghahanda upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral laban sa anumang aktibong atake sa mga paaralan. Ito ang ulat ng DepEd Regional Office tumula nung simulan ang National Simultaneous School Safety Drill kung saan nasa 81% ang compliance rate ng lahat ng public schools sa Region. 19% lamang sa mga paaralan na hindi pa nakapag-comply dahil sa ilang rason. Kabilang dito ang kakulangan ng miyembro ng PNP na makakasama sa drill. Isa pa, ang panay-panay na pag-uulan sa mga lugar na apektado ng habagat. Sinabi ni focal person Romeo Palactao na ilan sa mga nakapag-comply ay lahat ng public schools sa Batanes, City of Ilagan at Santiago City. Halos lahat naman ng paaralan ay tapos na ng kanilang drill sa Cagayan, Tuguegarao City at Quirino Province. Samantala, marami ang kailangan pang mag-comply sa Cagayan City, Isabela at sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Matatanda na base sa guidelines ng DepEd, hindi bababa sa 2 beses sa isang taon isasagawa ang school safety drill at pinapayuhan ng mga paaralan na gawing panay-panay ito upang ma-develop ang muscle memory ng mga mag-aaral para sa kanilang kaligtasan. Ay pa kay Palactao, kasama ang aktibidad na ito sa pagbuo ng bawat paaralan ng contingency plan for incidents of active attacks in schools. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudaw Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Agriculture nabigay ng tulong pang agrikultura sa mga magsasaka kaugnay ng handog ng Pangulo sa Mountain Province. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok. Narito report ni Donalyn Balio.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Donna.
10: Nakatanggap ng iba't ibang tulong pang-agrikultura ang 6 na farmers associations mula sa mga bayan ng Paracelis, Sagada, Sabangan at Sadanga, gayon din ang provincial government sa isinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa Bontok. Ipinagkaloob ng Agricultural Program Coordinating Office ng DA ang mga Certificate of Award sa mga beneficiaryo. Ayon sa APCO, mahigit 18 million pesos ang kabuuang halaga ng mga agricultural intervention na ipinamahagi sa Mountain Province. Kabilang dito ang swine multiplier farm sa ilalim ng Livestock Economic Enterprise Development Program, coffee dehuller sa ilalim ng High Value Crops Development Program, gayon din ang duck multiplier farm at sugar cane presser sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development. Samantala, tumanggap ang provincial government ng higit 1.5 million pesos na halaga ng vegetable seeds para ipamahagi sa mga magsasakang naapektuhan ng mga bagyong Luis, Maymay at Habagat. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Pontok.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kawaninang local government unit ng Kalinga, binigyan ng Reset Wednesday ngayong araw. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Darito report ni Estrella Loque.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Estrella.
12: Magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kawanin ng Kalinga Provincial Government para mag-recharge, mag-reset at mag-refocus sa pamamagitan ng Reset Wednesday na inilunsad ng Office of the Provincial Human Resources Management Office. Layon ang inisyatiba na bigyan ang mga kawanin ng 2 oras kada Miyerkules para sa physical exercises, reflection, sharing sessions at iba pang mental at emotional wellness activities. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Kalinga Provincial Governor James S. Duba ang kahalagahan ng employee welfare sa mahusay na serbisyo publiko. Anya, ang kakayahan ng gobyerno na magkaloob ng mga serbisyo ay nakasalalay sa physical at mental preparedness ng mga kawani na balikatin ang mga hamong kaakibat ng epektibong serbisyo publiko. Hinikayat niya ang PLG employees na gawing regular ang pakikiisa sa wellness activities. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 24 million pesos na halaga ng intervention mula sa Department of Agriculture na ipamahagi na sa mga magsasaka sa Palawan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito report ni Lizelle Pilapil.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Lizelle.
13: Iginawad sa mga magsasaka na lalawigan ng Palawan ang suporta na kakahalaga ng mahigit sa 24.4 million pesos mula sa Department of Agriculture ni Maropa na bahagi ng handog ng Pangulong serbisyong sapat para sa lahat nitong 14 Setyembre. Kabilang sa mga naipagkaloob na suporta sa mga kwalipikadong asosasyon at kooperatiba sa probinsya ay ang 5 pump and engine set, 3 multipurpose grain collector at 7 hand tractor sa ilalim ng rice program. Naipagkaloob din sa mga benepisyaryo ang 3 pump at engine set, kayon din ang 1 corn meal sa ilalim ng corn program at ang 60 bote ng liquid foliar fertilizer sa ilalim naman ng high value crops development program. Nakatanggap naman ang mga livestock raisers ng 1 module ng chicken layer farm, 2 module ng goat multiplier farm at 2 module ng beef cattle production na nasa ilalim ng livestock economic enterprise development program. Sa ilalim naman ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program ay naipagkaloob ang iba't ibang input para sa school garden establishment ng 5 paaralan sa lalawigan. Nakatanggap rin ang 10 samahan ng mga katutubong magsasaka ng vermicompost, complete fertilizer, assorted garden tools at corn seeds at assorted vegetable seeds bilang mga benepisyaryo ng kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo program. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Agriculture and Aquatic Products itinampok sa Agri Aqua Fair and Garden Show sa San Juan, Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito report ni Ria Mikate.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ria.
15: Ipinakita at itinampok ang iba't ibang produktong agrikultural at aquatic mula sa 18 barangay sa bayan ng Anahawan Southern Leyte sa nagawang Agri-Aqua Fair and Garden Show. Ginawa ang aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-166 na founding anniversary ng bayan. Pinangunahan ito ng Municipal Agriculture Office na nagbigay daan upang maipakita ng mga magsasaka maging isda hardinero at residente ang kanilang mga produkto, talento at pagkamalikhain. Lumalo rin si Mayor Naldo Saludo kasama ang mga barangay kapitan, kinatawan at mga residente ng iba't ibang barangay. Layunin na ang aktibidad na itaguyod ang mga lokal na produktong agrikultural at aquatic, gayon din ang kahalagahan ng agrikultura, aquaculture at napapanatiling pag-unlad sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Sugo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Persons deprived of liberty sa Bacolod City nakisa sa t-shirt at tote bag printing training. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni JP Hervas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: JP.
17: Sumait lalim sa t-shirt at tote bag printing skills training ang nasa 20 persons deprived of liberty o PDL ng Metro Bacolod District Jail Male Dormitory. Isinagawa ang pagsasanay ng Bacolod City Government sa pamamagitan ng City Cooperative and Livelihood Development Office, katuwang ang Bureau of Jail Management and Penology. Layon ng programa na mabigyan ang mga PDL ng mga kasarayang maaari nila magamit sa paghaharap buhay at pagsisimula muli ng kanilang buhay matapos magsilbi ng sentensya at makabalik sa komunidad. Ang mga produktong kanilang ginawa ay bibenta sa Bacolod Showroom at tadalhin din sa Negros Trade Fair sa Taguig City. Plano rin ng City Government na maglaan ng mga kagamitan upang maipagpatuloy ang livelihood program para sa mga PDL. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Comelec Tawi-Tawi, pinangunahan ang proklamasyon ng mga bagong halal na district representatives sa Lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi. Narito ang balitang hatid sa atin ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Laila.
18: Naiproklama na ang mga nahalal district representatives mula sa Lalawigan matapos makumpleto ang resulta ng election return sa buong Tawi-Tawi. Nahalal sa Tawi-Tawi 1st District si Gilbert Cue, kung saan nakalap nito ang botong 54,496. Mula District 2 si Hajimar Matba na may kabuang boto ng 38,545. Sa District 3 si Rosatina De Asis, nakakuha ng botong 31,418, at mula District 4 si Nur Mahadil Ahadja na may kabuang boto ng 19,174. Mula sa halalan hanggang sa proklamasyon ay naging maayos at payapa ang proseso at walang anumang di kanais-nais na pangyayari sa buong Lalawigan. Ang mga bagong halal na district representatives ay magiging parte ng komposisyon ng parlamento, kung saan 32 ay mula sa iba't ibang distrito ng Rehiyong Barm, 8 mula sectoral representatives at 40 mula sa party nominees ang siyang bubuo ng 80 miyembro ng parlamento. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DTI maglulunsad ng Arte Vida 2026 sa Zamboanga City. Alamin natin ang detalye sa report ni ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Narito si Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Justin.
20: Ilulunsad ng Department of Trade and Industry o DTI Zamboanga City Office ang Arte Vida 2026 sa isang lokal na mall sa lungsod ng Zamboanga sa darating na September 18 hanggang 19 ngayong taon. Ang dalawang araw na aktibidad ay inorganisa ng DTI sa pakipagtulungan ng City Tourism Office at ang Zamboanga City Creative Industry Development Council. Itatampok sa naturang Creative Expo ang lumalagong creative industry sa lungsod habang nagbibigay oportunidad para sa mga kabilang sa industry industriya na bumuo ng mga koneksyon, kolaborasyon, palitan ng kalaman at tumuklas ng mga bagong merkado sa pagitan ng isa't isa. Tinipon sa iisang platform ang mga manlilikha tulad ng mga entrepreneur, practitioner, talents, mga institusyon at mga potensyal na merkado upang mas lalo pang palakasin ang ecosystem ng creative industry sa Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 10 nagsagawa ng information campaign para sa mga manging isda sa Sugbong Kogon, Visayas Oriental. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingo og Siri. Narito ang balitang atin sa atin ni Noel Calonia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Noel.
3: Nagsagawa ng information, education at communication campaign para sa local fisher

0: Pilipinas Singog Radio Publiko.
1: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radio Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, September 16, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radio Pilipinas Radio Publiko Production Team, sa Radio Pilipinas Radio Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radio Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
8: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Wednesday, Miyerkules. Ngayon ay September 16, 2026. Midweek na. Ito po mga kaibigan ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa bayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Ano man po pinagkakabalahan nyo, mga kaibigan, ngayong Wednesday morning, Duque Pass Company hanggang alas 8 ng umaga. Mamaya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Commission on Elections. Hingi tayo ng update, ika nga, dyan po sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Bilang pambungad natin ngayong Wednesday morning, mga kaibigan, narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
7: Iatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning!
8: Good morning po, Sir Alan Alyarige, at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Update lang po tayo ng traffic natin. Unahin po natin yung southbound lane ng EDSA Quezon Ave, papunta ng EDSA Timog, makakaranas pa po tayo ng tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Football lane ng Timog hanggang pagbaba ng Kamuning Flyover, hanggang makarating po tayo ng Monte Dipidad, makakaranas po tayo ng moderate to heavy. Hanggang ito po ay makarating ng EDSA Pituason at pagbaba ng EDSA Main Avenue, paakya naman po ng Santolan, moderate to heavy na rin po ang mararanasan natin. Southbound lane po ng Connecticut hanggang makarating po tayo ng EDSA Ortigas Split, makakaranas na rin po tayo ng moderate continuously moving. Southbound lane po tayo ng Shaw Boulevard hanggang makarating po tayo ng EDSA Boni, moderately continuously moving po tayo. Southbound lane naman po ng Australia, makakaranas na rin po tayo ng mabagal na daloy ng trapiko hanggang makarating po tayo ng EDSA Ayala. At ito po'y tuloy-tuloy na hanggang papunta ng EDSA Magallanes Flyover, makakaranas po tayo ng tuloy-tuloy na daloy ng trapiko hanggang makarating po tayo ng Evangelista, papunta po ng EDSA Top. Meron na rin po tayo ng may pagbubugal na daloy ng trapiko. Northbound lane naman po tayo, FB Harrison, papunta ng EDSA Top Avenue, makakaranas na po tayo ng moderate to continuously moving. Northbound lane po ng Magallanes, hanggang makarating po tayo ng EDSA Ayala, moderate continuously moving na rin po tayo. Ang northbound lane po ng Guadalupe, makakaranas na rin po tayo ng heavy traffic, papunta na rin po yan ng EDSA Ortigas. Hanggang makarating po tayo ng EDSA Connecticut, ituloy-tuloy po ng daloy ng traffic. Oh. Hanggang makarating po tayo ng gateway ng Camp Aguinaldo, at packet po ng Santolo Flyover, makakaranas na po tayo ng heavy traffic. After naman po na papunta ng Cubao area, makakaranas po tayo ng moderate to continuously moving. Ngayon pong araw, ang Merkoles, na may lako po tayo ng 5 and 6, ay bawal po tayo lumabas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At ito po ay magtutuloy-tuloy ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kung may iba pang katanungan at emergency assistance, tumawag lang po sa MMDA Hotline 136. Mula po, ito po si Jam Satira mula sa MMD Metro East. Good morning.
7: Thank you. Si Jam Satira, direkta mula po sa MMDA Metro East.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 11 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Department of Tourism nagpahayag ng pagtutol dito po sa permanenteng paglilipat sa Singapore ng obra ni Botong Francisco. Alamin natin ang detalye mula kay AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: AJ.
9: Yes, Boss Alan. Tutol nga ang Department of Tourism sa planong permanente paglilipat sa Singapore ng isang mahalagang obra ng pampansang alagad na sining na si Carlos, o tinatawag natin, Boss Alan, na Carlos Botong Francisco. Ito yung kalantsaw o lublubang na ipininta noong 1946. Hiniling kasi ni Jaime Alfonso Lawrence Ponce de Leon ng Leon Gallery ng National Commission for Culture and the Arts, o NCCA, na alisin ang pagkakatalaga sa naturang obra bilang important cultural property. Ayon sa petisyon, hindi umano makakabawas sa mga mahalagang likhang sining ng Pilipinas o sa pabansang pamanang pagbebenta at paglilipat ng obra sa National Gallery ng Singapore. Pero ayon sa DOT, Boss Alan, mahalagang mapangalagaan ng mga obra sa pambansang alagad ng sining dahil hindi lamang kumano ito ang mga mahalagang bagay kundi bahagi ng kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng ating bansa. Samantala, Boss Alan, nagsimula ng NCECA noong Lunes ng pagtanggap ng mga komento at petisyon kaugnay nga sa nasabing petisyon ng Department of Tourism. Boss Alan, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Thank you so much, si AJ Ignacio. Nagatid po mga kaibigan ng update mula dyan sa Department of Tourism. Philippine Standard Time, meron tayong 13 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato sa Angeles City, Pampanga. Good morning din kay Lea Barantes Santos. Good morning po. Ha? Good morning. Sabi niya, nag-post din siya. Good morning po, Sir Radyo Pilipinas. Good morning at salamat po sa inyong panonood, ha, at pakikinig. Mga kaibigan, maya-maya, subukan nun nating makipag-ugnayan kay Professor Astro Del Castillo. Pag-usapan natin itong mga economic benefits ng pagtungo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa India at yung kanyang pagdalo diyan po sa BRICS Summit sa India. Yan po yung maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
6: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
6: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radio Pilipinas.
0: News nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Impormasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
6: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
6: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 16 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ngayong umaga, tayo po ay makikipag-ugnayan sa isang batikang financial and market analyst at ekonomista, Professor Astro Del Castillo. Professor Astro, sir, magandang umaga po.
8: Alan, magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
7: Yes, sir. Well, as an economist, nice naming makuha ang inyong mga pananaw, ano? Tungkol po rito sa mga economic benefits, ika nga, ng pagdalo ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. diyan po sa BRICS Summit sa India. Dito lamang pong nagdaang mga araw, Prof.
8: Oo, tama po, no? Nung nakaraang linggo, ay ating pangulo ay pumunta ulit po sa India, no? Pangalawang punta po niya, no? He went also last year. But this time, dalawa po yung sombrero niya bilang presidente ng Pilipinas at ASEAN chair.
7: Opo.
8: Oo. So may magandang ano naman po, resulta yung pagbisita niya na nag-commit po ulit yung isang grupo ng mga Indians, no, na meron na ng exposure dito sa Pilipinas, no, ng additional investments para sa kanilang expansion sa Philippine operations, no. So magandang balita po 'yun. Pangalawa naman po ay at least nagkaroon po ng oportunidad ng ating presidente, no, para naman ma-follow up rin yung mga commitments ng India business, no, and government, no, nung nakaraang state visit niya. Medyo malaki-laki rin po 'yun, ilang billions of dollars 'yan, no. So hopefully ma-translate na ito into real investments dito sa ating bansa at makakatulong sa paglago ng ekonomiya at pagdagdag ng trabaho.
7: Yun. Okay. Prof. Astro, kanina nabanggit mo na ang pagtungo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. doon sa India, he's actually wearing two hats. Yung isa, of course, bilang Pangulo ng Pilipinas at yung pangalawa, bilang chair ng ASEAN, ano po, ng Association of Southeast Asian Nations. Ito pong mga gampanin na ito, ika nga ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., malaki ang naging ambag, ika nga, doon sa kanyang pakikipag-usap sa mga negosyante at madaling nakumbinse mga ito na magdagdag ng puhunan sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng ASEAN, considering napakaganda ng naging chairmanship ng Pilipinas dito po sa ASEAN, Prof. Astro.
12: Tama po, no? So dalawa po ang benepisyo niyan sa Pilipinas, sa ASEAN, no? Lalo na nga po, no, nasabi niyo, chairman pa rin ang ating Pangulo sa ASEAN region, no? Na talagang napakalaki pa rin ang populasyon at napakalaki ang kontribusyon sa pag-unlad ng global economy. So, maganda rin pong relasyon ang established niya, considering that ang laki ng market mo, eh. India, mm-hmm, even that more than a billion, yung billion population ang kanilang ang India, no? So the opportunities are really there for trade and also for exchanges of technology, mm-hmm, and other know-hows or knowledge.
7: Opo, yan, nabanggit mo yung technology exchange. You understand, among those discussed ay ang may kaugnayan sa railway technology, pati yung space research at saka digital payments and infrastructure development, Prof. Astro, sir.
12: Tama po, no? Dahil digital world na talaga, we need to really expand our horizon, no, in our partnership and our so-called interoperability, no, between other institutions, other countries, no. So isa ho yan sa pinalakas, no, yung so-called digital economy sa India, no. And also nabanggit na rin yung mga tech related sa yung mga IT BPOs, no,
7: mm-hmm,
12: mga,
7: yes,
12: AI,
7: yes,
12: advanced electronics, yan. Sana po mapalakas talaga, no, yung infrastructure na pag-usapan din po yan, nasabi niyo nga yung railway, and then of course yung pinaka-importante sana, no, na matulungan tayo ng maayos para naman maging self-sufficient talaga tayo sa agrikultura, no, and also yung opportunities sa medicines, no, sa health,
7: mm-hmm,
12: very well known ng India for pharma. Kaya nga, no, manong ala, no, ang bola rin ay talaga nasa staff ng presidente to make this a reality, no. Kailangan may follow through dito sa mga agreements na ito, no. Kailangan talaga gumalaw na for this year, lalo na medyo nakaka-experience tayo ng slowdown ng ating economy for the past two quarters.
7: Ayun, okay. Nabanggit niyo yung nag-slowdown ng economy for the past two quarters. Pero hindi, this is actually a global concern, di ba? Because of the situation in the Middle East, Prof. Astro.
12: Yes, it's one of the factors, no. Talagang lahat apektado, lalo na pagtaas ng presyo ng langis sa world market, no, na nakaka-apekto naman sa presyo ng mga bilihin dito sa ating bansa. So very important talaga ang role ng ating mga cabinet secretaries, no, para talaga ma-soften yung impact na to, yung mga nangyaring crisis sa overseas, and katulad na banggit natin, yung recent visit ng ating presidente maging reality.
7: Mm-hmm. At isa pa sa I understand mga napag-usapan o nakakuha ng commitment ay sa aspeto ng renewable energy. How does this translate sa aspetong pang-ekonomiya, coming from you as an economist, Prof. Astro, sir?
12: Well, very important talaga ang energy sa atin, no? Power and energy. Ang know-how talaga ng India in terms of power and energy, solar, among others, no, ay talagang advanced yan, no? So mga katulong yan, lalo na isa yan sa pinaka hinaharap natin na madaming challenges, yan, power and energy, no? Isa pa rin tayo sa medyo mataas ang cost, no? Kailangan talaga mapababa, no? At pangalawa, kailangan talaga ma-increase natin yung reliability ng supply para naman mas maka-attract tayo ng investments dito sa ating bansa.
7: Ayan, nabanggit mo na mataas ang cost ng enerhiya. Pero dito sa isa sa mga recent developments, Prof. Astro, di ba? Ang Bureau of Internal Revenue, batay na rin sa naging kautosan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inalis na yung value-added tax para doon sa system loss charges, di ba? Sa mga electricity providers. How does this translate? Of course, maliban doon sa nakakatipid ang mga household, ano, sa kanilang babayaran sa kuryente, we understand, siyempre, ito ay may epekto rin doon sa mga commercial users o mga negosyante, ika nga, ng kumukonsumo ng kuryente, sir.
12: Yes, yes, definitely it's a welcome development. It will help. It's a step towards the right direction, no? Sana ma-sustain lang and mapagaan pa rin ang burden pa sa consumers, no, including business. Kaya nga very timely yung visit ng presidente para talaga makatulong sa opportunities talaga sa power and energy. Hopefully talagang ma-solve na tong one of the major concerns which is power and energy. In terms of cost, in terms of supply.
7: Mm-hmm. Okay. Professor Astro Del Castillo. Sir, salamat po ng marami sa mga update na ito at sa mga impormasyon na inyong inihatid sa ating mga taga-subaybay ngayon pong umaga ng Wednesday, sir. Thank you po.
12: Alan, maraming salamat din. Maraming salamat din po sa ating mga kababayan. Mabuhay kayo.
7: Yes, sir. Thank you, Professor Astro Del Castillo, isa pong financial and market analyst at ekonomista.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 25 minutes na makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. Oy, good morning naman kay Jim Olier. Sabi niya, naimbag na bigat, Sir Alan, listening from Tamban, Alcala, Cagayan. Thank you, Jim Olier. Good morning din kay Leticia Kaingat. Good morning po. Nag-post din siya, sabi niya, good morning. Oh, mga kaibigan, bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala. And maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses, makikibalita naman tayo mula po sa Pag-ibig Fund. Ang ating makakausap, Vice President for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig, si VP Jack Jacinto Jr. Maya-maya po yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
14: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintaying tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
15: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
13: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 28 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya, may update tayo mula po sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nakahanda pong tumulong ang DSWD, mga kaibigan, dito po sa paglilipat ng aabot sa 85 pamilyang nakatira. Diyan po sa ilalim ng tulay sa Osmeña Highway.
13: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
7: Ang detalye po iatid sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
16: Alan, tiningnak ng Department of Social Welfare and Development, natutulong ito para sa maayos na paglilipat ng mas desenteng tirahan ng 85 pamilyang matagal nang naninirahan sa ilalim ng tulay sa bahagi ng Osmeña Highway sa Malate, Maynila. Sa pagbisita ni DSWD Secretary Rex Cachalian sa komunidad nitong Martes, nakipagkamustahan ang kalihim sa mga residente at ipiniliwanag rin yung planong relocation sa tulong ng DSWD Pag-abot Program pati na rin ng National Housing Authority. Naglaan din ng DSWD ng Transitory Shelter Assistance at Community Departure Conditioning para ihanda ang mga pamilya sa kanilang paglipat. Kasama naman sa itinagawang town hall meeting, sina DSWD Spokesperson Asik Irene Dimlao, Social Technology Bureau Department Director Marilyn Moral at NHA General Manager Joe Bentay. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Thank you so much, Marian Bastasa. Update po yan mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Okay, ito para ngayon to, 'di ba? Para ngayon to, yung libreng sakay, ha? Oy, libreng sakay, mga kaibigan, hatid o handog po ng Department of Transportation o DOTR at ng LRT Line 3. Ano? MRT Line 3. Yan po yung blue line, ha? Libreng sakay. O mga kariles, ha, ito, i-take note po ninyo ang mga sumusunod na pedsa para dito sa libreng sakay. Hatid ng DOTR Metro Rail Transit Line 3 ngayong pong week na ito. O ngayong araw, September 16, buong araw po ito. Ha, buong araw, libreng sakay ang hatid ng DOTR MRT 3 para po sa mga government employees. Libreng sakay. Yan po'y bilang pagkikisa sa Civil Service Month na ginugurita po ngayong buwan ng Setyembre. O, anong gagawin? Pagsasakay ng MRT Line 3, ang kinakailangan lamang po ay ipakita ang inyong valid government agency ID. O, siyempre, papasok kayo ng opisina, dapat dala nyo yung ID nyo, di ba? Papakita nyo lang yung ID ninyo sa inyong ahensya at libreng sakay na sa MRT Line 3 ngayong pong araw na ito, September 16, araw po ng Miyerkules. O ito, bukas naman, para bukas, September 17, Huwebes naman, para naman sa mga holder ng National ID. National ID. So meron kayong National ID. Dalhin nyo na, silid nyo, lagay nyo na sa bulsa o lagay sa wallet para maka-avail naman ng libreng sakay. Para sa mga National ID holders, ito'y bukas naman mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Ibig sabihin, yung oras ng pagpasok sa inyong mga opisina, 7 a.m. to 9 a.m. at ganun din 5 p.m. Oras naman ng uwian. 5 p.m. hanggang 7 p.m. ang libreng sakay sa lahat naman na may hawak ng National ID. Yan po'y pakikisa naman sa Global Identity Day. At para po kayo'y makapag-avail niyan, mga kaibigan, kinakailangang magpakita ng alinman sa mga sumusunod. Ito yung mga National ID. O, alinman sa mga ito, ha? Physical na National ID. National. Physical, ha? Hindi yung ano. Digital na National ID. Pwede rin, di ba? Or yung e-fill ID. kahit na papel ho ang format niyan, di ba? Naka-print sa papel yung e-fill ID. Yan. Okay. Yan po ay para doon sa mga sumasakay ng L o na MRT Line 3. Okay, mga kaibigan, ang oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 33 minutes na makalipas ang 7 a.m.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
7: Sabayan pong napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radio Magazine 1278 kHz. Ay, eto na, tayo ay makikipag-ugnayan sa Vice President for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund, si VP Jack Jacinto Jr. VP Jack, sir, magandang umaga po.
17: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga po sa lahat na nanonood at naikinig po sa inyo.
7: Yes, sir. Nako, makikibalita ko kami dito sa handog ng Pangulo. Ano? Open house para doon sa mga miyembro ng Pag-ibig. We understand, merong karagdagang mga housing units ang maaring makuha. Ika nga, inilalapit, ika nga, sa mga kababayan natin, yung pangarap nila na magkaroon ng sariling bahay. Please share with us more details tungkol dito, VP Jack, sir.
17: Tama po, Sir Alan. Alam mo ninyo, nakakatuwa po yung mga naganap kahapon dito po sa handog ng Pangulo, yung nationwide open house sa Bagong Pilipinas. Opo. Na hatid po ng Pag-ibig Fund at ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ang layunin po nito, Sir Alan, at sa ating mga nanonood at naikinig, ay simple lang. Ang layunin po nito ay ilapit sa ating mga miyembro ang mga bahay na maaari nilang pagpilian, na abot kaya nilang mabibili sa tulong ng Pag-ibig Housing Loans. At ginana po ito, Sir Alan, sa 14 na magkakaibang lugar, mula po Luzon, Visayas at Mindanao, at mahigit 3,500 na dekalidad na housing units po ang nakita ng ating mga pumunta diyan po sa mga naganap nating mga open houses.
7: Okay, ito binabagit mo, Jack, VP Jack, sir, yung around 3,500 housing units. Ang mga ito po, ika nga ay, ano ba ito, ready for occupancy na o in the immediate future ay matitirahan na? Ano pong status ng mga ito sa kasalukuyan, sir?
17: Opo, opo, Sir Alan, mga ready for occupancy units po ito. Sa katunayan po, dahil nga po open house siya, no?
7: Mm.
17: Yung mga miyembro po nating pumunta doon,
7: nakita nila mismo.
17: Nakita ho nila mismo yung housing unit, yung pong estado ng housing unit pag ito'y mabibili nila. Kung baga yung bare unit, pwede nang lipatan ho, ayun, no? Yung bare unit na yun.
7: Yun.
17: Tapos meron din po silang mga nakitang mga model units, yung binihisan na mga units.
7: Mm-mm.
17: Na magagawa rin po nila dahil ang ginagawa po natin sa ilalim po ng expanded 4PH, Sir Alan, at ito po yung utos ng ating Pangulo, eh. Dapat ho, abot kaya yung pagbili ng isang miyembro ng isang Pilipino ng housing unit para sa kanyang pamilya, makalipat agad, makamove in agad doon sa housing unit na yon.
7: Mm.
17: At yung kanyang tirahan ay maiayos niya ng may dignidad at mapaganda yung buhay ng kanyang pamilya. Kaya ang nangyari ho sa open houses natin at ginagawa ho natin ngayon ay nga po eh, napakagaan na po ng Pag-ibig Housing Loan, napakababa po ng interest, lalo na po sa socialized housing units. May promo rates pa po tayo ngayon, ano? Pangalawa po, yung mga housing units, yung mga presyo mismo ng housing units ay pinapababa po natin.
7: Opo.
17: Sa tulong ng ating mga private developer partners.
7: Mm-hmm.
17: At iyan po, eh, dahil nga po sa mga open houses, eh, lalong mas accessible na. Lalo na pong nakikita ng ating mga miyembro, ng ating mga kababayan, kung ano yung mga housing unit na maaari nilang bilhin at abot kaya na.
7: Opo. Yes, sir. VP Jack, yan, bina-emphasize mo, abot kaya ng ating mga kababayan ng mga housing units na ito. Bigyan mo nga kami, sir, ng sampol ng halimbawa, magkano ang buwan ng hulog, ika nga, kung makakapag-avail sila nito. Pag sinabing abot kaya, ito ba yung mga 3,000 o less than 5,000 a month, yung monthly amortization, kung sakali, VP Jack, sir?
17: Ay, magandang tanong yan, Sagalan, para po ma-visualize po ng ating mga nakikinig at nanonood, ano? Doon po sa pinuntahan ko. Nandun po kami kahapon sa Bukawe, Bulacan, Manor, OPBM, sa madaling salita. Eh, yung pong mga condominium units doon, Sir Alan, 24 square meter o 26 square meter.
7: Mm-hmm.
17: Kaya nga pong gawing 2-bedroom. No? So yung kanyang, yung presyo po nito sa Bulacan ho ito, ah, hindi po binabaha. 1.6 million pesos po yung housing unit doon. Tapos ang monthly ho niya, pwede hong 3,415 pesos per month sa unang taon.
7: Mm-hmm.
17: Kausap ko nga po, Sir Alan, yung mga nandong kahapon, halos mahigit 600 po yung pumunta kahapon sa Bulacan.
7: Opo.
17: At yung renta ho doon ay nasa around 4,000 pesos. Tapos nakakausap po natin yung mga kababayan natin doon. 10 taon na, 2 dekada na ho silang nagre-renta.
7: Mm-hmm.
17: Ang renta nila nasa around 4,500. Eh samantalang inaalok po natin dito nga po sa handog ng Pangulo. Biguin po ninyo, Sir Alan, 3,400, 3,500.
7: Uh-huh.
17: Sa'yo na yung
7: bahay.
17: May sarili ka ng bahay. May sarili ka ng condominium unit. At yan po ang kwento sa lahat po ng mga expanded 4PH housing projects na pinapatupad ho natin sa pangunguna po ng ating sekretary, napakasipag na sekretary, Jose Ramon Aliling, na yun nga po, abot kaya at dekalidad yung pabahay na inaalok natin sa ating mga kababayan.
7: Ayun, at itong nabanggit nyo na inyong pinasyalan kahapon ay nandito sa Bulacan. But we understand, meron ding mga housing units para sa ating mga kababayan sa gawi po ng Visayas at Mindanao, VP Jack, sir.
17: Ay, opo. Kahapon, 14 po na sites. At ito po ay mula Luzon, Visayas at Mindanao. Yung aming pong CEO na si Manang Malen. Nandun naman po siya kahapon sa bandang Caloocan. Meron din pong ginanap sa Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Quezon, Cebu, Bacolod, Bohol, General Santos City, Panabo City. So sa iba't ibang panig po ng ating bansa. At ang tanong nga po, Sir Alan, nakikita ho natin sa social media, paano ho naman yung mga hindi nakapunta? Hindi po nagtatapos diyan, Sir Alan, yung ating hindi po diyan nagtatapos ang Pag-ibig Fund at ang disood sa paghatid po ng expanded 4PH sa ating mga kababayan. Makikita ho nila yan sa web ng Pag-ibig Fund, yung pong mga housing projects na available po for sale. Yung pong sinabi niyo kanina, Sir Alan, napakahalaga po nun. Ready for occupancy, ready for move-in units.
7: Uh-huh.
17: Makikita po nila yan sa ating website at doon po mismo sa website ng Pag-ibig Fund. Pwede po silang magpalista at magpapakwapay kung may mapili man ng housing unit o condominium unit para sa kanilang pamilya.
7: Ayun, ibig sabihin talagang ready na. Ang mahalaga ay ma-access nila ang inyong website para sa dagdag na mga detalye. At ano yun, sabi niyo, pwede na rin magpatala online, sir.
17: Opo, accessibility po yung isa pong mahalaga dyan, Sir Alan. So ginawa ho nating abot kaya na. Yung presyo, yung monthly payments, ginawa na po nating magdag.
7: Yes.
17: Pangalaw po dyan, para mabuo yung kwento, paano. So para po gawing madali para sa ating mga miyembro, sa ating mga kababayan na bumili ng kanila ng sariling tahanan sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan, punta ho sila sa aming website. Libre pong magpalista, libre pong magpatala at magpa-pre-qualify para ho ang susunod yun na pong hakbang ay mag-apply na
7: yun
17: ng Pag-ibig Housing Loan.
7: Mm-hmm. Okay, VP Jack Jacinto Jr., sir, salamat po na marami sa mga updates mula sa Pag-ibig Fund, sir.
17: Maraming salamat po sa tulong at suporta, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
7: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang Vice President for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund, si VP Jack Jacinto Jr.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 43 minutes na po makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dapat pakinggan po sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, sa bayan din na napapanood sa live streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga impila ng Presidential Broadcast Service. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Commission on Elections sa pamamagitan ng kanilang chairperson, Attorney George Erwin Garcia. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service
22: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: 45 minutes makalipas pong 7 AM. Update naman mula sa Commission on Elections sa COMELEC. Makakausap natin ang Chairman ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia. Sir, magandang umaga po.
23: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin.
7: Yes, sir. Hingi lang kami ng update. Ilang araw matapos itong very historic, ika nga, na Bangsamoro parliamentary elections. We understand na marami na rin ang naiproklama, Mr. Chair.
23: Alam niyo po, katulad ng naipangako natin, Sir Alan, na isang araw lang ipoproklama natin ang lahat ng nanalong kandidato. Kagabi po ay nangyari po yan, na ipoproklama natin ang lahat ng nanalong kandidato, yung 40 o 40 miyembro ng political parties, ang ating pong 32 na parliamentary districts at ang 8 na miyembro ng sectoral organization. So ngayon po ay proklamado na po silang lahat. At ito po ay nagresulta itong halala na ito sa napakataas na percentage ng voters turnout, Sir Alan, 84.
7: Teka, Mr. Chair, nag-choppy. Mataas na percentage ng mga bumoto, 84%, Mr. Chair, sir?
23: 34% po yan, Sir Alan.
7: Sir, pakiulit lang po yung figures sa mataas na percentage ng mga bumoto.
23: Yes po, ang bumoto ay 84.34%.
7: Ayun, may mataas nga po, Mr. Chair.
23: Opo, alam nyo kahit na nagkaroon ng ilang kaguluhan, hindi naman po na sa buong Bangsamoro yan, at nagkaroon ng ilang insidente, hindi po nagpatinag yung mga kababayan natin, bumoto pa rin po sila sa kauna-unahang parliamentary election na ito, at kita nyo naman po 84.34%. Hindi sila takot, hindi sila kinabahan, pumunta pa rin sila sa mga presinto.
7: Ayun, okay. Yun yung binabanggit mo, Mr. Chair, di ba? Talagang, dahil ito nga, very historic, kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections, nandoon kita natin yung masidhing pakikiisa ng mga botante. I want to be part of this particular exercise, kaya bumoto ako. Yun yun, sir. Mr. Chair, ano po?
23: Yes po, Sir Alan. Alam niyo po kasi, apat na dekado na lang ipinaglaban yan. Ito'y parte ng usapang pangkapayapan. Alam po nilang implikasyon nito sa kinabukasan.
7: Yes.
23: Halalan ito, oo. Pero siyempre, ang importante na yung boses nila napakinggan. At kahit paano, dito sa kauna-una ng parliamentary election, na ipakita natin sa buong mundo na mali ang mga nasa isip nila kapag ka ang pag-uusapan ay Bangsamoro o yung parte niya ng Mindanao.
7: Mm-hmm. And you mentioned na all 80 winners, ika nga, ano, dito sa parliamentary elections have been proclaimed. So, ibig sabihin, meron po mga nagprotesta? Wala naman, sir.
23: Wala po. Wala po tayo natatanggap na kahit isang protesta at nag-question sa ating proseso. Alam niyo po, ito ay isa sa pinakamabilis na transmission ng results. Isipin niyo, Sir Alan, mismong tawi-tawi, ang kauna-unahang nakapag-transmit pa ng results sa ating pong mga mula sa presinto, magpapunta sa mga munisipyo at sa mga iba't iba nating servers.
7: Ayun. So, Tawi-Tawi, Island Province of Tawi-Tawi, nauna sa pagtatransmit ng mga election results, sir.
23: Yes po, Sir Alan. At napakabilis po talaga ng naging proseso sapagkat nung alas 7, yan ang katapusan ng pagboto, 7:30 pa lang, 52% na ang na-i-transmit na results kaagad magmula sa iba't ibang presinto sa buong Bangsamoro.
7: Ayun. So this shows na ang ganitong procedure ay epektibo pa rin at makatotohanan pa rin na kayang-kayang gawin. Ika nga, Mr. Chia, ano ho?
23: At yun dapat eh, may paraan to counter-check whether yung results na nanggagaling sa presinto ay tama at sadyang nanggaling po dyan. At kung napansin nyo, Sir Alan, meron tayong server na inilaan para sa PPC Rabi, kanila yan, na Umprel, sa majority party na UBJP, sa minority party, sa Partido Federal dyan sa Bangsamoro. At siyempre, sa media, may sarili pong server ng media na pwedeng kuhanan directly ng results na nanggagaling sa mga presinto.
7: Ayun. And sa kasalukuyan po, Mr. Chair, tapos na ito. Ika nga, ano ang mga pinagtutuunan ng... teka muna, bago yan. Ano? Of course, merong mga international observers, di ba, Mr. Chair? Nag-observe sa naganap na eleksyon dyan sa BARMM. Ano pong mga initial, halimbawa, ano pong mga naging komento o observations nila, Mr. Chair, sir?
23: More or less po, mga 200 lahat sila na international observers, hindi man natin sila inimbitahan, pero sila po mismo ang mga nagkusang pumunta rito. Nakipag-coordinate tayo sa kanila, nag-provide tayo ng security. Ang initial nilang comment, nagmamangha sila, layo yung mga first time lang na nakakarating dito sa atin, sapagkat syempre, bakit ganon ang haba ng pila, sobrang umaga-umaga pala, nakapila ang mga kababayan natin, yung mga nakatatanda, bumoto rin kaagad. Lalo pa, maliliit naman ang mga classrooms, hindi naman po ganun kalalaki.
7: Opo.
23: And yet, pinagtsagaan, mainit ang panahon, pero nakita nila yung, ano, yung pagtsatsagaan ng mga Pilipino, ng mga taga-Bangsamoro, na pumila at makaboto. Eh, sabi nga nila, pambihira. Talagang, in fact, yung isang ambassador ng isang bansa, dinala natin, sinama natin sa pagboto ng mga PDL, yung Persons Deprived of Liberty, Sir Alan.
7: Opo.
23: Namangha sila dahil sa kanila palang bansa, hindi sila nagpapaboto ng mga nakakulong. Kahit pa detainee lang o yung wala pang final na judgment.
7: Mm-hmm.
23: Eh, kitang-kita nila at sinabi natin, hindi po, dito sa amin, so long as you still have an appeal, so long as there is no final judgment yet, you are still presumed innocent until the guilt is proven. Therefore, makakaboto at makakaboto ka.
7: Ayan, okay. Well, sa kasalukuyan, Mr. Chair, ano naman ang iba pang mga paghahanda at from your end, ito eh, o lumalakad o umuusad, di ka nga sa Kongreso ang mga panukalang maipagpaliban o ma-extend ang termino ng mga barangay at SK officials sa kasalukuyan, Mr. Chair, sir.
23: Sir Alan, atin pong patuloy at pinaninindigan na ang kapangyarihang mag-fix ng termino ng barangay and SK officials ay nasa Kongreso lamang. Sole authority, ika nga ng Korte Suprema. Nire-respeto, ginagalang po natin yan. Ang COMELEC, tatalima lang sa kung ano ang sasabihin sa atin ng batas. At kung sabihin ng batas, walang eleksyon bilang consequence o incidental doon sa pag-fix ng termino, ay susundin po natin yan. Pero, Sir Alan, hanggat walang batas, siyempre ito ay isang responsibilidad ng COMELEC na ipagpatuloy ang kanyang paghahanda At mahirap pong magulat at mabigla dahil siyempre kahit naging batas na yan, mapirmahan ng ating kagalang-galang na Pangulo, eh paano kung biglang may mag-question sa Korte Suprema nitong naturang batas kung sakali man maipasa? At paano kung tayo ipigilan sa pagpapatupad nito? Eh dapat po handa rin kami na maipatupad yung batas na yan.
7: Ayan, okay. Mr. Chairman, sir, salamat ng marami ha, sa mga updates na ito mula sa Commission on Elections, sir.
23: Maraming salamat, Sir Alan. Mabuhay po kayo sa inyong programa. Maraming salamat sa tulong, suporta at pagpapalaganap ng impormasyon.
7: Thank you, sir. Yes, sir. Mga kaibigan, Attorney George Erwin Garcia, Chairperson po ng Commission on Elections sa COMELEC.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: O, paalala ulit ha, yung mga nagtetext at nagtatanong, yung sa MRT Line 3, ang libreng sakay, whole day po ngayong umagang ito para sa lahat ng government employees. Ang bibitbitin nyo lang, papakita nyo ay ang inyong government agency ID. Yon. Today yon, ngayon, maghapon ha. O mga kaibigan, bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Wednesday morning, September 16, 2026. Mga executive producer natin, thank you, Paula Antolin, Glorife Bagon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Jo Marie Referial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka.

0: $1 lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Denyo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
1: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
2: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan